0: Brown o lima ka black samtang si Dylan Harper ang point guard mipuno mitampo sa bug 24 ka puntos, 24 puntos, 11 rebounds, ug 6 ka assist. Samtang si Stephen Castle may tampo og 17 na 17 puntos og 11 ka assist, no? Ang naparot nga Thunder gipanguluan kini Alex Caruso pinaagi sa 31 puntos, duha ka steal ug duha ka blocks. May tampo usab si Jalen Williams, 26 puntos, 7 ka rebounds. Ang ilang pambato nga kanunay yun mag-una sa scoring, no? O kasamtangan nga MVP nga si Shai Gilgeous Alexander. May tampo lang kini og 24 puntos, 3 ka rebounds, o 12 ka assist. Tungod sa hugot nga dipinsa, no? Nga gihimo kaniya sa Spurs. Bisan pa man og iyang nakuha, no? Ang back-to-back nga MVP sa NBA si Alexander kagahapon naglisod gyud, no? Alos gimila-mila ang iyang opensa samtang grabe nakadepensa, no, ang Spurs diha kaniya og naparot gyud sila didto mismo sa ilang kaugalingong tugkaran. Di lang sabi di lang pud bag-o alang sa Spurs tungod sa regular season. Kaupat nila gipildi ang Thunder o kausa lamang sila napildi sa Thunder. Ang game to at tugyapon pagahimuon sa tugkaran sa Thunder. Ang game 3 at to na mo transfer kini dito sa tugkaran sa San Antonio Spurs. Bisan pa man tuod og inilog kaayo ang Oklahoma Thunder tungod sa ilang maayong records, no, sa NBA karon nga season. Apan nakita kagahapon nga ang ilang mga big men sama ni Seth Holmgren wa gyud kini magsilbi ni Wimbanyama diha pay giposturize kini usa ka dunk, no, wala magsilbi si Holmgren pagpugong kang Wimbanyama og posible ang saad ni Wimbanyama kani adto nga makuha nila ang kampyonato karong tuiga. Kining atong balita sa sports gatod kanyo sa DTX sa 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag-DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals muresulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles o fold sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampyon sa proteksyon. Nga doon ay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag-DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, Aramen.
1: Salamat kay kasama ni Edward Ligas sa itong mga balita sa sports. Masa na kompleto sa itong mga balita ni mga oras, ha? Kaya standby ka rin taw-taw na. Kayo man lang sa itong pagbadangan sa mga pahinomdom. Yung babati pagbalik sa Attorney Rufiel. Uban po na ako din sa control kasama ang cases many. Anems Quiñones at Gerald Albius. Ako sa inyong Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
2: Radyo mo nationwide.
1: At oras karon alas 8:06 na.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
6: This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult. This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalamig nga black coffee. This time check is brought to you by iBerry.
7: Isip usa ka magsisibya, kinig yung pagtabi maupod ang numero uno na tong trabaho. Gikan sa pagsugod og lingkod nako dire, hangtod mahuman ang programa. Maunang importante gyud nga malikay kita sa makahasol nga ubo. Disturbo kayo na sa atong pag-istorya. Sama anang mangomentaryo ko, kinahanglan ko muhunong una kay mo ubo. Maunang importante nga makainom dayon kog tambal nga dali ra kayo kong maulian. Maupod ni gi-advise nako sa akong mga higala. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tangtang nagplema, duna pay zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus Zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
9: Ana si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
10: Puyawang Dan, uy!
9: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
6: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyoman Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonderfood Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang habang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduhan ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonderfood Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalito sa bang BioTruth Herbal Capsule the Wonderfood Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
4: Good morning, my dear plants!
5: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
4: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
6: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
7: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
8: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Jolly Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good setup.
3: Basta na ay hilanat,
4: dapat matik, ibay Jessic.
3: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
4: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik, ibay Jessic.
5: Alagang Unilabyan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
8: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana ang mga bisita?
9: Kajut lang!
11: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
14: Rise to the summit, drink up! Rise to the summit, fuel up! Rise to the summit, rise up!
15: The right hydration matters.
16: To perform.
17: To win.
15: To rise above challenges.
18: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
15: Fuel your peak.
17: With the right hydration.
15: With the right minerals.
14: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit!
15: Summit Natural Drinking Water.
19: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
20: CDOI Idol. Cheesiest. Our best Idol cheese dog ever.
21: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
22: Ito ang Idol ko.
23: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
24: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
25: At first, I was afraid.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man, si Paul Lauro. Doon natin may balita ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas, kay makatabang kinipagbalikon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao, na doon na mga maintenance medication. Daga mga sakit ka mo tumaw kung ubos ang Vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sabtang takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom o Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Luhangan to sa tulo ka soft gels, matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo ng protektahan ang imong lawas. Unya kung magpakonsulta ka mo, adtua lang ang atong mga Life Extension Clinics. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naatamahimutang sa Osmania Boulevard, anang paingon sa Kapitulyo, doon sa ta sa Cebu Gospel Church, og Cebu Dock. Samtang sa Konsolasyon Branch nato, naanata sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, lungsod sa Konsolasyon. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Branch na nato. Og sa mga taga-Konsolasyon, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
3: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
4: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
5: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigid computer.
6: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
4: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
5: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
6: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
7: Available na sa Mercury o mga suking butika.
8: Ahoy! Kidney care time!
9: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care, nakatabang gyud sa akong kidney.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
12: Bag!

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
2: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
4: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa namang uli ng sakit.
1: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
5: Mal, kita mo bang nakikita ko?
6: Oo nga,

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap, 45 pesos lang. This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Red Horse Beer Inuman Whistle. Kung swak sa pulsa, swak ang kalibay. Tama! Red Horse Beer. Lamig. Sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist. And Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
5: Atong atak na alas 8:21 na mahigala sa atong pag-uban-uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
5: Okay, balik ta mga sukid di paminaw sa makausap akong gi-congratulate si kasamang Benji Tanghian o si Sheila May nga bagong kasal. Muna nga dito may mahigala sa Negros Oriental. Dang suri-suri suad mga kagalaan sa atong DYHP o IFM News Team. So salamat sa gayo sa tanan nga mga pagtaga dito. Niya nigikan ta diri may gilas Dumaguete nya datay nga magipanghapit dito may gala Valencia unsa patong ubang mga lugar aray Pamplona no nya kadto ko sa balay mahigala ni Governor Digamo katong area gyud nya didto giraklakan tong gobernador sa Negros Oriental unya didto ang mga patay no adto kita sa area na kay sa una magud nagpadata itong reporter sa kasamang Arnold Bustamante sa kasamang Binje Tanghian. Nalapos sa gate, hindi man pasudlan. So nagkasood ko dito sa sulod na giyon. Doon na dahil sa kanang hanging bridge padoong sa kininiang Alicia Cafe, no? Ila sa na dahil kanang Alicia Cafe. O niya, padoong na dito may gala sa area diin dito manghatag si Digamo o dito sa ilang consultation o niya dayon dito na itabo may galang pagpangrakrak. O niya, kininiang gitanaw na ko ilang balay layo pa dahil kaayo dahil kin. So kung si Janice Digamo, katong iyang asawa mahigalang dito sa ilang balay, kuan di ay kanang dili dahil maigo dito layo, rakayo yun, no? So doon na lang yung kalsada ay nanak dito pa doon sa ila. Oh. So nakaadto ta mahigala, at least nakabisita ta dito, tanaw sa mong lugar kay makasood naman mga kagalaan mo, lukat na kag kininiang ticket, no? Kaya na may ticket mahigala sa kananaang makasood ka sa area, sa Alicia, kining Alicia Cafe, no? Nya dito tas Dumaguete City, dito tas Boulevard, dito tas sa Valencia Sulfur Vents, dito tas sa Monkey Sanctuary. Nya adto tas sa Pamplona Cafe, sa Pamplona itong Cafe Alicia og Miranda's Cabin, no? As kang lingawa sa ato mga kaubanan diri. Si kasamang Ken Galinia, kasamang Marisa Abadjes, kasamang Pulauro, kasamang Names Kenyunis, kasamang Jane Gallardo, kasamang Idol Aiko, sila si Ma'am Bibi Gruel Quirante, as kangilngiga, kasamang Aida Tampos, tumakabanan si kininiang kasamang Louis Nibis, o uban pa, no? Na-mention na ba na ko tananday? Nga dito mga kagalaan kay nitimbaya ta may gala sa atong kauban dito. O niya kining kasamang George si Kuya, ha? Yan, sa dapod mga higalang pag sorry dito sa area mga kagalaan, kay kining Negros ko dagang balita ta makuha niya. Muna ako ingon gi ko nga madto tas balay itong Digamo kay ano kita ita ba maka-explain ta ba unsa gitong kuha na dito, no? So kita kita sa actual muna nga nalipay ta mga kagalaan nga nakabisita ta dito. Wala hinoon ang tagbalay, di man kinahanglan niya naa ang tagbalay, no? Lukat naman ta as ordinary ko ang yun niya, lukat na tag ticket dito sa kinini ang Cafe Alicia, makalukat kag ticket dito, makasood na ka diha. Kay giapil man na runday nga kuan niya, mahimo na siyang kuan ba? Kung ikaw doon na kay sense of kuan, labi na mahigala sa history diha sa ila, ganahan ka mo, agi sa ilang hanging bridge, mutanaw ka sa area. Diha ka ng area ha o, oh. Kanang kang diga mo mahigala na kuanan. Sumaw na dihang lugar ha. Nakaanha ta no, o niya human dito ta mahigala sa kuan. Gihulgan dito tas bukid mga sugiting paminaw medyo alegre to atong lakaw sa dito mga kagalaan. Okay, nyatong aritas itong mga issues kalon. Pasalamatan ako sa kasamang attorney Buen Alguno nga mo'y nagdala sa itong programa samtang wata diri. For how many days may galagikan pa itong Sabado? Kaya nagikan may adlaw Sabado, niya Domingo, Lunes, Martes, kagapon. Niya doon naman hearings sa kasamang Buen. Wa nagikoy mahims, napugos kong programa dito bisag to atama higalas layo. Unya, mayo gani kay mga banggiitan itong technician sa kasamang names Kinyunis. Unya, siya kasamang diripod sa studio na si kasamang Kesus Minya as kangilngiga. Si kasamang Gerald o si kasamang Idol Kini. So nahimong atong broadcast por bidang pero mo kong napagapagaw gamay kay di ko kasabot o kwan ba? Mo istorya ka ba, no? Unya, kwan. Pero kalon na ta, balik na ta mga sugit ng Pabinaw. Pero gamay lang, ang kisinyasan pa gustong teknisyan nga mag-commercial sa tanig. Balik na to at yung isigutan na kada iya mga isyo. Standby lang sa ha? Alas 8.20, size na.
6: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330 ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
7: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
8: Same nutrition, half the price.
7: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
9: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
8: Same nutrition, half the price.
7: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
5: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
10: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
11: Kitang mga laki, kayo jud kadaadlaw! Bisan kapoy na, kaya huntanan! May nalang na ay bagong Revicon! Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imong kakusog with proper diet and exercise.
12: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Protection?
15: Yaku!
14: With 8 billion live LCS?
15: Yaku!
14: That may reach the intestines alive!
15: Yaku!
14: Helps improve digestion and boost immunity!
15: Yaku!
14: With proper diet and exercise?
15: Yaku!
14: Kaya panalo ka chan!
16: Naulian na ka, ma?
17: Wa pa.
16: Naulian na ka, ma?
17: Wa pa.
16: Naulian na ka, ma?
17: Wa pa.
16: Nganong dugay agad mawala anang sipon na, ma?
18: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
19: Mag-Neozep C plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
16: Naulian na ka, ma?
15: Gahapon pa.
16: Kuya Waoy!
18: Basta Neozep C plus Forte, karon naay zinc.
20: Unilab quality yan.
21: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Para sa mga minamahal naming biyahero,
12: Thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
20: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu!
22: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
23: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.

0: bitin ang birit? Parang buhok na mahirap pahabain.
1: Try all new Sunsilk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Isip usa ka magsisibya, kinigyong pagtabi maupod ang numero uno na itong trabaho. Gikan sa pagsugod o lingkod na ko, diri, hangtod mahuman ang programa. Maunang importante gyud nga malikay kita sa makahasol nga ubo. Disturbo kayo na sa atong pag-istorya. Sama anang mangomentaryo ko, kinahalan ko muhunong una kay mo ubo. Maunang importante nga makainom dayon kong tambal nga dali ra kayo kong maulian. Maupod rin i-advise nako sa akong mga higala. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
3: Utso 32 na sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
3: Okay. So, mga kaigalaan, gamay lang kayo kasamang names. Kinini ang kasamang pulaw ro. Kininga portion sa batod kanato may gala sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligon sa atong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, makafunction sa mga atong mga cells, makaproduce mga panagang, makapatay sa mga viruses sa di panimusulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors og 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og #1 nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika doon sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City ng himutang sa Osminia Boulevard doon sa Cebu Doctors Building o gingaman sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch, ADM Building, Barangay Kansaga, Consolacion, fronting Jollibee. O gunya, atong hatagag pagtagad sa mga higala kay kining nga portion atong sab kanato sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa atong tinai o kolon. Kini aron malikayan nga magpundo ang mga hugaw nga may makaingon anay mga colon polyps o nay motubo sud sa atong tinai og ulceration. Ang pagkasama sa intestinal lining o kaang labing seryoso masakit og colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong colon. Labing maayo nga imnon kini sa buntag or baka sa gabii. Sa 4 to 8 ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinae, mamakahatag din kinig kahupay sa colon tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber, maong #1 nga colon cleansing product karon o rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagis pag-inom, magkulagay ko sa kasasay sa Super Fiber, imong isagol sa kabasong tubig, isiik mayo o kutawan o mayo o unya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong tulakan sa Life Extension Vitamin D3.
2: Straight to the point!
3: Okay, di pa na ko dawaton ang report ni Radyoman Polauro. Pasalamat na dako, mahigala niya na himong skeletal force na to. Kay ang ato mga kaubanan sa DYHP gusto manguyog tanan dito sa Negros. Labi na sa kasamang cases mini. Pero ato manghimong skeletal force, no? Skeletal force na kayo, otherwise mapawang ning atong sibianan. So, doon ay iba niya nagpabilin, no? O niya, kinini ang diri mahigala sa estasyon, si kasamang Rima at Pugoy o si kasamang GQ, may nagdaas programa ni kasamang Arnold Bustamante ni kasamang Ken Galinia. So, pura gawa lang, maapikta rin yun atong program na yun. Tingog rin punta, o niya sa akong program, atong giinan si kasamang Buen, nga ikala sa idaas ng programa kasamang Buen, kay kinini ang natay ato sa nga doon itong atong kauban. So, si kasamang Buen, alguno may nagdala sa atong program, gikan sa Sabado, niya Lunes, kagahapon mahigala ni Ingo na nga doon na sa hearing. Sumoto nga nangita may pamaagi nga mo programa kita gahatan eh kay resolve sa kayo mahigala nga kana na ang doon naman nakaschedule nga hearings kasamang Buhin Alguno resolve sa kayo mo ni padayon ta naka programa kita mahigala dito sa kuan tagbo tag pangita og signal pero napangita ang yung signal. So kini mga banggiitan ni ato mga kaubanan diri ha. Kasamang names kinunis og didto sa kuan didto sa Negros gihulngan. Dunay mga lugar to ay signal. No? Live gikan sa usa ka bukirang bahin didto sa kuan gihulngan Negros Oriental. As kangilngiga mga sugiting paminaw kauban ni kasamang Aida Tampos ug kasamang Jane Galliardo. Naapil sila ka muraga nahimo ditong technician mga higala. Ni assist ni kasamang names. Okay, so moto na ka programa gid tagi hapon. No? Bisag didto ta mahigala sa Negros. So amang tay choice kay si kasamang Binji nga mo imo pa programahon nga to mo pareha man minto dito. O niya kini ni ang kon man. Niya dayon si kasamang Buhin may nahabilin diri at least nakatabang-tabang na to sa Sabado o sa Lunes o gahapon sa iyo pa. Alas 6 to sa Lasite. Pag alas 8 na, sugod na yung hearing. So, dahil pa dayon sa programa mga sukitig paminaw. Unya dayon sa Udto. Si kasamang Remark may na newscast dayon. O, pagkahapon, programa ni kasamang Aida. Pakyaw ni kasamang Remark ta pugoy mga kagalan. Pagkagabi is kasamang Buin Algunosan. So, muna, no? Anindot mga higala ang atong lakaw dito niya. Nandito ta, baka nakabalik-balik naman ko ng lugar na mahigala, pero ang atong team sa atong kauban o adto, maruglahi, sad? No? Ligre, sad ba? So, dito may dumagiti. Kanang Boulevard, sumagiti, nindot ng magabiin, daikin. So, ganito na tugon, adlaw mong dako. So, okay lang hapon, no? Medyo init-init mga higala niya, human dito sa dumagiti, marag si Indekin, mantay na naghimo sa atong itinerary. Ikaw ba yung himo sa atong itinerary, day? O, si Inday Maris Baka, ha? Valencia Sulfur Vents, oh. Nindot tayo, no? Itong Valencia Sulfur Vents. Aso ba na? Naman tayo mga pictures sa ito, names? Ha? Katotoang sa, kung ba? O, naasa kong Facebook na ako itong na-post mga kahigalaan. Ato mga experiences dito, mahigala, sa Negros sa Oriental. O, kaniyo? Dito ni sa, kung ba? Valencia Sulfur Vents? O, tanawa. O. Kung kayo, kanina ang aso mahigala ba? Na doon na po tayo mga pictures ano yung mga sukit ng paminaw. Okay, na kaneo. Muna siya. O, dito na sa Valencia, mga kagalaan, no? Okay. Naman to itong kitantana, nag-kwandong, nag-picture taking sa dito dong. Nindot kayo, eh, katong mong lugar na mahigala. Ikaw, okay, nag-adto naman ka, no? Wa pa? O ba kag-adto? O, kakakuyog. Gusto manguyog ko mga kaubanan dito yung mga higala kay bao na ka. Si Idol Boy, kilahe po ito iyan lakaw. Ah, kani o. Oh. Ah, kapapicture kita dito. O katotoang atong kitang tanan sa dong. Ha? Ah, dito ta mahigala sa maong kwan. Ah, sagol po mga higala kay importante makasuloy sa dito. Nasa tayo may istorya kasama kay. Ito sa maong lugar mga kagalaan. Oh, asama to mga pictures. Daghan to mga pictures sa kwan. Nato sa akong Facebook dong. Ah, kani o. Oh. Kininindot yung pagkakuha ng picture, oh. Oh, so, sa likod niya na dito gaso aso, okay? Oh? Ah, nindotahin on dito, okay? No? Na, naga, to taligsik man, samot o ka, kuhan, murag, samot o ka, kuhan ang iyang aso ba? No? Gikan sa yuta, ni, kinimoneng sulfur vents dito, may gala sa Valencia. Oh. Murag sa Idol Boy Kay, suito na kay diha sa Negros, sige naman, nagbalik-balik, saka dito sa bukid sa Idol Boy Kay, kay apil-apil man siya ining mga kwan, kinini ang mag mountain climbing, mga sukit di paminaw. So, maunay, mahigala. Nga, katong sa kwan dong, natay mga video sad nga, katotoang anara sa ilang mga unggoy dito, okay? Pero ang unggoy dito, kutas Palawan, kaniya to, patong mga doon atos Palawan, hindi maris, o ginikin, mangilog man tong unggoy dito, o kusaya tong gikaon. Dili dapat sa maikuan, Monkey Sanctuary, Valencia na ba kaya punto? Monkey Sanctuary? O, anad kayo tong ilang mga unggoy, kani o? Naapog ganun yun ang pagkaon ko sa unggoy, kay? O. Na, akong ipo sa Facebook. O. So, money may gala ato mga experience dito, mga sukit di paminaw. Si Kasamang Pulau Ro, Paul, standby sa Pulha, dawaton, tingkay mo report ron po, naghanag mga fans si Kasamang Pulau Ro dito eh. Sa iyang tuluman nun nga, Dear Kuya Paul, og ang suliran sa gugma, ha? Anad kayo. Ganyan, kuan kay lang unggoy mga kahigalaan. Nato mahigalay kuan. Daghanday ka na sila mga sukit paminaw niya. Ang mga kuan ito mangagis kasada kay naplin naman sa kasada. Manghunong mga sukit paminaw niya mo kuan kay pati man ka anad. No ining ilang mga kuan dito. Oh, kani oh. Kani kana pakaon mo ta ning unggoy. Oh. Oh, kaon siya mahigala. Ato nang tunulan og kuan mangga. Kaon siya? Oh. Oh. Naasay kuan. Oh, mani among mga lakaw dito mga kagilaan oh. Daghan-daghan ning mga kuan. Oh, sige da. Oh, kana udyurong.
5: Wow. Asa lang sige.
6: Kana kayrong.
5: Asa lang sige. Napa isa? Ah. Napa isa?
7: Di sila manguan sir no.
5: Di ra di sila manguan sir no. Naglinya. Naglinya. Naglinya. Asa lang.
3: Di ra manguan sa ni.
5: Ah. Napa isa? Di ra di sila manguan sir no.
3: Wow. Anak kayo gyud.
5: Naglinya. Wow.
3: Dito ni balinsa ni gyapon dai, no? Onya pagkahuman didto ta mahigala sa kuan kinini ang Pamplona mo to ilang Janice Digamo. Ilang governor former governor, the late governor. Digamo mga sukit di paminaw, Royal Digamo nga panimalay. Wa nataka picture sa sulod bro kani ang sumoni sa mga higala na may mga kon dito na may mga rides ano no katong sa dito pata sa Alicia dong iyang kagi andre sa Alicia la so wala ang tagbalay diha kay gihimo man nila ni nga kuan na kana na ang tourist destination dito mga sukit ning Paminaw adto kag Negros usa ni sa imong adtoon ganahan pag ni ko mobalik dito dai nga kanang tagantog time na dako kanang kuan sa Pamplona kana na ang ilang kung dito, kay maka-rides-rides sa pataki, ha? Na mga rides dito, sad? O niya, gusto pa ganita, mahigala mo, kung dito sa kanang zipline, no? Si kasamang Aida Tampus, kusunada sa zipline, kusunada ang ganing dagandagan lang dito sa hanging bridge. Asa sa Luel Kirante, mahigala, why kahadlok sa hanging bridge, ay? Atol ni agi katawa mga sukit ko rin atong experience ito ba no so mo ni ang Alicia kwan ito cafe Alicia so nadto ta na mga rides ito nya ganan ta tamay gala mo kwan apil dito sa kwan pero tungod atong time ba kwan kayo mura lang yung kalit na ka kilab day no abot mi ito Sabado mga sukit ko rin nya are may agis Dumagiti at may Valencia tanam itong mga ato monkey sanctuary adto ta mahigala sa sulfur vents ani kilab lang sa kadlaw eh unya adto ta mahigala sa kuan kinini ang Pamplona mao medyo layo pero ila mga kalsada dito lagpad unya mayo ila mga kalsada hinon pero buyag o mo ni hanging bridge dito unya Pamplona paghuman adto ta mahigala sa Gihulngan salamat kayo sa ilang mga Firulino family dito o ilang kasamang Royal Kiranteg Mambibi at Bilianusa. Dito ta sila mga palintisan. Dito mga higala sa Hilaitan. Dako ka ng Hilaitan dahil no? Firulino and Duran family. Salamat kayo. Nila ni Nilo Jan. Okay, so muna mga kagalaan ang atong... Muna yung hanging bridge no, dito sa Kantong Pamplona pa. Daghan-daghan kitag na suluyan dito, labi na ito mga kauban, mga laagan sa Purabuyan. Pagkahapon, may gala na po na kuhan kita. Programa na lang kita, bisag layo. May kinakakita na may signal sa dito, nangita may pamaagi nga makapadayon sa programa. So, kuhan lang kayo punta. Nakapadangat, kaya punta sa mga program, mga sukit ni Paminaw. So, karon balik na kita. Maka-discuss ta sa mga nagkadaiyang mga issues, mga sukit ni Paminaw. Labi na mahigalan ng isyo labot sa ICC, kay lain-lain mo mga opinions. Paparihar tag mga librong gibasa, lain-lahi lang teori. Nasaya ito na sa respetalan itong uban nga mga teori. Pero natin itong kagalingong stand sa mahigala based mga kagalaan sa balaod. No? Arita mahigala sa Rome Statute. I-discuss ang Rome Statute. Umudagan sa RE 9851 atong atong sundan. Section 17. Sundan, atong sundan. Ato na i-discuss ng taon. Standby lang sa ato sang tagay pagtagad. Mahinga lang pipila ka mga mahinundan o pahinundan. Okay? O niya, balik talong taon na lang sa dugang pa mga eskutan at dugang mga reports. Standby. Alas 8:45 na.
6: This time check is brought to you by Bygon, 100% knockdown. This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naay peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
11: Mommy, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, kabisan lunsaon nimo og kugos, karga ug duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress. Dili ini imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most pediatrician-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Semeticon Rest Time to the rescue. Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ahoy! Kidney care time!
13: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
14: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
17: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na moy progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals ra gihapon next year. No judgment, pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya masakiton pa gyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di man unta kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Mga kasama, pabag-ubag-o na usab ang panahon. Apan dili na ka na abag-o. Naanad na kita ana mga kasama, dili ba? Pero tungod ini, apektado gihapon kita sa sakit, sama sa sipon. Ang uban, nagtulo na ang sipon. Sige na og atching. Apan pasagdan lang tungod sa sobra kabisi. Timanan nato mga kasama, ang sipon kung padugayon di ay, mudaghan ang sipon virus sa atong kalawasan. Muhoy na ang resistensya o pwede tayong makatakot sa uban. Mga importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon, tambalan dayon kini nato. Ako personally, nasumayan na nako ang NewZip Z Plus 40. Mag NewZip Z Plus 40 na with zinc versus previous formulation. Kipalugan ng immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Pinilifrin HCL Corphenamine Malgate Paracetamol and Zinc ang generic name na NewZip Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This newscast is brought to you by NeoZep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
4: Wala si Mom!
5: Don't worry, Dad's got this.
4: Wow! Fries with dip! Egg sandwich! And mac salad!
6: Make everyday dishes mayo special with the number one

0: Choice. Make every dish may amazing with Ladies' Choice.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
2: Atong takna may galala sa 8:51 na sa tumanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Bida maligre magigay ito mong lakaw dos negros, mga sukintig paminaw, daghantag mga experiences. Dito may mahigala sa ilang kasamang Ruel Quirante ni Mam Bibi Abilianosa. Hilaitan mo ito ila day, no? Nya, katungan itong yato, tagaytay. Ang sama itong sityo, ha? Si kasamang Ruel, ito nga, kwan. Tagaytay ito itong yato. O nindot sa itong lugar, ha? Dito ito na nga tuog mahigala sa hilaitan, sa tagaytay. Okay, ila ka, kwan. Igsuon ni kasamang Ruel Quirante, sila si June Quirante dito. Naasa US. Gipadayon ta sa ilang balay dito, mga sukit di paminaw. So, aligre kayo. O niya dayon, human dito pagka Sabado to. Dari yung kilab man lang Sabado day. Mula ko nung padung namo dito, murag, pagbuhan balik naman dito ang Cebu, no? Asa, oy. O, nga to ila ni Tio Fili sa Pirulino day. Sa may kalabak-labakan, ha? Niadto mi sa Trinidad, kanang Trinidad, bukid-bukid na dito sa Gihulgan, kanang Gihulgan, oh, Gihulgan City. Niya bukid na dito, nindot lang sa Ugasada, no? Padoong dito sa Barangay Trinidad. Pero kato ilang kasamang Binji, Sityo Budlasan man to. Kini ilang Tio Fili dito, Firulino, kalabak-labakan to. Okay. So, kini ni ang, pero dito ilang Binji, Budlasan. Pag-abot dito sa baryo nila, ang kalsada, okay man, pag-abot nila ka Binji, kuan ka na ng habal-habal na yung sakya na to. So, kininiang, sakay sa tag-habal-habal, mga higala. Ha? Medyo, kuan-kuan sa doon. Ibutangan na o ka ng siminto, pariparihal ko sa amo sa dito sa pumpunan, bye-bye city lady. No? Pero, habal-habal, kuan na matanadaan sa una, pero, kinikalon, sakay tag-balik dito, mga higalaan, medyo chill-chill lang, maligrisan. Eh, doon na may pang-pang mahigalas pikas nga kuan. Pero salig lang ta sa mga driver sa Balhabal, nga sweet to na gusla. Kaya ilam yun ang lugar. Pero ang tanaw kang musipyat niya, masagirit siya sa ubos. Pero kaya bagay mahigalang kuan na, ha? Sakay may Balhabal, pagpadong dito, pagpadong balik sa mahigala, ang amag mo kuan ka. So, padong dito, padong balik, ha? Gamay kay kalsada, oy, agianan sa Balhabal, mga kagalaan, gamay kayo. Simintado, no, ng agianan sa Balhabal. Gamay kay kalsada, pero di pwedeng magsugat, di man masugatan, sumuhunong yung usa, or mo tipas kayo gamay. Mukawas ka sa kininiang kuan, siminto, no? So, mauna yung mahigala dito sa ila, dito sa kuan. Kay kining Trinidad, bukid na magdinidekin. In fact, usa ganit ni sa kuan ng Trinidad, bukid sa Gihulgan ba? Layo pila ka kilometros good. Pero ilang kasada, okay lang. Abot dito mahigala sa unahan. Abot ko sa pabay, laing baryo dito. Kita sa ta mahigala sa Canlaon. Bulkan Canlaon. No? Makita man dito na portion nga makita. So, dito ta mga kaigalaan. No? Kasakay kita kabalhabal mga sukid di paminaw. O niya, kiniahaman to akong pagsakay kabalhabal dong. Ato ko nang ikuan dong. Tanya lang audio dong. Ay, gamay lang kayo. Kaya ato lang sa mahigala ng ikuan ng atong suri-suri. Kani-kani. Na ay audio ni. Sige ko no.
4: Yan ang vlogger na gigko din hindi no. Barangay Budlasan na Sitio Budlasan, Barangay Trinidad Negros Oriental. At ako sa hinabion kanang ining abalabal driver ng sakyan. Isa to ngalan ng brand?
5: San Cris.
4: San Cris
5: Bargayo.
4: Bargayo kana ako kay interview daan siya pula sa tayo ko nimo. Para okay, mo na ako sa sakyan guys. So sakay ka ng hinabitan. Ay man ani. Kana okay, so thank you kay Idol Aiko. Ay sa video sa pagkalit.
6: Oh. Okay.
4: So ato ning kwan. Okay guys, pagkumunta na katong pagka vlogger, so pare na mi sa muna una ta. Ah. Ta. Okay. Larga. Inne.
2: Amo ni ang kasa dandan oh.
4: Okay, arita.
2: Kini Binji Provinciano gini pali-pali hari gini natosan.
4: Tomatoban si Mambibi Usuluel ko nagunas pika sa Balhabal. Mo ni ang atong

0: di sakyan dito, guys. Endot ya fresco sang hangin dan napita.
1: Ah, bukid kan kabukiran gyud eh.
0: Ang atong agian. Nahinay lang ta sa pag drive. Alas G-size na sa kabuntago ni Neng Adlaw Domingo.
1: Adlaw Domingo ni, kapag Domingo. Ako gi replay lang dali mga higala. Ah, nalingaw ta sa tong adventure dito sa Negros.
0: Medyo kuan po ning kasada din eh.
1: Ikaw kini ka madok sa kay kabalabal kay.
0: Ting init, wala problema. Pero kung muuan o kusok uwan, Brad, okay raw sa kusok uwan o may dangog. Kay nga naman ang iyang lapok mawagtang. Pero kung maalang-alang ang uwan,
2: danlog
0: ginoon. Kung manang ano, mag-alang, mag, maalang-alang ang ulan, mas danlog siya.
1: Kaya di gini pwede masugatan. Samtana lang yung mga drivers yun.
0: Mga nilalagyan na nire. So ate sa siminto na ni siya, sa una dito yung siminto nire. Pagian lang yung pagkabalhabal, balag yung siminto. Okay, mga ni. Kaya doon lang ganit kasugat nga balhabal, kaya di man yung masugatan yun. Magsinamtan na yun lang yun. Magkuhan lang yun. O, sama niyo, doon na isugat. So, sa oman niyo, nahihinay lang. Na may kasugat. O, panaplin lang usa. Kanya, magiging gamay. Napailain niya kasugat po sa daan. Panaplin sa gamay. Kami, may panaplin. Ikabaw dito nga naguhan. Okay. Balik na, guys. Okay, Moni. Layo sa niya itong gisakyan ron nga kwan.
1: Pwede ka dulhugon sa kinay noon.
0: Magkabalhabal ka. Pato ka sa sinto na sa barangay Tilingkat, kadaong na talito. Ilikan mo ka sa sinto yung maagulasan. Mga niya.

Kani atol ni sa kasal ni kasamang Benji tanghian dito naminyo nos kasamang Benji. So among gikuyugan kaming teams DYHP. Dapong suri-suri na mo dito. Para alegre ba sa kiba? Why boring kiba?

0: kani o masagirit ka sa ubusan ni aw
1: di ay nang kasugat ano man
2: baboy ni kabuhay
0: ang baboy gikarga sa balhabal pon
2: hulog sa motor
0: ano hulog sa motor
1: okay so hinahina sa ta guys kay di amay nagkarga og baboy diri nga balhabal pero nagsulod sa motor so traffic sa diri karon usada.
0: Iwit ng baboy.
1: Yala ito mga kauban dito sa likod. Oh, bagan kayo nasakay oh. Yehe. Daplin sa ganay kaya ang baboy na kuan. Nakabuhi.
0: Ikaw kasama ni Mel, lima kasakay names. Uban ba si Mel? Huwag ka mo kuyog names. Lingaw kayo ba dito?
1: Okay, nakakasugat ka rin. Mas nagkaray lang yung mga hangkay Diyos kayo ba? Ay, nagyot, kaya may mga ito. Ang daan, daan na gano'n siya. Ang anabal-habal kayo.
0: Mona nga akong gibutangan sa ako ditong pag-post ani nga pasinsya lang mga higala ha kay wala may usong helmet dire. Ako ni post sa tong Facebook page. Gibutangan ako pasinsya lang mo kay wala usong helmet nang napita. Di pud mo abot ang taga LTO dakop dito.

Pag maabot na taga LTO dito, dakop na, maglisod sa dakop. Kaya kung ginugda na dito, dili magkagukod siguro taga LTO sa nana. Mawala na means of transportation dito, mga higala. Ah, masagirit ka sa ubosan mo si Piat ng Manubila, da. Kapangus-pangus sa gitaan ng kalakihak, eh.

0: abot na kita din sa dakong kalsada. Okay. Yan na ta sa sentro na sa barangay Trinidad. Okay, pagkalapit sa may kwan lang. Landong. Wala sa may landong-landong. Okay. Dira-dira. Okay.
1: Oh, mo na yung mga higala to experience ito.
0: Okay, guys. Masakit tagbalik sa habal-habal, guys.
1: Okay, so mo na yung mga higala. Medyo lingaw sa mga kagalaan itong among rides dito, mga kagalaan, ha? Maka-enjoy mo ganyan mga rides-rides. Walang tama ka rides-rides dito sa Pamplona, pero dito mahigala sa Trinidad, naka-rides sa ginta dito. Ito sa tama mahigala sa likod-likod doon, nangutan na ako nga. Abot mga dito, atroni, doon ay, kwan, kini ang among ubanan sa kasamang binji, tanghiyan sa iyang pagsood na sa laing chapter sa kinabuhi. Kaya nagminyo sa kasamang binji, tanghiyan dito muna kami, isip pa pamilyas DYHP among gikuyugan dito. Daghan kay gusto manguyog, pero disuman sa kayo ugma paong atong sibianan, muna nga nag-skeletal force lang ta. So muna atong kwan dito, atong mga experiences, mga kagalaan. Sige, standby lang sa aha, sa duga na itong higalang mga hisgutanan, duga mga issues kalong taon, duman lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9.04 na.
2: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
8: Puhata na!
9: Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
10: Unilab yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Naay high cholesterol o diabetes?
12: Oh no!
11: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
12: Yes!
11: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
13: Unilab quality yan.
14: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
15: Oh shucks, oh shucks.

0: Nor sinigang, asim kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
2: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra, alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot na!
4: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Act This Time Check is brought to you by Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: That Time Check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: That Time Check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
9: We are World Connect, your visa to a better future.
10: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
2: Atong takna makiksunan la sa 9:10 na sa ato bawan-uban karoning atong tulumanon og inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
2: Kini nga portion of Regato Mahigala sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol ini ang rose hip nga dunay pain relieving properties og anti-aging properties. Mutabang sab, aron alibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, doon na sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadulma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kapi. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
10: Straight to the point.
2: Na yung mga ulasa mahigala at sa tagag pagtagad sa kasamang po Lauro kay dito sa kini ang Negros sa mahigala po tinaganag fans sa kasamang po labi na mahigala nga mga ating paminawan sa Del Kuya Paul o kang suliran sa gugma as kangilngiga ki. Pero alis at ta mahigala sa tundunga mga reports kalon no? Niyan tataon na totoy sgutag balik mahigala ng ato mga experiences dito mga sukit di paminaw. Doon ay usa ka 8 anyos nga bata na lumos ni sa usa ka resort sa Dakbayan sa Naga. At usang kuhaon ang report umani Radio Man Paul Lauro. Yes, Paul?
10: DDDYHP Tata Araman Report.
11: Radyo man, Attorney Rupil, ako ba ni Speed Pilot GC Sumampong live meron diri sa Barangay Inayagan sa usa sa mga resort swimming pool ni Attorney Rupil ang na lumusan ining maog nga 8 anyos nga bata nga ato ning giila nga si Francis Mary Libradilla Aldaba. 18 anyos ni siya taga Barangay Giwanon sa lungsod sa Barili. Sa pasiuna na itong pakisosis kapulisan, ang kuyog ining nga bata, kining iyang teammates niya, ining gitawag og kining coaches nila sa taekwondo, no?
2: Mm-hmm.
11: Taekwondo, unya, doon na sila activity nga ilang gihil diri sa maong nga resort. Doon na sila summer camp ang gitawag ani. Nag-attend sila og summer camp onya doon ay swimming activity nila diri sa maong swimming pool o sa maong pool. Nga doon nalang gilaw mo nga upat ka TL Attorney Rupil, no?
2: Mm-hmm.
11: So doon natin mga unang hulagway diha o video sa lugar nga nahitabuan. Onya ang tag-iya, okay raman sa ni si Sir Beck. Iyang gi pasabot na to ang hitabo onya. Sa mga pahimangno sa iyang resort na yun, no, na kabutang yun ang mga pahimangno ng resort diri sa mga relatives o mga parents o mga guardian sa mga bata na muabot diri sa ilang resort Attorney Rupil. In fact, pagkahitabo, una ning higayon nga dunay nahitabo ining iyang resort, no, kay wa man yun siya magkuwang diri, ilabi na sa iyang mga watcher, no, doon na siya mga watcher diri sa mga bata. Pero katong gahapon, nataligaman lang yun Attorney Rupil kay ang bata nibuwag sa grupo, no? Nibuwag sa grupo, ining tent diri, o niya niadto siya sa pool, o dito sa swimming pool, kaya parang wala noon to sa mga bata sa dito. Oh, o niya, takulahaw lang nga, nakita naman nga ni kuana ang bata, na unconscious na.
2: Mm.
11: So sa ilang grupo, ang iyang kuyog na yun din tao na iyang bata, lula. Dayon ang ilang coaches nila sa ilang taekwondo kay karate-karate ning bata marag tudlog ka lagi tudlo ano karate-karate kay amo ni mga bata ron nila sayo kayo tudlo agarte-garote martial arts so mao ni dito nataligaman siya so duha na may kuyog nila nga nurse duha na say kamao sa CPR ni CPR ni ang bata in fact ang anak ni Dick kini tag-iya ining resort Attorney Rupil mao da yun karga sa bata gida sa South General Hospital nahitabo alas 3 tutado unya na dawat sa atong kapulisan kahibaw ang atong kapulisan gahapon na subuntag no gahapon subuntag na naka responde ng atong kapulisan kay late info po sila away sa sila wasa sila mapahibaw da yun so ilay gimbestigaran na Attorney Rupil unya kita before tamo present sa isyo o balita na nag-involve o kamatayon sa 8 anyos nga bata. Giyari yun na to ang area Attorney Rupil o niya pwede na kumatawagan sa messenger kaya ito na ikauban ang tag-iya mismo si Sir Beck. No? O niya, ato atuon ang lugar nga naan.
2: Sige ko no. Sige ko no dong. Atong tawagon si Kasama Paul. Labot ini may gala. Kay 8 anyos yung bata ang may gala in taon nga namatay. Naunsa man pagkahitabuan, no? Kini mga bata, natural gina mga bata, ganahan kini mga tubig. Kanang pool, kami sa unang elementary mi, wa may swimming pool sa amo, kay bukid man, mga ligo mig busay. Kananaang kuan, no? Linaw, inana. Muna yung kaliguan dito, wa may swimming pool dito sa among lugar, mga higala. Kanya doon na yung swimming pool sa lungsod na. Namasay bayranan ki. Naibawa na kaning asputa. Anak ta sa pubring o. Dili, ta kabayad po. Hindi tuloy ta mga kwan sa mga way bayad. Yan, mga busay, mga linaw, may bayad na. Mga ligog suba. Na. Pero mula gina, delikado po mga disgrasya. Pero kining mga yan swimming pool, dili sa syudad-syudad na, attack ni mga bata. Ano mo na nga, kanan di malikayan, kita sa ng tubig. Kisikisigil ng bata kasamang ki. Ginahan ki kayo sila. So may tabu ana, katong mga bata, yan ang kuyugan yun. Doon na magbantay, labi pa yun na mga edad niya, gagmay pag mga edad, kay ang bata may galag, mukiat na, disod na kayo, no? Ganahan kayo ambak-ambak niya. Muna nga, doon ay guardian sa bata, kuhan yun, tanaw yun ka. So, kumusta makailang mga lifeguards at ani? Sige, atong nga balikan, may galag si Radio Man Paul Lauro sa Dugang Report. Ang mga paskin hinod, dito man magmakulang, nagka mga paskin. Atong nga balikan si Radio Man Paul sa Dugang Report. Yes, Paul?
10: YHP. Aha! RMN Report.
2: Okay, Paul. Ang ilang coach po, no? Unsa man ko na? Unsa man ang activity nila? Summer ko ang makani. Unya taga-barili man yung bataa ka, ha? Unsa man yung contest ni Day? Nga, nasa nagka-kuhan di, ha? No? Muna ang pangutana. Yes, Paul. Go ahead, Paul. Okay, gamay lang kayo mahigala, ha? Ito sige, check ang signal mga kagalaan. Niining ko ana. Tinaol ba ni iyan tubig, oh? So, ang mga kuwan ni ma-attract yun. Ganahan kay mga bata, maglukso-lukso, ambak-ambak. Niya ang ginikanan, tagbaw lang sa bantay mga kagalaan kay isod man kayo, di mo bantayan, no? Basta mo adto sa laom, niya di na ka maumulangoy. So, summer camp na nila di ay, umao ba? Okay, so, kinigong labi na ikaw maoy kuyog ang mga bata, doon na po kay responsibilidad diha, kay ikaw man mo idako, no? Imo nang tanaw-tanaw ng naa. Okay. Sige, atong nga balikan mga kagalaan. Oh, sa summer camp na nila, di ay? Okay. Kinibata, di isko na kamamulang ngayon eh. Namang yung mga bata nga kuhan. O saman, ato sa ikuhan, pinundong sa kadali. Ato sa ikuhan, si Apo Lauro, gamay na kayo, nag-adjust na gamay sa, kuhan, nag-adjust na gamay sa atong signal. Padangan sa tagpipila ka mga pinundong kay? O saman, naay kuhan niya? Wala. Sige, si, check sa kuno si Paul kung okay na ba. Kaya nga itong signal may gala, makauban na nato ang tag-iya mismo sa resort. So, atong gi-check ang iyang messenger. O, basin o gawin pa. Sige, kininga portion sa mga kagalaan. Alas sa 9:18 na, kininga portion na ito. Ganito sa Seed Liniment Oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon ka ron. Apandunay, maayong balita, igikan sa pait ka na. Ang Seed Liniment Oil, nga mo ay muhatag o kupayan sa itong giantos ng mga balatian. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, mga piang-piang. Mga katul-katul sa panit, bilibiri, mga hubag-hubag, buni, mga pinakans, gagmay mananap o mga insikto, bisan na lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa Seed Liniment Oil, ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma o giapot-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak magaling.
10: Straight to the point.
2: Okay, at asang adjust gamay ha, hanggang Kamila ni Pularo, human lamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdom. Alas 9:19 na.
12: Kung moingon si Mama nga,
13: sige kagaw, inanani mong tambal.
14: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
12: Ang iyang buot ipasabot.
14: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
12: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
15: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
17: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
18: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
16: Ayaw ka balaka, naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
17: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
18: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
16: Iberry Gold with lutein, para sa klaro nga pagtanaw.
18: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
19: Ahoy! Kidney Care time!
20: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang niya ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care? Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
21: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
22: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
24: Bag!

0: Swakto Pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Oh, kumusta man tong nagsulting at 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
5: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
6: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
7: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
5: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
8: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
9: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
10: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
11: Mami, undangi ang drama.
10: Angeline.
11: Na ako'y na-discover nga timplado na.

0: Sweden sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
1: Kaninda ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
0: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
1: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
2: O sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
0: Oh, ani mo pliti? Ay galinti!
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
5: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Iberry.
6: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
9: Atong attack na may galalasan 9:25 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
9: Sa kasamang Arnold Bustamante, Dedex, kasamang King Galenia. Nalinta na ko ingo, no? Kasamang Arnold, dito saan yung bakalaya ni Benji? Pagkantong may galas ni Gross. Okay. Kaya kato, lahat mo ito akong balhabal nga akong isakyan. Si kasamang Arnold dito na sakay may gala ni Benji. Kaya kanas Benji dito may gala mo sideline masa nag-drive ka balhabal. Ako na inusala na ko sa motor kong isakyan. Unya, si Inday Ken, galing na kuyog ni kasamang Aida. Kamong kuyog ni Aida day? Para inusala ka. Sila si Aida day may kuyog ni Jane o si kinsa pa to usa? Si Aiko. Oh. Aligri kayo mga kagalaan ha. Atong lakaw dito. Aida, si Jane o si Aiko may kuyog dos pikas motor. Mambibi sa dito o si Ruel dito sa pikas. Ha? Ya, ana mo sa mong kwan, mong mga lakaw, mga higalaan. Okay, pero ato sa balikan, mahigala si kasama Pulao ro, ining Osaka report, labot ining Osaka, 8 anyos, mahigala nga bata, nga nalumos, mahigala sa Osaka pool, diri sa Inayaga, Naga. Okay na, ready na ba si Paul? Sa iyang kwan? Sige. Kining nga portion sa mga kaigsunan, hatod sa kanato mga higalaan sa DTX 500. Taas ba ang presyon sa mundugo? Ikaw ba doon ay hypertension? Basin taas mong sugar, basin mong diabetes, kaunyawar ka mahibaw. Ang taas ng level sa blood sugar kung glucose ang napagahi sa arterial walls o nagapalapot sa mundugo. O sa nakarason, nga nung nag-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang mundugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na mga kagalaan sa pagka buta o pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pagani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Busa ayaw na kulata pa nga magkagrabe imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay challenge gikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kung mubo yung blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa matulog, makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
8: Straight to the point.
9: Okay, atong tagag-pagtagad sa mahigala si Radiman Polaro sa dugang report. Ining mga ula sa mahigala. Yes, sa Radiman Pol.
8: DYHP. RMN Report.
10: Radyo man, Attorney Rufiel, balik ka na to. Dito sa resort, Attorney Rufiel, no? Sa mga Inayaga, Laga, o niya kininga bata, kabanes bata, taga Giwanon Barili, no? Layo-layo kayo niya. Tungon sa activity sa iyang kininga grupo sa taekwondos, taekwondo nila, na adirig held nila ang ilang activity, Attorney Rufiel, mga pasado alas tres, ang tabo kinimaog nga bata. Atong pakuyugan, pakuyugi ko ni Sir Vic, no? Sir Vic ni Sir Vic, tayo magbuntag din, no? Si Attorney Rufiel, personalist ba niyo, atong station manager sa DYHP, no? Lahat ka ron sa DYHP o gayet and Sir Vic. Ubanin ko na ko ron, Sir Vic, diin to na pitagyan ang bata na lumos in imong resort, no? So, atong kuyugan si Attorney Rufiel, aron na kita, atuloy natin, ikuha niya, picture na siya, nya areon jud nato aron makita sa atong live ang lugar. In fact, sa kolektibo ingon pagkaibaw nila Attorney Rufiel, gi-revive ang bata dire sa grupo niya, kuyog niya, kailangan sa inars, lai, taga-kusigay na ito sa dik, no?
11: Wala taga-kusigay dire.
10: Wala ra. So, pero doon ay kamaaw sa CPR, no? So, ang bata, kininga ka din siya, ninga Paul Atty. Ropel, dire ito ang bata na ligo, no? Ito sunahan, inapita, sir Vic, una ko ng kuwerbe.
9: Asa ito napita. Dako mo na yung Paul, sir Paul, no?
10: Dako na yung, saan na nituwig na dire, sir Vic?
11: Mga 8 years na ni.
10: Ito siya. Asa ito napita, sir Vic? Ito dlo ko ng sir Vic, ni? Atong arion ang lugar na dire yun makita ang bata, unconscious na Atty. Ropel, no? Kuhan na siya. Sa tapita kini. Kini. So, dire tapita Atty. Ropel na kita ang bata. O niya, gi-revive kadali. O niya, gi-karga nila sa ilang service. Gida sa South General Hospital Atty. Ropel. Subo pa lang doon kay nakalas in town ang maong bata, no? Na matay yun in town Atty. Ropel. Ang maong 8 anos nga bata. Investigation sa ito kapulisan. Mauna to consulting nga ang ilang grupo, puyog niya, iyang lula, o niya, ibanan na siyang lula niya, ang ilang kutsi sa kuan, mga kuts nila sa karate ining Aikido, o iyang mga grupo, no? So, makita nga...
9: Pila ka mga kutsis, Paul? Pila ka mga kutsis?
10: Mauna iwa i-elaborate sa atong kapulisan, Atty. Ropel, basta kutsis naman ilang gibutang, wala masulting pila ka buong. O niya, ilang teammates na yun, Atty. Ropel, no? So, akbang ining pool, nga diha siya nakiting unconscious na, like at, like, tent, no? Regis? Yes, Regis. Mauni siya nga tent, Atty. Ropel, diha sila nagtapok, no? Ana siya nga tent, no? Diha sila nagtapok, niya ang bata, doon ay laing kuyog na laing usaka, minor ni edad. Ni biya dito sa grupo. Nibiga di ang napita, nilakaw dili. Dayon, paglakaw dili, dito nagtigpasaw diha. Dito nagtigpasaw diha lang. Langoy na diha, Atty. Ropel. O niya, until na nakita siya na unconscious na. So, gitabang, i-applyan o first aid. O niya, wala sila mahuhuwat kay dugay man ang ambulansya, Atty. Ropel sa Naga. So, ilang isakay sa ilang service mismo sa tag-iya si Sir Vic, no? O niya, dayon, ilang ipahatod sa iyang anak sa South General Hospital, no? So, DOA. Sir Vic, kanan si Atty. Ropel, doon ay pumutakan.
11: Nakuhaan pa na siya, na-ICU pa.
10: Oh, na-ICU pa. So si Atty. Ropel.
9: Hello, Sir Vic.
11: Hello, Atty.
9: May muntag, sir.
11: Oy, may buntag.
9: Oo. So, pastila, no? Sa itong hitabu, adi ay kinining ang bantay itong bata?
11: Nateligaman dito kay kalitra man dyan kaayo. Wala ramay pila kaminit nga kuan. Pero, nibiya siya sa ilang grupo.
9: Siya na po usay dyan, sa mga classmates na ipanda?
11: Nikuyog siya itong usang nga dako. Nisunod siya dito, paingon sa kuan nga kamauman ito mulang, no? Pero nisunod siya.
9: Oo. So, unsa man ilang activity dahil, sir? Sir Vic, sa eskwela, honey? Or sa unsa man yung activity nila? Anong nag-gawin sa taekwondo?
11: Murag private raman.
9: Private ra? So, diha sila sa imong resort nag-himo sa activity?
11: Duha. Murag adto sila mire-help. Then, aripod sila sa resort mo. Arisos na mukaon o matulog.
9: Okay. So, gihimo ng...
11: Kuhan na to. Mag-ura to silang nisulod.
9: Anak lang sila mag-abot sa imong resort, no?
11: So, doon ay taga Manila nga di rin nag-stay.
9: So, kato mga bata, di hato nag-stay po? Or wala la?
11: Murag, wala to nag-stay.
9: Pila man kaadlaw na yun ang maong activity?
11: Murag, duha man siguro.
9: Duha kaadlaw. So, pero ang katong...
11: Wala kay ko ma-confirm nila kay dili ako dito sa table.
9: Okay. Sumoto nga, nanganak ng mga bata. Mga unsa ulas naman na hitabo yung ikono, Sir Vic?
11: Mga more or less, mga 3 o'clock siguro to.
9: 3 o'clock? Okay.
11: Brag, di ha may dool nila nga dagko, pero brag, aksidente lang yun siguro to nga hitabo. Kahit, huwag man nakabantay nga naay bata si dool, nalang tungod.
9: Aksidente lang yun siguro, no? Kaya sa untaman nga kuanman. Pero naman kay mga kuyog.
11: Ang mga... Atty. Ropel, Atty. Ropel, Atty. Ropel, Atty. Ropel, Atty. Ropel, Atty. Ropel, Atty. Ropel, Atty. Ropel, taas naman, makabarog naman ta siya.
9: Ngano kang unsang itabuha ka no? Wa ka to ma slide ang bata niya napantok ang una kuya pan.
11: Wala sad kay naami video ko an pero dili lang namo isakita kay nang hitas parents ba.
9: Oo, yeah. So at least nara kay CCTV sad.
11: Oo na.
9: Naara. Oh, so paglakaw sa basis sa pagsusi sa CCTV, may lakaw ang bata nga nag-inusara?
11: Kuyog siya atong dako.
9: Okay. Iyang classmate ko na to iyang kuyog?
11: Pero isuon niya siguro?
9: Oho. So kining mga taga Manila nga naa naka-check-in sa imong resort, mga pila man sila kabuok?
11: Dili kay ko ka-account, pero murag tulo ra siguro ka-room ang nagamit nila.
9: Oh, so at least nindot sa na imo resort kay naa sa resort nimo din ha, mudawat kag mga day trip nga mga muanha lang o nya do na poy mag-check in, pwede ra.
11: Kung kinahanglanon jud. Kay naa ra man sa dormitory nagstay.
9: Daghan na po mga rooms nga naa diha.
11: Dili kay makakupar og daghan nga pila ra ni ang kasilong murag tulo ra, o duha ra ya, pila ra available.
9: So kini lang activity mga 2 days nga activity kuno?
11: Oo.
9: 2 days ana sa mag-ulian.
11: Okay ko maswito sa ilang kuan.
9: So unsa man hitabo asel at least kompleto ra tag CCTV diha, panalitan kong dunay investigation na ara maka-provide ra kag CCTV.
11: Oo, na ara man.
9: Oo. Kumusta sel pila man kabuk lifeguard si mo nga na-assign diha?
11: Sa kana nga hitabo kuan na tulo.
9: Wa kabantay pa mga lifeguards mo no?
11: Naaraman sila sa sentro pero patong bataan ni kalit lang gito siya balik.
9: Daghan po nangaligo itong panahon na? Or mingaw na itong panahon na?
11: Ilahang grupo. Ilaha, di man kay daghan. Pero na sila, grupo ra sila.
9: Oh, so kato ilang grupo sa taekwondo, pulos to nangaligo diha? Mga more or less, mga pila ka to sila? 20 katao? Napo katao? 30 katao? Inana?
11: Huwag man sa tingay itong mga ligo tanan. Mga kay wala man sa kudiha pag kuan pod. Nalakaw pod ko niya pagbalik na ko. Mao naman to.
9: Nabay kauban ang bata nga iyang parente?
11: Naay parents. Naay lula man siguro. Yeah, tulo man kabuk bata. Kuyo.
9: Oh, sus Ginoo ko. So, kinsa naman nakabantay, Sir Vic, nga naay bata nga nalumos?
11: Nakuha na lang to, nakita na lang to sa kuan. Ang akong sakop na mo ay naka-aswat ato.
9: Oo. Oh.
11: Yan, mo sa hospital.
9: Okay, so nadali pa ninyo dala sa hospital?
11: Ha?
9: Nadali pa pagtabang sa hospital?
11: Oo, wala rin 5 minutes, kaya doon naman may South Gen.
9: Okay, pag abot South Gen, natabang to niya. Okay pa tong bata dito South Gen? Okay pa tato siya?
11: Oh, murag na-ICU siya one day.
9: Na-ICU pa. So buhi pa dahil pag-abot sa hospital, buhi la niya ilang gi tabang na-ICU pa siya. Nakabsan yung taos kinabuhi. Oh. Okay, so niya, sa may inyong kininiang kuan sa pamilya?
11: Awa, og manginan lang sila support na mo. Amor man sila i-support po.
9: Oo.
11: May wagay na mo sila biyae.
9: Oo.
11: Kaya mo tato isang transport sa dito sa Chongwa, pero ang ilahang ngita mag-consent sa parents ko.
9: Still, ano? So, pwedeng ko na yun. Kanang imong...
11: So, maksidente yun. Super, sa 8 years na mong operasyon, kana pa rin nahitabuan.
9: Kana pa rin nahitabuan. Okay. Nya, sa may mga imong mga himuon, nga dugang mga missures, aron nga dito na mahitabuan ng inani?
11: Siguro na ami usbon gamay, pero ang wa mi magpakabana yun, pakabaya sa mga paimagno nila, mga parents.
9: Huwag
11: sa kanang kuan. Kaya di may mapaso diha kung wala yoy akumpanid nga dagko bisan forfeit lang na.
9: Oo. Oh. So ato panahon na, tugot na ka kay doon na sa iyang lula nga kauban?
11: Takuan na sa ilahan na na nga side.
9: Sa ilang side?
11: Na aman sila yung mga kopsis. Oo.
9: Oh. So ato panahon na, sir, kaning
11: sa
9: ilang...
11: Sa among nga side na ami, kompleto mi sa mga pahimagno nila.
9: Okay. So, kanang lugar na diin ang bata na lumos, wala kay lifeguard niya nagka-standby ng lugar na?
11: Mag-rubbing man sila, mag-walk around man sila sa pool.
9: Pila man ka pool tada ng imo? Mula dako man imong pool di ay tood?
11: duharaman, pero mabaw, 2 feet running sa mga bata.
9: Oh, pero dito siya, ni-adto siya sa 4 feet, no? Kinibata? Oh,
11: ni-adto siya sa 4 feet.
9: Oh. Sige. Okay, Silvic, salamat kayo. Oh.
11: Oh, salamat kayo sa pagkuan nga, mahatagan na to ang publiko o kalinawan nga makatabang ta sa ato ang mga makahatag og kaayuhan sa ato ang business, sa ato abang mga resort companies. Iban.
9: Mm, mm. Oo. Sige, niya ang pamilya sa bata, ikanlay ko na to kung sa may sabot ninyo to.
11: Wala, wala may magpakabana sa support, attorney. Although, bisanaa sila ikakaya, naagya po may nagsusurkar nila.
9: Oo.
11: Niya, tubo lang sa pasalupa, Panginao, na may tabuan ba niya.
9: Mm-hmm.
11: Dili man dyan ta makapugong sa kinaiyahan, iyahan ang bagha gito, kaya marag aksidente man ang tabo.
9: Mm-hmm.
11: So, ang ato na lang, patubo na lang sa pamilya. O,
9: sa pag-review niyo sa CCTV, pag-review niyo sa CCTV, kinibataan doon ay kauban niya o sa kabata, pag-iunta, pero ang saman, inibuwag siya itong o sa kabata nga mas dako?
11: Oo, niya, nabiyaan siya.
9: Niya may ambak sa pool or naligas niya siya sa pool?
11: Nagkuyogin sila, attorney, nagkuyogin sila. Niya, ang dako lang, lisod ng guning pabantayon ang bata rapod, kaya malingaw raman po na sila god.
9: Di man kuno iyang lula ito panahon na di ay, samtang nga itong bata sa pool?
11: Wala naman may kahibaw kay nag-attention na lang ni sa pag kuan sa bata ba pag-rescue nga madali na mo pagda sa hospital. Wala na lang galing may katawag o ambulance. Amo na lang yun yung sakyanan gigamit. Ako na lang bata mo yung facilitate ato hangto dito sa hospital para nga to ma-revive yung bata.
9: Katong ilang mga coaches o itong grupo nila, diin man sila dapita na yung standby, diin man nga pool.
11: Doon na sila itakok-tapok din doon sa 10. Suma sa ipakita.
9: Oh.
11: Nya, may mga 15 meters na siguro sa pool ang distansya.
9: So, kanang tapok-tapok na dapit sa may tent, dili sa makakita unsay nitabo sa pool na yung mga nasa lipod? Dili sa... Og naa sila magtapok-tapok dapit sa may tent, dili sa makakita sa mga nangaligo sa pool?
11: Okay, medyo ka ng 15 meters na na may obstruction.
9: Na mga obstruction?
11: Gamay.
9: Sumo na din na makita?
11: Oo.
9: Oho. Sige sir, salamat kayo sa paghatag panahon sa DYHP o IFM.
11: Oh, salamat kayo, attorney, sa inyong pagkuhag information nga rin sa side na mo. Kay, pasalamaton po ko nga di arigod taga DYHP.
9: Amo lang kayo paminaw sa imong side kay aron niya mapatas na ito ang balita.
11: Oh, sakto kayo, attorney.
9: Sige, Silvic, salamat kayo sa paghatag panahon na mo sa DYHP o sa IFM.
11: Okay, wala problema, attorney.
9: May buntag.
12: Si Rupil, si Victor, no, ang tagiya sa resort, no, diri sa nahitabuan sa bata, itong nagiad lang, wala stress ka po, no. Ilang ginahas ng balanan, na-admit ka diyot sa South Gene, apan subok balang doon nga, nibigay yun ang bata. Nakikoordinate naman sa noon sila sa Minikanag kung sa'yo mga panginahanglan sa atong kapulisan, with regard sa investigation sa atong kapulisan, ilang gihatag ang CCTV katinawan kung ang bata diin pa doon, kinsay ni Kuyog, hangtod nga nakita siya nga naglutaw siya diri sa swimming pool at Sir Neropil. No?
9: Oo.
12: So, mani, ang atong pag-investigar ni ining maong hitabo diri sa...
9: At least, Paul, kuhan ka na na ang... nakuha na ito iyang side, pero... kinalan may dugang pa-investigasyon at dihatag sa CCTV footage dito sa nga kapulisan.
12: Oo, dihatag sa CCTV sa kapulisan. Kita, ipatanaw lang ta kay wa pa may consentigan sa ginikanan na pwede ba natong mapakita sa social media ang actual nga hitabo. So, dihan na pita, tuloy gitanaw. So, diha sa tent ang bata at Sir Neropil. Nilakaw, doon ay kuyog na mas nakodako pa niya nga bata pumabay. Di ba kato yung isoon? Dahil diri sa swimming pool. O nga, pila ka kuan ato, dito na, nagpanik na, naukay na ang mga tao dito sa palibot. Ay doon na yung bata nga nalumos. So,
9: paitabita na po, no? Kanang mukuyog-kuyog ang bata na yung mga kuan na niya, mga ligo-ligo, anak. Kung kisay kuyog sa bata, ang lula sa bata, or kuan baka, di sa ingon nga ni Basol ta ba, pero basta inani, double kuan yun, ang pagbantay, labi na inani nga na yung mga resort, kaya kinang bata, natural gina, ma-attract na yung tubig, Paul?
12: Ito na, kung naging yun, dilita mo salig, bisan o fully equipped ang resort na ay mga watcher, na ay mga lifeguard, na nagkatag. Ang kita ginikanan din yun nato ipawa sa atong pananaw ang atong mga bata na binag gagmay yun, no? Anong 8 anyos o 5 anyos. I-permente yun na. O kalang mga 5 anyos. Kung gusto nun ba na, agakon pag yun na. Di, animo sa swimming pool. O gusto mo maglangoy-langoy. Di, unya, katong mga 8 anyos, medyo kamauna mo lakaw, kamauna mo. I-monitor, gyapon sa iya. Kay, asikans na maguning tubig at tornero pin. Pariaras ka lang nag-siko, gani. Sikans na yun, no? Once nga ma, puno nagtubig, imong kasing-kasing, collapse na yung ka. No? Imong baga, sudlan, ha? Delikado na yung kayo.
9: Paita.
12: So, ba't dayanan dyan kung sa kinikanan, bisan og doon na sila mga lifeguards sa kuan sa mga resort nga inyong at doon, inyong naplanuhan nga at tumumog na higayon o activity. So, ato na lang pasalamatan sa no? Nga nihatag ato sa istorya ganiha pag-abot na ito at Tornero Pil, ato sa ipasabot na at least mahatag lang gamay no? Ang sitwasyon. So ato kapulisan, nag-imbestigar na yun, lumalang naman dawat, kahapon sa muntag, alas 9 pisado, kadawat sila ani, ani maong hitabo sa miyaging adlaw. Ilang imbestigar na niya, nakayos sila kopya CCTV, so nakita nila ang bata o binigikan hangtod nga ni abot niya sa swimming pool at Tornero Pil. So mani, ang atong pag-follow-up ni ni maong kaso, live na din sa iyang resort, no? Sa barangay Inayagan sa siyudad sa Naga. Aubani Smith Pilot, Jesus Sumampong. Ako inyong Radyo Man, Paul Lauro. DYHP, Tatak RMN.
8: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
9: Salamat po, Lauro, sa imong report. Atong isgutan, may galandugan, mga isgutanan, karong atatawad. Kisama inyong gusto nga mahimong Senate Blue Ribbon Committee Chairman, si Senator Marcolita or si Senator Pia Cayetano. Or kinsa may laing pilian niya. Pero kinishaky kayo ng leadership ni Cayetano, kay 13 senators ana sa majority, 11 ana sa minority. Makabila lang sa duha, sila na po mo ay ma-majority. Muna nga, ang iyang leadership ni Cayetano ron, under threat ni Pirmi kung mailog ang Senate leadership. Nga paningkamutan nyo nag-ilog, aron nga dili mahatag ang Senate Blue Ribbon Committee ni Marcolita or ni Cayetano or kinsa ihatagan niya. Kay kung mahatag ng Senate Blue Ribbon Committee chairmanship, delikado ang flood control project mapadayon ang investigasyon. Kuhaon ang lagbalik niya, ihatag balik ni Lacson, awa na investigasyon. So muna nga, ang leadership sa Senado, aside mahiga lang ako, may istorya nga ang kinahalan niya, kuan, ang integrity, ana, manimuuna. Pero usaan na mahiga lang ang tanawon nun, ang Senate Blue Ribbon Committee. Muna yung plangka-plangka pag-istorya, ha? Real talk lang kita din napita. Standby human lamang sa pipila ka mga mahinunyanong pahinomdom. Alas 9.47 na.
8: Set health testimonies. Health testimonies.
13: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Set Panyawan Plus.
14: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga nang humo ko til, maghigda rin ko pirmi kay gitulom na ko mo hupong mo sa gmayo. Hindi na naman po na ko Set Panyawan with Bagusin. Dadlan og mga dua ka semana, pag nakabaklay-baklay na ko so good. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur, 40.
8: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
15: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
13: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
16: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lang sa ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ini imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Balita! Ipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology. Isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
1: Kaninda di ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
0: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
1: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
2: O sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
0: Oh, ani mo plenty? Ay kalimti!
17: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
18: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
19: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
21: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
22: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
23: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
24: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
22: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
23: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
24: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
18: Available na sa Mercury o mga suking butika.
25: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambition o motivation, abini mo, wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin

0: Mineral Von Z Plus na. Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga kasama, isip po sa ka-anchor sa istasyon. Tingog ang puhunan. Lisod kong mabalda. Dili pwedeng muhunong tungod sa nagkaranlaing sakit. Sama sa sipon. Ilabi na kay pabago-bago ang panahon karon. Kung dunay sipon, dunay uban nga tubig lang ang gigamit. Ang uban sab, palabyon lang. Pero ako, sa unang simptoma sa sipon, tambalan dayon nako og Nusep Z Plus Forte. Nahibawaan magod nako nga kung padugayon nato, mas mudaghan ang virus sa sipon, muhini ang resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Ako personally, nasuwayan na nako ang Nusep Z Plus Forte. Mag Nusep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipaligo ng immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Phenylephrine HCl Corphenamine Maleate Paracetamol and Zinc, ang generic name na Nusep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabi?
3: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
2: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang unang.
5: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc sa Straight to the Point.
0: Atong attack na may gala alas 9:54 na sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the Point. Kaya
0: nga portion ito gala itong mahigala. Sa Sugatrol, daghan na karon ang dunay gipamati, mga balatian, sama ning insomnia, constipation, high blood o inguman diabetes. Kung ikaw na anini, dunay herbal food supplement nga para nimo, kana ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement dunay kini A, B, C, D formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti o D para sa duhat. Dinggikan gyud sa ilang mga dahon ang gigamit isip herbal medicine mo nang epektibo nga makatabang sa mga dunay gipamati sama mga kagalaan ining insomnia kani naglisod og katulog constipation ingon man makapugong sa pagsaka sa blood sugar level nga mao'y mahimong hinungdan ining diabetes. Maong sama kanato matag adlaw nagsugatrol.
7: Straight to the point.
0: Alas 9:55 na mga kagalaan suban-uban karon ning atong tulumanon ning inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
0: Now, doon na mga higalay kukos nga gihimo ang majority sa Senate mga kaigalaan under the leadership of Senator Alan Peter Cayetano. Doon na to sila mahigalay mga chairmanship sa ilang mga komitiba nga ilang gidumala. Siyempre katong dito sa minority, mawad-an tog mga komitiba silang uban. Ha? Kaya magbuot mahigala ang majority naman. Usa sa pinaka-importante nga komitiba mga kaigalaan, labi na karong mga panahon na nga ni ata mga higala sa init nga mga issues, mao ang Senate Blue Ribbon Committee.
7: Straight to the point.
0: Unsa may effect ani? Kinimagod mga higala, musugot tag sa dili. Sa ato nang gika-explicar, kung wa pa ang change of leadership, ang mutimon sa impeachment trial, kinikonektado o gipon sa impeachment trial. Real talk lang ta ha. Di sumakay ng ato pang hapu-hapu ng mga tao nga kon eh. Ako just di way HP, tagaan ta mo, klaro-klaro nga analysis diri nga. Real talk yun. Muna nga, purebuyag, bay-ubay mahigalay ni Salig sa itong sibianan o naminaw. Klaro-klaro lang ba? Kinigod mga higalang impeachment. Dako ning hisgutanan ron. Pag-change o leadership din ha, mahigala, dako ning ipikto. Kaya kung si Soto pa maoy presiding

0: officer, medyo maalanganin gamay kini man sa abogado, unya nabutang man yung mga kagilaan yun niya, kwan. Siguro, inday ken, kung ngalas minority, ang abogado na nabilin si kwan naman lang, Kiko Pangilinan. Pwede po si Kiko na lang sa panalitan ba? Ako mapabor na lang ko kay, kinahalan mo tag-presiding official, ane, nga, at least abogado, kay, kwan maguni, kinini ang sila, mahimo man mahiga lang sinito judges. Dili man yung mga kaigsuna na legislative work, mga kagilaan, purely legislation. Kung panalitan, mailog ang leadership, kaya na may impeachment good. Ang pag-ruling anak mahigala sa mga objections, sa o manalon. So at least, kinini ang amo preside, lawyer, okay ko anak. Bisa panalitan, mailog panalitan sa minority may, las kiko na ibutang. Wa may laing abogado, speakers, kiko, pagilinan naman. Di ba inaikin? Kaya doon speakers, upat ka buk abogado. Duha ka kay Tano, si Marcolita, Escudero. So upat, ang sa pikas, si Kiko la. Kaya kung bandili man mga lawyers, wala tayo ingon niya kung ha, pero naman ko yung mga technicalitiesan, labi na sa rules and evidence, o guban pa may galang akuan. Mayo, sa unang impeachment ni IRAP, ang presiding official ato si Junjun Davide, Chief Justice, ang former Chief Justice sa Supreme Court. So okay kayo. Siya mo ay presiding official. Unya, president man mo ay under sa kinini ang under trial. But niyagtong kang corona, ang Chief Justice mo ay under trial, ang presiding official si Juan Ponce Indrile. Maayo po niya pagka-handle kay abogado man si Juan Ponce Indrile. Bisa kinikalon kang Peter Quintano, ang ngayon eh, si Peter, nga maoy mo presiding official din ha. As compared di Soto. Kay tungod din ng impeachment. Panalitan kung mailog nilag balik, ako mo suggest lang ko si Kiko na laibutang. At least ba, naay mo timon ba? Ang makatimon, oo. Oh. May akong punto ha, dili sa ingon nga, kwan, kaya kini mga senators, kwan ba ta, tatag-butag due respect nila, mga senators guna. Pero, in times mga kagalaan nga mulingkod sila as senator judges, uyo na lang ko nga si Kiko may butang panalitag mailog ang leadership. Pero dili mailog ang leadership, sakto na ni, kini kang Alan Peter. Tungod sa impeachment nga siya may mutimon, labi na mahigala ang pag-preside, kay daw hearing manguni, impeachment court manguni, sui generis niya mahigala ang hearing. Now, ikaduha, ang labing usapod mga higala sa mahinungdanon, ang Senate Blue Ribbon Committee, kung kinsa maoy mamuhandol, kay ba, mantang panahon, may galang Tito Suto, mga sukit ng Paminaw, ang gahandol sa Blue Ribbon Committee is Lacson man. Niya na kaybao naman tamang higalang Lacson nga wakman niya tiwasan ng iyang investigation.
1: Straight to the point.
0: Wakman. Napaydaghan mahigalang imbitaruno niya wakit imbitarang Lacson. So kuwang kayo, hilaw kayo ang investigation ni Senator Ping Lacson. Pero buyag lang ha, di lang pag-unsa ba? O guay bias ba? Kaya uban mahigala, mura naman gunihinonog. Isiglabanay na mga kagilaan. Pero kita mo tanaw ta, prangka-prangka pag-istorya, kanang kang Lacson na pagdumala sa Senate Blue Ribbon Committee, kuwang, dili po kumiingon nga, dili mao. Mao na unta. Mao nang kang Lacson. Walang matiwas. Kaya di naman niya, selective naman sa dekin. Ang iyang katawag, gato namang mga witnesses, mga higala nga, ang testimonya itong ganahan, paminaon sa pipila. Wag yun mapatawag to mahigalang kuan. Katong kang gutisa, gi-question, ang 18 ka mga Marines, gi-question. Nga kung buta no naon, ang katong 18 Marines, ang ilang pag-ingon, naghatulbig kwarta, doon na gi-picture, sa to pa, karabang supported with evidence, substantiated with evidence, ang gisulti sa 18 Marines, nga doon na mahigalay paghatulog kwarta. Inigyon, ang hatulog kwarta, plus picture, ang naghatulog kwarta. And they can easily counter-check, verify with all the powers, equipment of the government, especially ang NBI o ang ilang mahigalang cybercrime division sa kapulisan. They can easily check that if the pictures were produced by AI. Sayon kayo na lang i-check. Pero wa mahigala, di naslaksun. So, dili kinahanglan mga kagilaan. Tao mga kasabot nga, sabi ng tawahan na, labi na nga ang corruption na ana, at the doorstep of Malacañang giundang ni Lacson. Naana, involved na si Pangandaman, involved na si Bersamin, si Jojo Cadiz, naana sa Malacañang ang paghinatdanay mahigalag malita. Wa na si Lacson. Wa na niya tiwasa. So karon nailog man ang leadership. Muni atangan na to kung kinsay ibutang a Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Kung ibalik ni Marcolitan eh, aroy, mabalik yung investigation sa flood control. Ubisan adto mahatag ni Cayetano, ni Pia. Kaya kalas Pia dahil mapugos mo ginagawa niya mga tao, may nabuo, ang flood control ay kalimti. Pero kaya si Marcolita, tested na nga. Imbisigaron, yun ang flood control, kinako man ang kasuha. Mas dako gunang trillion go involved. Lisod bang kayo mahigala kita ba? Atong laruhon na no kay lisod bang kayo mo hipokrito po mga higalag hipokrita ng uban. Nakakita sila mga kagalaan sa kang Sarah. Apan di sa kakita mahigala sa flood control. Ang ato ini, ipatas na. Lisod bang kayo selective kayo mga sugit ng paminaw. Imbisigara Sarah. Imbisigara sa ng flood control project. So, makuha o balik mahigala sa minority ang mahitabo na wa na investigation sa flood control project. Pero karon nga naa nila ni Cayetano, ni sa grupo ni Cayetano, malagmit kung matudlo si Marcolita o si Cayetano Pia o kinsa ilang ibutang niya as chairman sa Senate Blue Ribbon Committee na ma-pressure guna ang ipadayon itong flood control project kaya gusto may bawaan sa mga tao sana.
1: Straight to the point.
0: Daghan ko'y namatay mahigala sa bagyong Tino. Daghan ko'y namatay ining baha-baha. Dako kung problema na ito ining baha. Daghan ang affected mahigala. Mas relatable sa masa ang issue mahigala sa grabing baha. Nga, gusto na lang mga kagalaan sa uban, na uban mahigala nga, magpaka, kunuhay mga Diyos noon mo nang suko sila sa corruption ni Sarah, pero ilang gipiyong ang ilang mata sa corruption mga kagalaan sa flood control.
1: Straight to the point.
0: Ipatas na lang. Ipatas na lang. Huwag nanawagan ang uban mahigala nga, imbisigaron ko si Sarah mo ni mauna, dili ba na usaka dakong hipokrito nga di ka manawagan sa investigasyon sa flood control?
1: Straight to the point.
0: O na mahigala ka lang klaro-klaro ba lang? So karon, kumahatag ni nga ni Marcolita or ni Pia, balik ang investigasyon sa flood control scandal. Muna nga kini karon, klaro-klaro lang ha, ang leadership ni Alan Peter Cayetano, gaungaw na, anytime pwede na gipaning kamutan gyud na ang duha gud kabuok nga ni abstain sa to pa ni neutral si JBR Sito og si Mig Subili nang neutral sila wa sila mubutar kang Suto wa sila mubutar kang Alan Peter Cayetano kunuhay neutral sila karon gibira nagbalik nila miingon na di ana nibalik na sa minority gipangutan na may gilas si Mig Subili ug si Mig Subili na mataan ako. Kasi may binisaya nang namataan na eh. Ingon Subiri, namataan ako no siya. Nakamata na siya. Nakakuan? Nalamdaga na siya ako no? Maunang nibalik siya sa minority. Ano man na itong pag-booting, naday kas kangit-ngit itong panahon na Mig Subiri? Nakaamgo na ako no siya. Sige lang, imo masada. Pero wala gina. Niya itong panahon na sa pag- butuhay, kinsa mahimong Senate President, wa man ka mabutan, klaro rin ka, mag-asa ka. Wa, pero karo naka-amgo na kuno siya. natauhan dahi, natauhan, no? Natauhan ang iyang giingon. So, kanang natauhan, ang ato ng Bisaya dahi naka-amgo. No, naka-amgo na kuno siya. Ano dahi na, wa dahi kaka-amgo itong panahon na? Opo, may gala sa JBRC to. So, nabalik na, 11. So, very slim majority ang kang Cayetano. Kay Tris sila man. Niyawa na labas ba to? So, nabutang ni kalong 12-11. Pero kinalan mag 13 giyod ka senators. Ang magic number is 13 man para makuha nila ang leadership sa Senate. Kinalan magkabira po duglain pag giyod nga duha. So, kanang uban istorya, mga higala, ah, sagun lang lang kung istorya ko niya, na way ayo ang leadership ni Cayetano, na daot ang integrity sa Senate, muna mo una, pwede gapon nga na ay katarungan, pero ang target mga kagalaan nga, kung mailog ang leadership, sila may mo control, o sila may muhatag o direksyon, o timon mga higala sa paghimuon ng impeachment trial. Ikaduha, ang Senate Blue Ribbon Committee, crucial kayo. Kaya of course, mahigalag mabalik ng Tito Soto panalitan ang leadership, or dilis Tito Soto kinsabay butang niya, di tamang kaigalaan magdahom nga ang flood control scandal, maimbisigalan pa. Pero kung si Marcolita may mahabalik diha, or bisag kinispiya kay Tano, baka dipindi nila kinsa ilang hatagan na nga, kanagyong isog-isog sa gyud kay kanagong Senate Blue Ribbon Committee Chairman ka, di mapwede og alang-alang sa imong kaisog na napita na ikin. Mabita nang ibutang si Marcolita kay sukol yun, o panalitan, ari ka may galaspikas, lakson may ibutang, kay ka nabang di mahadlok ba? Di man na mahadlok na madag, hulga-hulga, o namus lakson. Musukol, gina, sakto nang kang lakson, ganoon ta. Pero problema lang, pili-pili, pag sugod ng lakson, okay man siya. Siya man gani mo nag, siya man gani mo o'y nag, expose dahil ni Amina Pangandaman, nila ni Bersamin, siya may nagsulti. Kinumdo mo, si lakson may nagsulti nga, ang korupsyon na ana diha gigamit lang sa BBM. Uy, labot ko na sa BBM. Uy, rukinin niya mga tao. Damon nga, imbisigahon siya ni Lacson. Kaya aron pag tinaw sa presidente, nga nung gigamit ninyo ang anas presidente. Kamu Bersamin. Kamu Juju Kadis. Kamu Amina Pangandaman. Pero Lacson may galawa na niya, imbisigara na. So nilikoy ang imbisigasyon ni Lacson. Karon, og balik ni Marcolita ni. O bisa ni Pia Caetano, mundi man mga tao nga ang flood control i-appeal. Puslan man nga ato ning imbisigaron, imbisigaron to sara, imbisigaron sara to ni mga kurap, nga mo hinungdan pagkawagtang skwarta gumikan sa flood control project.
1: Straight to the point.
0: But ang mahitabo ni sa may implication anay sa impeachment. Ang implication anay may galadako. Nga no, kaysa ako nag-ingon, ang katauhan manggod, ang pulso sa mga tao, basihan na sa mga senador, musugot kag sarili. Once the senator will cast his or her vote, whether to convict or to acquit sara, tan-aw niya mga higala ang pulso sa mga tao. Kana prangka-prangka yan ang pag-istorya, ha? Real talk na. Bisan pa o dunay pressure sa Malacanang, but the moment mahigala mo, himo na sila sa ilang decisions, naana ka na, piit na ka ba? Ang usa ka senador mamili, good. Unsay iyang buhaton mga suking tigpaminaw. Doon ay pressure sa taas, doon ay pressure sa ubos. Nga naman, pressure sa taas, nga ibutantag, ipakumbikto na niya. Ang pressure po sa ubos, nagtanaw mga tao, labi na kung musamot mahigala o mapakita giyod ang support sa mga Duterte mga suking tigpaminaw. Managan ng senador anoy.
1: Straight to the point.
0: Labi na senador mahigala nga kinini ang re-electionist? Ibutang ang taga na JBRC to lang dahan, re-electionist man na. Magtanaw JBRC to dahi, og tanaw ni mog bright boy siya, tanaw niya ang nahitabo sa kinini ang grupo mahigala itong 2000 last year ng election, midterm election. Ang mga senador, mga kagalaan nga supak sa mga Duterte, suko sa mga Duterte, na nga zero mahigala sa Mindanao area. Gamay kay punto sa Mindanao area. Dire sa Visayas. Unsa man pagdaog nimo pagka senador? Kung muhugop ang support sa Visayas ug Mindanao mga kaigalaan, maglisod ka. Sumutan na gyud sila. Unsa may pulso sa mga tao? Otherwise, manundong na kang Chilean sa gadi na mudaog mudagag senador, di nga mudaog bisag mayor. Amo to mudagag kapitan ug mudaog pa ba? Kala plangka-plangka ng pag-istorya, ha? So, ang mahitabo niya na mga kagalaan, inig-hearing ang mga tao, tanaw na kay doon na may lain-lain niya mahitabo sa hearing. Kung panalitan ang ebidensya sa prosecution, ligoon yun. Ang uban mahigala mo-shift ang simpatya sa mga tao. Di malikayan, doon na mag-Duterte, mahigala ang mga ligoon yung Duterte. Bisag kung sa'yo mahitabo, Duterte. Doon na po'y uban din ha, nga nagtanaw lang po nga fair enough, nga nagtanaw nga tanaw ng tubig kung wapagay sa Sara. Tanaw ng tubig kung okay na ba yun? Nigawas sa mga ebidensya masagang, ah, okay lang din Sara. Pero nigawas sa mga ebidensya nili kayang sagnon, na iba na maingon niya, di nalanta. Biya tang hinahinay ni Sara. Kung mahitabo na sa tupa ang support, mo hinahinay ka, wag tang. Kung muna hinay, huwag tang dakong factor na sa senator judge. Kaya hindi man ni mga ordinaryong, di man ni mahigala mga judge good nga na sa regular court, nga dili mga higala politiko. Kining judge ka nga politiko, lahi ka na kaayo mga sukit di paminaw. Muna ni dako kayong kalainan. Sumutan-aw sila. Nga unsa may mahitabo, panalitan ng dekin. Kung mabalik ni Marcolita ang Senate Blue Ribbon Committee, unya magsige mahigalang impeachment ni Sara, ibutang talang. Pisalagi mo yung ka nga, MWF, mag-impeachment ni Sara day. Ah, Monday, Wednesday, o Friday, impeachment ni Sara, but Tuesday o Thursday, flood control project. Flood control scandal, imbisigar po. At tumuntog pang Marcos. Ang flood control scandal, diri Martin Humaldes o katong mga congressmen. Di, kaniha, prangka, pag-istorya, klaro-klaro, lagyan. Ang mga tao, madiluted ang iyang focus. Ah, kani klaro niya, lahi man mga higala kung pananglitan, dili na imbisigaron, makuha nila balik ang leadership sa Senate. Unya, kalinta na ang flood control project, so focus na tanan sa impeachment ni Sara. Ang tanang mata nakatutok sa impeachment ni Sara. Dili ma-disturb ang mga tao, dili mabahin ang ilang huna-huna, may labot sa korupsyon. Dakumbutang na. Dakumbutang na. Kalimta ng flood control, malimot ang mga tao, malingaw na, focus na. Nga sa impeachment ni Sara. Pero, karon nga naan ang mga higalang leadership ni Caetano, o di pa nila mailog o balik, mahatag ni Marcolita, nagsugod ni Marcolita, mahigala ron o Marcolita or Pia. Amot, usa ka isog ni Pia Caetano day? Ah, taganto, benefits of the doubt. Unsa ka isog? Nag-imbestigar, ana, mag-impeachment ang Lunes. Suko ang mga taong Sara. Pag-impeachment o Marte, ang pag-investigate sa Martes, flood control ang imbestigaron. Suko sa Marcos. Suko sa mga congressmen. Mingo na mga taong na, dili maayo. Ilalang kong giinitan Sara, pero di man po yung mga, kwanday, oh. Daghama na yung mga buaya, giday. Mura man yung congressmen, like crocodile farm. Kaya ako lang yung mahigalang gikuan, ha? Ako lang yung mga kagalaang agi katokatawa. Muna, klaro-klaro, mabahin ba ang una-una sa katawahan? Once magsugod ang impeachment trial niya, dili mailog ang leadership sa Senate, niya mag-imbisigar sa flood control, mabahin ang mga tao. Bisa pag imuinon, sadaan Sara, niya di mo po sadaan sa flood control. Dako kayong ipikto mga sukintig paminaw. Whereas, kung makuha nagbalik ang Senate leadership niya, kalimta na, wak na, imbisigaron, murag na, wak na, wak na ang flood control, so focus sa tanang Sara, focus sa tanang Sara. Dako kalainan. Muna nga, maningkamot ni sila, taman sa ginhawag yun. Kanuna yung ginatayog. Ang leadership ni Alan Peter Caetano, bisag unsa na lang mahigalay, himuon nga, kuan ka ng, way ayong leadership ni Caetano, first time sa Senado, nga kuan, ating ibalik ang integrity, pero tinood ba nga kagalaan? Kana, kisay mo timon sa impeachment o ganang Blue Ribbon Committee chairmanship. O sana mahigala kadakumbutang nga nganong gusto lang ilogon yun ang liderato ni Alan Peter Caetano.
1: De kalibreng talakayan, de prinsipyong komentaryo, Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
0: Alas 10:15 na mahigala sa tumanuban kanoning atong tulumanon inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Okay, atong hatagag pagtagad mahigala kinisad nga portion mga kaigsunaton kanato sa Koi Herbal Capsule, ang the original Koi Herbal Detail Supplement. Mga kaigalaan, mao ni mahigalay importante sa mno kay makatabang ni sa atong panglawas. Ang original Koi Herbal Detail Supplement duna kini nagkadaiyang bitamina ug minerales nga haom alang sa pagpalig-on sa panglawas o ingon man sa atong immune system. Duna kini vitamin A, E ug C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium ug thiamine. Laki po sa mga ingredients nini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang the original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mga mas advanced na pharmaceutical company nga mao ang Ergensen Herbal Products Trading ug gidistribute kini sa Belgian marketing ug FDA approved. Mao nga bisan sa bag-ong karton ug advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12 pesos ug 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement.
1: Straight to the point.
0: Okay. Atong tagag-pagtagad ay? Sige, murag na kuha na itong ulas labada. Gamay lang kayo mga higala kay di amang kong inahan sa kuhan. Katong Samaran mahigala sa Naga. Atong kwan sa kadali ha, kaya nagpatabang na to mga kaigalaan. Inahan nga maupay paggawa sa ospital. Katupuning Samaran sa Naga matod pa. Nag-need po ng tambal. Sige ko no. O makaya na to nga kuanon. Okay. Kinsa may itong mga kauban dali ang akuan, ato sa tagapagtagad mga kaigalaan ha. Okay, karon pa man ito ni Hukani. Sige, kaya. Oh, sige. Commercial sa tagadali, mahigala. Kay mo ni, kung saan itabuan eh? Katong gidunggam? Niya namatay? Oh, katong natuog? Natuog nga gidunggam?
2: Oo, nangatuog rami niya din. Ginisodras to siya nanunggam.
0: Oh, katong di ay na...
2: Katong duha gali, katong amahan o kanak, siniyagan.
0: Oh, namatay, no?
2: Namatay. Ako to'y asawa.
0: Oo, oo.
2: Sige,
0: sige. Paita ni mahigala. Sige. Mamantong na ang imong anak usa mo ay na kaaway, no?
2: Katoy
0: ka duha. Okay. Niyawa mo manirado mo pagtuog ninyo?
2: Pagtuog kayo.
0: Oo. Sige, sige. Lingkod sa, madam. Lingkod sa, madir. Oh, kana, kana, ha? Okay. Standby sa mahigala. Mauning namatay ang taon sa Naga. Gisood ang ilang balay. Nangatuog sila. Gipang dunggab sila. Sabta nangatuog, paita. May kini kay ikaw na igo masakano?
2: Oo, dang
0: oh, sige sige kaluoy sa taon mga kaigala. Standby ka gamay ha. Ato sa padangat ang pipila ka mga mahinungdanong pahinumdum. Alas 10:18 na.
3: Ang maski pa epektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidayeg sukad pa niya itong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
4: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
5: Nga naman, Marie.
4: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
5: Mauna diya, Marie. Mahal man ko kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig namang pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
4: Yun sa man ninyo, Marie.
5: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyo kayo ang tubo sa baboy.
4: Uniface?
5: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sarap po ka baktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado kay kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
4: Kadako di ay, Marie. Tudlogi ko.
5: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
6: At ang iya pagbukas sa JM Poultry and Livestock Supply Branches. Mayo 27 sa JM Kinapawan Zipol Building, Alim Street, Kinapawan, Cotabato. Hunyo 8, JM Buray, Purok 3, Buray, Parana, Samar. Hunyo 21, Hinabaan, Barangay 1, Hinabaan, Negros Occidental. Aduna kita yung mga giveaways alang sa unang 100 ka mga customers.
7: Adto, upalit na mo!
8: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
9: Karong May 27 to June 5, 2026.
10: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
8: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0 841.
11: Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit Number FTB248454 Series of 2026.
12: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
13: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, kapsul. o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
12: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
0: Atong attack na may galala sa Jess 22 na sa atong babanuban karon niining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Atong balikan atong mga hisgutanan karon mga sugid tigbamenaw natay complainant sa atong sibianan. Ato na sigurong i-kuan na ito atong complaint ang action center dahil aning kalakiha kasamang names, no? Mantong atong kuan, okay. Oh, wala atong ma, kuan, no? Sige lang. Okay, palayon sa akong gamay. Katong atong complaint ang action center. Gamay lang kay mahigala, ha? Kay naman titabanganan ko. Ato sa tabangan kadali. Okay, kini nga portion to gato mahigala sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga kadunay na mga toksin sa mong lawas. Baon dili karegular nga makapagawa sa mong hugaw. Dugay kang mahilisan o magbutod ang tiyan. Makasinati sa buong insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo. Panakit sa kalawasan o lutalutahan. Dili hamis ang kutis. Poor memory. Excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa mong lawas aron maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule, ang pinakakusog.
1: Straight to the point.
0: Okay, mahigala, gawa sa atong issues politika, gawa sa atong issue mahigala sa atong palibot kay naghamatag mga kuan go namo tay mga tabanganan sad atong bahinbahinon natong oras no kay na po yung mga pobre, mga higalang, mga tugtabang, maluib sa tagod, no? Niya, kinini ang ato mga listeners sad, nga naminaw karon mo appeal ta nila, mga higala, mo appeal army ninyo, nining mo ang panghitabo karon. So, ato ni hatagag, pagtagad ha, kay, duhay namatay, ani? Kining incident, duhay namatay. Kitigbas mga kagalaan. Niya, kining atong komplinat, appeal po nina tigbasan. O karon pa nakagawa sa ospital, mga sukit di paminaw. Atong hatagag, pagtagad ha, nining atong complaint ang action center, mga kaigsunan.
14: Unsa na malang ang akong isuporta sa akong pamilya nga kalit man kong gitangtang sa trabaho?
15: Singot og kahago ang akong gipatuo og dedikasyon sa trabaho isip pagtutudlo. Apan sa usa lang kapag pabilog, nawagtang ang akong tinigom tungod aning investment scam.
16: Nabanggaan kong pribadong sakyanan. Sa galastuhan sa akong pagpa-ospital, gisad sa aran lang ko nga tabangan sa ospital bill og mga tambal. Apan karon, wa ko atimana sa nakabangga magduha ka buwan na. Asa ko sumbong? Kinsay akong kadangpan?
17: Way mo daw-daog kung way magpanaw-daw. Kinsay madalipod ka rin mo sa higayon nga ikaw na biktima sa inustisya. Pangabuso, panaw-daog sa mga tao nga malapasong ug malupigo.
18: DYHP in action!
17: Mga yangungo nga watag na sa gobyerno o mga reklamo nga wa hatagig aksyon sa mga hingtungdang ahinsya.
18: DYHP in action!
17: Maghatag og kahigayonan sa mataghabig nga mapadangat ang reklamo o tubag sa mga personalidad o buhatan nga gireklamo.
18: DYHP in action!
17: Serbisyo publiko na sincere.
18: DYHP in action!
1: Straight to the point!
0: Atong takna mag-eksyon alas 10:25 na sa atong pag-uban-uban karon ining atong tulumanon o inyong tulumanon.
1: Straight to the point!
0: Now, ato sa tagad, pagtagad mga kaigalaan kay kining ato rong bisita sa atong sibianan, atol pagyud ni sa Mother's Day, subong pamanandungon nga ni anang Mother's Day, adlaw Domingo, Mayo 10, ang iyang anak, usa sa iyang mga anak, dito mahigala kay Fistaman, dunay tao dito mahigala nga nangaway sa iyang anak. So nag-away ni dito. Pag-away mga kagalaan, kining iyang anak, wa ni mo pauli sa ila. Nagdumot mga kagalaan tong gikaaway. Ha? So, tungod sa pagdumot, kining suspect ng ginalag Alberto Albert Cedinho. O, palayag sa ko sa cellphone. Ikuan sa kadali. O, unsa nang kuan na. Ang katotoang suspect si Alberto Albert Cedinho, nasuko pagmaayo, nga gusto pa mga higalang mo kinini ang mupatay natong iyang anak patiyon gud niya atangan wa man mga higala mo pauli sa ila. Ang problema kay wa pauli sila ang ilang balay mo giadto gabi ing dako gud mga kaigsunan Gisuod dito, nangatog in taon dito. Ang amahan, ang asawa, hasta pa mahiga lang usak anak, nangatog sila suod sa balay. Diin, gisuod sila ni ining ginganlag Albert Sirinyo, o gipangdunggab. Muni o. Muni nga balaya, mga sugit ni Paminaw. Niyawa mas naman nilado itong panahon na, nangatog na sila ng wamang lak ba. Kaya paabot, wala gaya itong usak anak nga, wapa mauli. Noon sa bang nisuod, may galaan kuntamahin noon, o gipangdunggab sila. Patay, mga kagalaan. Ang amahan nga Sekundrado Tapdasan, 59 anyos, o ang anak nila nga si Dominic Tapdasan. Kining inahan, apil po din na dunggaban. May gini, kaya naka-escapo siya itong panahon na. O karoon ni Aston Sibianan, bago na kagawa sa hospital, nangayo o tabang nato, doon sa itong Sibianan, may gala itong i-follow up ang criminal case ani, nadakpa na mahinoon ni si Albert Sidinio, o gaon sa pailain, may gala nga aspito nga itong matabang sa ini, mga sukintig Paminaw. Diyas sa itong Sibianan karon si Nanay Idna Tapdasan, ni aron sa itong Sibianan, may gala. Idna, mayong buntag ni mo.
19: May buntag
0: atorne. Oo. So, kumusta naman ka?
19: Ni Anag pa. Magpaayo pa sa samad.
0: Dagdagan ka samad?
19: Nagko kayo dito sa loyo ato ni.
0: Unse ka samad?
19: Dagagmay, pero ang grabe niya. Nagko dito sa loyo.
0: Grabe, ano?
19: Ano? Sagang-sagang sa kutsilyo.
0: Oh, sus, ginoo ko.
19: Sus, dito sa loyo.
20: Pero paabot sa siyang baga.
19: May kanahi. May kanahiwa ra.
0: So, ikaw mo si Idna Tapdasan. Kisa yung ngalan ni mo, kini kauban? Ano mo?
20: Erika,
0: igun sa mangka.
20: Manghod
0: ka ni Idna. Sus Ginoo ko. Kano unsang hitabu ato? Nangatuog mo. Pila kasama ni mo unsi?
19: Unsi mga gagmay-gagmay kani.
0: Ang gagmay-gagmay ning uban.
19: Gagmay ni. Nya. Kani kani mo dagko dire sa loyo.
0: Sa loyo.
19: Kani mga nahiwa so, ana.
0: Unsang hitabu a kani di ay inyong sala. Ipakita ko to na sala kani gamay. Aw.
19: Higdaanan raman to atorne, ditso raman to atorne, wapang misala, kay payag raman to.
0: Payag na, kanay, mo ni.
19: Mauna siya,
0: payag. So, inigsood ni mo, ana?
19: Ditso ra torne.
0: Ditso ra higdaanan?
19: Oh, higdaanan ra na siya, ditso rami diya, naglaray rami diya, nagsinardinas rami.
0: So, magbanig lang mo sa sahog?
19: Oo, magbanig rami diya. Ako nang natoy po, mga hinatagrasad ba, may amang gigamit.
0: No, mo na, igsood?
19: Pagsood niya atorne. Pag-abla sa portahan, medyo nakita na ko nga ang kutsilyo, nagdasag kutsilyo. Abla sa portahan, dasag kutsilyo, then so, duslak sa akong anak, nga din bana. Nga din, kay laglaray raman mi, anak, bana, nga kato akong apo nga gamay, katong gida na makaroon.
0: Kato mataan?
19: Oo, mauto'y giluwas na ako, atorne. Nga din, ako, nga kay dili ko gusto nga maapil ang bata, mauto nimbaro ko, garangaran akong ganaan ang kutsilyo para dili maapil ang bata. Mauto nga, na nasamaran ako dire sa buko-buko nya burag na, nakita nako nga ang kutsilyo na ana sa duyan moto pag ana sa duyan moto nagdiso na to sa kuwas ang kamot kay wala sa ana nako dana sa kalunggam nako moto ni mata to kung kamagwangan nga uy kanang anong ni sud man kadire gawas man mo kung mama ko dire ayo pag duol dire kay nagdasa kutsilyo madungkab nya ka moto ning naka ana akong anak kay naadlok siya moto paglihas akong anak moto nindagan siya.
0: So naluwas tong anak ni mo?
19: Oo, naluwas tong asa. Ang katong kamagwangan ako kaning apo na ko.
0: Ngayon pa pangatog ninyo inyong balay. Pila din mo kabuok na nga tog?
19: Upat.
0: Ikaw?
19: Oo, akong bana, ako.
0: Si Conrado, si Dominic, isa pa?
19: Katong bata nga ako, o katong bata nga gamay, katong sa katuig, o upat kabuwan. Katong gida dire, katong nasulod ka
0: rin. At saan mo bata? May pala bata.
20: Ano na bata dire ka?
0: Sus ka. Sulti ng bata.
19: Giluwas na ko, nga di sa maapil, kay balak ako sa maran, basta ang bata o samad.
0: O, lingkod lang, palingkod lang dire. Lingkod lang dire. Bilang ato, lingkod lang usa. Kana astu nga.
19: Perti man taas sa kutsilyo atorni nga kumaukuan jud ba ni akong giluwas nga upat usa ka tuig upat ka buwan. Nangatog mi dia naglaray raman mi na kay payag ra lagi na ditso ra ba. Mo na nga mo nya kuan niya. So
0: sus ginoo. Okay, so upat mo nangatog diha ikaw.
19: Upat mi.
0: Si Conrado, si Dominic.
19: Ako kani
0: bata. Kana bata.
19: Kami upat.
0: Kisa may unang gidunggab?
19: Si Dominic, kay siya may diha, siya may una sa pultahan, niya din yung papa, niya din ang bata, din ako.
0: So, kisa may namatay si Dominic o si Conrad?
19: Si Dominic.
0: Katong imo giun kamagwangan, kisa man
19: ang... Dito man to siya sa tapad na mo nagtug. Di man to siya payag sad.
0: Sa tapad niya payag.
19: Dito
0: so,
19: siya.
0: So, wala sa mausa aning payaga?
19: Wala sa nausa. Kung nausa pa to, kami to tanan dito. Niya wala man may nausa ato. Mauto nga. kuan.
0: Sige dong, ipakita lang ko itong kanon. Muna ang pinariso, kanila ang balay. Kini-kini. Sumuon ni ang dito. Muna, inigsuod ni mo, muna ninyo hidanan.
19: Oo, dito suron ato ni Mauro ng hidanan.
0: Kuan na nung, post lang nung, kana. Ito, ito sa sulod lang. Ito tanaw na sa sulod yung names. Ang sa kanang kanang area. Sige. So diha mo nang atog.
19: Oo, diha mi nang atog.
0: Inig abli, kita dayon.
19: Abli, so, kita dayon.
0: Ngano nga mo manarangka?
19: Di, ulang ko nang narangka to attorney kay napaman ang duha dito sa gawas nya mato nya uli nila dito na lang abli sa pultahan.
0: Mo inyo na andan.
19: Oo, kay nga, oh. Aron di makamata ang bata ba kung magkuan siya mo mubangon ba? Oh, kay mo abli pa man ko. Mato nga kuan. Di wala na ko nanira.
0: Oo, nya mo inaandan ninyo na paitaos gawas
19: dinan sa sirad-an. Oo, sa gawas dinan sa ako sirad-an kay aron dinan ko
0: magbangon para mo abli lang. Do dito na pugtog. Ato panahon na do na moy, unsa man inyong do na moy suga sa sulod?
19: Ato panahon. Oo, naa. Pero na paong pagsuod niya pero ang nasuga dito na lang sa gawas. Pagsuod niya na paong pag-abli dito ni sa pultahan kay kusog man pag-abli sa pultahan. Mauto na kamata ko.
0: Okay, so kita kaniya pagsuod.
19: Oo, nakita ko niya pagsuod. Ang akong gitanaw attorney ang kutsilyo kay perting taasa. Dito din sa sur, dito din sa dunggam ni Dominic, niya din si Contrado, niya din
0: pila ang kasamad ni Dominic, pila kasamad?
19: Tulo.
0: Tulo kasamad?
19: Kaya pag...
0: Suglubihan o pwede pangatog nilawa sa kabantay
19: yun? Sige din lang tog ato ni, kaya gikan manguto sila ng diskusan, niya nakainom-inom ba? Pag-abot din sila ng tog. Hindi ka lang tog nangaghayang. Niya mo tog, ipang dunggam sila, hayaw, nangatog, radyod sila, wadyod sila ni Siyagit, wala ning hilak. Ang ilang nakatugra dyan sila sa pagkuhan ba, sa pagdunggab. Ako nakuhanan ko, ang konsilyo, panindasa ma. Mando ni anak sila nga, ba kung ako naratol sa konsilyo, ni anak ko, hindi ko maratol nga ako, maglos ang akong mga pong. Luwi man madamay akong apong. Bala na lang ako yung masamaran, basta akong ako, wala lang.
0: Sus ginoo ko. So kini mong bata ang mga poimon nang gunitan na yun?
19: Wala, ako nag ipaigda nito attorney nang gilak.
2: Tagang din niya
19: ko. Ang dili lang mapuwa nang bata. Wala
2: pa sa siya managag ko sa attorney, pilitin man silang upat. Kami man kamatay ang kamugwangan. May pagkaimpaka dire igo siya buko-buko kaninda ko jud dire dito naman siya nakadungog ngani ana yang mamaa. Pag-ana mo dito sa gawas.
0: Sumuto so, yung may kamagwang ang anak sa pikas ng payag, oh, nakamata.
19: Sikit, nakamata
2: sikit
19: siya. Sikit
2: ako dito, maragidaan na ng kamay ba? Nga kwarto, kuyog siya kasawa, live-in partner niya. Moto, nakadungog.
0: Sus, ginoo ko.
2: Kaya kung wala pa, bilde, tilokon, magyun yung bata. Kaya patay na matutuyo at ang suspik.
0: Sus, ginoo ko. Sumo nang itabo ah.
2: Pagtawag ka ni siyang umagad nga regay na ko attorney diha sa emergency ingon gay niyang umagad nga pildi-pildi duduhaan pa kung ating nga mabuhi kay tungod sa nakita na nabuling ita jud sa dugo ba. Apunti na mong dangoy-ngoy eh. Moto manggani pagkadam tataton nga okay ra day ang kuan dili kay grabe.
0: Karos amang ka nakagawa sa ospital.
19: Tungko ang Domingo. Ning ari man ko attorney pag Lunes, nya wala man ka.
0: Oo.
19: Nga naingon man tuwang guard dito, balik ko karon. Mato ni balik ko karon para mga ikon mo kuan ba.
0: Oh, sus Ginoo ko.
19: Para
0: sumana hitabo. So ang imong bana nga skundado na matay man ang tao ni dito sa kon ang unang gidunggap imong anak di amin.
19: Di ara jud sila namatay sa amo ah. Kay pagikan ako nagpadako sa emergency kay nagpadaan naman ko sa kong kamagwangan kay dagana kay kong dugo. Mato gidali ko niya. Nya gikugos pa ni na kong bata gibili na ko sa munsilingan akong iyang iyaan. Nya.
0: So katong kamagwangan nimo nga anak nakadagan siya.
19: Oo, nakadagan siya. Mato nagluwas na ako gidako niya sa emergency ako sa din unaha lang ko dir kay dagana kay kong dugo dihala na sila si papa ni magimong mangod kay narang mga silingan mulo mo kuan nila muluwas ni amo muda nila sa kuan ba kung asa gidaman nila sa South Gin.
2: Duha.
19: Kay kung maluwas pa ba og dili nya pagabot ito sa South Gin kay wala naman jud silang duha. Nya ako dito ko sa emergency sa Mingla. Gidako nagpadako dito nya pagabot nako to sa emergency kay ana man sila nga di sila motahi diri sa luyo kay dagko. Gi-refer ko Soto dito ko sa Soto.
0: Sa Soto na kagay.
19: Dito ko kitahe sa Soto.
0: Kining bata aki sa man anak? Anak ni ni?
19: Ako ani ikaupat niya kanang bata. Iyan ang anak niya. Mo apo na nako.
0: Kanang
19: bata. Apo ko ng apo. Naamo na nagdako sa amu ah.
0: Sus.
19: Muna kong giluwas. Nga di siya ma-appeal ba? Kay bata pa kayo. Yasus, sa una
0: pila lang. May edad ni bata ah?
19: Usa pa katuig. Ugupat ka buwan.
0: Oh, so imo lang gibutang daplin lang. Nya sa ikaw na si kisagang
19: sa silyo. Oh, sito kusang di lang siya maapil kay siya man jud sunod ato nya din ako. Nya ning walang ko ni sagit kay basin targeton ko sa kutsilyo. Nya target sa kutsilyo patay ko dulo sa kayang bata mo sa sunod.
0: Mo sa nagwala dito sa sunod.
19: Oh, bakit lagi sa nagwala ka nang saksak jud nga saksak nga pertinta sa kutsilyo lagi na. Ang gitan-aw jud ako ang kutsilyo jud ako gitan-aw nga sobra kataas ba. Saksak si kay saksak sa kung banag asawa aw kanang katong anak na kog bana. Mao to akong
0: imong anak ka nang igos ko chili wagi bisag gamay kabaos gamay wagi
19: wadyo sila lagi duha kay nindot kay ilang tug atorne alas dos baya kapin
0: oo
19: ako ato nakatog masa ko ato pero nakamat lang ko pag-able sa portahan kay kusog man kayo pag-able ubot kung gipatiran bato niya kung gitok mo da bato niya among portahan kay ato mong portahan
0: wagi ka matas na pag ano usos kino
19: nindot lagi kay ilang tug lagi tug radyo sila
0: ya kumusta man sila asa man lang haya
19: na dito sa akong ugangan kay payag baya na mo ah di masood silang duha o dito ra gihaya karon sa akong ugangan amo ilubong karon 24 Domingo
0: oho sus Ginoo ko. Okay, so at least nadakpan na inyong silingan naman sa ni
19: nadakpan na no
0: si Albert si Dinyo naka-execute na mo affidavit para ani
19: oo
0: so nga to karon nga manawagan ta og tabang
19: manawagan ko ba mga ayaw kong tabang sa pagpalubong gani attorney kay wa jud mi kwarta ba nya may kabayad sa MIP ng kuan sa Pantiyon nya gamit pa namo sa adlaw-adlaw wala pa
0: oh asa man gihaya sa imong kuan ugangan
19: ugangan atorne tura dito na ko gikuan kay wala payag ra man ko tuamo di masuod ba
0: sige sus Ginoo ko. Okay asa man imong trabaho dito
19: na labada tan atorne
0: nang labada ka
19: nya karon din amo ko kapanabada atorne kana pa mag-napamakoy mga sama di magkuan pa ni pila ka buwan nya magkuan na sa kuan niya palit pa kog tambal na pamayplito nang tambal wala ko ikapalit ba mauro sa akong panawagan nga mang antak ko ba mang
0: sige ato lang ipanawagan sa ato mga kaigsoonan na ikaw na mga malumog kasing-kasing o, nga makatabang panawagan lang ta no sa mga kaigsoonan to nga dunay malumog kasing-kasing nga makatabang na to ani sa bisan unsang pamaagi nga kuan sige okay. Kanay panawagan
19: manawagan taong ko atong maluluyon taw kas kuan nga tabangan in taon ko kay wala nang taong ko ikuan nga malubong ang taon to akong banag anak nga wan taong ko kwarta nya nga ko asad nga wala antay ko nang wala sad ko kwarta sad wala man ko dili naman ko katrabaho ko man ko na ba man ko samad nya napa ko tambal plitonon nga matabangan in taon ko ninyo maluin taon mo na ako bisag piso-piso lang taon dako na nan akong kalipay
0: Oh. Sige, sa atong GCash number na ito gigamit mahigala ang kang Inday Marisa Abadjes sa 0906-298-3429. Akong balikon, 0906-298-3429. O kang Inday Aida Tampo sa 0918-554-2071. Balikon ako kang Inday Aida Tampo, 0918-554-2071. Unsa may dilit ni mo malimtan at itong imong anak o katong imong bana?
19: Ang sasabuhi pa sila?
0: Mm-mm.
19: Kato kung ba na dito ato ni Butan, kahit tuwa dito'y kaaway. Oh, man ato, magkumitsa-kumitsa. Amo kayong mga silingan, di kay katuo mga na ato, kay wala kuno'y kaaway kuno, nga nung gidunggab, natugra gidunggab. Ana, unya kato sa akong anak sa nuwal, ang sunod to, ano, ano, sa'yo, sa'yo, kalalis-lalis sa, yara mong magkuya. Pero sa lain, sa'yo, ka ng mga kuha na good, pero wala raman. Pero dili mo nga mga claiming, ka nalilis-lalis, raba.
0: So, kini mong ba na taon mo, to kupyan sa lagi mong wala mo, wala ka tangkang balay, kikisamay mo kuhan mo may kontra.
19: O gali, waling kikaaway, atorne. Pinsagot tayo magtuna, eh, walang mo mga silingan, sus, nag-ida na lang ni 50 inoibi, wadyo na ikaaway dire. Na ato lang ba, natuog lang, dunggabon lang, sudlo nagdunggabon. Maura dyo yung namatay.
0: Eh, katugo, ito matuog, kamos-baos, gito, makasagasagang yun.
19: Kung wala pa lang to siya, wala pa lang sa to siya na, natuog. Ya kanindot kay kay tuog lagi kay gig. Tok hilig mo sa tuog dis. Nga nindot kay antog paguli.
0: Sige, so ako balikon mahigala ang ato lang hinabang ani kay duha in taon ni ka haya ron. Gitapad ang lungon.
19: Gitapad ra agian ra ta na turne nya din gana.
0: So na pur mag-il. Sus Ginoo. Ang amahan og anak mahigala nga gihaya ron didto sa Naga. Inayagan inyo no?
19: Inayagan na
0: Inayaga Naga. Kini Inayaga Naga, dapit ni sa kuan, kanang unahan sa lungsod. Ugikan tayo sa Cebu City, unahan ni sa lungsod?
19: Oo, oh, kanang naib, balbakuhan diha. Burok eskwelahan, o di dapit sa Loyo.
0: Dapit sa?
20: Rekyo.
0: Okay, so mo ni mga kagalaan. So kung balik ko ng atong GCash number may gala kang Inday Marisa Abadjes sa 0906-298-3429. Atong doon ay mga malumog kasing-kasing. Kaya duha taon ni Kabok ang namatay nila. No? Ang amahan o ang anak. Kunya kini mga higala si Edna in town. Samaran po ni mga kagalaan. Daghaning samad niya na sa iyang likod. Unsi ka samad mga sukit ni Paminaw. Swerte pagi ka Edna.
2: Swerte pagi ka. Ito pa dito sila sa Asturias unta ng pagkakadlaon kay pamisa sila sa among papa ba. Ngayon kay tungod ito nito.
0: Maugyod, no?
19: Nagi? Ang uli po sa aming ato.
0: Asturias sa inyo?
19: Asturias man. Ako tak Asturias ko. Ako ba na mo'y takadiha dyan.
0: Taganaga.
19: Taganaga dyan siya.
0: Okay, so mga higala, mo ni atong GCash number 0906-298-3429. Onya kang Inday Aida tampos 0918-554-2071. Onya mahigala itong gigamit karon nga GCash number. So as of this time, nanay ni Hog mahigala o donation natay 1,600 pesos. Nga donation na mahigala na ining mga orasa. O dunay mga malumog kasing-kasing, amo mong gidasig no, sa pagpaambit sa inyong mga grasya diha. Aron niya makatabang tayo ining tinuod yun ng inahanglan o panabang na toro mga panahona. Okay, so ano tayong oras mahigala amo lang ipadayon ning atong panawagan no niya mo contact namin ninyo
19: ah
0: og dala mo sa inayaga naga no oo kay sa unta man ning hitabo ataon no di man malalim ni kasabot mi sa inyong gibati kasabot mi sa inyong kuan sige salamat kay sa pag-anhin niyo standby lang sa kadali diha diha lang sa ha kay manamilit ko sa kong tulumanon sa pagkakaron unya padayon sa tas mga drama. Okay, so mo ni mahigala ang atong mga bisita nga ni Astro Sibianan. Ang atong kwarta karon mahigalan as of this time natay mga ni tubag sa atong panawagan kay ato siguro sang samtang mangkwanta ito tagaan ta nagpretty sa siguro sila nagpamauli nila gamay no kuan unsa man ni king ni wa naman mo undang ni kay aw ni andar kay ang atong stinger kuan na kuno sa kadali. Okay, sige gamay lang kayo ha. Ang atong kwarta karon mahigalan natay 2700 pesos nga atong natigong pinagi sa GCash mga kagalaan. So katong uban nga mga malumog kasing-kasing nga mula nga po mong gidasig nga manawagan ta kay duhaman tao ni naglutod na patay ni ng kalakiha di naman andar kay maligon ako kay unsa man yung kuana sige nga ano man siya doon ay napislitan ako dire usahay nga nito mga pislitan dire nga mga kuan. Okay mo nang wala na mo andar ni hinoon. Okay gamay lang kayo mga sukit di kuminaw dito sa kana na ang stinger be kana siguro og tan-aw tong mo andal pa ning usa. Okay, sige, salamat keke be wa man yapon daw ana di man andal lagi pun ana na. Okay na. Okay sige, so mo ni mga kaigsunan ha, standby mga kaigalaan unya dayon ang atong donation abot na og 3900 pesos alang ni magpatabang nato kato lang dunay mga malumog kasing-kasing kaya di man malalim ni kining mamatyan mga kaigalaan duha pa gyud ana matay. Ya kini gani na nawagan nato ni daghan pagsamad unsay kabok ni samad wa na lang ako na ipa wakis ning iyang kuan iyang t-shirt kay nakita na nato sa iyang mga bukton ang mga samad mga sukit ni Paminaw. So mo na nga ako mong gisangpit nga ato ning tabangan kining nanginahanglan og tabang ni akaron sa atong sibiana. Okay, kini nga portion sa mahigala tungod nato sa Genitox Plus Herbal Capsule mga timailhan nga kadunay daghang mga toxin sa mulawas, mao dili ka regular nga makapagawas sa muhugaw, dugay kang mahilisan o magbutod ang tiyan. Makasinati sa pag-insomnia, kanunay nga magsakit imong ulo, panakit sa kalawasan luta-lutahan, gilihames ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga kana mga toxin sa mulawas alam maangkon amay pangalawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule, Genitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Wala tayong ulas mga sukit di Paminaw. Happy birthday ni Mario Bermudez. Nagsaulog siyang adlaw na tauhan karon o gikan sa kinitibok ang Bermudez sa family. Gikan ni Ate Flor, ni Inday Bibi, ni Leo o ni Nori. O sa tibok pamilya ni Mario Bermudez. Gikan po nako. Happy birthday, Mario Bermudez. Nga salamat kayo sa atong mga taga Negros sa Oriental sa ilang pag-abi-abi na to dito. No? Nga labi na dito sa Tagaytay, Hilaitan, Gihulgan, Negros Oriental, si June Kiranti, igsuo ni kasamang Ruel Kiranti, nga taga tuan ni karon sa Virginia, USA, gipasaka to siyang balay dito, may tao iyang balay, kita mo gipasaka usa dito, among team sa DYHP, salamat kayo June, ha? O niya, si Eva Managaytay, si Rune Kiranti, Isikarias Firulino, Noel, og Ermi Mission, si Tuti and Lindy Alcantara, Merly, og Jason, Asinho, si Danny and Jojo, si Vivian og Jovi de la Cruz, Evelyn and Rosel Quirante, si Michael and Frailin Almas, Glenn and Raisa Dicina, og si Edsel Quirante, og Jumar Firulino. Salamat kayo. Nya dito po mga kagalaan sa kiniang kuan, dito po mga higala sa Trinidad. Salamat kayo nila ni Tio Philly Firulino, no? Salamat kayo ninyo, no? Og Tio po ni Ma'am Baby Abilanusa, og ni kasamang Royal Quirante. Si Philly and Corazon Firulino, si Minjito and Leah Firulino, si Nanette Firulino, si Ann Firulino, Curly Firulino, Nilo Jan Firulino, og si Rani og Nibis Firulino Duran. Salamat kayo sa ato mga nahimamat dito sa Gihulngan Negros Oriental sa atong pagbisita sab dito. Okay, yung mga orasa, at least sa katigom-tigom na taginagmay idna, no? Ginagmay lang, kutob lang sa mukwan. Nanatay 8,000 ron, nga natigom. Amo lang mong tagaan o pamiliti lang sa para kuan, pa-adto dito, pabalik niya. Amo lang sa tigomon, unsay makuan niya. Amo i-turn over ninyo, ha? Kutob lang sa tumataba nga, kuan, ha? Sige, so salamat kayo sa inyong pagsalit.
3: Salamat, attorney.
0: Oo, sige, standby lang sa kadali, ha? Wate kong oras, mga sukit di paminaw. Oh, 8,400 na atong kwarta. May na lang. Nahinay lang sa luha, may namatay. Good, ano in town? Ginoo ko.
3: Ang sila ba? Malumbong lang sila.
0: Mo lagi? Okay. Wate kong oras, may gala. Sangan, sige, dito po kang puwersa sa DYHP. Alam yung sabagos kasamang Rufil Fernandez Banyok. Unsa man dahil, natay. Yabot ng 9,600 ang atong GCash. O, sige. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok, panamilit ka ninyo pinagis pagingon sa tanang panahon sa tanang higayon. Dalaygon ang Diyos, maayong buntag Pilipinas, Tatak RMN.
21: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point. Ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
22: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
23: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
24: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
25: Hala! Luyan ni mo ga! Og delikado ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
22: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
26: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
27: The original Koi Herbal Capsule.
28: Ako si Emilda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
29: Pero nakainom na kaboy, ma'am?
28: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas, yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
27: The Original Koi Herbal Capsule!

0: Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
1: Kas ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusid. Wapagid po nabi. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
0: Maayaw gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
3: Dr. Limuel Espedal, Tumitres, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga radio. At the end of the day, tapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong itry. Genitilo siya sa tiyan, hindi siya acidic. Iginahan ko, introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Salamat po ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya mga kagayuan sa itong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
4: May buhay sa makabuhay!
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: ako'y pasaltihon. Ako moingon. Ngakun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
1: Kun ako sabag pasaltihon, ako sa moingon na ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
0: Kuin ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kuin ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko, kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, magyuni ka, kapoy.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit Number FTB248454, Series of 2026.
4: Bayou Draw Herbal Capsule.
5: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
4: Bayou Draw Herbal Capsule.
5: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
4: Bayou Draw Herbal Capsule.
5: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
4: Bayou Draw Herbal Capsule.
6: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
7: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma. Mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
6: Lakaw dayon ngadto sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kini gikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
7: Papa Ranch, okay na kay akong lolo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
8: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
9: Hi, hello mga kasama, kinigay pa ninyong Kuya Joel Benseco, basa ko partner Randy Tayad, magumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mga kaiksunan mga kasama, awhagong ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama. Ato magtatampo karon pinada sa usa ka babae nga nagpatago lang sa ngan nga ay. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Uji Kumpok Rakasa. Kay kalaan ang ato magtatampo si ay.

0: Ka, na, uy, good morning, darling Soler. Ay, lingkod na. Lingkod, lingkod, lingkod.
1: Ang akong kape.
0: Ready na. Ang pag-inom na laykuwang, darling Soler.
1: Thank you, honey. Ay.
0: Mm. Maybe. Nga, unsa man, sakto ra sa timpla.
1: Basta ikaw nga kung mahal nga mo timpla, honey. Lami, basta nang lami.
0: Char.com.ph.
1: Tuod si EOG Buds. Wapa man lagi.
0: Bitaw nyo? Yaya Subing! Yaya!
2: Madam, ay!
0: Dali na ko, ya?
2: Madam, ani anak ko. Insigida. Unsa man, madam.
0: Haide, hindi mong alaga, di ay.
2: Ay, uapag ko'y binuhi ngayupan, madam.
0: Ang imong alaga ba si Iho J. Buds?
2: Ay, si Dong J. Buds di ay. Klaruha, madam. Uy, huwag ka may klaro.
0: Ay na, ako na nuiway klaro, ani. Asa naman di ay Yaya Subing, ha?
1: Bitaw, asa naman din siya Yaya Subing?
2: Ay, tuwa, sa kwarto niya, Sir Soler.
1: Nga nung huwag pa man mo gawas.
0: Bitaw, Yaya, nga naman.
1: Nga nung huwag pa mo gawas?
2: Gika po, ikuno siya og duwa kagabi sa computer. Samaan ng Dota, Crossfire, Fire in the Hole, First Blood.
0: Huh? Na, naunsa.
1: Naunsa, nabuwaan ka na, Yaya Subing.
2: Ay, nakasundog ramang ko sa duwa sa computer ni J-Bad, sir.
0: Hain lagi si J-Bad siya.
2: Ay, di lagi mo eskwela kay gikapoy og duwa sa computer. Kagahe ba din yung oh?
1: Ay, bangol sa ilong.
2: Diha na ba ay? Tikman mo ka sabat.
0: Uy. Hey. Nayapag naman ni si Yaya Subing. Uy. Mura ni Yaya ng mga sabag agaunhan.
1: Pasal din lang si Yaya Subing. Maro ba tao niya nagatimani ni Iho J. Barnes nga nagdukay ni sa ato?

Kini akong problema bahin ni sa among anak nga nasubraan sa pagpangga. Aron inyo kayong masabtan, ingon mangod ini ang mga panghitabo. Gugmang putli, mauday pasalig, mauibahan ding labas.

0: Ah, Mami! Mami ay ay!
1: Taog na yung taon. Uy, nagpaabot ang study solar ni mo.
0: Ah, pero Mami, ikaw ganda nga miskwil laro. Kapoy ko.
2: Pero si daddy ni mo.
0: Oh my God, daddy. Ah, ay, kapoy ang sating daddy. Oy,
2: sige na, naog na ba? Nausa man ka, di, uy.
0: Hindi na kayo ganahan taon, Miss Tulia. Pero si... Ay,
2: sige na, naog na.
3: Honey.
2: Ay, hon, niyapas mo ka.
3: Pasag di mo po ay una si J. Bonds.
2: Pero, darling Soler.
3: Pahuway lang una, iyo J. Bonds, ha?
0: Ah, pinangga, gilay ko niyo mo, Daddy Soler.
3: Oh, pinangga. Kes ko sa pinangga na kong anak, bin.
0: Dibisto lang ito, Daddy.
3: Amoy, baby, paman gihapon, bisan o 30 anyos ka na, ha?
0: Thank you, Daddy. Thank you, Daddy.
2: Pero hangtod ka ron, high school pa gihapon na siya.
3: Ay, di man muda ka ng eskulahan, honey.
0: Mami, dili na maraton. Unso ka.
2: Di lagi. Kay bawo ko, ana, pero nagsakang imong edad, J-Buds.
0: Aw, ayaw kong birthday, he. Aroon di mo sa aka kong edad.
3: Mami, sa ilong.
0: Mami, sa ilong.

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og kanormal.
0: Sa paghagis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Uy, Marie, muundang na lang siguro kung pamuhi o baboy.
4: Uy, yan naman, Marie.
3: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
4: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sun sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo, ha?
3: Yun sa maninyo, Marie.
4: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ra gyud gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyud kayo ang tubo sa baboy.
3: Unifins?
4: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napo kabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
3: Kadak ko di ay, Marie. Tudlui ko.
4: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Na yung numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
5: At ang iyang pagbukas sa JM Poultry and Livestock Supply Branches. Mayo 27 sa JM Kinapawan Zippel Building, Alim Street, Kinapawan, Cotabato. Hunyo 8, JM Buray, Purok 3, Buray, Paranas, Samar. Hunyo 21, Hinabaan, Barangay 1, Hinabaan, Negros Occidental. Aduna kita yung mga giveaways alang sa unang 100 ka mga customers.
6: Adto, og palit na mo.
7: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
8: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
9: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: sandal, ang super sandal.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni sanding sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Sakit lang yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan na yung kaloy sa Diyos na wala. Wala na ako nakapatik apay. Wala naman kung iba't yan. Nakaantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ako. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa'y sinta na kapin.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. Maay na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
6: Si Anan Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
7: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bilabila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bilabila. So ang akong gibati gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko. O ingon ana
8: paragis bilabila.
7: O paragis bilabila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
8: Bila edad din mo ron, ma'am?
7: Ako 55 na.
6: Busa sa unsamang balatian adunay paragis bilabila herbal coffee ug paragis bilabila herbal capsule para nimo ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
9: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bilabila.
6: Paragis bilabila.
9: Paragis bilabila.
4: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaxan Extra.
10: Mao niya mong anak ni Darling Soler, pinatuyangan siyang daddy. Pila katuig na guning nag-high school pero wag gi tapos-tapos. Kung unsay gusto ni Jay Buzz, ihatag di siyang daddy. Unya to? Banog?
11: Madam! Madam ay! Siya to!
10: Niya pa malagi ka. Anong upang makamula ka upang sa eskwelahan ni Iho Jay Buzz?
11: Saan mo ako paglakko, madam? Wala sa muskwila si Dudong Jay Buzz.
12: Ha?
10: Huh? Masad?
11: Maong niya, gihapon ko din ni madam. Naglimpyo siya sa kanan. Ani pintal mo na, sige na kong trapo. Bantay ka?
10: Kabantay bitaw ko. Maduga ang sakinan na mahilis na.
12: Huh?
10: Pero ha, hindi siya paingon.
11: Aw, kana noon. Huwag yung kukabantay, ma'am. Nga may gawas, ya?
10: Huwag dahil mo gawas?
11: Huwag mo gawas o gawas ang musod.
10: Tempo, ay, libuga na istorya ha, banog, ay.
11: Labing siguro, madam. Naratos kwarto, madam. Uban sa iyang yaya.
10: Ah.

0: Unsa? Mao ka na nahitabo, hari ayay.
1: O, darling Sulero, ano sa mga eskwela si Ehud J. Pads?
0: Pasag di lang. Matuyang ilang sa gusto.
1: Gusto ka nang imong gibuhat niya, darling Sulero?
0: Ayaw ka pala ka, honey. Doon na may gitaw ako, late bloomer.
1: Late bloomer ang atong anak, mao ba?
0: Mao na. Basta, relax lang, ha? Relax lang. Kaya, ilisap ko gusto mahiubos ang atong pinalanggang anak. Uli ko ihuta siya. Nag-inusara, siya ang atong special child. Kabantay ka?
1: Kabantay.
0: Basta ato ang pingan o mahalon.
1: Darling.
0: Ihatag ka kaniya ang tanan. Bisan pa o ang langit, darling.
1: Darling.
0: Pasensya ka na, darling, ha? Basta rin ginahimo na itong anak, ha? Dili na kaya.
1: Kabantay bitaw ko, ana?
2: Ha?
0: Doon ako dito sa bahay. O, sama sa gihapon, may pasalubong ko ninyong duha ni Ehud J. Pads.
1: Thank you, darling Soler.
0: Okay, sige, bahay.

0: Bad pa nang imong kitanaw sa cellphone, Dudong Jibaj.
1: Halingaw man tanaw, good.
0: Ay, permit, tagyo kang makita gamutanaw, anak.
1: Ganahan mo ko, ano, oh, tanaw, oh.
0: Ganahan ka.
1: Ato ni sundo na. Sundo na to.
0: Ay, muray gidangat ini.
1: Ispreakin.

0: Ah, darling, ni anak ka.
1: Ay, flowers for you.
0: Thank you, darling.
1: Okay, nagawa ta ang laing set sa mga alahas sa alalim mo.
0: Wow!
1: Sige, dali ba ni ko sa kwarto ni Yoji Birds aron mahatod ta ning pasalubong para niya,
0: ha? Ah, oo, Soler. Oy!
1: Yoji Birds?
2: Daddy, ano sige na katanaw na ko, ha?
3: Ay, kawa ba yan ninyo yung buot, oy? Pataka man lang mong pangabli! Busy kami din, hi, oy!
1: Nagpatong ka niya, yamo sabing, ugwa ka mo'y sapot.
2: Practice!
3: Ay, kung saman mo!
2: Practice!
3: Ha?
2: Sundog na mo sa lida silpon, ha? Lingaw mo good kayo, daddy. Ongo, talawa, oh. Kita ka, di. Kabayo style.
1: Ha? Kung sayon?
3: Sundog sad mo, Madam Ay-Ay, Sir Soler. Nido talaga. Nag-abot kit ang duha nga pulos may buot. Ay, tinguwang naman na ding usa.
2: Nindo tinguwang, mami. Uga. Mami. Lili, hiya, tigidig. Padayon ta dari. Iya, tigidig. Iya, tigidig.

0: alami magkape. Pero dapat good ang kape nimo, healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud ni siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka. Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babay. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
1: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
5: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, ug atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-set Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic ug Banaba nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Set Panyawan Garlic Capsule, maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Tere Robles, 59 B sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
11: High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
12: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo niya maglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee, maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyabaglayan akong kabuhi.
11: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
13: Balik-balik na lang ang sudan.
14: Pongshi!
15: Angeline!
14: Sulayi!
15: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: ulang na sa mini sarap ug sa kadaghan sa choices na ugjud ka.
1: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
1: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: Kami nalang nauaw sa gibuhat sa akong iho Jay Basic sa iyang yaya. Akong tangpungan pero nibabag man ako si Darling Soler. Di siya gustong mahiubos na mo ang among anak. Pagipasagdan na lang sa namo. Unya to?
1: Unsa?
0: Mauna, darling.
1: May eskwela-eskwela si iho Jay Bans. Pagsige na lang kiniog cellphone, arumutan ako ang mga babae nga. Mga siksi ka ayaw nga nagsayo-sayo.
2: Huh?
0: Ay, silag lumlum ang iyang yaya.
2: Huh?
0: Naray! Naranduha ay, nag-agbayay, nanganaong sagdan.
3: Mami! Mami! Mami!
1: Gikan sila sa kwartong iyo, Jipas.
0: Gikan! Maukyod!
2: Ha? Huh?
3: Mami, daddy.
0: Iyo, Jipas.
1: Jipas, iyo.
3: Ingawa na mo dito, yaya subing dito kwarto.
4: Tinood na, sir. Madam.
1: Nag-unsamang kuno mo dito.
3: Balay-balay, may daddy. Nya, tuslok mi sunlutan. At siya ay nanay ako, itata.
1: Sa kutat.
3: Kabantay ka na.

0: Miabot gid ang panahon nga akong gikahadlukan, wa ko magtuo. Nagtuo kong tiguang naning among yaya, ay na mabros man. Uy, unya to?
1: Uy, mabros ka na yun, yaya Subing.
0: Ang-ang, di magkulong adi jibad, sir, kundi siya maluya.
1: Uy.
0: Idara naman ka, wa ko magdahong mamabros ka. Ay, menopausal baby maning ako. Ha? Menopausal baby?
2: Subing, yaya.
0: Dodong J. Bads,
1: sama na.
2: Warto ta na, warto.
0: Mag-unsa man ta dito. Kabayo-kabayo na sad ta.
2: Sunlot-sunlotan.
0: Aha. Oh, sige. Kinuukoy.
2: Pipiki ako, runo katugko, ha?
0: Big, big.

0: Unsa, honey?
1: Hulagi. Uwa na matuog sa servant's quarters siya, subing.
0: Oh, salamat din eh.
1: Tuwa na doon sa paghiga ni Iho J. Buds.
0: Pagnaag sa ilong.

0: Dodonji Bites. Dodonji Bites. Hoy.
1: Ano man, Yaya? Tuslok na sa...
0: Dili, tuslok. Uy. Nanga, kudong.
1: Sama na nga.
0: Nangitag mangga ang baby nga niyas akong tiyan.
1: Ana di ay na, Yaya?
0: Yes, dudong ko.
1: Ay, kabalaka. Papalit ang daddy.

0: Gin saman ron.
1: Si J-Bud still only.
0: Ikat laon pa man, honey.
1: Importante siguro.
0: Ebli. Ay, abri na, suod lang. Madam!
1: Ya, Subing, ikaw na eh.
2: Ay.
1: Ngano? Ganong naiirin ni amang kaon sa marito iyo, ha?
2: Ay, kisungko ko ni Dodong J-Bud, sir.
1: Ha? Naunsa?
2: Nga, sir, papaliton kag mangga karon gyudayon kay nangako.
1: Unsa?
2: Karon gyudayon, sir, ha? Kanang hilaw-hilaw nga hinog-hinog nga mangga, sir.
1: Ha?
2: Ayaw paglangay-langay kay kakaroon na gud kay ko. Lihok na, sir! Insigida! Rapido!
1: Susa, bakuta!
3: Mo na mong problema, Ron. Tiaw mo na kami na may hinuoy sugusuguon sa among katabang. Unsa man ug kamo ang kasultihon? Ay ay.

0: alam po. Masalamat kay Lord. Salamat sa tanan. Ate Jinjane, good morning, diha.
1: Good morning, Kuya Alan.
2: Hello, good morning.
0: Hi, Ate Pres. Ada naman ay kaabi.
2: Maring adlaw sa tanan.
0: Kaping matapang kaya kami paglaban, Ate Pres, ang said panyawan coffee mix. Nya, si Bambina po, ang naghahunan taon siya yung
3: Samad.
0: Gihaunaran niya panyawan kanang said liniment well. Pero ayaw, una mo'y Samad, ayaw, butang istunga ha. Anak, ras kilid-kilid. Mga na ihuna na niyo sa inyo hang Samad ha. Kaya para ang mga kagaw, mga matay na siya. At si Jijay Nelisa!
2: Kuya Alan, napasalamat na sa mga mama, Kuya Alan, nga perming ni Palit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy, happy permi ang mga bata niya para sa mga dagko. Palit sad mo, Don Pepe Dark Chocolate. Ugum-ugum sa busaraya mo ni Yema. OBM Special, Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Kay Crunchy Crunchy.
0: O, sa tanan po natong mga bata, ha? Kalayangin, kinahalang yun, inigapadung yun na ito, skwilahan. Magkaon mo, niya, hindi ko man yung kaon, inom na mo doon pipi tabli, padoon mo sa skwela, kay nindot, kaya itong pabati, ano mga bata, ang mga klase sa istorya, o klase sa istorya, ang klase o mga istorya sa inyo, ang mga maestra, masood yun sa inyong utok, kay kondisyon, magka, happy, happy, happy, magyug ka, ana, nindot, magyug kay na, o niya, ogum-ogum sa bug, OBM Special o Paulitos Macaroni ay kaning Diamond Yema Special Paulitos Macaroni Crunch o Tasty Fish Cracker ang nyohang baonon. Happy yung kay mo sama sa pag-adto ninyo sa Happy Mart walo na kulong tabunok o magtan kay happy yung kay dito kay sulbad ang krisis dito sa karun nga panahon nga grabe yung kayo ang krisis sa panahon na to karun. Basta ato mo sa pinmaal, sulbad yung kanang krisis na to. Nya, do na pa'y do not share as kilid sa Happy Mart Mactan o diha sa May Banilad. O nya, sa tanang mga tao ni former Kapitan June Ramos ka nagbawa siya, Miguel Pulyar, fertilizer, good morning ni Maria Cap. Sa tanang mga tao ni Kuya Nick Pipito, Dodo GR Pipito o sa Bromitz Beach ni Ma'am Shin. O ikaw mong mga dunay mga bay din ang adit ang gudbo, kalugar o limpyo tungod sa kadako sa inyong balay or sa panahon din ha, ang mga maid o mga kuan, dili na makaakos paglimpyo tungkol kay daghan kay trabahon. Tawag lang po sa Bromitz PH, dayala na ninyo ilang number na sa Facebook, itype lang, Bromitz PH Service, Cleaning Services. Makita na ninyo ang Bromitz PH ni Day Shen Pipito, anak ni Kuya ni Pipito, tawag lang na. O niya, sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asdar, Sir Ricky Asdar, Sir Ryan Kangki, Ma'am Casmer Araraw, o ingon man si Kuya Lester Daan, o ingon man si Consul Francis Suarez nga ang ilang mga tao ang gipaggamit sa ilahang opisina ang atuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban kay kini ang said panyawan coffee mix nindot kay ni Imnon labirang magtrabaho kay kondisyon kay kapanington ka nindot kay magtrabaho mahuban ang imo trabaho why kapoy bisa magdrive ka unsa pa na diha inom yun mo og said panyawan coffee mix kay the best kay natong Imnon kung doon na tayo trabahoon. Okay, salamat kayo Ate Pres.
4: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sir Panyawan Herbal Capsule, Sir Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Sir Panyawan Herbal Capsule with the mangosteen para sa ito mga high blood, cholesterol, katong taas og sugar, ingon man ka ng mga bukol-bukol nato sa itong lawas, ato ng imnan og Sir Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulong sa sakaadlaw inom. Sa buntag o nakamukaon sa imong pamahaw, inom daan ang sa kakapsula sa said panyawan herbal capsule. Ili pa di uto ni mo maghapon o sa gapon kakapsula sa said panyawan herbal capsule imong imnon o nakamukaon sa imong paniuto. Maghapon sa imong pagpanihapon niya, inom na po daan o sa kakapsula sa said panyawan herbal capsule. Ug alang niya ito na problema ng kidney o UTI, ayaw na magkahadlok, tungod kay doon na niya makatambal ana, kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, sana lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta kugon, lawas, bas kugon.
0: O sa tanan po na itong mga kaisunan nga migamit sa atong number one nga plus sa Kabisayan o Mindanao ang ato ang the best nga iha plus sa panuhot, pabahol, panakit sa kawalawasan. Marikus Benz, katol-katol, kutos, kabataan. Ili kay pagyuta sa nigikon, mga haplas na sa ato ang sed. Lenimituel nga tinuon yun mo tabang na to. Tinuon nga makawagtang sa atong problema sa panglawas na to kanyang pangapanakit yun. Labi na yun na yung mga katol-katol. Paso, ato lang nga plasan sa ato ang sed. Lenimituel pero sabot ha, kanang naa sa butika, anha tapalit sa butika. Di ba, Dwin?
1: Tinuon na sa butika, rin kita makapalit. Pero naagi Facebook page ang Sed Marketing Incorporated. Ang panyawa ni Herbal, ilalangi tayo pang panyawa ni Herbal. Yun niya makita tanang produkto dito sa Sed Marketing. Ang panyawa ni Herbal Capsule, Kugo ni Herbal Capsule, Sed Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi ng panyawa ni Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya natas kabukiran nagpuyo, pwede na kita maka-order sa Shopee.
0: Shopee na lang ta, kaya the best kayo order mong Shopee. Yun niya, pasalamatan sa nato si Father Tommy Ogpo, uging unang si Father Juswick Kaduna. Good morning nyo niya. Father, unya, labi na yun sa mga tao ni Ma'am Nenen Moreno o si Ricardo Moreno. Good morning nyo niya, ma'am. Unya, sa tanan po mga tao ni Ma'am Faye Bayarcal diha sa Bayarcal Etery. Good morning sa pagsalama, pasalamat sa paggamit ninyo sa tuang said liniment. Well, thank you kayo din yung tanan, ma'am.
3: Good morning! Alin na kami, alin na kami na Lady Jean Aradelios, Sister Sara Cisuelos, Brother Amado Cisuelos, Isnien, diha sa Kamparang, Puruk Eucalyptus, El Pardo Buloon. Salamat ayun kung magpalimutan sa pagpagatong at kabataan sa pagpangaligo ang atong Celebrity Kujik Beauty Soap. Ang mga bata ni Barangay Captain Rainier Romagira o Nick Romagira, atong Chapter President. Celebrity Kujik Beauty Soap with glutathione and papaya extract doon na sa kini mga sangkap nga natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin. So, Celebrity Kujik Beauty Soap, doon na kita mga up-up, mga tol-katol, pugis-pugis, doon na baka kita blackheads or whiteheads. So, Celebrity Kujik Beauty Soap. Apan mo tanang laman sa butika para ang inyong mapalit original para dili ka mo mailad. Ha? Mas maayo nga magkita sa ninyo nga doon na ka na iselyo o doon na kay tatak Sid Marketing. Thank you.
0: Anya, mga kaigisunan, kining toksin, grabe yung kaling mo, patay yun na itong toksin. Mga mabudag, mga ngilgay kayong mga sakit. Grabe yung kaling kaling toksin, God. Mga mabudag, patay sa itong blood cells, mabudagot sa itong blood cells. Ang cover o puto sa itong blood cells, mga dauto na niya. Kadaot sa itong cover o puto sa itong blood cells, mustiki, ublapot ang itong dugo, mga nang masakit ang mga major ng mga sakit. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban pa natong balatian, constipated ka o ingon man ang atuang kidney problem. Mao nga, inom yung kag-G-detox. Kaya ang G-detox, unsa ka natural nga detoxifier, natural nga remedy. Tigwag tangkinis balatian, puno sa nutrients, nga mga makapaligoon sa atong vital organs. Ang atong pag-inom, simple, yun mura ang maintenance na to. Usa ka kapsula, usa ka oras sa di baka mukaon. Pero doon na na kay balatian, kinalang katulog yung kayo nung buntag o tuhapon. Usa ka oras sa di baka mukaon niya, imdan yun na natong walo. Ngadto sa dusi kabasong tubig, matang adlaw. Musa kung gusto kang mawagtang ka mga tuksin sa imong kalawasan ng mahinong dan sa imong balatian, o garon ligon kanunay ang ato vital organs. Inom yun ta, matang adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog kay number one kining mo flash out sa toksin sa tuang kalawasan. Ate Press? Ate Press? Ate Press, ma'am?
5: Hello! Kasi nga sa itong sender, Gulyan?
0: Si Ay-Ay, ma'am. Kani sa Ay-Ay.
5: Kasi yung problema ka ito, ha?
0: Kani yung anak. Ate Press! Ate Press, ang yung anak taon nga.
6: Ala Goliat.
0: Hello, Ate Pres.
6: Sorry kayo, ang sender di ay.
0: Atong sender si Ay-Ay, Ate Pres.
6: Ah, Ay-Ay.
0: Oh, nya kanin si Ay-Ay, problema siya ni ang anak medyo moral kanang dugay bitong unsay pangana na bam, late blooming.
7: Menopause ba, menopause? Sa menopause.
5: Kuan
0: late blooming.
5: Oh, late blooming. Murag ni mo late developmental
0: sa. Mabot lang, unsa na siya nga medyo kuan at depress ka na wasi dili mo way buot kay eskwela pero wala gay dugay kayo 30 lang pero high school pagyapon
7: pero
6: aduna gay Doon agay diferensya gamay.
0: Unya ang iyang na tripan at pre sige sa tanaw-tanaw ning cellphone kaning cellphone kuan gyud siya.
6: Ngano di ay.
0: Sige sa tanaw anang
7: mga. Sumo ni ang gibuhat sa cellphone.
0: Oy, kada bang mag kayo ba? Kayo siguro. Ya, unsa na diha? Tuslok sa kanang baki, tuslok baki o di ba? Tuslok sa say mga nang bat batuli.
4: Niya.
0: Mao na nawag dos ilang yaya. Nga ang suguon sa yaya kay ang iyang ang suguon sa iyang yaya iyahan mo gidikanan parehato na nga siya ang suguon niya papa. Palit itong bangga na no.
7: Dali.
0: Mao na ilang problema ron. Saon ani nila
7: tapos. Suguon lang ni ton usan.
0: Mao ni nga ilang maid mo musugo nila niya. Lisura na mabdos lang may asud tuslok sumlutan dai kuno ate pres tuslok sumlutan mo ni lang kun unya kaning kaning makaingkon gyud ani kaning cellphone gyud kaning grabe kaning cellphone eh mga bata ron dali ra kay katon anang mga inana
4: mao gyud
7: mga bata ni ng cellphone
0: ang tinuod ay grabe kayo
7: buon mo hugas pinggan unya ra
0: ha ako di sing ko ana ko nang ikonsulta sa pare ate pres nga kanang tan-aw tag di jud kali kayan makatan-aw gyud ta nang porn di gyud kali kayan ba nay naamay kanang maguna-una sa Facebook na mo papil lang kali tete press niya mo nang mga saliday ko nga gipangtan nang sa pare sa nay daghan nindot ga tan-aw sa social media likay lang na ninyo ang pagtan-aw sa
4: mga
0: kay sa mong yun sa kung saon nimo
7: ni ako sa hindi man ko kalikay nung kanang
0: kanang decide ang Diyos mo sa
7: uman ang sa mong decide
4: sa imo ang chupang itaon
3: ayaw ta are ta sa paambit lang
0: yeah bang are bang be
3: o are ka sa panultihon 29 versikulo 15 ang pagbadlong o ang pagpantun makaayo sa kabataan kung pinatuyangan ang usa ka bata mahimo siyang kaulawan sa iyang inahan
0: oo kana
3: dining gutluan naulawan apil ang amahan.
0: Tinood na
3: oh, ang ginikanan, apil kay nalakas ang amahan.
0: Amahan. Tinood na. Apil ang amahan, huwag kawawan eh.
3: Sa rapod ni, sa ilaha mga ginikanan, tungkol kay ilang manggong ipatuyangan ng ilang anak. Kaya bawat sa ilang anak, ang medyo may gamay nga diferensya, kaya kita ingon mo ng apapa nga, late bloomer, anong, ayala po, ilang rapod na itong gibantayan. O, kaya ang mga kabataan, na bilang magkalalakin, ano, sahay, ang kabuangan, kaya naman gitawag, o, di unsa nang gawon sa scatter dili itong scatter kanong unsa tong duwa sa mga kabataang lalaki
0: ML
3: ML no mao man ni kabuangan kayo sa mga kabataan kaning ining iyaha kay
0: karon roblaka bam
3: oh kaning iyaha ang kabuangan ni iyang anak kay kinang magtinangalan magpartner ka babae lain siya
0: lain
3: oh dapat inyong gi-monitor no ma'am so ma'am ay sir Sol inyo tang gi-monitor ang mga kalihukan sa inyong bata kay bawa man mo nga medyo may gamay sa nga difference siya, inyo itong gimonitor hasta ang yaya, wata ninyong gipaduol.
0: May mga kakataon na ablihan lagi, ba? Sila pa kasama si yaya, ate pres? Saman mo, ay, mura mo kayo buot. Kita mo, busy kay midiri, magabli mo local.
3: Oh, inyo region yung kwan, ang inyo region yung sa ipakita ang inyong inuntang po nga lagi kanang na ang nahisalaag kay kuwang sa pag-agak. Og nakuan pa ni, og nairo pa ni, inyo tang hiktan kay himaak. Himaak, makapaak inyo tang gihiktan. Kaya na inyong pag-agak, nakuangan ka mo sa pag-agak.
0: Ang iyang anak, kuwang sa pag-agak.
3: Kuwang.
0: Og katong maid.
3: O ka mong magalikanan, o ka nang inyohang sulugoon, ni Mabdus naman ha, kanang naang dilirabata ka, ingon o ka nang imo na pawaon, imo na sikasikaan, kay namig ingon na sugo sa bata. Wala po nang kibang inahan, sugo sa bata.
0: Namin na, namigid ba mo? Natural man ang mga, no?
3: Kanabitong ingon nga, pag Mabdus kuno niya, petigyog kuno, ngilara, o naong siyang bana. Murad yung kunog na isungay.
0: Nagali, ana, uban, mukhaog itim.
4: Na, ana.
0: Mga mukhaog itim.
4: Kanang paliyo.
3: Paliyo
4: sa puspuro.
0: Paliyo sa puspuro. Kanon.
3: Oh, kanang imin yung sulugoon nga, manugon ninyo maning kasingka. Dili na nyo naman, dili matuyo. Kaya tungkol kung mato pa po, sugos pata. Inyo na lang yun na siyang antuson. Inyo na lang kinanahinayak naman mo. Inyo na lang ng tunlon. Apan, inig ka humani ana, inig panganak ana, kumahi mo, papulian na lang ng maid, yung supporta ay ang bata. Kaya basig mangita ng pugmanghod.
0: Pero na.
3: Oo.
7: Mangita ng pugmangga.
4: Pero ma'am,
3: ha?
4: Katong pagpangaanin mo sa imong gibati.
3: Katong, oh, sing han?
4: Pagpangaanin mo ba?
7: Pagpangaanin mo ba? Pagpangaanin mo.
4: Sa imong gibati, sa imong pagaan.
7: Sa pangaan mo.
4: Ha? Tubag, uy.
8: Di man mabati. Di man madungog.
4: Di madungog.
8: Kamurag yoy nakaingon, kamurag yoy rason nga nung nahisalaag ang inyong anak. Tungkol kayo, nabaw mo mudaan nga doon ay gamay siyang diferensya, inyo tang gitagaan o limitasyon, inyo lang gimonitor. Kung unsan niyang gitanaw, gaduwa ba siya ng ML, gaduwa ba na siyang scatter, kinagkob ka nagdaog.
0: Yeah, oh. Ba, Roblox.
8: Lain mo na yung giduwaan ko. Laim yung giduwaan mo na nga, nakadaog ba ka, ulapil di ba ka, ha?
0: Basta ang giduwaan niya, bam, bimbam, bimbang, oh. Bimbang, mm-hmm. Bimbang. Ha, dada?
7: Sintilwe.
0: Bimbang.
8: Oh, kulya, Priscilla, ako nang giingon, inigpanganak na inyong sulugon, papulian na o suportae ang bata.
4: Mauna.
8: Inigkahuman, oh, inigkahuman, pagpahibaw ka mo.
4: Ngayon.
8: Ako nung puli niya. Sama lo kuna katin kalau manor.
4: Kuna ko ang puzzle tihan.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu numero 1 Tatak RMN.
10: Ang radyo mo nationwide mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwa ni Francis Eliaga Espares.
11: Uguay mo siyagin! Haba! Uwaka ang tiyan ang guwanta sa bangko! Pagdali! Ang guwantya! Grip! Ha!
10: Nidagsang ang tulisan.
12: Mami! Ayaw! Ayaw!
10: Kidnapping. Kahilayan.
13: Joy! Joy! Ato ang kalibutan. Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas. Kano! Oh yes! Oy! Oy! Nganong ipaw ng musika? Kinsoy!
11: Wala! Taong taong na maskara!
10: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Eliaga Espares, musical scorer Randy Nakurda Taya, soundman Aldwin Nakurda, audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin yung sa RMN Drama.
14: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
15: Ahoy! Kidney Care Time!
16: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
17: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
18: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
20: Again, sure.

0: makaingon yung ka o sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
2: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
3: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
1: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
2: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
3: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
1: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
4: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
5: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
6: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry ko na haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
5: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
7: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosil Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
8: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang mo ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
9: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na naog-agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
10: May buhay sa makabuhay!
11: Ahoy! Kidney Care time!
12: Perhesyon ning magpadialisis kaso kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
13: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
14: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
17: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
18: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian da yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
19: Wow.
18: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
17: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agabi. Guanta pa.
20: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
21: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
22: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
23: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
22: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
23: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Iberry.
24: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
26: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026
0: is gonna be my year. Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambition o motivation, abini mo, wala kay time, wala ka kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Darlene.
1: Salamat sa iyo, Pagpahibang. Bye.
2: Rafael, unsa sa balitaot? Doon ay gitulis?
1: Gitulis nga itong lindin.
2: Unsa?
1: Di po sila nga kong kahero.
2: Oh my God!
1: Karoon na yun. Maglagaw kita. Magsusi kita dito, Marga.
2: Yes, yes, darling.
1: Hola! Hola, Marika!
3: Sir, ano, sir?
1: Ay, hola. Andang bang sakinan, manglakaw kita karunayon, dali!
3: Oo, sir!

0: Inding! Inding tanawa, naay daghang tao.
1: Oo, ito ula. May patrol patrol car sa pulis, oh.
0: Naaman sa tungod sa building sa Lending.
1: Oh, uy, ito ula.
0: Hunong ko nabigay magsusita.
1: Oo, oh, sorry.

0: Inting, unsay resulta?
1: Tulis. Tulis na inding.
0: Hala, mao ba?
1: Patay ko nung kahiro.
0: Ginuo ko, gipatay.
1: Gipusil. Ano nga pa eh? Ang mga polis ay, nag-imbestigar pa.
0: Kasi tagiyaan ang mong landing.
1: Si Don Rafael.
0: Huh?
1: Oh, lagi.
0: Ay, naininod ka sa kilan nga ni Abot, oh.
1: Oh, da. Oh, oh, ang daog driver, oh. Dali speakers, pultahan eh. Oh, iablihan na.
0: Nainigawas?
1: Nainigawas to, da. Ano gimil ka na? Oh, hamtong lalaki.
0: Og naapig ko pang batan ang babae. Gipayungan anang bayot, oh.
1: Magsusi ko. Oh.

0: Чефкина хагла няма дак панах толи сар.
1: Ес, дон Рафаэль.
0: Бата га ка огарте. Тин са аг мака тодло, а ог мака да коп сама у толи сар, сар.
1: Мани ка му туми, дон Рафаэль.
0: Дако аг на куха га куатка.
1: Мага пила ка, сир?
0: Мага almost half million.
1: Унса.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalamig nga black coffee.
4: DGX 500, ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butiga sa iyong lugar. DGX 500.
5: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, o DTX 500. Walang kakapsula, daadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500. Pumali sa mga butika.
3: This time check is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing.
6: Welcome to our reunion.
7: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated og dili na constipated ni mong naon.
8: Tungod na sa Super Fiber.
9: Unsa?
8: Super Fiber.
10: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics og alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement og immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay.

0: ng pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Ah, Marga, darling.
6: Unsa una man lang ana, Rafael?
5: Wala tay mahimo, Marga.
6: Mabalik pa kang katidad nga nakuha sa mga tulisan?
5: Imposible nga mabalik pa ka to.
6: Uwa ba mailikin sa mga tulisan?
5: Ay, uwa pa mailay, pero muhatag ko o kante. Kinahanglan nga magdak pa na ba mga tulisan. Basta magdak pa na.

0: Mao ba, Inting? Kanang hamtong nga lalaki mao si...
1: Don Rafael na, tigiyan na sa linding-linding.
0: Mao ba? Pila ka interest diha, no?
1: 10% ko, no? 10%.
0: Wala, kadakup sa anak, we.
1: Ay, lang ipaimus lang mga tao-taon. Kinanglan kayo. Pugos lang, sugot interest dako. Bahala na. 10%. Tungkol sa panginahong lang tao.
0: Kaluoy sa taos ng huwam, no?
1: Ah, karoon, ang linding. Mawin na kaluoy. Ha! Okay, noon. Ginansyan lang sa mga itong nakuha tulisan.
0: Bitaw sad, mao sad. Uy, Inting. Doon na may laing motor nga ni Abuit.
1: Eh, kanawa ba? Diba? Si Abil ba na?
0: Manglarga na ta. Dali na. Dali tayo yun, tana.
1: Oo, sige. Larga ta.

Sila sa bayinting ng Charity. Sila rin ang nagkuyo. Dali sila bibi. Nagbigay si Charity na ako. Ang saan naman. Oh, naidag ang polis. Magsusi ko.

0: Pues mí no, ¿cómo?
1: Okay. Kamong mga niya ka nun?
2: Yes.
1: Ni tanaw og nagsusis na hitabong at tulis din his landing firm ni Darling Rafael. Muhang yu, may sa inyong tabang. Itudlo sa kapulisan kung kinsa man ang mga tulisan. Sekreto ha pagsulti ang atong mga pulis. Aron sila madakpan. Nakasabot mo?
2: Okay.
1: O kung kinsa to ang makatudlo. Kung kinsa ang makaila sa mga tulisan, may ganting magpaabot. Labing gamay, 500,000! Yes! 500,000!
3: Lain sa itong premyo kung kinsa itong makaila ni Maskara.
0: Yes. Lain sa itong premyo. Ilha ninyo ang mga tulisan. Ingon man katong tao nga nagmaskara.
3: Okay, pwede kamutan mo.
4: Pagamutan mo, Sir Rafael.
0: Makalaong ba kami, ha?
3: Tabang mi!
4: Tabang mi! Tabang mi!

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RNN Drama presents.
2: Nganong daghan pa man tong pills sa medicine cabinet?
1: Wala na ko mag-pills kay gusto na kong pamilya.
2: Di na mahimo!
1: O si dili mahimo?
2: Di pa ko anda mo atubang og responsibilidad.
1: Gusto lang day kaglami? Then you're not worth loving and you don't deserve my waiting. Magbuwag ta. Wa ko magkinahanglan og tao nga mahadlok og responsibilidad. Get lost!
3: Taas ang ako respeto nimo. Hinungdan nga wa ka na nako sa muka sa imong love life. Dili man ko makamaumukulit sa pital, pero andam kong ihalad nimo ang akong kasing-kasing.
1: Gusto ko mang angkonon nga nasayop kog pili sa lalaki nga gitugyanan ko sa akong gugma. Pero mando manggundi sa akong kasing-kasing.
3: Andam kong magpaabot nga ako na imando sa imong kasing-kasing, Nikki.
2: I'm sorry. Dede ko mabuhi kung maha ka.
1: Nagkinahanglan ko kauban sa kinabuhi. Nga kanang tinud-anay nga nahigugman ako. Nga andam nga mahimong padre de pamilya.
2: Mahal pa ba ko nimo?
1: Ikaw, mahal ko nimo.

Mahal ko nimo. Pangutana sa usa ka binuhat nga nahigugma apan gitiawan sa kapalaran. Ikaw, mahal ko nimo. Laing sinuwat og ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado, Musical Director Ariel Arriba Mangkaw, Sound Engineer Jumel Arizo, Audio Editor Lloyd Gabiana. Speak softly, so no one hears us but the sky. Dalit kaninyo sa RMN.

0: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cramil S, Hyperbilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes.
1: Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
1: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
1: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
1: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Piolo?

0: Samtang di apamedin he, maayo nang sabutan naan ang buniyag sa atong mga apo, Marimedeng.
1: Maminaw ra ko, Mari, oy, unsay inyong masabutan ni Renz og ni Nike.
2: Nagplano mi sila, mga next week na sila bunyagan.
1: Ha?
3: Huh? Uy, okay ra na, aron makristyano na ang mga bata.
4: Love, kompleto na ang mga name sa mga ninang o ninong.
5: Apil na ko, ana, Nike.
4: O, Gab, nalista na ka.
5: Si Bayjo rin.
2: Nakalista na, Gab. Musugot siya sa day. Basta kay gilista na namo siya ni Nikki.
3: Uy, kinahanglan nga inyong pahibawon ng naa sa inyong listahan, ha?
4: Maunay among buhato na titiray.
0: Renz, Nikki.
2: Ma?
0: Kami si Papa Nemo ang muangkon sa duha ka litsyong baboy.
1: Ay, ay, wow!
0: Papa!
1: Sanaon!

0: Uy, nianhe pa man ginmus amo by Renz, Nikki.
1: Aron masiguro na mo ni Nikki ba yung okay ka nga magninong sa mong kaluha?
0: Okay kayo by Renz, Nikki.
1: Thank you, bye.
2: Thank you, Joren.

0: Unsa ba'y Joren? Okay na kang nakuha ang ninong?
1: Odol po. Tawad kay nauna-una na ko. Nga ngilang hatagan ako katapusan ng tanan. Abi na mo, Odol po. Gipangayo ko na yung skitasan. Ngaunta, malamdaga na nga akong una-una. Og ayuhon na niya ang samad sa akong kasing-kasing. Og okay na ko. Naalim na ang samad sa akong kasing-kasing. Migan og miluag na ang akong dughan.

0: Naidagang pagkaon nyo na aslamisa, ha? Ayaw mo kauwaw. Oh, mga mare, mga pare, okay na mo di, ha?
1: Okay,
0: sila sa utsuran, naasaw sa kalabisa. Oh, serious ko na katubangay.
2: Love! Ah, dali sa kanila.
0: Bitawag ko ni Renz. Ako sila ang duulon. Nga no, love?
2: Si paring Joren eh. May isulti na to.
0: On saman ka na, paring Joren?
3: Ugma sa bundag. Mularga ko balik sa Amerika.
0: Oh.
3: Itawagan ko sa akong fiancé. Gusto niya nga mag-settle down na may.
0: Oh. Wow, ha? Good luck ni mo, pre.
2: Pre Joren, nagkasalamat sa tanan, ha? Pagayawayos mong married life dito sa Amerika.

0: Gabi ina, namingaw lag kali tuman na mauli ang mga bisita nga may Anis Bunyag sa akong mga apo. Naraskrib ang duha ay nagtuupad. Mga apo ko, hinaot nga magdako mo nga mga buutan. Ayan ninyo hatagi o problema sila sa mama Niki o paparens, ha? Iampo ko ka mo nga manggitahuron mo o may respeto sa isig kataw.
1: Awagag!
0: Si Tiray, nasuko man siyang gab. Nga naman ka, ha?
1: Awagag!
2: This Time Check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This Time Check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
3: Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
4: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
4: Piolo?

0: Giblisingan gid kitag maayo sa kahitas anak.
1: Nga naman, ma?
0: Giuban na nako ganin buntag sa ospital si Tiray kay nagsigig soka. Gabi e pa ay sigsoka. Nga akong gipa-check up. Bidhan di ay siya. Mabdo si Tiray!

0: Wow! Congratulations ninyong duha. Baygab, Ate Tiray. Namabdos gyus Ate Tiray. Kabuhi ko. Kabuhi.
1: Ayaw, Ana Bayrens. Ako ray angan nga musulti, Ana, sa akong tiray kabuhi ko.
0: Ngitaw?
2: Pastilan, kinsay magdahom, no? Nga masudlan og bata ang puson sa akong manghod. Ay, gatagan, gidmog anghel sa Ginoo, Tiray. Gab. Nga, pakasal na mo, ha? Makadanas imong apelido, Gab, ang inyong anak ni Tiray. Ha?
1: Oh, my sister-in-law.
2: Yay.
1: I love you, Tiray Kabuhi.
2: Dere.
3: Ay, gabuhi. Uy, ay, kung bakit bahuan lagi ko, lima?
1: Wa, gabae.

0: Kinahanglan na nga mag-amping si Ate Teresa yung gimabdos, love, tungod sa iyang pangidarong.
1: Maugid, love. Kung maglisod siya kutong puhon, simba ko lang, masiyas gina siya.
0: Mauna na yung angay buhaton. Diyos, ako harap gasto ng masiyas eh.
1: Maulag yun eh. Nagsuka na sa si Ate Teresa, love.
2: Kalma lang.
1: Ikaw ginakaingon ini, Gab! Pawa!
2: Gab, pahawa na lang, Gab. Kay ikaw may gipangaan sa akong mga hod. Inigawa sa bata pohon. Liwat kay nanimo, Gab!

0: Makamao namang mulakaw ang kaluha.
1: Love, ato a sila kay madagma. Ato a love.
0: Okay, hatan as kaluha. O, pero buyag. Baby Renz!
2: Baby Melody!
1: Ay, samot yung kong katigwang ini. 9 months na ang kaluha. Pagkapaspas mo dagan sa panahon.

0: sakit sa unti yan! Tama ng bibig! Anang!
1: Anang! Anang! Anang! Anang! Anang! Anang! Anang! Iray! Gipangagi anak kag dugo! Agkoy kasakit ani kay dugo ang gipangagi ni mo! Gab! Gabi na!
2: Lalo malang ibig? Lalo?
1: Hala! Uy! Anong nagsuka ka? Gano ka? Gano gab? Gano ka uy?
2: Malang minding, nandoon man kumakitag dugo. Huwag makuyapan ko.
1: Unsa? Uy, mga anak ng imong asawa. Uy, ang akbangod, dadoon na to siya sa ospital, gab.
2: Kakuyapon ko, manamiting.
1: Uy, Ginoo ko. Mike, Rance, tabang mo si gab na kuyapan. Jesus, Ginoo ko.
3: Nakakitsong,
1: kita, dugo, na kuyapan.
0: Siya,
1: naglibo ko sa iyo na ako na to. Dadun ba sa ospital si Ray? Kay mga anak, o kinibas gab na kuyapan. Kay nakakitag dugo.
0: Ah, ako yun na rin. Yung malagay sakit na kayo ni akong tiyan.
1: Mahigda
0: ako ba lang. Di na manahang kasakit.
1: Sa? Uy, Tiray! Tiray! Hinuog ko may utong man, hinuog maayo! Tiray!
0: May gawas na lang ang Tiray!
1: Nanganak sa bahay! Ang Ginoo ko, inibabayahan na. Rance, ato dito sa sintro, be. Bangayog tabang. Ing nanay ng anak din ni sa ato. Sige na, agdadaadin niyang midwife para aron may maputol sposod. Pagdali down, Rance.
2: Oo, mamiting.
1: Ay, Ginoo ko, nanganak raman taon sa bahay. Pagka...
2: Hilak sa bata. Nanganak ka na tiray kabuhi ko. Yes! Daddy na ko!
1: Di payabis ka na, ilong kaboy!

0: Mapahigda na gitko.
1: Natuog nang duha. Gikapoy in town silang pagdagandagan ganinas playground. Nga nung hugot man kay kang nigakos di ha?
2: Hugot lang.
1: Dili sa love ha? Kay maupay pagsiyam nila kabuwan.
0: Ako kinana love kay makamauna mo sila mudagan.
1: Unya?
2: Angay ng punan.
1: Heavens.
0: Love, mahal ko ni mo.
1: Ikaw, mahal ko ni mo.

0: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
1: Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Estudyante man tika.
1: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
1: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
1: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Piolo?

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Balik-balik na lang ang sudan.
4: Pongshi!
5: Angeline!
4: Sulayin!
5: Ang Star Nutrimeats Ulam with Real Meat.

0: O dinhi mga higala natapos ang sugilanon nga naguluhan. Ikaw, mahal ko nimo. Writer director Baby Farida Salcado. Gisumpayan o gihuman ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner Ariel Mangkaw. Recording editor Lloyd Cabiana. Soundman Jumel Arizo. Ug ani ang mga artista nga naghatag og kinabuhi nini maong sugilanon. Sa papel ni Renz, Jeffrey Garces Cabunada. Nikki Carol Marie Hikain. Joren June Caraca Pohanes. Tiray Ingrid Miss I Vertodazo. Miding Cecil Danusos Cabrera. Gab Lloyd Gelson Gabiana. Dolpo Jumel Arizo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Hangtod sa sunod nga sugilanon. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa ato mga balitang lokal, mga kawanis kagabalis na sa Subway paubo sa Bible Study Fellowship. Samtang doon ka mga magsuon nga nagpadagan o drug den sa ilang igagaw na gadakpan sa Baybas sa Pedea sa barangay Kiyot ning syudad. Samtang dito sa kauluhan, mga personal sa Senado, miduas botan sa CIDG sa Campo Carame alas sa nagpadayong investigasyon sa shooting incident sa Senado niya tumiaging si Mana. Kini ang headlines sa ato mga balita.
1: RMN News, diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The Wonderful Supplement.
6: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL, may buhay sa makabuhay.
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: so ginugwaang dako na bato.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka na to sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas. Makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta
4: dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
5: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
9: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
10: Good afternoon! Time check! Siesta time! Kapuya bitaw guys, ganahan ko mahimo na lang kong baby. Specifically, ganahan ko mahimong newborn baby nga nakasulubog EQ Dry diapers kay padayon ng ilang comfy sleep. Tuod ang EQ Dry na ay new messy poo packet. Maong bisan rani ang poo nakahigda si baby, likay sa paglaho sa iyang likod. Maong bitaw, don't switch diapers, mommies. From day one, EQ Tinio ang comfy sleep ni baby. Use EQ Dry. Available in supermarkets, pharmacies, and retail stores nationwide. Unta na ay pang-adult ani, no? Joke, here is our next song.
11: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Be extraordinary with MX3.
14: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
15: Sa gunso ng OT, ay buhi.
16: Kaya pa na ako.
15: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
16: Kaya pa na ako.
15: Patong-patong ang projects, sige lang.
17: Kaya pa na ako.
18: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakaani, wala kay pilde. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakaani, wala kay pilde.
19: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
20: Ana si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
21: Kuyawang Dan, uy!
20: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw.
22: Pinakalami nga black coffee.
23: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
24: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
25: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa mission namin going accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am, sir, o ma'am, sir. Learn more at trust.ph.
26: At oras karon, as 12:45 na. Sa dili pa sa detalye sa atong mga balita, tas bumpisyon si Madugoy Kabadunay hypertension. Basin tas imin sugar o basin may diabetes kanyo ara kamay bawan. Tas nga level sa blood sugar. Magkabagay kinis arterial walls mo palapot sa imong dugo o sa nakarason. Nganong magka-hypertension ka mo taas ang imong dugo. A diabetic hypertension resulta kinis pagkabuta, pag-down sa imong kidney o daghan pa nga mga komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease, dili pag-aayo sa mga samad. Ang pagkaputol sa tilugbisan gani ang impotent sa mga lalaki. Kung siya nagpabutan ka mo, grabe ngayong kondisyon, mag-DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, doon kini charantin, gikan sa paliyang nagsuhid sa insulin function. Kung mubo ang imong blood sugar, kontrolado sa bang imong BP, ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot ni simong katog, makapugong pagyod sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Ubistaw sa pagklinika de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libreng consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Nakinimimutang din sa Media Kosalim Street sa Cebu City, ka pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number nga 0975-079-5133. Alas 12:46 na naminaw na turon si Jess Borja diri sa may muwabog isla sa Kunpilar, isla sa Camotes diri sa Subo. O garas detalye na sa itong mga balita, mga kawanis kagamaras dakbayan sa Subo ay pabo sa Bible Study Fellowship. Kasama mo sa balita Radio Man, Eli Bolono.
13: DYHP, Tatak, RMN, Report.
27: Kining maong balita, hatod nato sa Life Extension, Vitamin D3. Ipaubo sa Bible Study Fellowship ang mga kawani sa kagamhanan sa Kabay Subo. Usa ka memorandum ang giluwatan sa Human Resource and Development Office kung HRDO alang nini. Isip kabahin sa Moral Recovery Program sa City Government. Tapan ang City Hospitalization Assistance and Resistance Program kung Champ Office. Nangayok at tinawan sa City Legal Office labot ini. Partikular na sa constitutionality o propriety sa maong direktiba tungod sa giingong fundamental principles sa separation of church and state. Klaro hinon sa City Attorney's Office nga mahimong ipatuman ang Bible Study Fellowship apang kinahanglang voluntary lang ang maong religious activity subay sa maong kalambuan. Ang City Council pinaagi ni Consul Joel Garganera diawag sa HRDO pag-issue clarificatory memorandum alang ini. Ang Bible Study Fellowship sa matag departamento sa kagamanan sa dagbayan ipigayon matag Huwebes sa hapon gikan sa alas 5 ngadto sa alas 5:45. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang liver sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, hindi pa ni musod sa atong cell wall. Busa, inom ka na adlaw, duhagad to sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, o number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City, na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Doc o Cebu Gospel Church o sa Konsolasyon na nasa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Resbutang Lungsod at Bansa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana akini mahamutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, Dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
0: Radyo mo nationwide.
1: DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radyo mo nationwide.
3: This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3. Dito ako believe.
6: Balita! Di ba si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
17: Kaninda ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
6: O libre pa agyod ang senior high school sa ACT.
17: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalifikado pa agyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad. O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
6: Oh, ani mo plenty? Ay, kalimti!
28: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo o Lola, Kares Aro Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, arolikay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod na pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Aro Diapers. When you love, you Kares.
29: When you love, you caress.

Mga kasama, ako si Radyoman Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo, o sa kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba nitaas imuhang dugo, ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pang mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary.

0: Aslon, Amary Van, Nicolette, Ula og Minik Boyle sa Obay Bohol, naminaw sa dato karon. Salamat kaayo. Ang musulod na balita ito ka nato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timay lang, ikaw dunay daghang toksin simulawas, mundili ka regular, ang magpagawas si mong hugaw. Bigay ka mahilisan, mabutuli mong tiyan, makasinati ka insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kitsa kalawasan ng lutahan. Dili pa ginhami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory, or sinus problems. Di mo na pagkaluya sa imong tibok lawas, busa. Huwag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangko ng maayong na panlawas. Pagi na matagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa lain-lain nga mga butika din sa Sugbo, Ingmanusab. Kawampag ang mga lalawigan at Kabisay, Arug, Mindanao. Si Emmy Noel Sabares Almaden, na minaw sa Dnato Garon. Padayon ta sa itong mga balita, naka-harvest ang mga partisipante o sa aquaculture project dinas lokal nga kagamhanan sa Nakbayan sa Lapu-Lapu nga mga residente sa barangay San Vicente dina sa Ulango Island sa maong syudad. Ang aquaculture project nga nigamit og isda nga bangos nagsugod nitong Pebrero 1 karong tuiga ganon ay 6,000 ka mga bangos nga mga fingerling o kini mga similya sa bangos unya moy ilahang gibutang dito sa ilahang mga ponds. Ang maong programa giabagan sa lokal nga kagamhanan sa Dakwaes Lapu-Lapu ingon man ang Department of Social Welfare and Development kon DSWD alang sa mga residente sa maong isla. Ang pasiuna nga pag-harvest gihimo ni adtong Mayo 17 o ni adtong adlaw nga Domingo. Diin naka-harvest ang mga sakop sa maong grupo og 240 ka kilos sa isda nga bangos. Og sa 252 ka kilo nga lain sa nila nga na-harvest na itong Mayo 18. Samtang ipaabot nga maka-harvest sila og dugang pa nga batch sa mga dagko na nga mga bangos. Igo na ibabaligya. Karon nasad nga sunod si Mana. Ang aquaculture project gisugdan ubos sa Project Lawa sa Binhi sa DSWD 7. Nga ilang gi-coordinate nga to sa City Social and Welfare and Development Office sa maong syudad. Ingumanot sa City Agriculture and Fishery Office. Alang sa mga beneficiaries na mulupyo sa Barangay San Vicente sa Isla sa Ulango. Ang harvest na katotal o kita. Gumabot sa kapin o sa gagatus ka libo ka pesos.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
2: Radyo mo nationwide.
3: This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right minerals. This time check is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by iBerry.
4: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: mapagmahal sa magulang.
1: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Wala amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Ang Pilipino.

0: responsibly. Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
1: At oras karon untop ng alauna. Ang musulod nga balitatog ka nato sa Vital G Plus Coffee Mix. Nili mga orasa, lamang tagpaniod to niya, medyo busog. Lami kay ipangape para padayon ta nga energetic maghapon alang sa paggasugod sa natog balik sa trabaho karong taon-taon human sa lunch break. Mo na mga piga ni ka ang imna mo gidang Vita D Plus Coffee Mix. Kay kini nga kape, aduna kay sa gold nga vitamin D3. Mo na makakapi na ka maka vitamin D3 pag yon. Matag sa shine ning Vita D Plus Coffee Mix, duna kay 200 ayo nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract. Aduna mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Nagitawag kini mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, gidugangan pag kini og mangosteen nga fruit extract, makabato kini sa oxidative stress. So kining dali nga padaos sa to mga cellula, gumoy kano sa sobra nga free radical sa atong lawas. Mo na mga piganita, Vita D Plus Coffee Mix gyud, makakapina ka, maka vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-laing na mga butika pilosabdina sa Life Extension Clinic. Naminaw din ato karon si Jamil Disili sa Lapu, Ilabanga, Bohol. Ogingon man si Ruth Tan Dugiles. Diri sa may asa ni Dapita? Papa Dugiles nga naminaw sa dato karon diri sa may Laridel, Bye-bye City sa Leyte. Padayon ta sa tumanga balita ni Ay duha ka magsuon. Nagpadangan kini og drug den og ang ilang igagaw na dakpan kini sa bypass operation sa PDEA sa Barangay Kiyot. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
2: CYHP, Tatak, RMN, Report.
3: Katapang kayo malang puso ng rabong tank sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 Regional Special Enforcement Team o man sa Labangon Police Station 10 sa Cebu City Police Office ang usakad drug den. Narimutang sa sitio sa Nisintulo Barangay Kiyo sa Sulit sa Sugbo alas 6:28 sa gabi na itong Lunes. At sa operasyon na nagpan ang duha ka magsuon nga may nagparagan sa drug den ng ngilan ni PDEA 7 Director Joel Plaza na silang alias Adrian 25 o alias sa Marvin 21 ang manghod o ang igagaw sa duha nga si alias Ryan 21 anyos pulos sa mga walay trabaho. Nasakmit sa mga operatiba ang pinakiti sa Cebu nga motimbang sa 15 gramos gato na average market value nga 102,000 pesos ligit na ang bypass money o nagkaraing-laing nga mga drug paraphernalia. Ang mga ebidensya nga nasakmit ginusura kini sa PDEA 7 Laboratory alang sa imuon nga chemical analysis samtang ang mga suspect gibalhog kini sa detention facility sa PDEA diha sa Lahog sa Lagpensugbo. Mato ni Lia Alcantara, ang information officer sa PDEA 7, nga duha ka semana nila nga gipaubos sa case build-up ang nga managsuon human madawat ang impormasyon gikan sa kasaligang tinubdan. Dugang ni Alcantara nga makabaligya og duha nga ang duha og 15 nga tuna sa 20 gramos matag semana gikan sa lang supplier sa Cebu. Base sa background sa investigation sa PDEA, nasairang si alias Ryan, narakpanan ito nga 2023 sa kaso ni Hapon sa ilegal nga drugas o nakaservisyo siyang sentensya. Gipasagaan ang kaso ang mga suspect subay sa pagpamarigyag Cebu o pagmintin o drug den din ang maximum penalty mao ang tibok kinabuhi ng pagkabilanggo. Kasama mo sa PDEA 7 ang yung Rajman Arlus naman to DYHP. Tapak, Carmen.
2: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo mo nationwide.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Be The Best, Be Galing, Be Meg. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
5: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
6: Uy, ano naman, Marie? Nibarato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
5: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig namang pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alcance. Nang graduate na lang ang among mga anak ininigusyo ha.
6: Yun sa man ninyo, Marie?
5: Nag-uniface me, Marie. Why ilis-ilis? gikan pa sa una hangtod karon Unifeeds ra gyud gihapon. Ti amo mare sa matagsako sa Unifeeds, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pa gyud kayo ang tubo sa baboy.
6: Unifeeds?
5: Kaayo mare. Imagine na mare ha, sa rapo ka bakti nga among gibuhi sa kwinta-kwinta nako, nakasave na kog 8,000 sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas buda ko pa ang imong maginansya. Sigurado gyud kayo ang kita sa Unifeeds bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
6: Kadako di ay mare, tudlogi ko.
5: Oh, dai feeling guide mare oh. Dani numbers ila teknisya diha. Kay libre po ang ilang serbisyo sa Unifeeds.
1: At ang iya pagbukas sa JM Poultry and Livestock Supply branches. Mayo 27 sa JM Kinapawan Zipol Building, Alim Street Kinapawan Cotabato. Hunyo 8, JM Buray Procres, Buray Paranas Samar. Hunyo 21, Hinabaan Barangay 1, Hinabaan Negros Occidental. Aduna kita yung mga giveaways alang sa unang 100 ka mga customers.
7: Adto og palit na mo.
8: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
9: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
8: DTX 500, mapalit sa mga butika.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
10: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
12: Zed Health Report. Health Report.
13: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kad nga nakainom ko aning seed panyawan coffee mix, wala ko kag-us ka bulan. Ba sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix, Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
1: At oras karon, alauna, syete na. Ang musunod ka balita ito ka na ito sa Life Extension Vitamin D3. Ang matag sa shake, kung na muinom ka niinig 2 to 3 soft gels a day, sa Life Extension Vitamin D3, igo na kaayo na para matagaan o proteksyon ang atong panlawas. Kay kung taas ang levels of vitamin D3 sa atong dugo, ang atong mga immune cells maka-function sa kinig maayo, maka-produce kinig mga panagang, mapatay kinig sa mga viruses. Sa dili pa kinig makasulod sa atong mga cell wall, manang kadalawag yung pag-inom, 2 to 3 soft gels sa Life Extension Vitamin D3, recommended sa mga medical doctors. 100% ginimo sa America sa Life Extension Foundation, number 1 tatak ng vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkinanglan sa kanga magpakonsulta, pwede ka makavisit sa mga Life Extension Medical Clinic kay mohatag kini og libre o quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City naa bimutang diri sa may Usmeña Boulevard, buyon kana sa may Cebu Dock ug Cebu Gospel Church. Diya sa Consolacion, dura pay Life Extension Clinic kana bimutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga atubangan sa Jollibee. Zumaguete City naa bimutang sa may House of Taft Building sa Taft Street. Barangay 8, dol ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po ninyo makontak ha ang hotline sa Life Extension Clinic alas sa Induga Pagotana o katong gustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3 din na sintag-satag sa kamanga panimalay. Kontak ka lang ang 416-1655 o 0917-3118-1161. Sa PICAS, gabay ni kamakanunay nga makonstipated. Pag-inomaning Super Fiber, kay number 1 kini nga pangontra sa constipation. Sa iyo po kayo ang pag-prepare aning Super Fiber. Magkuha ka sa kabasong nga tubig unya un imong i-mix didto ang o sige ka sa shay sa Super Fiber. Pwede kag mo inom ni ini kun ari ka sa buntag ganahan before ka mag-breakfast. Kun ari ka sa gabi kana before pud ka nga matulog. Para mas nindot ta gyud ang epektos pagtiag nimo sa Super Fiber, dugani ka nag inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit ka na sa mga butika pero subdina sa Life Extension Clinic. Padayon ta sa itong mga balita, gibisita karon ni Governor Pamela Baricuatro. Kauban ang mga kanagkuan sa ikaapat nga distrito sa Lalawigan sa Sugbo, si Board Member Nelson Mondigo, alang sa pagsusi sa nagpadayon nga pagatukod sa Pio Bridge di sa may lungsod sa Tabugon nga naguba ni adtong pag-igo sa kusog nga linog 6.9 nga magnitude sa maong norte nga bahin sa lalawigan sa Subo ni tumiagi nga tuig. Ang 16.8 milyones ka pesos nga project gipunduhan sa Kapitolyo. Ugusan ni siya sa 13 ka mga taytayan nga nangaguba ug ipaubos sa repair ingon man reconstruction. Isip kabahin sa rebuilding efforts nga gihimo sa lokal nga kagahapanan sa lalawigan sa Sugbo alang sa mga infrastructure projects sa Northern Cebu nga naigo sa kusog nga linog ni adtong Setyembre. Samtang sa pikas nga bahin, mga balita dito sa kauluhan, mga personnel sa Senado miduaw ngadto sa Buatan sa Criminal Investigation and Detection Group CIDG office sa Campo Karami kagadinang buntag. Taliwa kini sa nagpadayon nga investigasyon labot sa retabo nga shooting incident nga retabo dito sa Senado ni adtong gabii sa Mayo 13. Ang Office of the Senate Sergeant at Arms Officer in Charge nga si Manuel Parlade inguman sa ka-CCTV operator o guban pa nga mga personnel sa USAA. Ipaabot nga nakabisita sa CIDG kaganinang buntag alang sa nagpadayon nga investigation. Si Parlade may gitudlo na nga OIC sa Senate Sergeant at Arms. Sa opisina ni Inihuman, gisuspenso si Sergeant at Arms Mau Aplaska human sa shooting incident sa Senado. Samtang sa pikas nga bahin, dugang pa nga mga balita gikan sa kauluhan, ang Bangsamoro. The rule ifta formal nang nipaybaw sa gitawag ni ini og blessed month sa Dhul-Hijjah. Mao ni siya ang pagsugod sa Mayo 18, nitong Mayo 18 nga nagsugod na sila sa pag-obserbar silang Eid al-Adha nga ilang gitakda karong nga Mayo 27. Wala gipay bao nila ha sa Bangsamoro Darul Ifta nga ang pag-obserbar sa Eid al-Adha karong tuiga ari na sa Mayo 27 matun pa ni sa ilang pagpahibaw. Sa ilang advisory, ang Islamic Authority sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao confirm nibutiyag nga ang Day of Arafah i-obserbar sa Mayo 26 samtang ang Eid al-Adha ari na sa Mayo 27. Subay nini ang pag-obserbar sa Day of Arafah ari na sa Mayo 26 samtang ang selebrasyon kining dako nila nga selebrasyon sa Eid al-Adha i-obserbar sa Mayo 27 subay sa ilang advisory nga ilang gipagawas karong adlawa. Ang the rule ifta mao ang nanawagan gato sa mga Muslim community sa pag-maximize sa sagrado nga season pinagi sa pag-ampo ingon man paghimo og mga maayo nga binuhatan. Ang Eid al-Adha mo ay labing ikaduha nga labing importante nga kalihukan sa Islamic calendar matod sa Bangsamoro government. Atul sa duha ka adlaw nga selebrasyon ang mga Muslim families magtapok-tapok aron ilahang pasidunggan si Prophet Ibrahim sa iyang debosyon ngayon kang Allah. Pinaagis paghatag og mga gasa, ingon man na feasting. Gitawag usab kini og Festival of Sacrifice sa mga Muslims sa tibuok kalibutan nga sa maong adlaw. Nga anaas ika na po nga adlaw sa Dhul-Hijjah, mo'y ika-dosi usab og katapusan nga buwan sa Muslim Lunar Calendar matod pa sa Bangsamoro government.
2: Radyo mo nationwide.
1: At oras karon alauna 14 na.
2: TYHP abroad ngayon.
14: Kini nga balita hatod kanato sa Sed Marketing ang tiga mauti nga pud sa Sed Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang Sed Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, wala pay usa ka semana human gilatag ni Chinese President Xi Jinping ang red carpet alang kang US President Donald Trump nag-host na usab kini og laing guest of honor ug ninghingayuna usa kini kasuod nga kaalyado. Nabot na si Russian President Vladimir Putin sa kapital nga siyudad sa China alang sa state visit ni ini ug tuyong pagpakita sa alignment sa Beijing ug Moscow. Ang Russia ug China pulos mi-shift sa ilang relasyon tali sa Trump administration sa Amerika ug nitimbang timbang pagsilbi ug bisan unsang papel pagtabang nga matapos na ang kasungian tali sa Amerika ug Iran nga nakapiktar sa supply sa lana ingon man sa kasungian tali sa Russia ug Ukraine. Kasama mo sa abroad ngayon ginio Radio Man Marisa Abadies DYHP tataka Amen. Kadto mong balita nga hatod kanato sa Said Marketing ang tigamautiga para po sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon nga epektibo alang sa UTI ug ubang balatian sa kidney ug ang Said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin epektibo sa mga kasama ang Said Panyawan Garlic Capsule. Ang Said Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghaplas sa Said Liniment Oil. Mga higala ang naila na kayong epektibo nga liniment sa masa nga Said Panyawan Liniment Oil kaniadto. Said Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang Said Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug Said Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Panyawan Garlic Capsule ug ang Said Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: At oras karon alauna 16 na unya di ara tay i-greet ha kay nabinaw sa nato karong mga orasa. Naminaw karon si Belen Palen dina sa may makauban pud niya sila si Mafi Koykoy, Arliz, Josephine dina sa Matalom Leyte, Miko Ismael naminaw sa nato karon unya si Val Villardar dina sa Kandugay lungsod sa Barilin nga namati sa dato karon ang hapon nimo diha Sir Val ug mga kaubanan. Wa naman taigo nga oras ina padeha kadali lang kayo kay na daytoy gi-chat sad si Mamika K. Nga naminaw sa dato dina sa Ipurok Black Katuyan Naga City. Wa naman taigo nga oras so banako diri sa control kasama Nestor Hamisilio Nemskin Yonas sa Gerald Albios. Ako sa maging Radio Man Ken Galinea. Salamat kayo sa inyo ha pagpaminaw. Nga standby ha, karong taon-taon. Bati na po ninyo ang atong drama. Kini ang akong suliran.
15: Radyo mo nationwide.
1: At oras karon alauna 17 na.
15: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
16: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
17: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
18: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
19: Kini ang akong suliran.
20: Kini ang akong suliran.
21: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kagkatabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kagkahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Huwag tungod ni ini, nataw kini nga itong tulumanong na naguluhan. Kini ang akong suliran.
16: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
19: Kini ang akong suliran.
20: Kini ang akong suliran.
16: Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
3: Diba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
4: Kaninda ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag-estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
3: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
4: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
22: O sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
3: Oh, ani mo pretty? Ay kalimti.
23: Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit Number FTB248454 Series of 2026.
24: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
26: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
25: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Ayo, good kayo. Regimen ni Sir, no? Ma-recommended na ako niya nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may nakita na na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya? Makatabang yun siya sa iyo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa iyo ang skin nga. Musmur siya. Tapos, basta maglugid ang iyong skin kung mo gamit ka ni Barato Rigid kayo ni siya.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Nila Intinado, Pol 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta imbayad kay 30 mil man. Pumotor kong ingon nga, ginutunduhi ko kung sa akong angay. Ipumarun na pagmasalamat sa makamuhay nga hindi. Kabangan ko na nga hindi ko mabuta siya na klaro na gyan na ko. May na gyan akong pananaw. Kung kamo'y naayag, ipamati pareha sa akong interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
6: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
6: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
9: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural, at original.
12: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw, kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
13: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
14: Mas klaro na ba bisan gabii?
13: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
14: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
17: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
18: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
19: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
14: Biotrope Herbal Capsules.
19: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
14: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
17: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
18: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
19: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
14: Biotrope Herbal Capsules.
19: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
14: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
20: Ah! Akong bugas-bugas.
21: Akong katul-katul.
20: At na ikaw butang.
22: Bugas-bugas o katul-katul?
23: I-DTX 500 na!
24: DTX 500.
23: Aduna kini antimicrobial properties
24: nga makatabang sa pagkuha
23: o pag-ayo sa bugas-bugas
24: o katul-katul.
23: DTX 500.
25: Mabalik sa pinakatul ng butik sa inyong lugar.
23: DTX 500.
26: Sa Janice, dugay kayo maman akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ibatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
23: DTX 500.
25: Mabalik sa mga butika.
27: Mensahe alang sa maayong panglawas.
28: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
27: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
29: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
30: Mas ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, Zed. Wapag yun po nabihi. Dahil pagpag-abli, mautos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
29: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian. Zed Health Report. Health Report.
31: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Tawa ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
32: Balita! Di ba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
33: Kaninda ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
32: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
33: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa siyudad.
34: Oh, sige pa! Di na ko magdugay! Muadto na ko sa ACT!
32: Oh! Ani mo, Plenty?

0: Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong sulrat. Ilabi na kaninyo Dr. Neobra ug Attorney Ellen Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat sulrat. Ako si Jomar, usa ka graphic designer. 28 anyos. May live-in partner ug may anak. Nagpuyo sa Cebu City. Punto legal kining akong sulrat. Kabahin kini sa akong trabaho. Aron ninyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo.
1: Pagid ka makakitag trabaho, Jomar.
0: Wa ko mangid mo, eh. Puro raman na rejection sa kong madawa sa kumpanya, ma.
1: Na, basin dili pa lang gitingali para na ni Munak. Salig lang sa Ginoo. Makakita na lagi kag trabaho.
0: May lagi yung tamo, eh. Kikinahan na yun kayo kong trabaho. Mabdos na ba si Hazel?
1: Nak.

0: may pagwasan nato ni Kihata.
1: Day.
0: Unsa ka kung ipakuha ko na lang ni Bataa?
1: Uy, day. Ayaw yung buhata. Dapat na nagsada, day. Kagaba na.
0: Day. Na-stress, tumangot ko ani. Uy. Ansaon naman lang ako pagpanganak po. Parehas ko tang duha ng away trabaho. Ansaon naman lang.
1: Ayaw lagi kabalaka lagi. Ako'y bahala ka na, okay? Pangita ko pagi. Ay, dilit ka pasagdan.

0: You're hired.
1: Thank you, sir. Thank you kayo.
0: Pero what ay kontrata ini, ha? Project basis ya, o hindi na kinahanglan ang kontrata. Ay, salig-salig lang yung kini.
1: Sige, sir.

0: Nadawat na ka?
1: Uday, nadawat na ko isip graphic designer sa usa ka marketing agency. Di ba, niingon ko ni mo. Naargi pa agi ang taranday. Mong ayaw na pagunahon na ugbukta nga makastress ni mo, okay? Maoy at iman na noon ang iyong pagmabdos. Ako na'y bahala na to.
0: Salamat, Chumar, ha? Ayaw ka bala ka. Inigpanganak na ko. Mabalik ko sa kong itrabahoan sa una. Aron na kay kaabag sa tanan.
1: Ay, di sana natusgutan na yun eh. May akong gusto good nga, safe mong duha sa tong baby.
0: Salamat, Chumar.

0: Jong, kaniya pa man kang nag-atubang anay mong laptop. Wapa ka mahuman?
1: Wa pa day. Kinahanglan ko mo submit og tulo ka campaign designs og social media materials kada buwan. Kay kung dili ko ni buhaton, wa sa ko'y madawat ng sweldo.
0: Sige, uy. Kutawan na lang tagka-kapi. Aron dili ka dukaon.
1: Salamat day.

0: na may kwartang ni Soul sa kong GCash na may text dre. Jomar, gisend na namo ang imong first wildo sa imong GCash. Kindly check.
1: Yes! Yes! Naanag yun akong first wildo! Ay, salamat, Lord! Salamat!
2: Pasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
3: Kaning dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
2: O libre pa agyod ang senior high school sa ACT.
3: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa agyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
4: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
5: Oh, ani mo pliti? Ay, galimti.
6: Seth, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito si Mudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Seth Cogon Herbal Capsule ug Seth Panyawan Plus. Siya naulian.
7: Kidney gyud ayo akong kilid nga nakahilig gyud ko og dugo. Mao tong nakadugo man ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Nipalit dai ko kawan ni kaloy sa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wa na man ko gibati nya kaantog karon nagmin din ako. Antog karon ayo na ko hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito si Mudlan amo isa sinta nakapin.
8: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
9: Put na big Marty, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inombro nga mga unsang nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
8: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
11: Uy, nga naman, Marie.
10: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
11: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Sun sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuhay anang alkansi. Nang graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
10: Yun sa maninyo, Marie.
11: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
10: Unifins?
11: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napo kabaktin nga among gibuhi, sa pinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
10: Kadang ko di ay, Marie. Tudroi ko.
11: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
12: At ang iyang pagbukas sa JM Poultry and Livestock Supply Branches. Mayo 27 sa JM Kinapawan Zipol Building, Alim Street Kinapawan, Cotabato. Hunyo 8, JM Buray Purok 3, Buray Paranas Samar. Hunyo 21, Hinabaan Barangay 1, Hinabaan Negros Occidental. Aduna kita yung mga giveaways alang sa unang 100 ka mga customers.
13: Addo og palit na mo.
14: Happy Fiesta!
13: Kinahanglan, extra ang handa.
14: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Naana ang mga bisita? Kadyot
15: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
13: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
13: Naa! Bisag pang sharon pa. Na-election, humba, adobo ka direk.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
19: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
20: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka puyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
21: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
22: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
20: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka puyon ang akong mata.
21: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
22: Kung pirmi kang sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga
0: talaga sa imong mata. Matagadlaw.
1: Available na sa Mercury o mga suking butika.
16: EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa suspansya at vitamin gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay, moringa, neem, guyaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban na. Go for health. Go for life with EXL.
23: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
25: Kapoy, kaya niya talagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid to roon eh. Gani ay. Sa diyang nagmuntin ko, ana ay, patun sa iyaha.
26: Apo di lang, makakas bilay mo ito.
25: So anak ka, 90 na ka.
24: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
27: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
28: Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said. Wapagin po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun kay siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
27: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
29: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
30: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
5: Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit Number FTB248454, Series of 2026.
6: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
12: Balita! Di pa si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams ug top 10 sa nurses board exams.
13: Kaninda di ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism ug business.
12: Og libre pa gyud ang senior high school sa ACT.
13: Gawas ka advance ug pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa gyud ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa siyudad.
14: Oh, sige pa! Hindi na kumagdo!

0: Grabe yun akong lipaya sa diyan nakakita ko sa akong first world, oh. Nag-central Gcash. Mura ko gugigbayo sa langit kay dili sa diyan ang katidad nga ako nadawat. Hangtod nga nagpadayon akong trabaho o gisuduhan ko every end of the month nga wa joy palta. Pero human sa pila kabuan, nahibuhog na lang ko nga dili namang gud kayo akong sweldo nga kung buto na naon, dili mag-iunta ni sila madiliw paghatag na ako sa sweldo. Unya?
1: Hala! Saan naman ang atong mga bills, Ruin? Pulis na rabata overdue?
0: Mabitay akong nahuna, day. Sige lang, day. Ang atong savings lang una ang atong kuhaan. Ako raon niya ni follow-upon.

0: Ay, salamat. Ay, salamat yung tao. Naabutan yung tao ko sweldo para sa last month. Ay, salamat.
1: Nanadong?
0: Oo, day. Salamat yung tao sa Ginoo. Susto ko yawang biya ko. Murag. Murag biya glimingaw yun. Wak man kayo mga projects good.
1: Mao pa?
0: Eh, pero may untag dilit lang dayo eh. Si Bako ilang taon. Usao na lang.

0: palo og bitaw na ako dai. Ni bangkor playa noy.
1: Ah, ay kog ingnang di na ka mabayran ato.

0: Mauntay akong concern bisa mabayaran lang ko sa akong last pay. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Duna ba ko'y katungod nga pangayoon akong last pay bisag wa mi gipirmahan kontrata? Ikaduhang pangutana. Unsaon ako pagpamatuod nga nagtrabaho gyud ko sa kompanya mismo bisag wa mi kontrata? Ikatulong pangutana. Pwede ba na ako sila ma-report sa dole bisag freelance ra ko? Unsa may mga procedures nga dapat i-follow kung dili gyud ko nila bayaran sa akong last pay? Ikaw pat, o katapusang pangutana. Doon na ba ko'y katungod nga magukod sa akong separation pay o back pay bisit informal ang among setup sa diyang na-hire ko? Palihog, tabangin tambagi ko, kini ang akong suliran, Jomar.
1: Mayong adlaw, mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Batanog. Ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto legal. Of course, mga medical na itong mga pangutanag, mga problema guys, na si Dr. Rene Obra. Busa, unsay atong gidugayan. Please, ipadaang inyong suwat sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ato ang mga sukintig paminaw, hinaot unta sa matag-adlong maminaw ta, leksyon, inspirasyon ang ato ang makuha og we remain to be grateful and thankful kay naay kasulbaran ang ato ang mga problema, naay solusyon, naay mga tao. Sama na ato ang programa nas Dr. Rene Obra, nas Attorney Elaine, natay mga kaabag nga muta abang nato, meaning to say there is hope. There is always hope, mga sukintig paminaw, no? Ayaw yun mo kawad tangan og pag-asa. Ayaw og ka-discouraged. Ayaw patakag himog desisyon nga magmahay ta later on. Di ta magpadas atong kalagot og kaisog, no? Kay ang pulong nga mugawas atong baba, di mabawi baya, no? So, hinay-hinay lang, kontrolahon lang yun nato atong kaugalingon, no? Di magpada sa feelings. Kalma lang guys, okay? Letter sender na to karong adlaw kay si Jomar Punto Ligalta, 28 years old from Cebu City. Ang iyahang mga pangutana, no? Tungod ni naaman ni siya'y trabaho, napadapag yun sa iyahang, nakatrabaho siya. You know, kasabot yun ko's feeling anang first sweldo. Kanang ganang mga mura kang gibayaw, sakto yun na yung ingon. No, nga kanang ma-inspire ka, malipay ka pag-ayo, no? O niya, mahugno gitag usahin, magka-problema, lagi good po ato ang trabaho, no? So, naani siya'y pangutana kabayin siyang sweldo, kay naundang man siya, o niya, na-issue siya sa iyahang last pay, no? Unang pangutana. Duna ba siya'y katungod nga pangayoon ang iyahang last pay, bisag wa sila'y gipirmahang kontrata? Of course, ang imong gitrabahuan, you should be paid for the services that you have rendered. No work, no pay. Nya, there is work man, there is pay. Dili pwede nga dili ka maswilduhan. Kung imo tong gitrabahuan, dapat kaniyang swilduhan. Of course, mas maayo yung tag na ay kontrata, pero there can be proof man, mamahatag ni mo nga niservisyo ka. No? And plus, ang kanang imuhang mga himo nga mga nadawat nga sweldo before is proof, no? And plus ang katong iyahang note, no, nga nag-send sa imuha sa WhatsApp nga ma-discontinue ang imong service. So from the time sa imuhang last nga sweldo nga nisud sa GCash up to the time nga nakadawat ka nga your services

0: ang kana ba yung pag-terminate na to? Di man na basta-basta. Dapat ba yan na ay 30 days notice? Unya, kung wa man ko kabawa man, musulti kung unsa na yun ni kadugayan, no? Pero wa po ta kaabot og tuig, siguro wa tay separation pay. But, ang katong pamaagi, posible ba yan ng illegal dismissal? So, pwede kita mo add to Department of Labor. Kaya dili man na ingon anak, kasayon lang, pagtangtang og empleyado. So, therefore, base na atay illegal dismissal during the pita. Okay? Ikaduhang pangutana, unsaon ako pagpamatuod? Nga nagtrabaho yun ko sa kumpanya mismo, bisagwa may kontrata. The fact ba nga giteksan kas WhatsApp, nga your services are no longer needed, ug naa kay madawat katong transaksyon nimo sa GCash ug mga notice nimo nga mga payslip nimo baron, no, pinaagi sa text or WhatsApp, that is proof nga empleyado ka ug gitangtang ka illegally, no? So that is enough, dili kinahanglan usay kontrata. Although honestly speaking, contract is the best evidence, but there can be secondary evidence to prove your employment. Ikatulong pangutana, pwede ba nako silang ma-report sa dole bisag freelance ra ko? Unsa may mga procedure dapat i-follow kung dili gyud ko nila bayran sa akong last pay? Okay, then I suggest you go to the Department of Labor and Employment, ilahang opisina na din sa Gorordo Avenue na apod sa G Mall, dapit at mga ng Queen City, para makipagsena ka mapatawag to ang katong kumpanya para mahusay mo sa imuhang dismissal ug sa imuhang last pay. Ikaupat o katapusang pangutana, doon na ba ko'y katungod nga mugukod sa akong separation pay or back pay? Bisan informal lang amo ang setup nga na-hire ko, the answer is a definite yes. Sacred kay ning pagpanrabaho. Right to life, right to labor and employment. These are guaranteed human rights nga giprotektahan dili lang sa atoang saligang batas or sa constitution, but also in our labor law, no? Ang atoang mga mamumuo are really protected by labor. Mauna nga mudapig na sa imuha adto gyud sa Department of Labor and Employment because you are entitled sa imuhang last pay, and I think they may have, no? If I'm not mistaken, if kay ang ako ang nakita dere, ang katura mang chat, no, posible nga naay violation sa pamaagi sa pag-dismiss nimo, and they may have committed illegal dismissal. So, pwede pa mong ginamasturyaan o mahusay sila dito, no, kung ipatawag sila, please go to the Department of Labor para maprotektahan ang imuhang katungod as an employee. Di na mo matter karon, naamang kay proof nga empleyado ka, dili lang man kontrata ang proof. Okay? No, dili, wala na nag-ingon nga why kontrata, why employment, dili, oy. There are other ways to prove nga empleyado ka. Sama sa imong payroll, sama sa katoyang text nimo. Kaya nung gitang-tang mangka, di ka empleyado. Diba? So, ana na siya, ha? So, dole ta, guys. Jomar atus dole. Mga sukintig paminaw, hinaut-unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kay salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa atoang programa. Kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Ma Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.
1: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins buhi na hinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins moatake sa mga cells ug tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs ug system sa lawas. Busa aron imong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, og dili na sakit ang akong pagpangihi.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya

0: Car na is Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso nga tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
2: RMN Newsbreak, Newsbreak.
3: Mayong hapon, kininyo Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin kanato sa SED Marketing. Ang tiga maugtiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, ipalantawan nga doon ay ma-develop ng low pressure area kung LPA sa Pacific Ocean at sa inapos nga bahin sa Mayo. Nipaibaw ang pag-asa nga tulo ka mga potensyal nga LPA ang posibleng maporma tali sa Mayo. Mayo 25 ug Mayo 31 din usa sa mao mga weather disturbance posibleng mo develop sud sa Philippine Area of Responsibility kon PAR. Taliwa sa mao mga LPA ni dugang ang pag-asa nga ubos ang chance nga mulambong ato sa usa ka bagyo. Ang maong mga LPA sanglit mahimong mausab pa ang kondisyon sa panahon sa mosunod nga mga adlaw samtang ang easterlies mao padayong magdala og pag-uwan sa pipila ka bahin sa nasod. Katong mao balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Og nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

Women Drama presents Hondu Manan So Sa Ka Awe. Ano pa daw sa iyong kaagi karun? Milk na yung sa kababae nga taga Lapu-Lapu City, Cebu. Ang natumatatampu, nagdasingan nga May.

0: Ang maski pa epektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
1: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.

0: GX500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo ug himsog nga atay. TTX500. Adlaw-adlaw. TTX500. Garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX500. Pabalik sa mga butika. TTX500.
1: Ako sa Janice, sugay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao, DTX500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX500.
0: TTX500.
2: Pabali sa mga butika.
3: This Time Check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
4: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
3: This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Linuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
5: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3.
7: Potent, safe, aseguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Mabibili sa mga butika.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
3: This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
9: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
13: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product, kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
14: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
15: Para sa masulhay niyong pagpamuhin.
14: Super Fiber.
15: Mabakal sa mga butika.

0: Thank you, Lord. May trabaho na gid ko.
1: Hi. Ikaw rin ang bagbo na mong kauban? Albert?
0: Ming.
2: Ni?
0: Tess?
2: Daan po gid ko kay ikaw, ni!
0: Lari ka magtrabaho din, ni?
2: Oo, taon, day. Daghan mo ko nag-ingon nga na ako ni may mga bagong kauban. Sus, ikaw man di ay!
1: Kaila di mo, Tess?
2: Kaila yung taon kaayo, Bert. Kiklasmate man may pag-high school.
1: Uy.
2: Pero maulagi. Nagkalagot lang may pag-college na namo kay ibalhin man may puyo.
0: Lipay kay kaday nga may kaila ko din, ni.
1: Kumusta man yung trabaho din, Amy?
0: Okay naman, Bert. Kaya ra.
1: Maayo nun. Nikaw, tanto ba? Ako yung tangang invite nun.
0: Asa man?
1: Snack lang sa gawas.
0: Nga naman?
1: Awa lang. Gusto lang ko nga magsuod.

0: Day, permi lagi kong makabantay ni mo nga magpuyog mo ni Albert. Nangoy na siya ni mo?
1: Uwa man, Day. Ganahalang tingali na siya nga magkasuot ni.
0: Ayaw kumpiyansa ng Albert, Day, ha? Taghanra ba nagkipang magtusan?
1: Ha? Ay, pag sure, oy.
0: Lagi! Dagan ang nagsulti nga na ni anak sa ilang dapit. Mungkong mahi mo, pagdiktay yun anak niya.

0: May pwede ko namang uban ng gadayot.
1: Naon sa deka, nganong gool ka ng naong ni mo?
0: Nag-away mis akong uyab, May. Pwede ko namang uban ng gadayot lang. Nagkinanlan ako pa istorya-istorya.
1: Sige, pero di lang tayo magdugay ha, kay mangita baya si mama na ako.
0: Uban din ako, bisag gadayot lang.

0: Imnan nang imong tagay.
1: Di man ko mainom good.
0: Mayroon na good. Bisa karon lang. Damayin lang ko sa akong problema.
1: Naunsa day ka, Bert. Karon ba kayo mga kita o lalaki nga nihilak? Unsa day kadako sa imong problema, ha?
0: Kuan. Mabugos mo good akong uyab. O dili ako ang amahan.
1: Unsa?

0: Sir, health testimonies. Si Sir Pablito simudla na kasi natin o kidney problems. Nisandi sa Sed Kogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney nyo dyan ayaw akong kilid nyo naka hirin yung kogno. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Nipalit dahil ko awan nyo. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatin. Nakahantog karo. Nagmintin ako. Antog karo. Ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito simudlan. Amon isay sinta nakapin. Sabay na bista.
2: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Nagharaw tambal ipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule. Ginta na gyud akong gibati.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
6: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
7: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
10: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
9: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
10: Oo kayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind na akong giatiman ng akong mata ug panglawas.
9: Ayos! Busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
11: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
12: Bag!

0: wa pa na ko siya masakping kachat niya ang bago niya uyab. Magmatarigid ko buntag.
1: O niya, hain mo lang imong uyab.
0: Matuwa. Tuwa na sa lalaki nga nagkapamabdos niya.
1: Ayaw lang ko kaguol. Baka kita na kaog babae nga parakit ni mo.
0: Salamat niya. Medyo nigaan ang akong dugan nga nakapahungaw na ko sa kong gibati. Ato lang ito, wasyo lang itong ginungay kay mamauli nita.
1: Bird, nalipong ako eh.
0: Ha?
1: Maraman nagnituyo ka ang akong kaliputan.
0: Ha? Kagamay itong ginom na to. Nalipong na ka?
1: Lilibay ako analog inom ah. Sige, kayo mo pa ulit na ako, ha?
0: Kuhan ka na. Ako na lang kang ihatod sa inyo, okay? Basig mauno sa kasdan. Sige, bawa yun na.
1: Ang sanin yung mong gitataan ako. Di manip, bye.
0: Pahuway lang muna. Unya ra pa uli sa inyo kung makapahuway na ka, ha? Tarong magbigda, baby.
1: Ikaw, ha? Doon na kayo ng ngapil ni mo sa kong ngapil. Helper, imo makukugyakan. Ay! Magkakusamang ka.
0: Saan din ang kuspatan ako ni Mami?
1: Helper,

0: ha? May nahitabo niya ni Albert?
1: Oday.
0: Ginoo ko in taon ni Mu'y. Nga na nisugot makamay may tabo ninyo, di man mo uyam.
1: Kalias may nakainom, day. Wala na mo kapok niyang among kaugaling mo niya.
0: Ginoo ko in taon ni Mu'y.

0: karoon sa Manis, Albert. Dili naman makikistorya na ako. Mura man siya naglikay. May mo ba nga mag-istorya, Tabert?
1: Oh, ha? Bahin sa unsa man?
0: Sinahit na po na to.
1: Ay, kalimtira to eh. Ipiktura to sa tong nainom.
0: Sa ingon lang anak ka sa yun. Albert, nakuha in town ni mo akong pagkababay.
1: May, kalimti lang to nahitabo na to. Ang importante nga, payas na nalipay.
0: Albert!

0: Alah, awak nama kuduk. Di ni mahimu, magpalikog badan si Test. Kinumuko. Diyos ko, positive. Kinalang mahibawin ni si Albert.
1: Unsa imong abdos?
0: Mao na, Bert. Mabdos ko.
1: Unya?
0: Unsa unya? Kinala man nung pagka sa imong gibuhat na ako.
1: May, di ta tauyab, uy.
0: Dili tauyab, pero nakuha ni mo akong pagkababay. O karon ay umaabot at ang anak. May tulubagon ka na ako, Bert.
1: Oh, ipaguha na lang na. Aron may problema. Sagpa ko niya.
0: Sagbayos ka? Human sa imong gibuhat na ako, moingong kagipakuha ni akong gisabak.
1: Hindi lagi ko mahibong manubag anang nahitabo na to. Kay may kaipon ko.
0: Ha? Kasi, may kaipon ka?
1: May kaipon ko. O, may duhami ka anak. Tuwa sa probinsya.
0: Kinuha ko.
1: Sorry kayo, May. Sorry. Anang, ang tinuod... Wow, medyo ko'y gusto ni mo. Gusto lang kong mutilaw ni mo.
0: Sarboys ko. Igoan ako ni mong ipahimuslan. Ibo na itong plano ang tanan aron magkuha ni mo ako pagkababay.
1: Sorry, May. Istoryara mo itong nakaugod nga mabdus sa lain ng akong uyab. Pero, hindi ko ito tinuod.
0: Sarboys ka, Albert. Ningin mong ibuhat ako. Di na ko magpakita ni mo. Pagkatauhon ko ning bata ganian sa kong sabakan ug dili ko siya ipailan nimo.

Niresign ko sa akong gitrabahoan araw di ko na makita si Albert. Nalipay na lang sa ko kagidawat naman ko sa akong mga ginikanan. Sa pagkakaroon, may anak na ko, usa ka babae. Dini na lang kutob o dakan salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.

0: original Koi Herbal Capsule.
1: Ko si Evelyn Paraguso, nag-edad ko 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule. Kanang kapoy, akong lawas, nagalihok, laay kay iliw, labi na man laba. Ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, yung kahuman niya. Moto, nakadungo ko sa radyo. Niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin, magsiklagsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule. Sure.

0: Ang mong kaagi, gibata na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusab mga ikala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada, sa inyong nakalainlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakami. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa sakami care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Umakaipada sa Handumanan Official Facebook page. Hindot sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pahagpamina.
1: Kininga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Subay sa makusog na dagan sa modernong panahon, diin padayon na pagsulbong sa kaalam sa natad sa siyensya o teknolohiya. Namugna kining pinalahi nga sugilanon na si Andre o si Ethan.
5: Yes! Milampus ko! Nagmalampuson ko! Ana, mi-blink na ang iyong mga mata. Kumusta, Ethan? Mayong pag-abot sa tawhanong kalibutan. Ako si Andre Martin.
6: Salamat, Andre Martin. Yahangop ko ang pagmugna mo kanako.
5: Ikaw ang buhing kamatuoran sa kong kalampusan, Ethan. Ikaw, busa hinumdumi. Nga ikaw, mau ako. Ug ako, mau ikaw.
7: Usak ka lang kay humanoid robot, Ethan. Apan kay milagpas ka sa imong limitasyon. Angay ka lang nagunobong ka sa himpit aron mahalaw sa layon!
8: Ikaw na, Andre! Gusto na! Nagpakiluoy ko ni mo! Ayaw akong ignalieni! Hatagi akong higayon nga magpabilin! Buod ko magpakabuhi nga normal sa susama ka ninyong mga tao! Buod ko mahigugma! Ug mahal ako si Fiona!
9: Ayaw! Ayaw, Ethan! Ayaw!
8: Ako ka lang, Fiona! Ako ka lang! Ug walay Andre Martin nga makagawa ka ni mong gikan ka na ako! Wala!
4: Si Andre ug si Ethan. Si Andre og si Ethan. Unsay kaugmaon sa kalibutan kun dili kapugngan ug magpadayon ang paglambo sa artificial intelligence. Matud pa sa mga batid sa natal sa siyensya, sa tuig 2300, kontrolahon ug dominahon na ang kalibutan sa mga robot pinaagi sa artificial intelligence. Kun mahitabo kini, unsa man ang atong kaugmaon? Si Andre og si Ethan. Namugna ug gipanuki-duki sa tagsulat, Glenn Pino. Ubos sa direksyon ni Dino Birungan Eliseo. Music scoring and effects, Engineer Ariel Arriba Mancao. Sound engineer, Ricky the Savage Garing. Media production specialist, Lloyd Cabiana. Laing dalit kaninyo sa RMN Drama.
10: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
11: Karong May 27 to June 5, 2026.
12: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
10: Kining a free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
13: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
14: Sed Health Report. Health Report.
15: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning Sed Panyawan coffee mix. Tawag ko kagtag us kabulan. Pa sugar ko usog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain Sed Panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
16: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
14: May buhay sa makabuhay.
13: Sed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
17: Idagan na ko siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Sed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
13: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
18: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
19: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
18: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
20: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: health disabilities. Health disabilities. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
1: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Sed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
0: Ang Sed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.

0: Pagkaroon, ariang sumpay ni naghinapustan ng sukilanon, si Andre o si Evan.
1: Colonel BJ?
2: Kinsa ka na ang gikasulti mo sa cellphone, pali? O kinsa ang imong kipasabot nga mahinampak? Ha? Kinsa, pali?
1: Si Bro Louie, Colonel BJ. Ang ato nga kabaro. O kauban sa fraternity nga si Brother Louie. Siya kinigang ko nga gikasulti sa phone. Gusto ka bang mag-isulti? Kanyang, Bro Louie, gusto makikisulti ni mo si Colonel?
2: Wa, kumingon ba di nga makikisulti o kaniya? Magsulti tagtarong ba di, human sa inyong panagsulti?
1: Kanyang lang, Colonel. Colonel BJ. Oh. Shit. Shit. O so may problema ni mo, Colonel BJ? Kung nandula ka ka na ako, unsa imo pagdula. Mahimo mong tawagan karon dayon si SP4, Louie Peligro. Aron nga, kumpirmahuli mo kung siya ba nga kong kasulti o lili.
2: Huwag kong kasulti, buddy. Defensive ka ba kayo?
1: Unsa huwag kong kasulti? Unsa huwag kong kasulti? Kanto niya ay nangutahan na ka. Kung ginsa nga kong kasulti, unsa malika to? Sa tono sa imong pinangutanaan na ako ganina, agrabyado ka. Mabitaw ka, gustong tanako ako katubagun ni mo ang ako cellphone. Ano nga magkasulti ka mo si Brother Louie? Pero dilima ka. Yaw sa may problema ni mo. Ha? Diritsu ako sulti. Kung agrabyado ka, kung unsa na bakukangan ang naa sa utok ni mo.
2: Wa.
1: Wa? Pero ang tunon sa imong tinubagan, salam tunon kayo.
2: Sorry.
1: Sinvergüenza impacto, General. Sorry. Sayon lang alaga sayon.
2: Basta, sorry. Di na tumausap.
1: Colonel BJ, kung iunya na ang pagkatao na dili kasaligan, ayaw nag-ipanaging nako. Kay dili ko traidor na paghigala. O pagkamimbro sa atong fraternity. Kay mitahon ko sa mga prinsipyo nga atong gipanumpaan nini. O nag-ilanay na usab kitang daan sukat pagyod kaniadto sa nagtungha pa kita sa criminology. Hinom dumi o hunahuna ka na pag-ayo.

0: Un sabay na hitabo kaninyo, Colonel. Ni Sir Buddy. Nga moraman o gamitas ang inyong mga tingog kagani, ha?
1: Wa. Wa, Professor Charles.
0: Unsay wa. Musaga ba rin ang inyong tingog sa walay hinungdan? Unsa pa'y problema? Colonel.
1: Ambot. Nasayo plantingan ko. Ubaka, ugaw ra kayo kung gula-hula. Maong naingon ko ato.
0: Hmm? Huwag ko ikaw isabte, Colonel.
1: Pamilaw, Professor Charles. Kaysa heran ko ikaw kung naunusami ka kanina.

0: Ang mga puha. Makita din sa monitor sa CCTV din sa kwarto. Nga seryoso kayo nagsulti. Ayaw ko ninyo hagita, mga buaga mo. Katingalig, ako ray magkapatay din niyo.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapuy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapuy kayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo liba. Mawala mo ko kapuy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Kanang ikan sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ani. Siya makawa man yun ni kakapuy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
4: Food's here, guys.
3: And feel the vibe.
5: Best concert ever!
3: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Armor up for adventure with Biogenic.
7: Breast cancer. Ang delikado mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
8: Cebu. Get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
9: Na ay high cholesterol o diabetes?
10: Oh no!
9: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
10: Yes!
9: Say yes to GlucoPro.
11: Use under medical supervision.
12: Unilab quality yan.
13: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
14: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello! Beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, tunay, natural at original.
17: Kung moingon si mama nga,
18: sige ka, gaw. Inanani mong tambal.
19: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha?
18: Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
19: Ang iyang buot ipasabot.
18: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
20: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyong abot kaya o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
21: Ginhawa ang Generica.
22: If symptoms persist, consult your doctor.
23: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
24: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
25: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
24: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
26: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
27: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: Well, Sir Buddy, may mo bag makiksulti ko na mo?
1: Ano? Usa may gipanulti sa buwag a kinil pichi ka nimo, Profesor?
0: Sir Buddy, dako gyud kog pagsalig nimo. Ug mitahod gyud ko nimo. Kinining akong kahimtang karon nga pinangita sa balaod. Dako kagikatabang. Hinungdan ngan nga higala nako si Colonel BJ. Ug sama nimo nga ako na usab nga higala. Sayang gisulti nako. Sanay tabo ninyo kaganiha. Nasulta nako. Nga miscommunication regard ang problema. Usa dili angay nga ma-escalate kini ngadto sa dilema ayo ninyong panag-away. Kay kamurang dugo ah. Sakop sa usa ka fraternity. Nga bisan og magkinaunsa. Nga bisan og unsa pay mahitabo. Ipatigbabaw gininyo ang inyong brotherhood. Oh, gipasabot ko na sa si Colonel Vigil labot niini.
1: Salamat kay nakagarag patunga tali ka na mo, Profesor. Kaming tawhana, doon kayo nag-gudbing nag-ilalay. Nagkailan ko niya kinsa siya. O nasuhito na sabi ko kung kinsa siya o nasuhito sabi siya na ko kung kinsa ko. Sukad bagay sa mga estudyante pa mi sa Osaka University sa BS Criminology nga kuso.
0: So, ayaw ninyong gubahan inyong banding. Tungod lang niya itong gamay kayong butang na pwede rin yung istoryahan o hinay. Nadili lang ipasaka o ipatas ang tingog. Aron nga, magkasinabtanay ka mo. Ugway conflict nga may tabu tali ka ninyo.

Igor alguna materia. Pero justo por allá, agaco con hoja y apaxanón, se hayan que ingo un gatiri anga y ga, mo iskalet, ang maong dili mayong pagsinaptalay, ni Colonel Pichi. Kabahin lang sa duha na ko nilang duha. Nga andam nang masugba sa kalayo sa impyerno kung masurrender ko na sila. O kung makuha ko na ang reward money, nagipatong sa o sa duha.

kasubukan ako, bro. Kaingon niya ito ang nahitabo. Pasensya kayo. Ah, oo. Naniguro na ko nga dili nila mamatiktan. Excuse me. Oo, bro. Oo, 100%. Nadili na nila mga tignan, oo. Naghihimo ko lang silang mga buang ug andam na alang nila ang laang aron nga makuha nato ang 2 ka 3 million o 6 milyonis nga gipatong sa ilang mga o. Naginam-hinam na ko nga mahuman na ning tanan. Ug ang imo ra nga gusingal agagong gipaabot para ining mga hinampak ning dagko.

0: Oh, sorry, buddy. Yan ko na ko nga nasayop ko. Nga nadalang ko sa kong emosyon kaganiha. Napasabot ko sa hanggaw nga Professor Charles nga murag siya na lang yoy husto kamanulti.
1: Well, ginawat ako ang imong pagpanghayo. Sorry, Colonel. Kaya nagkasabot ko nimo. Kanakay, wa pa matigayon ni Anto nga itong iplano para ni Professor Charles. Aman ganon.
0: Ursa'y bot mong ipasabot, buddy. Ursa!

0: Buot nga makiksulti ka na to si Buddy Professor Charles.
1: Wa ba siya musulti ka na mo gano'n sa iyang tuyo na to?
0: Wa siya mo ni Tali. Basta nga iyang gigon. Kalabot kini sa itong pagbiya na din niya sa Cebu. Paingon nga to sa Mindanao.
1: Ako ba? Mayo kung mawag ka na. Hain siya.
0: Tuwa siya magpaabot ka na to sa sala.
1: Tana, ato nga doon.
2: Karon, Professor Charles, Colonel BJ, tawagan na ito ang tao nga maoy. Mukumpirma ninyo nga planado na karugabi ang pagbiya ni Dutini sa Congress House. Diritso na sa napitiin at huwag dito magpaabot ang kumpit nga mo inyong sakyan paingon sa Mindanao.
3: Mao ba, General Buddy?
1: Salamat kung mao. Daghan yun kayong salamat kanimo.
3: Ako ba di? Di lang yung kumapasalamat pa di mo, ha? Kaya halos kinistorya na to, sige akong pasalamat.
1: Mao!
3: Nahurot na akong pasalamat di mo.
1: Mao, sige balik. Buwag. Bueno.
2: Niyanin ni Mag ang mga props o maskara ga inyong gamiton. Aron dili ka mo mailhan ni bisan kaysa sa inyong pagbiya din ni Professor Charles. O Colonel PJ.
3: Uy, mao ba? Kung mao, klaro na nga, way sabit kining among pagbiya din sa Cebu, General Buddy.
2: Gibutan ako sa siguro ang tanan, Professor.
3: Pastilan, unsa may among ikabugte, nining imong pagtabang ka na mo, General.
4: Bitaw, Buddy.
2: Ayaw na ka ninyo gulahulahan, unsa man na sumagod.

Kaya matuod ng higala, mutabang ang inasayang isip na matuod ng higala. Ngawa magpabutog bayad o bugti sayang kinasing-kasing nga pagtabang ni ini.

0: Karon nga himpit na gyud ang imong kagawasan, Andre. Og wa na maka-question pa ni ini. Kay may mga dokumento ka naman gyud nga giuptan. Unsa may imong mga plano ron?
1: Ang akong plano kanang magkatakdo gyud kun unsay imong mga plano, Fiona.
0: Ikaw gyud.
1: Bitaw.
0: Ang imong phone. Si Candice kanang mitawag.
1: Si Candice? Ambi. Hello, Candice.
2: Hello, Andre. Wa ba ko makadisturbo?
0: Awa man, Candice. Naminaw minimo si Andre.
2: Mayo pyo na kay naade ka uban ni Andre.
1: Padayo lang, Candice. Kunon sa imo tuyo.
2: Andre, may hilong nga informasyon na may abot ka na ako. Yung may sikretong operasyon karoon nga himuon sila si Major Suarez sa pagdakop buhi o patay man kanila ni Professor Charles o Colonel DJ.
1: Unsa?
0: God!
3: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radyo Man Marisa Abadien. Sa toang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gipaibaw sa Bangko Sentral ng Pilipinas kung BSP nga usa ka commemorative coin nga nag-feature sa Pahiyas Festival sa Lucban, Quezon, ang mahimong available na for purchase sa online store ni ini sugod ug mga adlaw Mayo 21. Sigon sa BSP, limited lamang ang supply sa maong coin din ang legal tender value ni ini na kantidad og 100 pesos ug mapalit sa BSP online store sa kantidad nga 5,000 pesos. I-feature sa disenyo sa maong coin si San Isidro Labrador ug gitawag nga keeping ang main decoration sa Pahiyas Festival. Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mga labi ibiktimong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, kanilang natural ingredient anang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, nga nailang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Diligon magpugis-pugis sa inyong hapanit mga kasama, tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap, aduna natural nga moisturizer, anti-aging, kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
6: Basta na ay hilanat,
7: dapat matik. Ibay, Jesse.
6: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
7: Dapat matik. Ibay, Jesse. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
6: Dapat matik, ibiogesic.
8: Alagang Unilabyan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: It's a belly friend.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
2: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Dagan, Misael! Dagan!
5: Ayo!
4: Dagan! Gah! Bisan paggubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagbaw sa akong kaso ko!
6: Mito, Gaspar! Kagaw ka!
4: Michelle! Ayaw kong pati, ha?
5: Kining tao ka ron na imong katubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Ako ang eskwadro!
0: Eskwadro! Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero.
7: Inyo lang mabati dinhi sa RMN Drama at Tangi.

0: Ito ang oras ng panalangin.
1: Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

Mga higala at tanginin nyo ang sumpay nini naghinapulstang sugilanon, si Andre og si Ethan. Sinulat ni Glenn Pino. Ubos sa direksyon ni Dino Birungan Eliseo. Dalit ka na to sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamahan.
2: Oh, ngano man lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulungan.
3: Jenny, kamingaw ba sa banay inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag tango, abay. Di gud ka mahadlok nako.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Jani, ngano ka so kaon man ka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutong langgaw, Puldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidad. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and Sound Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato!
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cebu City Branch.
8: Karong May 27 to June 5, 2026.
9: Alas 8 sa buntag, nganto sa alas 4 sa hapon.
7: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
10: Long have we waited.
11: Panduay First Five.
10: Zach Tabudlo.
11: OG.
10: December Avenue.
11: Parokya ni Edgar.
10: And Kamikaze.
11: On May 29 at the SM Seaside City Cebu Concert Grounds.
10: Panduay First Five.
11: Brought to you by Panduay,
10: the world's number one rum.
11: Get free tickets when you purchase select Panduay products in participating outlets.
10: Visit the Panduay First Five official Facebook page for more details.
11: Promo runs from February 27 to May 29, 2026.
10: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
12: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
13: Zed Health Report.
14: Health Report.
15: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
16: Happy Fiesta!
17: Kinahanglan, extra ang handa.
16: Kaso, piyesta po ng akong body pain.
17: Naana ang mga bisita? Kadyot
18: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
17: Wow! Mas maayo pa?
18: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
16: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
18: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
19: Unilab quality yan.
20: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ang ilan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
22: Life Extension Vitamin D3.
23: At ngayon, ating pakigan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
24: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
25: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin
24: ko. So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga opo. Products ng Life Extension sa inyo?
25: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3.
24: Uh-huh.
25: Nagtulong talaga.
24: Oo, uh-huh, hindi na sumasakit.
25: 100%.
24: First name po ninyo?
25: Bernardo Baluses.
22: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
1: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
2: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
23: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka.
14: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: morning ko.
1: Ana si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
2: Kuyawang Dan, uy!
1: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw.
3: Pinakalami nga black coffee.
4: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
5: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
6: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
7: Tunay Natural at Original.
6: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Anak ko! Anak ko!
2: Luoy yung samahan.
3: Luoy, Giyod.
4: Alak, ipalpal.
1: Kinsa! Kinsa ang nag-ungo sa akong anak! Kinsa!
2: Uy, giungo ko no ang bata.
3: Giungo? Ako ni picturean.
2: Naunsa man yung bayan na. Kuhaan man yung picture ang pating bata. Gawad yung bayan na.
1: Ibalik ang ungo ining napita.
2: Ayay!
1: Mapagan
2: mang kas Johnny ining kipasangil sa amahan sa bata.
1: May koronado pa rin tiko mo. Kanay nahita po. Ungo ang akong anak. Anak ko! Anak ko!
5: Gabol daw. Tia Alicia. Di lang na mag-unay o daot tayo eh. Parihas man dang kulunga kaliwat sa gidungo nga ungo.
6: Ay kinag-unay na ita nga wakman.
7: Bitaw gaw. Pero ganahan man lang maniguro kung unsa na imong kahimtang karon. Ikaw ba yung nakasunod sa bato ni Lulo?
6: Mauna. Unya, naapakay piso sa imong tutunlan.
7: Kung maungo ka, mapagan man sa pasangil sa mga tao.
6: Gusto na ko og normal nga kinabuhi. Maubitaw nga nagpalayo ko din ni Papa. Kay mauhaw na kaayo ko nga anggaan og anak sa ungo.
5: Aw, aron magkasinabot ah. Ayaw na lang ko ninyo panide. Ako naman gidawat ang pagkaungo ni Lulo. Ayaw na mong magdaghan usaba.
7: Pero, unsa man yung gihonghong ni Lulo Pilo ni Mugaw dyan eh.
5: Walang isa'y gihonghong ngaw.
6: Ay, doon na lagi. Nakakita mi. Gipadool niya ang ihang baba sa imong dunggan.
5: Nung sa mataon mo, eh. Hagaw-haw ratos patay, eh.
7: Ha? Unsa ko'y hagaw-haw sa patay? Sa ato pa. Doon na yun siya gihonghong ni mo.
5: Aw, nabitaw?
7: Daan pa yun ko. Nagpaigot pa yun ka na mo.
6: Huh? Unsa may gihonghong ni Papa ni mo?
5: Ay, okay. Kini ha. Wa na yun ilipod-lipod ha. Si Lolo Pilo, kuan mo kad, mura naman to siya giango-ango, tiya. Go. Mga gibinlan ko niya o panyo nga doon na igiputos nga gilingin nga simintong bato. Kanang murag, Julin ba?
6: Eh, oo niya.
7: Unya?
6: Ahain naman ang bato karon.
5: Ay, sa mukha ginatong tulo, eh. Tulo raman ang tatano. Mauni ang panugo ni Lolo. Ang iyang hunghung. Mauni.
8: Ayaw na ipagkita, Soba. Palikunta ka kung ipunag ipagkita sa pagtao. Pisan sa imong igagaw. Imo lang ka na kumuha pag-ayo.
5: Mauna ang panugo ni Lolo. Dili ipakita ang iyang gibilin na kong bato ni mo Gaupoldo. Ay, ako ra kuno ni. Unya, mubalik siya kun ako ning ipakita ni mo. Ha? Ikaw ganahan ka na, balikon ka. Patayin ko to, balikon.
6: Ha? Misulti ko si Papa Ana nga mabalik siya.
5: Oh, lagi. Unya, unsa man, ha? Gusto mo mutanaw sa bato? Di magamumadlok kun mubangon si Lulo, gikan sa iyang lubganan. Huwag mo dool ninyo, ha?
7: Di lang ko.
5: Nga, punta man tiya, ikaw ganahan ka? Mutanawagod mo sa giputos ng bato ni Lulo Pilo? Hugot ba yung gayo ang iyang panugo na ko nga? Dili ni ipakita sa lain. Kahit kung ako nang ipakita, mubalik siya. Punta man, mutanaw mo, ha? Tanaw mo?
6: Dili na lang.
5: O, ikaw gaw. Kasi ganahan sa kamutanaw, ni Lulo nga, mubangon gikan sa mga patay. Ganahan ka?
7: Hindi ko.
5: Magsuhol mo ba? Kaya ako na ipakita ninyo. Ni aram ni sa kong bulsa ang bato. Tanaw mo?
6: Ayaw ha.
5: Ah, dili.
6: Ayaw
5: basta,
6: ha.
5: Basta ha. Di mo gusto mo tanaw ha. Karon gaw. Sige. Balik tag hisgot sa batang namatay. Tagadiin man to.
7: Kamerkado. Nasa kilid sa merkado ilang barbarong. Buboy ang an sa bata. Yang amahan ra ang yang kauban pero masakit to na yung amahan.
5: Oh, mo ba?
2: Johnny! Bay!
5: Ay, abay!
2: Bay, ay, salamat nga. Natultulan tang yung ka din eh, bay.
5: Oh, ano man na bay? Kasi problema.
2: Bay, kinahang lang magbantay ka bay. Kay matod pa sa amahan sa bata. Giungo ang iyang anak maong namatay.
5: Unsa? Oh,
6: ngano nakasulti man siya nga giungo ang bata?
2: Tungod kay wa na ni kasing-kasing.
6: Unsa?

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og kanormal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon namin gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am, sir, o ma'am, sir. Learn more at trust.ph.
4: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
5: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
4: Ang Seth Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangat.
6: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Problema ba ni mo pagpaniwang ug pirmi lang di ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balanse nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
1: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
1: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga
4: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
5: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
6: Congratulations to Bea Millen Wendorski of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
5: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: Kining corned beef na lang usab, okay na?
9: Mami!
8: Angeline!
9: Di man sa'yo pang okay ra.
8: Pero...

0: diet and exercise, nakagdud ka! Star Noodle Meats, corned beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Pag-sure di abay, Migmigoy! Tinood ka nga, giungo ko na ang bata!
3: Mauli ginagikagubtan sa menteryo, abay. Suko kayong amahan.
2: Gikuha alo kasing-kasing ang bata?
3: Oo. Oh.
4: Uy, kakuyaw ko na balita, ah.
2: Ah, dali. Magsusitas, menteryo.
3: Ay, ayos sa lagipay. Ayos sa pag-atubay. Basin ko nung saan kas amahan sa bata. Suko or ba kayo to?
2: Pero musamot na magduda sila nga ako ang nag-ungo sa bata. Kung mutago ko. Dali na, abay.
3: Ay, na-nang, aris ang minang. Bay, Puldo.
2: Tiya, unsa man tinuod ka ang giungo ang bata?
4: Agoy, kung tinuod man gani ni kuya, kun mapaganta.
2: O sabi ito buhato na ni Cha?
4: Managot lang una ta din ni sabay.
2: Sige Cha, total si Johnny man ang gidungo ka nakadawat sa pagkaungo ni Lulupilo.

0: Los bata.
1: Dog ka na staw, dinis mintir yo, abay.
2: Pakaibaw na bitong mga tao ron. Daghan na biyang vlogger. Tanawa ang nakadaghan, oh. Diba? Pulos na dag cellphone.
1: Unsam kayong gibati sa amahan sa bata, karon?
2: Nangisog untok maayo ganina, abay. Tudungo ka ron?
0: Maray na gungos, ako ka na!
1: Uy, kukuyutuhan na. Mito og siya nga, gibalbal ang iyang anak.
2: Mami ang sulti.
0: Abangi ko ninyo, kamanakpan lang ni Balbal sa kong anak.
3: Abangi
0: ko. Ay,
4: wa mo kayo namatay sa buhay pa siya.
1: Mig, muraw, bumayo na ang panlutas sa mga tao. Doon na niya makailan ako.
2: Bitaw.
1: Atras na, atras. Atras na, atras. Atras na, atras.
2: Sige, sige, balik tas agi na.
3: Hala, naa ang kaliwat sa ungo.
0: Uy!
1: Kalma lang, Manoy. Kanang nakakita ba ka nako karon nga nagkaon ko og tao?
5: Ah. Gibalbal ang akong anak. Busa magbayad kag mahal.
1: Maluoy ka nimo taon.
3: Ay, ako untay unayon na nag-ungo ka na, Noy.
5: Gibalpa lagi nga kong anak. Gikuhan siya kasing-kasing.
1: Noy, naiginuo sa langit. Dilit taon ako ang nagbalbal sa imong anak.
5: Wala lang may patay sa kong anak. Wala! Ay.
2: Bunog na gibaan mo niya, Noy.
6: Luwa na, Noy. Ayaw pa tayo papasagin.
1: Ingong bitaw ko ni mo nga, dili ako ang nagbalbal si mong anak.
5: Kung dili ikaw, kinsa man di ay. Ha? Hayon man ang kasing-kasing sa kong anak.
6: Kalma lang, Manoy. Itugyan lang namang mga polis ang pag-imbestigar sa kamatayon si mong anak.
5: Dili, sir. Giungo nga kong anak. Ug kini, ang ilang gitudlo kakaliwat o gungo ining dapita. Nagpanatawhan na, sir.
6: Gusto na. Wala ka kita nga iyang gitaon ang kasing-kasing si mong anak. Musa, dili nimo siya mahimong ipadako. Kung di ka mong patuol ako karon, ikayakurak mo. Ang patay lawas si mong anak ang atimana.
1: Manoy, mga pasubo na ko para si mong anak.
5: Oy! Ongo! Patabahuman!
1: Ha?

0: problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danaw, Mati City, Laba Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
2: Sabay ibati mo sakit imong hawak ana.
1: Sakit akong hawak, ko kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gid sa akong lawas gyud ni.
2: Eh, pa murag magpangita na ka.
1: Magpangita gid akong lawas aning Paragis Bilabila kay parte gyung nindota. 100% gyud sa akong gibati gyud wala gid siya.
2: So karon gimintin na lang nimo.
1: Gimintin na lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga mangita gyud og Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, dako kayo diferensya gyud. Salamat.
0: Busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila.
5: RMN Newsbreak. Newsbreak.
6: May nga hapon, kinis kasamang Eli Balonos. Huwag ganyan itong balita ni Urasa sa kaponon. Kato sa Koy Herbal Capsule. Gitutukan karon sa kagamanan sa pagsugbo ang pagtagayon o intensive massive vaccination sa 22 ka mga barangay sa syudad. Kini pinag-usap sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kung DVMF nga nila sa mga barangay nga high risk sa rabies. Matong sa lumaw sa DVMF Director Jessica Maribuhok, nga syudad doon na kapit sa 30 ka rabies cases nga naasa na isgutan mga barangay. Tungon din ni, tingnan si Maribuhok kakini mo ilang katagan ng prioridad pagpabakuna sa mga iring o iro. Ibabot yung sunod buwan, isunod na sa DVMF pagbayang sa massive rabies vaccination ang mga iring o iro nga naasa medium o low risk barangays sa syudad. Mga kasama, patasana ang pag-inom kanunay sa original Koy Herbal Capsule matag-adlaw. Araw manikay at tungkawasan sa nakariyang sakit. Kinimkatapang usap paghatag og alibyo sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, mayuma, guwete, insomnia, migraine, ulcer, almanas, tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections, o guman pa. Kinitukot yung original Koy Herbal Capsule dari sa kulong kapaliya. Kamunggay, luya, ahos, o ginseng. Gawas na ini, ang original Koy Herbal Capsule gisagapan usap organic vitamins o minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron o daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule may mong inon katulog sa kaadlaw o sa kaoras ng tunga di pa mukaon samtang tag-usa ka kapsula o sa kabataan. Sa tag-dusin sigunta lang matag-kapsula kini garantisadong katapang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamay ninyo mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule ng ila God's Pathway to Herbs that Heal eksklusibong niya parapod sa Belgian Marketing. Usapin niyong ipaabot. Palit na!
5: RMN Newsbreak. Newsbreak.
7: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Jelly Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling the setup.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naanang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor giser. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: Bye!

0: nasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.

0: abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo o Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod na pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
2: When you love, you caress.
3: Basta na ay hilanat.
4: Dapat matik. Ibay, Jesse.
3: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
4: Dapat matik. Ibay, Jesse. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik, Ibiogesic.
5: Alagang Unilabian.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning Sugilano.
2: 10 years ka kan karun. Pabutan gihapon ko ni mo.
3: 10, 20, 30 years. Magpaabot paghihapon ko.
4: Imi, maluwi ka. Nagpaabot mi sinday ni mo. Balik na mo.
2: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang ipakita. Ang contentment, ang satisfaction, ang tanang buta nga gusto na kong makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabota. Gibiyaan tanaka, giabandonan, gisalikway, gikalimtan. Pero ganun ni aga gihapon din eh. Naghuwat, nagpaabot, na akong balikot.
3: Giswayan ako ng kalimtan ka. Gipaning kamutan. Pero ikaw o kag-atong kagkahapon, sama sa usag ka ninyo nga dili mo biya karako. Maunia, gipaabot paghihapon ka. Ubalik ka na ba? I'm still waiting
1: at the door. Anino sa kagahapon? Mutuo ka ba sa pultihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon? Tagsulat Martis Parba Albores. Direktor John Caracapuhanis. Speller Joel Bense. Recording Editor Randy Tayad. Soundman Aldwin Nakurda. Anino sa kagahapon?

0: ganya ng Pinoy. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
1: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.

0: magkakasimo. Imitibo o barato.
1: Para sa masanagon, himsog nga panit. Gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
2: High blood. Usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Palustros, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee, maulian ka. Basta ang kainong ko, di naging maglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
5: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
6: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
8: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
9: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule,

0: Nanghunong lagi ta dinhi. Magunsa man ta dinhi.
1: Mangaon. Limot ka nga upatay kaon?
0: Busog pa man sad ko.
1: Ha? Katuray mong kaon sa dagat kanina, unya busog pa ka hangtod karon? Di na. Manawag na ta.
0: Japanese restaurant? Mahalo ni dinhi.
1: Ano man di? Suway sabta. Wata ka suway dinhi sa una. Karon, manuway ta.
0: Bugiro.
1: Kuwati ha. Kay ako'y muabli sa imong portanda.
0: Ako na lang.
1: Ako na lagi. Okay po. Alina, naog na. Gusto kang kugusong pati ka?
0: Kugusong dayon ibundak. Sus, huwag gigay kalainan, Dave. Pero may ginanong gibuhat na ako.
1: Ha? Kalusa man na.
0: Ambot ni mo.
1: Tanawa ra. Busog pa ka ng lakawa, ha? Paspas kay ka naglakaw, sul sa restaurant.

0: Kamalon sa suit ini mo ang kadanan. Glass ka ayo, Dave.
1: Anong day? Makabayad banta. Ayaw ka bala ka.
0: Ay, nangapay na sod.
1: Bawal?
0: Bawal ka dito, uyab.
1: Pero dili bawal sa best friend.
0: Dana. Ding!
1: Ito tas taas.
0: Agpay na sod. Kau ba sa yun sa'yo? Nung nadyo ko ni Muglo o kung agpay ito. Makauyab lang lagi ko. Kaawalan siyot ka.
1: Agpayan ka po tigagsama ini.
0: Agpay pa!
1: Lingkod na, baby ko.
0: Bibihan ang mata ni mo.
1: Para sa kong mga mata, baby, paghihapon ka. Ipili.
0: Busog pa, mangko. Uy.
1: Okay. Ako ipili yung pagkaon. O kung dili gihapon ka mukaon, sama sa kong gibuhat ganina, kung itong gihapon taka.
0: Isa?
1: Yes, baby. Ay nalang pagkaon, aron nga, makahungit gihapon ko nimo. Pero, di mahiga man. Limited edition na eh. may pahiyom ka. Kita ko.
0: Ha? Huwag mong kuit?
1: Ha? Liar.
0: Sige na, sige na.

0: Garaon kay kaoy. Unya ka lang yun.
1: Oh, yun mo lang, oh. Tag sa tabi, no. Pili og imo kay magpili sa kuga ako.
0: Ikaw ako.
1: Ikaw sa ako.
0: Papa ko mahuman og sulti. Ikaw akong papiliun. Ew, taka lang kagsagbat.
1: Ikaw sa ako papiliun, man. Siyempre, nagkapataka, anak. Pilingon.
0: Pilingon po ka.
2: Jenny?
0: Oh, Josh!
1: Ngalang na naman si Nisha din, eh. Kung nakainiya sa'yo. Moro may uhong tawa na.
2: Ikaw yun lagi.
0: Hi! Nagkuyog mi si Dave?
2: Oh, yes, I could see. Hi, Dave.
0: Uy. Hi, kuno.
1: Hi.
2: So, ikaw order mo. Order anything you like. It's on me.
1: Ayaw na. Nakabayad man mi.
2: Oh, yeah, I know. But it's a treat, pare. Nalipay lang kay ko. Kamadamhang ikakita na ko din hikaroon si Jenny. It's so unexpected. So, what brings you here?
1: Mangaon.
0: Nanuroy.
2: Ah, nanuroy mo? Nanuroy mo gikan din mangaon?
0: Oo.
1: O, pagkahuman, mamauli na diretso.
2: May mo bang pugnan ko si Jenny? O, dinilang una siya sa syudad, o ba na ko?
0: Yes.
1: Uy, papay, dili ka mahimo magpapili din sa syudad.
0: Pwede.
1: Kisa ingon?
0: Ako. Josh, sige Josh, magpabilin ko din ni Obanimo.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Jenny.
2: Good. Thank you, baby. Thank you. You make me so happy. Wait. May mga kauban ko nga taga-negosyante. Balikon ko na sila. Then, sultihan nga, dili na ko makauban nila. Gikan din. Because I will be joining you here. I will. Okay? I'll be back. Okay?
3: Sige.
1: Nga nung mo join man siya? Gimbitar din na to. Nga anhila siya sa itong lamisa?
3: Ikaw pa, kanina pagkikastan na
1: ay, ay.
3: Sige.
1: Sakit na pagkakusi, ha? Murag namungot.
3: Kaya namungot, pagipitaw ko.
1: Anong namungot magka? Iba ngay, nga ako'y mamungot. Kaya patakar kang tando. Nang babilin ka din sa syudad, o ba natutawa na? O saan ko na pala kung pahimus lang ka niya?
3: Dili siya mapahimus lang nun.
1: Diyon sa manimong pagkibaw? Ha? Naswito ka ba sa mong tao? Dili abi kay dato, dili makahibaw nga mo pahimus, Jenny.
3: Pahimus, magay ng mga pobre. Parihas ra. Bisag asa pa kaibutang na agi mga tao mapahimus lanon. Swerte-swerte lang. Basta kay mo pahimus, sadkos kahi kayunan.
1: Noon sa?
3: Nga makakita naglaki.
1: Sa? Dispirada ka day?
3: Dukay na. Karun lang na ako mahinuklo.

0: Diyan na lagi kami kaon niya.
1: Lami bang sud arm?
0: Sa ato pa? Dili lami ang kakuluto ganina?
1: Wa ko maingon. Pero, paborito lang na ako ng Japanese kapag kaon.
0: Kanon sa lang?
1: Kalon lang. Di pwede?
0: Graagod. Pwede din na?
1: Pwede. Ingon ko.
0: Gihiwian ko ni mo.
1: Basin, kita makaka.
0: O ikaw? Unsa ka grade 1?
1: Mupatol kag manghiwi ni mo. Unsa ka? Kinder? Blah.
0: Yay. Di papildi ay.
1: Suya lang pa.
0: Di na papildi ay.
1: Kalaman sila ang tempura. Mag-order pa ko daghan ini. Kay lami. Hmm? Si Josh, ba't ay mabayad?
0: Bisag mo order kapag usak ka sa ako, bayran ako.
1: Blah.
0: Uy, yun. Uy. Asa bang waiter din eh? Okay, order ko?
1: Order!
0: Waiter!
2: Sir.
0: Mag-order kong usa ka sakong shrimp tempura.
1: Uy, Dave, na yapo.
0: Unsa bay gusto nimong samtang niyapang waiter, ha? Aron nga mausa nato pagluto. Dali, sulti na.
1: Usa ka planggana nga mami.
0: Kano kato, waiter? Usa ka planggana nga mami.
2: Seryoso na, sir?
0: Tininuod adong. Ipahulot nako ini niya kaon. Aron dili na siya magtuo nga dili ko maka-afford para niya. Ikaw na.
1: Napakaila yung order.
0: Shoot! Tuo kag dili ko makabayad?
1: Mag-order kong tao nga dili hambugiro nga akong ikatubang. Kay ko lagputo na kay ko sa hangin sa kong ikatubang as in.
3: Are you ordering for me?
4: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubit ako mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
5: Food's here, guys.
4: And feel the vibe.
6: Best concert ever!
4: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Armor up for adventure with biogenic.
8: Happy fiesta!
9: Kinahanglan, extra ang handa.
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
8: Extra. Happy fiesta!
9: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
12: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
14: Sa gunso ng OT, ay buhi.
15: Kaya pa na ako.
14: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
15: Kaya pa na ako.
14: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
16: RMN Newsbreak.
5: Ngayong habol ako si Radyo Banda, Josephus, J.Q. Carol, Sipa Diyos, may grabola, habagat. Data X 5 and 3, pwede mong mamataon ang naanayinan ng Data X 5 halika. Ang Data X 5 halika mas superior, antioxidants, gabay grapatika sa mga siliyula, apoy mas kensaos, patok sa narabi sa radikaos, sa gipagami sa polusyon, yung rinis magpisyo, sabas pagyong sa alkohol, o ang pagpalabako. Sa atong balita na angol kayo managuya mo kayo na banggali lang isa't kanya ang motosiklo sa saka Mordicab kami yan sa may Cebu sa Atos sa road sa may Kina Oldux sa barangay San Isidro tali sa Isiri sigun sa informasyon nga nakuha sa City o tali sa Traffic Police and Development Authority kung City Tura na ang motosiklo sa ito kayo na o samtang ang Mordicab stop at ang tagubabiya sa may iniskutan nga arbis ag stop ag multi-cab gingong ipasutik ng panagan ng napunggit kining motos ng isa't yan sa magulong nga may resulta sa ilag pagkaangol ang gingong multi-cab ng aligo sa saka resort dito sa may barangay Pohong kung pangyong ni sa nakabal sa Subo samtang kining motor ng isa't yan sa Malaguyab padulong ni sa may barangay Tabrok kining sa may Oldog Street ang nabaga sakay ni nga motosiklo nga angol ng kinikita sa Tambalanan. Padrong Diyos, muna'y karo ka po na katulito sa Detex 5 and Reed. Ang Detex 5 and Reed kampiyon ng presyon na 1.3 million ara tinag sa antioxidants efektibo ng kontra sa mga free radical soda oxidation. Sa Detex 5 and Reed, ang itong panit malawon, internal organ ayohon. Ang Detex 5 and Reed, digit batok sa Detex fatal liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatal liver disease, kidney disease, gas formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, ang Zedex, falalin ang sekreto sa mga guwapo.
16: RMN Newsbreak, Newsbreak.
17: Bangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
18: Ana si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
19: Kuyawang Dan, uy!
18: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw.
20: Pinakalami nga black coffee.
21: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
22: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kabaglantaw ni. Pero imo nang giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahala mo palayo ka sa umaguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala bayan ko nga kung saan niya!
3: Huwag ay saan ni Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pagkasuunod! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw.
1: Dili ka mahimo mo palayo na ko, Ayesha!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Ayesha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanag suon!
1: Ayaw ko gadlo ka, Ken! Tungod kay bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayesha!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron musidla kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ako og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginam sa Sed Marketing.
7: That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
8: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
9: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95.
8: DTX 500, mabalik sa mga butika.
7: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
10: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 coffee, dito ako bilib.
11: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
12: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud, pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
13: Ayaw hulat nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
14: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
16: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
18: Ito ang idol ko.
19: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Dili na!

0: apple, pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good set up.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: Your bill, sir.
8: What? 14,000 pesos for dinner?
7: 1,400 only, sir.
9: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
7: Your bill, sir.
8: Order for more. Dessert?
9: EO. Love your eyes.
10: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
11: It's a belly.

0: bygone, 100% knockdown.
1: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.

0: O ganon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Oh, hala. Birthday sa... ang... ni Kara karon?
3: O, oh, Ayesa. Iyang birthday. Mabitaw nga ng sulob ka kanang puwang nga sinina. Mananawag sa phone ni Ayesa, kuya.
4: Tumaga, Ayesa.
2: Ha?
4: Ano siga mo na imong mga mata? Tumaga na. Tumaga ang tawag sa mga nahan.
2: Sure ka nga imong giniipatubag na ako?
4: Kaklaro sa akong gisulti,
2: ah. Ano gusto mo ka nga ako ng tubagon?
4: Aron may bawa ko kung unsa anong pagtubag ng imong inahan. Iyon ang speaker.
2: Hello, ma.
5: Oy, Ayesa! Anong samang ka? Di na yung ka mo paulis ata?
2: Dili, ma.
5: Wala gina ka makahuna-una ng imong inahan, day.
2: Naguna-huna man ko, ma. Pero dili pa ko mahimong mo paulis ato.
5: Ano man in town?
2: Napakoy trabaho, diri, ma.
5: O sa pagkita na imong trabaho, be? O sa bangka, membro ka sa sindikato, no?
2: Grabe, sa dili mo, oy.
5: Kung dili pa ka membro sindikato, nganong dili man kumahimong buduaw ni mo?
2: Dili mo sagot ang akong amo, ma. Basta, ayaw ka bala ka. Kung makakwarta ko, padadanti ka. Sige na, ma. Doon na pa ko'y buhaton. Bye na. Okay na, sir. Natubag din ako kung inahin.
4: Kauna.
3: Nganong ka namang puwa nga sinina ang imong ipasuloob kang Ayesa, Kuya Hans?
4: Nganong di?
3: Unsa may plano mo kang Ayesa? Karon nga birthday ni Kara.
2: Birthday kita ni Kara karon, Sir Hans?
3: Oh. Ugmaong iyan ang ipasuloob ni mo ang puwa nga sinina. Kaya ako nang hinatag ni Kara. Dili ba, Kuya Hans?
2: Ha?
3: Ganoon, iyo mo na lang gilabay si Nina ako, Hans.
4: Tugas tinood. Kisa naghatag din mo ining po nga si Nina, Kara?
6: Hans, ayaw lang kasuko.
4: Anong di mo ka makalahos o sulti? Kung kisa naghatag din mo ining maong si Nina?
6: Okay. Si Kent ang naghatag inin ako.
4: O ganong hiatagan ka man ni Kent ining maong si Nina?
6: Kay birthday na ako. Doon na ba ko'y dautan sa gibuhat ni Kent?
4: Oh, doon na.
6: Hayaan na lang ko kasuko nga ginagaluhan ko ni Kent ining puwa nga si Nina. Be, ako na lang ablihan ng imong gift na ko.
4: Ayun na.
6: Hayaan na lagi kasuko pa. Nansa man ka? Imo mamangod na naghatag na ko ini. Unya masuko ka?
4: Ayun na nag-ablihan akong regalo.
6: Dili mahimo. Kay imo ba ni hinatag na ko? Busa ako ini ablihan. Hala? Puwa nga si Nina? Parehas kini sa si Nina ang giregalo ni Kent ako? Hangtod ang style? Parehas?
4: Ilaban na yung gihatag ni mo.
2: Excuse me. Hello? Bangaon ta o dili?
3: Kuya Hans, suko ka pa na ako.
2: Ayaw lang mo pag-away din sa kananan, ha? Bad ba yan, na?
3: Nga nang huwag mo na ni mo ilabay ang sinina nga akong giregalo kang Kara, kuya. O nga nang imo man ang gipasulob niya?
2: Tungkod kay birthday na ko, Ugma.
3: Unsa? Birthday ni mo, Ugma, Ayesa?
2: Yes. Mga i-greet ko ninyong happy birthday, Ugma.
3: Nagsunod ang inyong birthday ni Kara?
2: Oh, konti naman nga birthday ka rin ni Anhing Kara, oh. Nagsunod?
4: Hilom!
2: Oh.
7: At first I was afraid if to

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Kas ayaw akong tiyan nga grabe ka tuntuan na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusir. Wapag yun po nabihi. Dahil pagpag-abli, moto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
1: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
5: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako. Wow. Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko aninya.
7: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Mga anak, napalit na lang ko ang inyong bagong sabon nga pangligo.
2: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap!
3: Me too, Mama!
1: Ay, kauwi sa aninila, oy.
4: Aw, potropod ko.
1: Pag all-new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
5: Ako po, love na mo ang all-new Protect Soap. Starts at 1550 pesos, SRP lang.
3: Papa!
1: Mga me, Tabangik Protect ang freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. Uban ang all-new Protect Soap. With regular use, results may vary.
6: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
7: Red Horse Beer Inuman Whistle. Kung swak sa pulsa, swak ang kalibay. Tama! Red Horse Beer. Lamig. Sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: Psst. Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po ng break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
10: Sa kalamion sa cheese o crunch, mulami pud ang break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
11: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
12: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330 ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama. Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na.
13: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
14: The original Koi Herbal Capsule.
15: Ako dai si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 ka Niyes.
16: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule mo. Kasi may iba matinig.
15: Daghan, high blood, sisakit akong oom, lipong-lipong ko.
16: Karoon ka na kayo po yung ma'am. Kasi may gusto mo yung iba matinig na rin.
15: Dili na kayo kapoy akong lawas. Muna nga, kinalanjo ko mo inom o koy para nga ma-live ako ang pamati sa kong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
14: The original Koi Herbal Capsule!
17: Mahimo ba? Mahilom ka, Isa?
2: Sige, Koi. Mahilom na ko.
17: Unsa naman si plano naman, kuya? Tubag ako. Ganun ba sa loob na nimo kang iisa ang akong regalong sinila ni Kara?
18: Dili nang imong regalo, Kent. Akong gisunog ang imong regalo.
2: Sir Hans! Sir Hans, kaon sa oy! Paghinay, ha? Matakil po ka!
17: Ay.
2: Uy, hala no? Ayuin to mo pang hupaus kan anan, uy. Mura mahinoon mo nagmahay, anang, doon na mo'y makaon. Kung buhi pang akong papa, no? Masuko gito. Kung makabati nga doon ay mang hupaus kan anan, kailisod ko no kayo pang itaon ang pagkaon.
17: Dili na sa siya masabot.
2: Ano, maingon man siya nga, gisunog niyang imong regalo?
17: May nahitabo sa una, tungod na ng maong sinina ayas, ha?
2: Ha? O, sa may nahitabo sa una?
17: Parehas big regalo ni Kuya Hans para ni Kara.
3: Ako na lang iulit ni mo kining regalo ni mo sinina na ko, Kent.
17: Gano'n man, Kara?
3: Nasuko si Kuya Hans ni mo nga gihatagan ko ni mo ining maong sinina.
17: Boba? Gano'n man?
3: Parehas man sa sinina nga yung giregalo na ko. Maugid ang style.
17: Unsa?
3: Mao nga ihatag na lang na sa lain.
17: Kara, ako lang regalo ni mo. Busa, iin mo na. Kung dili sa gusto, ana, ikaw na yung desisyon ka na kung iin mo ba ng ilabay o dili. Huwag yun ako tuyo, ah. Nga ang mapalit nga regalo ni Kuya Hans para kang Kara, parehas ako napalit.
2: Hala, no. Maudin nga gisapot siya. Ako na lang nihubuon, uy. Kay basin ang imo ning gipalit.
17: Nakabati ka na sa gisulti ni Kuya Hans ayos, ah. Iyan ang gisunog ang akong regalong sinina ni Kara.
2: Hala, no.
17: Sagdila na siya. Sige na. Mga una ta.
2: Pero ang imo Kuya Hans, uwa pa man to'y kaon.
17: Hala, dako no siya,
2: eh. Sige, mga una lang ta. Ako lang to siyang ati manunun niya.
17: Tuod. Ang ayan ka na sinina.
2: O, insa?
17: Og happy birthday day para ugma.
2: Yay! Thank you.
17: Unsa mag-ayos, ha? Dili ba ka magkamaong may ubos?
2: Eh, kamausad, uy. May ubos man sad good ko, pero... Kang Kuya Hans, ni mo ambot ba? Ngano dili magig ko may ubos og dugay niya?
17: Ay, mayo pa kayos, ha? Kaya dili dyan makapadugay sa mong kasing-kasing ang kahiubos. Pero ako...
2: Nahiubos kasi mong magawang?
17: Oo. Oh, nahiubosad. Pero matod pa sa mong amahan, dili maayaw nga magpatuntag kahiubos sa akong magawang. Kaya ako mas yung magawang.
2: Betaw, hosto si papa ni mo.
17: Gimingaw naman noong kong papa.
2: Hain naman rin yung papa.
17: Patay na. Muduha ka tuig na nga namatay si papa.
2: Mao ba? Sige, mga onit oy. Kay atimanon pa na kong imong Kuya Hans.

0: ka nga nga masuko kang Kent. Imo siya manghod. Mahal ka niya. Mao nga mahal sab ko niya, isip imong uyab. Mahal? Tanawa! Gipalitan ko ang pugong sa buhok ni Kent. Cute ka ayo.
1: Gawas! Ay kong sa muka! Gawas!
2: Pero, uwa pa man kay kaon.
1: Muingon gani ko rin mong gawas. Gawas! Gawas ayon!
2: Oo. Mugawas gadayon ko kay gisapot na sa ka. Papiksa na yun sa tas kainit si mong o.
1: Mano mo yaw-yaw pa man ka? Dili tabian si Kara.
2: Dili man ko si Kara. Mako tabian yun ko. Ay! Mugawas na ko eh! Nagwild naman sa ka!
1: Naunsa mo ko.

tugkan sa tagturok mo to initaw, Hana. Kaisog ba? Ako ko dali siya makaon. O di, God, bahala siya, uy. Kisabang tiyana ang magkutuwis ka gutom. Bahala na ka to, Hana ka. Basta ako, may atiman ako ni mo. Ay! O, sa man to? Oh! Oh! Mura mag... Gibato ang bay? Oh!

0: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement, arang pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong kitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
2: same nutrition, half the price.
1: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
3: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
2: Same nutrition, half the price.
1: Versus leading senior milk brand, Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand, get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
4: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming dahil sumakses ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-252384 Series of 2026.
5: Ganyan ang Pinoy!
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: Be MX-traordinary with MX3.
5: Ganyan ang Pinoy!
8: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
10: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
10: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
11: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
13: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Mga kasama, istorya tagtinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kadiyot lang, nakoy good news. Dili tanan bawal, dili tanan usa kadakong no. Pwede ka mo ingon og kusog nga yes. Yes to Glucopro, ang super fiber drink nga motabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami mang good ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, og dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty? Say yes to the super fiber drink. Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilove quality yan.
4: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad. Imo kausog with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection?
8: Yaku!
7: With 8 billion live LCS?
8: Yaku!
7: That may reach the intestines alive!
8: Yaku!
7: Helps improve digestion and boost immunity.
8: Yakult!
7: With proper diet and exercise.
8: Yakult! Kaya panalo ka dyan!
9: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
10: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
11: Ako pud. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
9: Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
10: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
11: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
9: iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
12: iBerry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
13: Naulian na ka ma?
14: Wa pa.
13: Naulian na ka ma?
14: Wa pa.
13: Naulian na ka ma?
14: Wa pa. Pa.
13: Nga nung dugay, agad mawala anang sipon na ma.
15: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
16: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
13: Naulian na ka ma?
14: Gahapon pa!
13: Ah, kuya waoy!
15: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
17: Unilab quality yan.
18: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep C plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
17: Unilab quality yan.
20: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
21: It's a belly.

0: Nor sinigang, asim kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
2: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
3: Food's here, guys.
2: And feel the vibe.
4: Best concert ever!
2: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Armor up for adventure with Biogenic.
5: Kung moingon si mama nga,
6: sige ka, Gawp, inanani mong tambal.
7: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
5: Ang iyang buot ipasabot.
7: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
8: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa,
9: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Gadget na!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra? Naa! Bisag pang Sharon pa. Na-election humba adobo kaldereta.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
10: Extra! Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Gadget na!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra? Naa! Bisag pang Sharon pa. Na-election humba adobo kaldereta.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
14: Sa gunso ng OT, ay buhi.
15: Kaya pa na ako.

0: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
1: Kaya pa na ako.
0: Patong-patong ang projects? Sige lang. Kaya pa na ako.
1: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakaani, wala kay pildi.
0: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakaani, wala kay pildi.

0: responsibly. Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra, San Miguel. Drink responsibly.
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
0: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That portion was brought to you by Nor Sinigang, Asim Kilig Sinigang. Basta Nor, kaya mong iluto yan. This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
2: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, ah! Na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, akong katul-katul,
4: i-DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Aduna kini antimicrobial properties.
3: Nga makatabang sa pagkuha.
4: O pag-ayos sa bugas-bugas.
3: Akong katul-katul,
4: DTX 500.
5: Ah! Mabalik sa pinakatul ng butikin sa inyong lugar.
4: DTX 500.
6: Para sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Lamat kayo sa
4: DTX 500.
5: DTX 500. Sa mga butika.
7: Sukad pa sa una. Kabalo to ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto ni ini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
8: Mahalagang paalala. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Biodrop! Biodrop! Herbal Capsule.
10: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
9: Biodrop! Biodrop! Herbal Capsule.
10: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
9: Biodrop! Biodrop! Herbal Capsule.
10: Mapalit sa Majesty Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putica, Alto Oras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
9: Biodrop, Biodrop Herbal Capsule.
11: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
12: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
11: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
12: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules. The wonder food supplement.
11: Biotrof Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
13: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
14: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gyud malikayan ang kapoy ug stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-makeup ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. So ayipod ninyo.
15: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple process. Consult your doctor.
0: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: Happy fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajud lang!
17: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
16: Wow! Mas maayo pa?
17: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
18: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
16: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
17: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
19: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
20: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
21: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsible gaming at Pagcor.ph.
22: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: That portion was brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever. This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown.
23: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo o Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod na pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
0: When you love, you caress.
24: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMM.
25: Oras sa DYHP, alas 5:13 sa kahaponon. Headlines. Ulohan sa ato mga balita, mga kasama, duha ka mga bata nga na missing dito sa Tuyan, Naga City, ni atong adlaw Domingo, napalga na karong adlaw apan, patay na ang duha ka mga bata. Cebu City Mayor Nestor Archival, ipahinumdum sa mga atleta sa syudad nga musalmod sa palarong pambansa 2026 nga mag-amping o magmatmon. Tindahan nga namaligyang electronic products nga wire authorization sa National Telecommunications Commission, gironda sa CIDG, Mandawi City Field Unit, kuman makadawat og reklamo gikan sa ilang customer. Human Rights Group na balaka sa nahimutangan sa patayng lawas sa UP alumnos nga napatay sa engkwentro sa Negros Occidental. Market ang mga headlines. Sugbo Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos. Mahatod sa ato mga balita at news updates. Ano karong Miyerkules, mga kasama, Mayo 20, 2026. Kumusta man yung kahaponon karon dito sa Naga City. Dili maayong balita gumikan kay naiduha ka mga bata. Bata mga lalaki na pangidaron og 6 o 7 years old. Unang na-report nga na missing. Ipakitas mga ginikanan ni atong adlaw Domingo. Ito nga Mayo 17, apanapalgan, karong hapon nga, napatay. Patay na ang maong mga bata. Karong taon-taon itong establisan, sa paidugang detalye ni maong report, na naka-diskubrihan, kapatayang lawas sa maong mga bata ang na-diskubrihan, gumikan kay nga Lisbo na. Sa report sa itong mga radio man, live gikan sa Naga City, karong taon-taon mga kasama ha, naminaw sa ilang mga Radio 612, maayong adlaw ka rin yung tanan. Ingon man sa ito ang digital platform, DYHP Arimensibo Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Asa man ka muna himutang mga kasama, naglanog-lanog ang DYHP. Kaya ako nga pasalamatan si Radio Man Remark Pugoy, na may temporaryo nga niduma sa ito nga program sun sa pipila kaadlaw, namikansad sa mga kalihukan nga atong gitambungan. Karon sa detalye na sa ato mga balita. Diri sa dakbayan sa Sugbo, gumikan sa naginangat nga palarong pambansa 2026. Si Cebu City Mayor Nestor Archival, ipahinumdum sa mga atleta sa syudad nga mag-amping, magmatngon. Kasama mo sa balita Radio Man, Eli Bolunos.
24: DYHP, RMN, report.
1: Ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang mga atleta sa siyudad ng Musalmut sa panarong pabansa 2026 nga mag-amping o magmatgon. Kinilabi na nga ang delegasyon sa Mimarupa. Nagasugat ang vehicular accident sa Prosperidad Agusan del Sur. Tinipigayon ang maong annual multi-sport event. Ang 315 ka mga atleta o coaches sa siyudad nga kabahin sa 861 ka delegates sa Central Visayas andam na sa usa ka semana nga panarong pabansa 2026. Kasugdan unya sa Luwinggo sa nasigutang dapit. Matod ni Archival, gagawa sa pagpahuway, ang ayang minusan ang paglaag labi na sa mga atleta o kinahanglang dunay kuyog kung kini mulakaw.
2: Minimize good ang kanang pagslakaw. Kidawa, kinanglan ang mga bata na agad mo body system so kaibaw kakin sa imong kauban. Katulong ako kinanglan magpahuway good sila.
1: Si Mayor Nestor Archival na sayaran niya ang mga delegado sa siyudad sa Palarong Pamansa 2026. Gatagan sa kagamahanas na bayar 5,000 pesos ng alawan sa pagikan nini sa siyudad itong Domingo. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyo Radio Man. Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
24: Nationwide.
25: At oras alas 5:17 na sa kahaponon. Padayon sa ato mga balita. Mga tindahan nga maligya og mga electronic products nga way authorization gikan sa NTC gironda sa CIDG Mandawi City Field Unit human makadawat og reklamo gikan sa customer. Kasama mo sa Balita Radio Man Arnold Bustamante.
24: CYHP Tatak RMN Report.
3: Tindahan nga nabutang sa Luim Building sa Dalan Plaridel sa Barangay Santo Niño sa Dakpin Sugbo nga nabaligya ang electronic products nga wala makapakita required certifications, confirmatory markings, permits o approval gikan sa National Telecommunications Commission kun NTC ang girunda sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group Mandawi City Field Unit o Bansa Police Regional Office 7 sa pagkakalayon sa NTC alas 12:44 kagahapon sa hapon ang maong operasyon gitawag nila og Oplan Mega Shopper nga kabahin sa flagship program sa CIDG batok sa mga parinda nga wala pagtugot sa ahinsya sa gobyerno. Duha ka mga suspitsado ang gipangpusasan at sa ginusag ng entrapment operation sa mga tinugyanan sa Balaod na silang alias Haradel. 35 nga mga target sa entrapment taga Manalili Street Victoria Building Dakpay sa Sugbo o si alias Frexi, 32 anos taga Upper Lusimba, Barangay Pardo. Ang CIDG Mandawi City Field Unit o na nagkanawa itong reklamo may kanabutan sa magpapalingkag electronic products sa usaka tindahan sa Daan Plaridel sama sa laptop o ban pa nga wala gipakita nga permita. Kuman madawat ang impormasyon ginusod dayon sa CIDG ang validation ug surveillance sa dayang nasuta nga tinuod ang reklamo nakigalayon dayon sila sa Regional Special Operations Team Regional Field Unit 7 Regional Intelligence Unit 7 Cebu City Police Office o National Telecommunications Commission kun NTC alang sa entrapment operation alas 12:44 sa udto usa ka pulis nga nagpailang customer nga mopalit og laptop misulod sa tindahan ug sa dayang nahatag na sa mga suspitsado ang electronic product gipahigayon dayon ang operation na sakmit sa mga pulis ang 161 ka mga lalaing brand sa laptops nga walay markings ka certification o authorization gikan sa NTC nga nagpamatuod nga legal ang ilang negosyo kalapasan sa Article 50 sa Republic Act 7394 kun ang Consumer Act of the Philippines samtang ang duha ka mga suspitsado kasamtangan kag itanggong sa detention facility sa CIDG 7. Kasama mo sa CIDG ang inyong Rajman Arlo sa Mantiri YHP Tatakaramen
24: Rajmo Nationwide.
25: At oras alas 5:19 sa kahaponon, kining portion dalit kanato sa DTX 500. Kung kanyang bag mga sakit, karong panahuna, mag-DTX 500 na matag-adlaw. Dinakarit siya ng tinikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mo bo, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, magkatabang, makapanindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit sa mga hyperacidity. GERD, ang fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500 rebel choice against diabetes-induced hypertension. Ayan magkaminaw, Sir Mario Angelo de O or Q de Nosta o ni Titan sang-an ang hapon.
24: RMN DYHP Flash Report.
25: At oras alas 5:21 sa kahaponon atong i-check karoton himutangan sa mga radio man. O gato ang kauban sa IFM, hinigisundan na ito nga report Duha ka bata nga nagpangitalo ng 7 anyos na una lang gika-report ilagi sa ilang FB page sa maong barangay di Asatuyan nga na-missing guwan na ikita. Napalgan man karong hapon o karong adlawa nga patay na. Ato i-check ang report ilagi ni Radio Man Jane Galliardo live gikan sa Barangay Tuyan, City of Naga. Radio Man Jane, kumusta man? Ano na nabay? Nahibaw na ba ang tagtungol o mga ginikanan sa mga bato? Kasi sitwasyon karon diya sa Barangay Tuyan, City of Naga, nining subo nga balita. Kasaman Jane.
24: TYHP RMN Report.
4: Yes, kasamang Aida, ano na takapagin sa may Puro Cuso, Barangay Tuyan, Dakbayan sa Naga. Nakahibaw na ang tagtungod kasamang Aida tungod kay wala pud sila ni hunong sa pagpangita sa ilaha in town ng mga anak nga nagpangidaron gid ni og 7 years old kasamang Aida nya nasayra nato masuod gid ay kaayo ni sila nga higala. So kung bisang asa sila mo laag magkuyog gid ni silang duha tungod sa ilahang kasuod kaganihan lang mga alauna pasado sa hapon nasayran ni ang maong paghitabo kay ang mga ginikanan gikan pud in town sa pagpangita adto pud sila sa police station.
25: Oo, kaning duha ka mga bata nga giflash karon sa tong screen. Mao to ni mga naong ni mao mga bata aka sa man Jane.
4: Mao na ang mga bata kasamang Aida gani duna pa na sila litrato nga silang duha nga nagambayay gani na sila kasamang Aida so kung makita nato no. Gagmay ra gid in town kaayo sila nga mga batang lalaki kasamang Aida nga murag ang naapagid sa ilang huna-huna in town kay kanang magduwa, laag, mapagid ang naa sa ilang huna-huna. Ilabi na gid karon kasamang Aida nga wala pa ni balik ang klase. Kay manog grade 1 naman unta ning mga bata. So karon nga bakasyon pa unta, so murag ang naa sa ilang huna-huna kay laag, nya normal ra man gid in town na sa bata kasamang Aida. Hinungdan nga atong gisusi gyud sa maong area, dihang nadawat gid nato mismo, dihang nai nagpahibaw nato ka sa mga Aida sa maong panghitabo, atong gidayon nga gianhis sa area, atong naabdan gid mismo kaganiha ka sa mga Aida ang pagkuha, pagsuod sa mga bata sa sakyanan sa porinarya, kay gisuod naman lang gidayon sila uglungon, tungod kay naanaman sila sa state of decomposition ang ilahang ilahang lawas ka sa mga Aida, kay Domingo pagid ni sila nawala. Domingo pa ni sila nga wala na uli nya karon na adlong Miyerkules nga na abdan sila din uh-huh. Makita nato kasi mga Aida nato sa area diin gi parking ang kining abandonado nga sakyanan dinhi sa maong lugar
25: uh-huh.
4: Nga makita nato nga tinted siya kasi mga Aida which means dili siya maklaro.
25: Oh so kanay gibutang nga nagpolice line unya unsa baghana no nabli labakay nakakita nga nagduwa-duwa ang maong mga bata kasi man Jane sa maong area so wa pa kini na missing o baka yano ra baka ni maabli ang maong sakyanan or kaning auto kasi man Jane nga wa ba ni malak o baka kung kita ato lang ablihan sa yano without yawi-yawi makasud lang ba kanino nakasud ba ng maong mga bata
4: sa base sa ato ang nakahinabi po dari or kakisusi sa mga residente dari sa mga Aida di mo na CCTV footage nga nakolekta po ng ato ang mga otoridad di nakita nila sa mga Aida last nga nakuha padung ang mga bata din sa maong parkingan. So, dili makita nga nisudib sila mismo sa sakyanan. Motong dugay gid in town kaayo nakitaan. Kaya ang last roma nakitaan ka sa mga Aida kay ang kaninga parkingan, musud pa man tago may gikan sa karsada.
25: Uh-huh.
4: So, ang nakita last kay ang paglakaw ra sa mga bata nga padung diri sa parkingan, wala na nila nakita nga nisud di ay din sa maong sakyanan.
25: So, wala makita, wala makita kung ugaling giabli ba ang maong door?
4: Wala nakita ka sa mga Aida, pero sa tuang nakita ka ganing hapon ka sa mga Aida, kay Gabrihan Manggidni, ang kininga maong sakyanan. Ang luyo nga bahin, maoy murag abri ka sa mga Aida.
25: Sa ito pa, naa sila, usan, naa sila sa backseat, luyo aning the driver.
4: Ang pagtuo sa atuang mga otoridad, yun, sa back yun sila ni Agi. Dari sa ikaduhang kaning sa passenger seat ka sa mga Aida. Dari sa ikaduhang door, dari ang maabri ra, so ang pagtuo sa atuang mga otoridad, maski sa mga residente din, nga diri sila ni Agi sa ikaduhang portahan, nga ang usa mangud ka bata, diri na siya nakitaan sa may driver seat. Ang usa dito sa luyo pod ka sa mga Aida. So, pag-abri din sa driver seat dapit, dili man, kay lock man, lock man siya. So, mao ang pagtuugid nila nga sa passenger seat dito sa luyo, dito ni Agi ang duha ka bata ka sa mga Aida.
25: Sa ito pa,
4: nasayra na.
25: Mm-hmm.
4: Okay. Nakairan gid nato nga pila na kabuwan di ay ni nga walay gamit-gamit ang kini nga maong sakyanan. Gani do na gani ni siya tapa diri nga lain pud na multi-cab minivan ni sa kasamang Aida nga wala na pud gid murag diri gid nila butanganan sa kanadi na gid nila magamit. Mm. Sa kani pud ni sakyanan dugay na gid kaayo ni nila wala na ni nila kuan na kay kanang di na nila gigamit matud pa sa kuan nga do na pud personal nga rason nga wala na pud nila gid gamita. So wala gadahom ka sa mga idea nga maabot og diling mga bataa kay ang ilang balay pod layo ra man gid kaayo dinhi sa nahitabuan.
25: So sa mga taga barangay Tuyan gihapon ni amo ang mga bata.
4: Barangay Tuyan ka sa mga idea pero lahi nga sitio dito na sila sa babaw dapit. Lain-lain ni siya nga sitio ang kaning duha ka bata sitio Cardaba og sitio Hagunoy nga mo saka pa matud pa dito sa babaw. So natinga ang ilahang ginikanan ka sa mga idea nga ngano naabot sila din hi kay usay dito ra magin na sila maglaag pero magkuyog gini sila pirmi.
25: Oo, unsa kato ka sa man Jay no na pag naablihan man nila unsa kato basig na child lock ang maong door ka sa man Jane.
4: Yes, kay sa mga idea mauna ang usa sa mga anggulo gyud nga gitan-aw sa atong mga otoridad nga dihang nakasud na ang mga bata sa mga idea na lock sa sud or na child lock baka ha sumurag naglibog or di na sila kahibaw
25: maabrit.
4: Hinungdan nga wala na get in town sila nakagawas nga tungod sa kainit sa panahon nga tungod base na suffocate get in town to ka sa mga Aida.
25: Stilan.
4: So kanang mauto ang hinungdan siguro get in town sa ilahang kamatayon. Gani nakahinabi nato ang duha ka inahan get sa maong bata ka sa mga Aida kay ni sunod bang gita dito sa minteryo kaganiha kay gilubong naman lang gid ni kay pasensya sa mga naminaw nato sa karon ng mga orasa, lai naman gid-ug baho ugid ka sa mga Aida.
25: Oh, so na ikaw, nagmas gyud ka diha?
4: Nagmas ang ato ang mga kasama din niya, ato mga kuyog din niya, ato ang Idol City po sa IFM, uga, ato ang uban po niya, kauban ka sa mga Aida, tungod kay matimahuan gihapon gid nato, bisan pa man gani, o gi-close na gid ni nila, bisan gani nga distansya ra gid ka, matimahuan gihapon nato ang lai na gid in town ka ayoga baho. So base sa atong pagpakihinabi sa duha ka inahan in town kay naabtan man gid nato ka sa mga Aida nga nakadesisyon nga ilubong na lang kay hapit naman na dugta. Last nila pareha gid silang duha ka sa mga Aida kay last nila nga nakaistorya ang ilahang anak ni atong Domingo sa udto human sa pagpaniod to gihangyo ni nila ang kanilang mga anak nga maniod to diri gahuman matulog. Kay naanda naman gid ka sa mga Aida nga before mula ag mga tulog pero atong higayuna natinga sila nga nakalit lang og kawagtang ang kaning duha. So nilaag. Gatuura gid in town sila nga nilaag ra sa ilahang silingan. Baka ka sa mga Aida, nga magkuyog mang gid ni silang duha. So ano pagka Domingo sa gabi, wa naman gid na uli. Mautong gireport gid nila gani. Nakaagi pa gid sila din sa sakyanan ka sa mga Aida.
25: Uy.
4: Ang pagkinahan. Pauban ang ilahang uban pang kabanay, kay nangita sa mga bata. Pero wa sila gadahong nga naadaristod sa sakyanan tungod kay di man maklaro nakaduol pag gid sila in town diri ka sa mga Aida.
25: Uy. So, unya ka sa mga Jane, giyon sa man pagka-discover nga naad ay mga bata di asod sa maong abandon nga auto.
4: Yes, kasi sa mga Aida, dihang nasuta na, nakita na ang CCTV footage sa ato ang mga kapulisan dinis Dakbayan sa Naga, ilahang gisubay ang gipadulngan sa bata sa mga bata dinis sa parkingan. Niadto pagid sila dito sa unahan sa luyuan ni mga balay sa kaning mga balay na yagianan sa lunon pero ang tumoy dayani ka sa mga Aida dead end. So wala sila ay nakita dito nga taguanan or asa na himutang ang bata. Pagbalik nila medyo doon na sila natimahuan. Nga lai nagitog baho. So gato ang mga residente ka sa mga Aida nga patay lang kini nga hayop. Nga, wala ra gid sila. Pero ang atuang kapulisan, kay nakabantay pod sila nga medyo laig baho, mautong ilaang gitusi. Gitusi nila din ang sakyanan pag-abri nila. Nakitaan siya sa mga Aida ang
25: pastilan.
4: Dito na nila nakitaan ang duha ka bata in town nga wala na'y kinabuhi. Dinisod sa sakyanan. So nga ito ang mga kapulisan na ang nakakita ka sa mga Aida sa duha ka bata. Hinungdan nga ipatawag dayon nila ang mga kabanay, ang inahan. O dito na gyud nga na kumpirmar na gyud na ilhan pod ang mga bata pinagi sa ilahang mga sinina ka sa mga Aida. Kasi tanaw na tugod ang ilahang lawas, ang ilahang naong medyo di na kaayo maklaro. Pero ang nailhan ra sa mga inahan kay ang ilahang last nga gisulob in town nga purol o pinina ka sa mga ida, mautong dako ilang pagtuunga, mao dito ang ilahang mga anak. Ato silang gitangutana, it do na ba sila pagduda ka sa mga ida nga, nabakahit foul play. Kaya padayon manghihapon ang investigasyon, pero sa pagkakaroon, kaya naapaman din taon sila sa kasubo. So wala pa sila nakita, igyod ka sa mga ida no, nga pagduda, nga doon na foul play. Ang ilahang nasa nahuna, basinalak lang yun, na disgrasya lang yun in town ang mga bata, maong wala nakagawas yun, o nakagsan yun silang kinabuhi. Apa na nga ito ang mga kapulisan din isdakbayan sa Naga, nagpadayon gihapon sa ilahang investigasyon ka sa mga AIDA. Di tanaw nila tanang ang gulo, kung sa mga sirkumstansya yun, nga nang nasood din hi, wala ba kay tao nga nagkasood din hi, simbako ka sa mga AIDA, sa mga bata, sa mauna. Ang gisubay sa ato ang mga kapulisan karon aron gid masuta kung unsa gyud ang hinungdan sa maong panghitabo gawa sa nalak sila sa sud nga maoy hinungdan sila kamatayon so before ana basin simbako ka sa mga ida dunay gidiluang nga gibiyaan ra pero mao na ang subayon pa sa atong mga kapulisan sa pagkakaron under investigation pa pod ka sa mga ida
5: oho sus makaluluoy kaayo
4: mga bata kay gihatod na pud in town didto sa may public cemetery diri sa Dakbayan sa Naga ka sa mga AIDA tungod kay di naman gid mada og haya wala na po di pa autopsy sa mga ginikanan tungod sa kawadkon in town ka sa mga AIDA kay ato ang nakita kaganiha nga mura parihara po gid in town nato nga naglistod po in town na so mo na murag tabangunon pud kaayo ka sa mga AIDA so mo na nakadesisyon sila nga irubong na lang dayon nga pangajian na lang nila tungod po sa kahintang nasa lawas sa duha ka bata in town sa mga AIDA.
25: Ang malagmit ato ka sa man Jane kanina anong mga pangidaruna taguan to ba kanang hide and seek ka sa man Jane baka mo gi common no nga duwa-duwa sa mga bata ka sa man Jane. So mao na siguro nga posibilidad nga nadapit sa lang lugar ra kay butang tala nga hawan unya nay mga sakyanan. So ila siguro giswaya nag-abli no posibleng mao na ba giswaya nag-abli oy nakasud man sila di ay to automatic nga child lock posible.
4: Kana, posibleng gigay ka sa mga AIDA no kay kung makuan pud nato ang kini mga bata curious daghan kay ni sila gustong kuri-kurion ka sa mga AIDA, gustong masuwayan. Nga isip mga bata, 7 anyos ka sa mga AIDA, gusto gid ni sila nga magduwa bisan asa, mulag bisan asa, mo kung makasuway sila aning nga butang, gusto kay tungod sa ka-curious gid in town aning mga bata. Kaso lang, na kuan gid in town, no, napunta gid in town sa dakong disgrasya. Nga nagkutlo gid in town sa ilahang mga kinabuhi. Mo na nga, bisan kita nga dili gani nato kaila ka sa mga AIDA murag nasakitan pud ta sa nadanghatan.
25: Oh, gani na bitaw pag send di mo sa maong mga hulagway og videos halos di man ta makatan-aw. Ako halos di ko makatan-aw ka sa man Jane kay kana bitaw ang kinabuhi sa bata precious kaayo. Makita nimo nga unta magduwa-duwa og ingon ani no sa sayong nga pangidaron dikuha ka sa man Jane.
4: Inood gyud sakit kaayo ka sa mga AIDA kay makuan unta nato no mapananawan pag gidon ta nato nga taas pag gidunta kaayog kaugmaon or kanahayag pa unta gidunta kaayog kaugmaon kining mga bataa pero kaya naabdan gid in town sa disgrasya mo nang atong gipaabot pod ang atong mga pahasubo gikan sa atong sibianan ngadto sa ilahang pamilya pod nga sa pagkakaron napagid sa kasubaanan na kay tungod pod niini nga maong panghitabo ka sa mga AIDA.
25: Oo, mao na nga usag hapon ni ka magsilbi nga wake up call o ingon man warning sa mga inikanan, monitor sa mga bata at the same time kaning mga car owners ingon ani ka sa man Jane.
4: Yes, kana pod gid ka sa mga AIDA no, so muraga kuan pod ni makuhaan pod unta ni og pagtulun-an sa mga naminaw, sa mga nananaw pod nato sa pagkakaroon nga kanang kung mahimo gid ka sa mga AIDA no nga tagaan pod og dubli nga atensyon kung mahimo ang mga bata ilabi na gid ina nga mga pangidaron nga nanginahanglan sa gyud og gabay or kanang guide sa mga ginikanan in town ka sa mga AIDA.
25: Kaya so, na sipat magina magsiaw magina.
4: Kaya normal gina in town sa mga bata ka sa mga AIDA no nga ina na magduwa mula ang bisag asa. Mo na nga isip pod nga kanang kanang maguwang or ginikanan sa mga bata ato pod nga unta nga tagaan pa og mas taas nga atensyon taas nga pasensya ang ato ang mga manghud ang ato ang mga bata pod in town kasama mga AIDA aron pod lang malisay sa mga bati nga mahitabo. ka. So mo na ka sa mga idan nga sakit ka ayon ni nga balita kay duha ka mga bata gid in town nga maghigala nga buot lang unta nga magduwa pero naabot gid sa punto nga mooy nakahinungdan nga na kutlo gyud ang ilahang hinulaman nga kinabuhi nga porti pagid unta nga bataa. Pero sa pagkakaroon ka sa mga AIDA, kaya ang sakyan yan, gikordo naman ni Karun, kaya padayon gihapon ang investigation sa atong mga kapulisan, so dili pa ni pwede pasudlan din ni doon. May mga agi, pero arirat si Diris Daplin, kaya gikordo naman din diri. Mukuha po tagdugang update ka sa mga AIDA, may tungod po sa dugang pa ng mga nakuha ng informasyon sa atong kapulisan, ilabi na gyud og makahinabi kung kanila ka sa mga AIDA.
25: Okay.
4: So far, mauna ang ato ang nakuha din sa dapit, din sa may barangay Tuyan. May tungod ni ining duha kabata, nga nakitang wanay kinabuhi sud sa abandonadong sakyanan. Kauban ako din ang ato ang mga kasama og idol, ato ang speed pilot, Regiman Jesse Sumampong, si Regiman Ramart Pugoy, ang ato ang idol PT sa IFM 93.9. Gika nilang dinis, Dakbayan sa Naga. Ako ang inyong Regiman Jane Galliardo, DYH, Itatap, Ornament.
24: Radyo mo nationwide.
25: Diga salamat Radyo Man Jane Galliardo, kasama Jesse Sumampong, o Radyo Man Remart Pugoy, Idol Tweety sa IFM 93.9. Una tang nasayo din yung maong report, yung maong balita gumikan sa ato apong mga informant, yung nagagikan mismo, diya sa Naga, yung maong sitwasyon, masilan, makapanghupausad ta, yung maong balita ang mga kasama. Mapahasubo nga to sa pamilya nga nagbangutan sa iyo in town nga umatayon sa maong duha ka mga bata nga nagpangitaro ng 7 anyos sa taga-barangay Tuyan, City of Naga. Kusog biya diya sa maong area, diya sa City of Naga. Kasi mga ila, pakigreet diri sa Balirong sa Naga. Wilson Manatad watching from Ataba, Hilongos, Leyton. Ang hapon, kasamang Aida, kaloyin taon sa mga bata. Ika ni Janessa Cano Ponso Irim. Unya, shout out po. Ila ni Nanay Eri Boyles, Balin sa Peralta, Buson, Amarima, Nicolette Boyles. Ola Boyles, ag Monek Boyles. Iya sa Ubay, Bohol. Gika na ni Cha-Cha Boyles. Mayong hapon niyong tanan. Mayong adlaw sa tanan. Gikan ni Junior Reyes Junior diri sa Magsiko, San Fernando, Cebu. At oras sa 5:38 na sa kahaponon. Dugang pa mga balita mga kasama. Naitulo ka mga sugbuanon. Nag-top notcher sa 2026 Dentist Licensure Examination. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugoy.
24: DYHP RMN Report.
6: Yes, kasama ang Radio Man, Aida, kininga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Kasama ang Aida, nag-top notcher ang tulo ka mga sugbuanon sa May 2026 Dentist Licensure Examination nga gipagawas sa Professional Regulation Commission kung PRC karong adlawa. Top 3 ni ini ka sa mga AIDA, si Santi Marion Go Nicolas, gikan sa Cebu Doctors University, human nakakuha og 89.93% nga passing rate. Nakatungtong sab sa top 6 si Maurice Babe Steves Taytayan, gikan sa Southwestern University, human nakakuha og passing rate nga 89.30%. Samtang human nakasungkit og passing rate nga 89.06% sa Nursing Board exam, nag-top 9 sub si Christine Kyle Lopez Sumangil, gikan sub sa Cebu Doctors University. So far kasi mga AIDA, tulo ka mga sugbuanon ang nag-top notcher sa Dentist Licensure Examination karong tuiga. Kasama mo sa balita, akinong Radzuman, Remart Pugoy, DYHP, Tatak Armen.
7: Kadunga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce ug panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo kamong mukontak sa 4161655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
25: At oras sila 5.41 sa kahapon, halagang salamat Radio Man Remart Pugoy o Life Extension Vitamin D3. Girekomendar sa mga medical doctors, 100% ang gimo sa Life Extension sa USA. Bisan asa ka man mo alto. Kailangan natay bound, pirmihan Life Extension Vitamin D3. Og naas pa ni Malay, hala inom gita. Usang ato sa duha ka soft gel, matag adlaw, labi na sa mga dunay yantos ka dysmenorrhea. Mga kaubayinan, inom gita ani Life Extension Vitamin D3. Bisan gali ako, hindi ko mapawa ni ini. Life Extension Vitamin D3 for longer life. May pagpaminaw ni Idol Aiko, ang lami sa radio, sa IFM 93.9. Nagpaminaw karon sa DYHP kasamang Reyna Lau o kasamang Marisa Abadies. Kumusta man mo diha? While traveling, asa mo paingon nga mo travel? Huwag kapagay mo na uli kasamang Aiko, kasamang Marisa gikan sa Negros. Huwag mo na uli niya karon biyahe na sad mo. May kinakakuyog si kasamang Reyna Lau. Ayang pagpaminaw, salamat kay Idol Aiko, kasamang Marisa Abadies. Nagpaminaw karon sakay sa ilahang limousine vehicle na naol. At oras sa 5.42 na, yung nga pa mga balita mga kasama, Human Rights Group na balaka sa nahimutangan sa patayng lawas sa UP alumnos nga napatay sa engkwentro sa Negros Occidental. Kasama mo sa balita Radio Man, Ken Galenea.
24: YHP Tatak RMN Report.
8: Nabalakang karapatan Central Visayas labot sa gingon nga lakan sa Armed Forces of the Philippines o kapulisan pag-transport sa patay nga lawas sa UP Cebu alumnos na si Vince Francis Ding Ding Ding. Ubos sa di klaro ka mga circumstansya sa ilang pahayag ang Human Rights Group nga karapatan ni butiag ang mga higalag mga paralegals nga nibiyahi sa Kawanya, Negros Occidental mitaho nga ang patay nga lawas ni Ding Ding giandam na sa RNS Funeral Homes para mapadakon asa ang ikini nga dalhon. Habang ang funeral home staff giingon nga wala mas sayod kung nasa kini ipadaog igon lang itagalog instructions sa militar o sa kapulisan nga isulod kini sa crate ang karapatan Central Visayas ni padangan sa mga pangutanan labot sa paghandle sa patay nga lawas ni Ding Ding. Labi na kuman ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict on NTFL-CAC ipakita sa publiko sa handwritten nga suwas nga pirmado sa ginikanan ni Ding Ding nga dili na liya kuhaon ang patay nga lawas ni ini nga basis sa nasabutan si Capital Site Barre Captain Kelly Quijada o ang LGU sa Kawayan maoy mo facilitate alas sa pagpalubong ni ini. Subay niini ang karapatan Central Visayas na nawagan sa mga otoridad pagbutiag sa destinasyon sa patay ng lawas ni Ding Ding. Inguman ang pagtahod sa iyang tawhanong katungod o ang gusto sa pamilya ug hunungon ang aksyon na makadungan sa pagbungutan sa mga tao sa kamatayo ni ini. Si Ding Ding o sa salimang nga nakalas atol niya itong Mayo 16 sa Kawayan, Negros Occidental atol sa sunod-sunod ng military operations nga gipahigayon sa 15th Infantry Battalion ubos sa 302nd Infantry Brigade sa militar. Kasama mo sa balita, ang ining Radio Man Ken Galenea, Tatak RMN.
25: At oras sa 5.44 sa kahapunon, mga kasama isip usa ka anchor sa istasyon, tingog ang puhunan. Lisod kong mabalda, dili pwedeng mahunong tungod sa nagkaranlaing sakit sa masa, sipon. Ilabi na kay pabago-bago ang panahon karon. Kung doon ay sipon, doon ay uban nga, tubig lang ang igamit. Ang uban sab, palabyon lang. Pero ako, sa unang simptoma sa sipon, tambalan dayon na kong Newzip Z Plus Forte. Naibawaan mang good na ako nga, kung padugayo nato, mas mudagahan ang virus sa sipon, muhin na yung resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Ako personally, nasawayan ako ang Newzip Z Plus Forte. Mag Newzip Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation, gipaligo na immunity para tabang mas bilis galing sa sipon. Symptoms 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himuang pag-inom every 6 hours. Pirelefrin HCl Clorphenamine Malgate Paracetamol and Zinc ang generic name ng Newzip Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. At ora sa 5.45 na, dugang pa mga balita mga kasama, human sa mga pahinomdom.
24: TYHP RMN Cebu, the official number one. Platyo mo nationwide.
25: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo o sa Unilab, ang Herba Strong. Maugyod niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit o malunggay. Pagkatabang ni, sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisa nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: This Time Check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right minerals.
9: Dok, pa-check up ko. Mga usan na mag-ugasimanang awa ko kalibang.
10: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food, nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human o kaon.
24: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanon sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
11: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambition o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
23: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: MX3. Dito ako, believe.
13: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
14: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
26: Rexidol Forte!
27: Mas paspas, banat sa upat!
28: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
29: Unilab quality yan.
28: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Naay high cholesterol o diabetes?
31: Oh no!
0: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
15: Yes!
0: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
15: Unilab quality yan.
16: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
25: Mga kasama, isip usa ka nanay, sayo magsugod ang akong adlaw, gikan sa paghinlo sa balay, hangtod sa pag-atiman sa mga bata. Usahay, dili malikayan nga, makasinati o kakapoy o magkasakit. Sagan sip unon ko, tungod sa kakapoy o sa pagbago-bago nga panahon. Sa una, imnan ko lang og tubig o ipahuway ko lang una. Pero karon, mainom na dayon ko og Newzep Z Plus Forte sa unang simptomas pa lang sa sipon. Nakabantay magud ko, nga kung pasagdan lang, mas dugay o kung padugay. Gaya nato, mas mudaghan ang virus sa sipon sa atong kalawasan. Muhinay ang resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Maong importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon virus, tambalan kini dayon aron mas maubos ang tsansa nga makatakod. Maong ako, tambalan dayon nako kini with Newzep Z Plus Forte, mag Newzep Z Plus Forte na with zinc. Versus previous formulation, gipalig-on ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Newzep Z Plus 40 na mga kasama. Penilefrin HCL Corfiramin Malate Paracetamol and Zinc ang generic name ng Newzep Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
17: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. Mang DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pagbalik sa mga butika. DTX 500.
18: Ako si Janice. Okay pa yung moment ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
17: DTX 500. Pabali sa mga butika.
19: Alam nyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
21: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
22: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdumgikan kay Ate Anne. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdumgikan kay Ate Anne.
21: May buhay sa makabuhay!
20: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
29: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Dire na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaxan Extra.
25: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements. Bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas. Ilabi na kong nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo sa Unilab. Ang Herba Strong, maugyod niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab. Maunga, saligid ko ani. Ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit o malunggay. Pagkatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisa nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoba nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
25: Oras sa DYHP, alas 5:56 sa kahaponon.

Pero yung sakto mga balita, mga kasama. Itudlo isip, bagong Senate Blue Ribbon Committee Chairperson si Senador Pia Cayetano. Ang ubang miyembro o mayoriya sa Senado nakaangkol usab og komitiba nga ilahang idumala. Samtang i-opirmar usab sa Office of the Vice President kon OVP, minadawat na nila ang summons nga gi-issue sa Senate Impeachment Court alang kang Vice Presidente Sara Duterte.

Mga kasama sa DYHP Sumbunganan, karong hapuna, karong gabiuna, tugutiming, makapadangat di akaninyo, nining atong tabanganan karon. Usa ka 8 anyos nga batang lalaki. Puro bata, no? Ato ang na report or nahisgutan sa kahanginan kung kaganina, katong mga 7 years old in town nga,

0: nga patay sud sa usa ka abandoned nga auto. Ang atong tabanganan sad karon, 8 years old nga batang lalaki nga nag-antos man in taon ni sa iyang liver cirrhosis, no? Nahimo nga cancer, cancerous ang sitwasyon sa iyang atay, o kinahanglan nga dunay liver transplant. Unya kauron ongoing ang treatment ini, kinahanglan nga masunod ang require nga tambal nga pag-aimnon samtang padayon nga nangitag paagi ang gilikanan nga maoperahan o baka ma-liver transplant iyang anak. Dito sa nasod sa India, diin na kinahanglan og dako-dako nga kantidad. Dari sa ato ang panag-uban karon sa DYHP sa Bunganan Live, ato'y kauban ang inahan sa mong 8 years old nga bata nga gikan pa in taon ni sa lungsod sa Badian. Padao sa microphone, maayong gabi ini mo, ang pangalan paliho.
1: Christian, ma'am.
0: Christian ang...
1: ako.
0: Ang ikaw, oo. So, Christian ang... Angga.
1: Christian.
0: Christian gapon, oo. Christian. Kumusta man ka, Chris? Wapagalit na magsugod, pero nagtubod naman imo mga luha.
1: Naijod malikayan mo.
0: Kumusta naman ang imong anak karon nga? Si Dudong...
1: Jetro.
0: Jetro.
1: Naglisod mo siya kuan, ma'am, yung itlog ni Dako, ma. Hipong tiyan.
0: Oo. Sige lang, why problem magmuhilak, Chris, kay sa untaman, mao maginay gibatiyag sa ibong kasing-kasing karon. Supposed to be, no, ang schedule unta nila sa follow-up check-up, karong adlaw sa Vicente Soto, din dalon unta ang bata, pero motong ako lang, ako sad nga gi timing, gi atol nga, sa ilang pagbiyahe diri sa Dakbayan sa Sugbo, mao po ilang schedule sa pagpanawagan diri sa itong istasyon niya, what na lang, mausara po kikasabot kita sa kawadon, while nga naadiri sa Cebu City, ato lang sad nga gi atol nga mao po ilang schedule sa panawagan. Ultimo ka na ato ginagihatag consideration sa yun banta, no, sa kawadon mao na nga apil po na sa atong gi paningkamutan diri nga ma-arrange na tugtarong ang mga schedule sabi na kay mga lagyong lugar. So si Christian ang inahan mao ay panawagan karon kasi pilay pangidaron ni mo, Chris.
1: 32, ma'am.
0: 32, unya. Si Jethro na diagnose sa iyang sakit karon nga liver cirrhosis.
1: Last year,
0: sa tapos, 7 anyos or?
1: Oo, pero nagkuana na siya, ma'am. Nag-yellow na siya. 2. 2 na siya, ne.
0: Pag 2 anyos pa lang?
1: Oo, nag-yellow. Ang sugod, anak, kay yellow, judi ang mata. Nagpadong siya, kuana nag-yellow din. Nagtuo, may madala rag mga vitamins. Sorry ka ng mga utan-utan din. Nag-pandemic man ato. Pag-train na niya din. Dugay na mo siya napacheck up pero napacheck up na namo siya di pero dito ra sa amua wala pa mi nagsoto. Din mo to karon last year nagdiagnose na gid siya.
0: Oo, unsa magi-recommendation sa iyang doktor or specialista nga nagtan-aw or nag-healing niya?
1: Kuan kanang inborn daw. Niya kanang moto gi kuan siya gi CT scan whole abdomen with contrast. Namuto siya ang result. Cirrhosis. Din katong pagbalik na mo, 22, katong naari pod mi dire. Namuto gi, kuanan siya sa doktor nga kung malugwayan iyang kinabuhi, muto liver transplant na siya. Oo. Wala na, dili naman to maayo iyahang kay, og sa cancer pa, stage 4 na siya. Still sa atay.
0: Oo, nakita na ko ang hulagway kagani ang picture ganina. Dako kay auntie yan, no?
1: Oo, ni paspas og kuan ihang kuan.
0: Tubig
1: siya.
0: Burot.
1: Oo. Basta iyang itlog na apektahan na.
0: Karon sa manunta ni ang transplant niya.
1: Ku as long as na na jud
0: pilang si panginahanglan.
1: Ningon ang doktor nga naay 50% ang charity pero ang 50 amua, 50-50. Pero dako jud kay nga kantidad. Kay daghan, nakoy daghan na
0: istorya.
1: Na istorya nga dili jud daw madali kay dagkong kantidad. Yang amua lang unta mamba nga basin. Kung naay makadungog sa mong panawagan ron, nga malulmog kasing-kasing, basin makakuan miglaing doktor ba ito? Mag second option.
0: Second opinion.
1: Oo, second opinion.
0: So sa baga karon o sa may dinali

0: kuan nga paginahanglan karon ni Dudong Jethro.
1: Maintenance niya, ma'am.
0: Maintenance. Mm-hmm. So, ang guro sa Osaka, sa mga natungan months, pila may paginahanglan niya.
1: Okay, cut. Sa, saan ito siya eh? 13,000 a month.
0: So, 13,000. Good, dana na sa katong mga reseta o uban pa.
1: Oo. Pero, wapan na ilabot sa mong pliti-pliti.
0: Pabalik-balik.
1: Pabalik-balik.
0: Oo. So, sa itong mga nanlabay nga, mga buwan, mga simana, so, giyon sa taon ninyo pag-sustainer?
1: Swildo sa iyang papa, muang balihon.
0: Hmm.
1: Di nga ba sa swildo, wala na yung makuha. Masahay, manghulam.
0: Aro makapalit lang tambal.
1: Mm-mm.
0: So, of course, kiba man to si Dudong Jethro nga mga anihin mo ko raw, no? Kay Kuyog man ang taaga ito siya sa pag-follow up check-up. O niya, pag-anihin ninyo din eh. Nag-communicate tayo ito sa cellphone man lang. Pag-follow up sa iyong schedule. Oo, so. Ito pa 13,000 na panginahanglan while inyo hapang i-produce ang ang kantidad. Doon lang po da sa inyo ha, mga representative din ha, sa mga government offices.
1: Nakadool na mi.
0: Para matabangan. Mm-hmm. Oo. Tapos na ba si Dudong Jethro, pila na may, saan na naman gaduha?
1: Mag-read 3 noong ta siya din, bago pa dito siya nakagraduate o gender ng tuig.
0: Atungon sa iyahang kasakit. Oo. Stilan. So, sa good lalim, no, nga, doon ay sakop sa pamilya nga nagkasakit, labi na kining bata, na si Jethro nga, fighting gihapon sa iyahang kinabuhi gumikan sa iyang sitwasyon nga stage 4 nga liver cirrhosis apan bisan pa man niini ang mga ginikanan si Christian nga naa diri karon ang mama napod iyahang Paris na kuyog sila no nga magtiayon nga naa diri pero mura man og dili maka explicar gumikan sa pagka-emotional ang papa mo nang atong gikauban karon nga mosulti kini iyahang mama nga si Christian sa maong estado o sitwasyon ninyo kana bitong giingon nga sa mga paagi nga kaya nga mahimo maunay gi himo karon nila dunay mga government offices nga naadtuan mga tawo nga gipang duol pero dili pa gid igo liman ka aning 13,000 pesos a month asa matontaan ni gani lisod pa magaling pangonsumo nasamot na ni ilang taon nga liver transplant nga schedule dito sa nasod sa India pero sige na lang Christian sa at imong inyong hugot nga pag-ampo sa tolabaw makagagahom nga mapagan ang paagi para ana labaw sa tanan sa atoang pagdangup karon sa ato mga tigpaminaw diri sa DYHP nang nakahukuman mo nga moal ni himog DYHP nga layo biasad kayo ang bagyan.
1: Sige ba imig paminaw ninyo ma'am.
0: Mm-hmm. So daghan na mo
1: na decide na jud ko ba di na jud na mo kaya jud.
0: Mm. Sige, Chris, ato pa nag-uban karon ito maglangay unsa may imuhang hangyo sa ato mga sukitigiminaw nga sama ninyo nga mga ginikanan usab nga kas natin yung tumang kalisdanan sa pagkaroon.
1: Sa mga ginikanan ron nga naminaw, sana ay mga malulumog kasing-kasing, ngayon is inyong panabang, sa ginagmay lang, para makapalit ni Panginanglan sa mong anak. Salamat.

Mga kasama, inyuhang nabati si Cristiano sa pagpanuktok sa malumong kasing-kasing sa ato mga suking tigpaminaw. Kadinyo din ha. Sama sa giingon ni Cristiano nga kadugay panahon no, ng paminaw nining atong program na asay na siya'y pagsalig sa atong tulumanon. Kada nagpasabot nga ni Apilar sa inyuhang kasing-kasing nga tabang para sa panginahanglan sa iyahang anak. 13,000 pesos ang monthly nga expenses para sa mga tambal. Sa pagkakaroon, matod pa ni sa mama in town nga isod pa man ka. Mga kasama, mangayo tayong dispensa, ha? Nakas natin itaog power interruption din sa ato ang broadcast center din sa Iscariot Street, Capital Site, Dakbayan sa Sugbo. Balik ta, mga kasama sa tulong manun, atong gikauban karon ang atong bisita sa DYHP Sumbunganan si Christian Sulay, Suday, nga taga Badian, Cebu. Ang panginahanglan ni ini, maunga matabangan alang sa maintenance sa iyahang anak in town nga

0: Sus so, pagkabata pa man ani oy 8 anyos unya doon na liver cirrhosis. Sa iyang pangidaron nga 2 years old, nanay simptomas nga maoning iyang gisagubang sa maong bata, pero mas karon murag nakaingon na to nga mas nidako pagyud no ang tubo sa iyang tiyan. Unya naapektahan na pud sa iyang organ, internal organ. So makasama sa ato ang bisita karon, hinaot nga dili na to hikawan no sa iyang katuyuan para sa iyang anak. Alang sa inyo hatabang mga kasama sa mga pang i-adjust diri ang ato ang technical side. Pwede mo makapadangat na sa iyong tabang sa tuan GCash number 0918-554-2071 or 0991-207-9880. At balik ko na ito, GCash number 0918-554-2071 or 0991-207-9880. So, siligod lalim nga magkasakit sa sitwasyon nga ang ginikanan. Yan nung rapod in town kayog panginabuhian, ang imuhang partner lang, imang bana lang, imang isaligan, o niya. Pangunsumo lang, sad good, no? Maoy kaya. Inani nga, doon na pa'y treatment, doon na pa'y maintenance para sa 8 anyos nga anak. Pastilan, pwertig yung bugata sa bulsa. Una sa inyong tabang, mga kasama, o sa kaginikanan, ni Apilar, sa iyong generosity, sa iyong kaluoy nga hinaot, sa iyong pagpanukto karon sa inyong malumong nga mga kasing-kasing, mahatagal in taon siya sa inyong balumo o kaluoy para sa iyang anak nga. Gusto pa yung good in taon niya nga iyang makauban, bisan pa manggali sa ingon ani nga kondisyon, o manggali good. Ingon nga nipasalig no, ang mga doktor, pero hinaot nga mahimong posible ang gitakda niya nga operation or transplant o sa pagkakaroon. Sa panginahanglan nga dinalian mao nga makontinyo no ang iyang mga tambal ni Dudong Jethro mga kasama. So hinaot no sa inyong tabang mo na nga nidangop diri sa atong sibiyaanan kay og naa pala gud intay ikasarang nagingon nga o na lang unta sila nga mag-anhi diri pero sa sayod ta sa kadako gyud sa panginahanglan wa gyud ingon nga makalahutay gali sa maong sitwasyon. Ato ang numero 0991-207-9880 sa inyuhang tabang. O baka sa 0991-207-9880 o sa 0918-554-2071. Under Ida Tampos, mga kasama, dili sa atong 0991-207-9880. Dihan kayong salamat. Subidahon man tuod, pero naaragyo'y mga pamaagi, ato labaw makagagahom. Ikaw, Chris, mong tana ko niyo personal, unsa may mga, higatag ni mo ka dasig kanunay, pagpakaligon kanunay, nga, bisan pa man sa dakod-dakong sanggubangon, pero
1: lang naa, sa Ginoo, ma'am.
0: Naarag hapon ang imuhang pagpakaligon.
1: Ampo lang gid sa Ginoo.
0: Mm-mm.
1: Kaya, laban lang.
0: Mm-mm. So, gawas ni Jethro, so, pila makabuok ay mo mga anak, tanan?
1: Tulo.
0: Mm-mm. Sige, para sa iyong tabang mga kasama sa gamayng hangyo, kasing-kasing hangyo sa Osaka inahan nga in town. Nagkatubang o problema gumikan sa sitwasyon karon sa iyang anak. Inyohang mapadangat ang inyohang tabang diri sa tuan GCash number 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. Ato ang dito GCash number 0991-207-9880 o sa 0918-554-2071. Nainingon nga, di naman masandan ang ato ang 0918. Pwede na diri sa 0991-207-9880 mga kasama. Pwede sa ninyo personal ha. Nga itunol din sa itong sibiyanan samtang naani ang mama o papa ni Jethro kani ito nanawagan ng ikan sa ngabadian. Pwede ninyo i-drop by din sa itong istasyon para makapadangat mo sa inyong tabang o sa ka-opportunity o kahigayunan sab nato. Bisan pa man sa itong kayano, bisan pa man kung kita, natay-tay-tay sa ka mga panginahanglan, pero kung ato lang yung lingion sa ang panginahanglan o sitwasyon karon sa uban nato, yung mga kaigsuunan, naglaid sa kalisod, makaingon gigitang Lord, mura o nag-complain ta, no, sa inaning nga sitwasyon, pero kapag rin tayo mas makaluluoy di ay nato nga sitwasyon, no, sa makakita agad ta, no, sa makareflect po ta sa mga sitwasyon matagtag sa tagsa ka nato. Although, di good perfecto ang kinabuhi. Although, nato yung mga kalisdanan, mga trials nga muagi, pero makaingon ta nga, dengan gapon ta ikapasalamat. O niya, pamaagi sa itong pagpasalamat, maunga makatabang ta, no, sa kalisdanan or kalisud, panginahanglan sa itong isikataw nga sayod gita, huwag mag-iikabaos na ito. Huwag ika-repay na ito nga in financial. Kundili ang pagpasalamat lang. No, diha, tagatagsa, diha kaninyo nga inyong madungog, kuman sa inyong pagpanawagan, sa inyong pag-respond, kundi ang purely ang pagpasalamat humikan sa iyong kinasing-kasing nga tabang. Wala hinaot nga pinagi sa tong tulumanon karon maghatag o kadasig kanunay. Sa itong mga kaigsuunan nga halos wala na yung madangpan, kundili ang ilahang bit-bit sa ilang kaugalingon, ang ilang gibarugan, maulagid ang kanunay nga pagpakalig-on, pagkupot sa pulong o ang paglaom. Inining sitwasyon. At balik ko na, ito ang GCash number 0991-207-9880 or 0918-554-2071. Oh, lisod po niyo yung bata imuhang sudungo, no, Chris, no, isip mama, maglanto kasi ang sitwasyon. Masakit ka na adlaw.
1: Sakit imong dughan. Di ka katarog tulog. Kay, mangatol siya. Kutkuton. Makutkut. O, itarong pahuway.
0: Mm-hmm.
1: Lago na ni atong eye bags.
0: Pero di man gikinahanglan nga. O, dili man mahimo nga.
1: Tanawon imong
0: anak. Tanawon lang.
1: Na, nangatol na siya maayo. Kaanto siya. Kaana tamambangan nung siya pa jud. Nung siya pa jud gihatagan og ilana nga sakit. Bata pa kaayo da as pa kay pangandoy.
0: Pero mo na siguro sa inana nga mapangutana usahay ikaw ra mas gud kamura mas gud gihapoy mamalandong, no, nga sige lang Lord kung ingon ani magali. Hatagan lang mo og mga instrumento, no, ng mga tao within your circle, sa community, along the way, ay mamasugatan. Nga, makaingon nagagapon ka, bisan pa man, o usahay kapoy na, pero nga, nang imuhang anak, nagpakaligon, maglimbasog. Sambot ang maglimbasog ang ginikanan. So, yung tabang mga kasama, para sa kang Dudong Jethro, pwede ninyo padangat ha, kung personal mo nga mo anhidiri, mo padangat sa inyong hantabang, pwede na kaayo. Baka sa itong GCash number 0991-207-9880 under Ida Tampos, 0918-554-2071 or sa 0918-554-2071 or 0991-207-9880 para sa inyong hantabang mga kasama. Under Ida Tampos. Ma'am, din ni masendan ni mo ang GCash number. Aha, i-try lang ko nagbalik. 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880 under Ida Tampos na. Okay, alita sa ito, 0991-207-9880, 200 pesos, ikan sa 3856, ligang salamat. 100 pesos, 8069, thank you. 100 pesos, salamat, ikan sa 0877. 100 pesos, ikan sa 8230, salamat. 50 pesos, 0664, ginagmay lang, salamat. 50 pesos, 5096, Jay Alipan sa Pulog, Ma'am Aida, salamat. 50 pesos kan sa 7 or 5969, salamat. Di ay 250 pesos. Agi account ending number 8540. Thank you. 50 pesos. Agi kan sa 3811. O 300 pesos ikan sa 3032. Salamat. O niya, 1176, 200 pesos. Pag-send of 500 pesos to 853. Yes, acknowledge. Rihan kaayon, salamat. 200 pesos. Thank you, kaayo. Ikan sa 1176. Yes, ato na nining na-receive. Salamat, kaayo. Ato gitabangan kaya itong 8 anyos nga batang lalaki. Nga kinahanglang i-liver transplant. Gumikan sa yung liver cirrhosis nga stage 4. Sa pagkaroon, gumikan sa kadako kayong panginhanglan. Tinguha in taon sa inahan nga ma-cover up lang una ang mga panginhanglan nga tambal, maintenance para sa iyang anak nga intawon karon maglisod og lakaw, no? Maglisod ba siya og kanang barugsad?
1: Oo, aga ko siya, ma'am.
0: Aga ko nun kaayo?
1: Oo. Aga among pabangunon.
0: Oo, kung igaling mo, ingon siya kapoy na ma, sa among sa intawon ni mo siya nga pag-am-am.
1: Nga ra mag ako lang ko anon siya do nga kanang manglimbasog lang ka ayog padaog ani mo sakit. Pero di pud mi pakita ni mambang. Ko ana bitang.
0: Padu-padu sa mic oo. Kanang
1: ko ana ba kanang murag usahay makakuan nga murag kapoy ana pero manglimbasog lang jud para sa bata. Jud tay like paingnan ampo lang gid ta sa Ginoo pod. Ubanan lang pod pag-ampo.
0: Silan. Oo, so, una, no? Prayers para sa kaayuhan sa mga bata, of course, sa kaligon sa pamilya, no? Nga, nagsagubang in town, ani nga maong sitwasyon. At balik ko na ito ang mga GCash numbers under Ida Tampo, 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Dagan kayo salamat sa mga ni padangat sa inyong tabang. 100 pesos 3571, 200 pesos 1441. Okay, 150 pesos gikan sa 5194, dayhan kaayon salamat. Ay nipadala og 1000 pesos 9813, dayhan kaayon salamat, no? Diri sa 0991207-9880 mga kasama. At ang pikas numero, pasin po doon na po yung mga nipadangat sa ilahang tabang 0918-554-2071. At balikon, 0918-554-2071. 400 pesos, sagikan sa 0290. Dengan kayong salamat. Basin ay naglisod o pagpadala sa ilahang tabang. Kani mag ito ang number, gamit na ito ni kagarinang buntag. At all sa tulamanon, ni Atty. Rufil Banyok sa Straight to the Point, sa dugang pang tabang sad ni Adto in taong pamilya, diin ang iyang duha ka, mga sakop, napatay, ang padre ni pamilya o iyang anak, katong sa Naga. Ito gigamit po ni ato ang GCash number. Pero sige lang, nung karon sa ito ang panawagan, nung gi-intend nato para aning ato panawagan karon sa usa ka cancer patient nga 8 anyos, amo ni ato ang numero 0991-207-9880 o sa 0918-554-2071. You have received 100 pesos from EasyPay. Dihan kayong salamat, no? Reference number 3494, 100 pesos. Salamat. If I 100 pesos, gikan sa 8262. Dihan kayong salamat. 100 pesos, gikan sa 8685 para sa bata from Kabangkalan, Mandawi City. Diapay 20 pesos agikan sa 8709. Oo, so kung si Chris okay ra ba kung galing dunay mo personal og tawag nimo, pwede ra nato ihatag imong okay number basi na sila ay personal nga tuyo pero hinaot nga related ra gid ha kana sa uban good nga Wasay buangod, no? Wasay uban, wasay magbinuang mo. Hinaot, no? Nga inyohang tabangan kung galing doon na may personal gid nga ikapadangat ang gusto mong idirekta sa tulanawagan. Karo sa number ni mo, Chris?
1: 0975-78-78-33-33-795.
0: At balikon sa personal nga mo contact, makikommunicate, or doon ay kaugalingon nga pag-reach out, pwede sa daning nga number 0975-78-33-795. Napag-iuban good nga. Si mga scam mo diha. Ayaw in town. Kaysos, grabe ang panginahanglan ni ato ang gitabangan karon. Ang numero, 0975-78-33-795. Ah, matay number ni Chris. 0975-78-33-795. Okay, 100 pesos. Dikan kayo salamat. Dikan sa 5826. Ipabihan ni sila karon o gabalihan. Magabihan mo ron. So, sige lang. Okay na na. Atong oras, alas 6:25 na sa kahaponon. Atong gusto nga mo paabot sa ilang tabang, mo anhidiri, o baka mo tawag personal. Ito ni Chris. Pwede na kayo no, sa ato ang i-provide nga number. Atong oras, alas 6:26 na as of karong taknaa. Nakatigom ta diri, Chris, o 6,035 pesos. 6,035 pesos gikan sa malumong kasing-kasing nga mga sukinti kami na diri sa DYHP. Yawa ta lang, kining 6,000 pesos, no, halos siguro katunga sa usakabungan, mapalit-palit na po ninyo ang tambal nga para ni Jethro. Imuhang mensahe karong gabi una.
1: Daghan kayong salamat sa mga taong nitabang. Kapalit na dyan may-ari para pang-maintenance niya.
0: Karon dito, nag-paminaw paghapon mo dito sa maniyang lola ang nabinlan.
1: Wala na ko. Maka na makadlawon man sa mong silingan.
0: Mm-hmm.
1: Eh, sa'yo, makaayo magkuan.
0: Niya ka mo, maglakaw-lakaw sa mo. Kaya mangitag pa maagi. Mm-hmm. Mm-hmm. Sige mga kasama, yun nabati si Christian, no? Taga Dangalan, Banit,
1: Dagatan,
0: Badian, Cebu. Dagan. Kaya salamat ha sa pag ani po di mo diri sa DYHP sa imuhang schedule. Taon para sad sa imuhang anak.

At oras sa last size, 27 na sa kahaponon o kagabion. Uy, happy birthday day kasamang Inday Bambina. How young are you naman kasamang Inday Bambina? Happy, happy birthday kasamang Bambi. Inday Bambina. Happy, happy birthday ikan sa DYHP family. IFM family, of course, ikan sa DYHP Production Center. More years to come kasamang Inday Bambina. Laban lang kanunay. Walang kakupas-kupas ang Raina. Dili sa DYHP Drama Production Center kasamang Inday Bambina. Happy, happy birthday kasamang Inday Bam. Busaman, asa tamong sulong karon diya sa Uslo o dili sa Orhilyo.

At oras alas 6:27 na sa kagabion, mga pa-shoutout o greetings diha sa gihol nga Negros Oriental o gikan ngadto sa Firolino and Duran family. Yung magkaminaw ninyo diha o salamat sa inyohang mainitong pagtagan. Ano sa ato amo ang pagbisita diha sa inyohang lugar. Salamat kayo Firolino and Duran family. No, sa kalabak-labakan gihulngan Firolino family. Sala ni Ma'am Curly, Ma'am Ann, Ma'am Leia, niya Sir Nelo John, Sir Mingito, niya si Ma'am Nieves, niya Sir Rani Duran, di asa Hilaitan. Ayaw magkaminaw niyo diha, of course, mga Keranti family, di asa Hilaitan. Di asa Gihulngan City, ayaw magkaminaw niyong tanan, o sa tanan nga nagpaminaw, sa DYHP, di asa mga lugar sa Gihulngan Negros, sa Negros Oriental, kinatibok ang Negros Oriental, maayong gabi niyong tanan, salamat kayo kay sila, dilanday sa radio na minaw, kasamang ni store, kumahisgota o digital ay naka-hook up sa DYHP RM and Cebu Facebook, naka-hook up sa DYHP YouTube channel o Tornado Phil Fernandez Banyok YouTube channel. Muna nga asus at to dito lupig pa artista kasamang po Lauro eh. Sumot na Tornado Phil Fernandez Banyok. Sus, tapukan in towns kasamang Paul. At kasamang Paul na ganyan tayo nilihay. Kay Aka John Prats man sad ni. Kasama ni Mol James Quinones. No, ito nga mga kaubanan. Of course lang kasama Marisa Abadies o kasamang Ma'am Baby Abelianosa. No, Firolino family diha sa Gihul nga, Negros Oriental o mga nag-iabi-abi sad nato. No, dito sa Kalabak-Labakan o sa Sityo Tagaytay. Nag-abi-abi na to diya sa Negros Oriental, mga Firolino and Duran family o niya diingon nga sus balik mo pohon ha mga September pohon-pohon lang po doon makalugar ta diyan kayo salamat yung tanan sa tanan nagpaminaw nag-redibok ang Negros Oriental diya sa Dumaguete City yung kakaminaw ninyo diya o salamat sa inyong makarunayon no, nga pagkaminaw sa DYHP Waibalhinay o dial sa radio DYHP good kanunay tanan

0: araw pa naman, importante kayong proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok, sa mga Aedes aegypti, sa mga dengue. Mao nga ni ana, EXL All-in-One Skincare Oil, aron ba na nagtabangan tabatok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil, dilang riba sa skincare massage oil, ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil, mga halamang gamot na may natural insecticide property ta mga proteksyon alang sa kontra sa paak sa lamok sa natural nga ingredients niini makasiguro kaluwas epektibo ang proteksyon alang sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Samtang na kape na ba ang tanan sa atong pagpangape? Atong sigurduhon ang kape nga lamian na, nagkatang natong sustansya o affordable pagid sa bulsa. EXL Coffee Mix 17-in-1. Una kailang pangitaon pa. Kung galing sa pagpangape alang sa mga healthy coffee lovers, uy, atong sigurduhon karong panahon na mapalit magalitag kape. Atong sigurduhon nga maghatag na tuog health benefit sa atong panglawas. EXL Coffee Mix 17-in-1. Doon na kini ginseng. Sa ganas antioxidant, matod ano sab sa pagtuon, nga doon na kini benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar control, o gaban pa. So, ay gunin niyo ang pagkutaw. Pagkutaw sa maong lamian nga kape, mga kasama. Kaingon gano'n mo tinuod, gudi ay no, pagamtaman gano'n mo ang kalami, lamian nga kape. EXL Coffee Mix 17-in-1. Atong oras sa Lasais, 31 na. Atong oras na pupus na usab. Ato ang partner sa Master Control kasama ang Nister Homicilio, DYHP Digital. Kasama ni Will James Kenyon, Nissan Smitter Site, Chief Tech, Robel Boyser. Kumusta ang Tacloban? Alan Taladua, Oliver Ates, Jerome Yap. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa inyohang pagpaminaw. Mga asoy ni Kuya Guliat, musunod na. Nya at ato saning ipa sukip no paki-greet lang ko kasi mang Aida Tik Jang Dong Special Foods sa Inayawan. Asipa ka ang radio, very good. Tik Jang Dong Special Foods sa Inayawan, maglamian na diha kasi mang OG Kompok Radasa. Happy listening, may gabi. Tik Jang Dong Special Foods sa Inayawan, naminaw sa DYHP gikala ni kasi mang OG Kompok Radasa. At ang oras alasays, 34 na. At ang mga asoy ni Kuya Guli.
1: DYHP-RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Talk RMN.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Mga kasama at tangi ang bag-ong drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
2: Nawad ana ba ka og gana sa kama?
3: Masinug.
2: May diabetes ka?
3: Ang TTX 500 na.
2: Ang TTX 500.
3: Adlay powerful extracts.
2: Yung phyto chemicals
3: ug antioxidants
2: nga gigan sa palaya
3: ug the sugared sugar cane
2: mga organic compound
3: nga effective
2: batok sa sakit nga diabetes.
3: TTX 500
2: sa mga butika.
3: TTX 500
2: ang tubag
3: kontra sa sakit nga diabetes.
2: TTX 500
3: epektibo
2: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
3: TTX 500
2: ibo sa the sugared sugar cane extract
3: ug anti-diabetic property
2: gigan sa palaya.
3: TTX 500
2: garantisado,
3: highly recommended
2: sa mga eksperto,
3: mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
4: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
7: Bio Draw herbal capsule.
8: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
7: Bio Draw herbal capsule.
8: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
7: Bio Draw herbal capsule.
8: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
7: Bio Draw herbal capsule.
9: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimod nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampinga ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-Sed Panyawan. Sed Panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Sed Panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon.
10: Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
11: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
12: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagway Surgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nakagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahulog.

0: sa kumutan adlaw karo Miyerkules mga bata. Nala, inumuri ang Don Pepe Tablia. Mauni, nindot kay datog imnon mga bata. Don Pepe Tablia, mauni ha. Adlaw Miyerkules, niya sa Pizza 22. Ang nata magkita diha sa Buhisan. Kita tanyo diha sa Buhisan. Sa atong drama, Idol Coast tatay ko. Idol Coast si tatay. O niya, sa Pizza 22, anha ta silang Kapitan Earl Tapayan. Sa atong drama nga naguluhan, sa tanang batak, ikaw ang tinuon. Ba'y tinuon binas mayo, ha? Magkita tanyo di, ha? Diya. Aniya kita sa sumpay sa kong aso ninyo, mga bata, mga kasama. Sa mga tao ni former Kapitan Jun Ramos, kung nabuhat siya, Miguel Fulyar, Fertilizer Omega Plus. Kumusta ka mong tanan di, ha? Kap, kumusta ka niya, Kap Ramos? Get well soon, Kap. Salamat kayo. Okay, mga bata, aniya kita sumpay sa kong aso ninyo sa drama nga naguluhan, Bukid sa Kanto Ratoy.
1: Siguro yun nilapaon kamo sa pamilyang Mangchas ng mga oo. Ang pamilyang Bautasmos.
2: Unsa? Kinuo ko. Pero silang amon tuyo. Mo ka ng pamilya ha ang among buot na bisitahon sa bukid sa Kanto Ratoy, Manong. Mauna sila. Ang pamilyang Bautasmos.
1: Kung mao ka na, bauran ko kamo. Ayaw ninyo og pangahasi ang pagtaak sa bukid sa Kanto Ratoy. Ang dapit na gitawag og Kang Ungo.
2: Kang Ungo?
1: Balik ka mo sa iyong agi.
2: Wanay panahon sa pag-atras. Committed na miisip mga volunteer social workers na ma-assign sa bukid sa Kanto Ratoy dinhi sa lungsod sa San Gabriel, Manong.
3: Bita, Manong. Committed naman gudmi sa gitahas ka namang misyon sa gobyerno aron tabangan ang mga sama sa pamilyang Bautasmos nga maisip nga poorest of the poor.

0: Mayong gabi kaninyo, mga inday. Sangpita lang ko ninyog, sir, lito. Mao ka na ang naanda nilang itawag na ko. Isip usa ka, retired teacher.
1: Mayong gabi sa di mo, sir, lito. Ay, nagisud migtultul anong imong paabangan kay ni amani sa tago nga dapit.
2: Mao yun, sir, lito.
0: Diligid ako ang akong paabangan din, he. Pero gitawag na nila og apartment.
1: Mahimo ba ming musud sa unit ka mong puyan, sir?
0: Oo. Sige. Tanak mo sa loyunin ng akong bahay. Tuwa dito ang entradang pultahan sa apartment.
1: Hala. Unsa, Ruin?
0: Tingog ka rin sa kong anak nga ginganlan og Fred.
1: Unsa may nahita po niya?
0: Pahimutan ko na kamo sa sud. Kaya ato ko kamo so ginlibahin sa nitabo sa bugtong na kong anak ka si Lito. Kaida din niyo siya. Ug ayaw niya siya kahadloki. Niya'y gamay sala. Sumpay na nini ang gamayng komidor. Na ICR. Ug usara ang kwarto, pero duha ang katring higdaanan.
1: Salamat, sir, ha?
2: Salamat, sir, lito.
0: Mahimo ba nga, mugawas, mga inday?
1: Ayaw na, sir. Gusto ba may mahibaw bahin sa imong anak, kaginganan og Fred?
2: Bito, sir.
0: Dili siya ingon ni anak ka ni Adto. Normal siyang pagkatao. Nag-eskwela gani. Usa siya ka basketball player. Mahigalaon kayo si Fred.
1: Unya, sir.
0: Nawa siya paggalit. Namising og duha ka semana. Sa iyang pagpatimaw og balik, nalimot na siya og wala siya siyang kagalingong panghuna-huna.
2: Hala, no. Kaluoy gani agad.
1: Naunsa day ko nuna siya, sir.
0: Ang inilang tambalan kun albularya din sa San Miguel. Miingon yun. Nga naibgan siya o sa kamangtas nga ungo o nailahom sa gahom sa hipnotismo.
1: Unsa?
0: Daghang mga ungo kaying San Gabriel. Ug sagad kanila naa sa kabukiran. Ilamigod ang kang ungo kun nailausab nga bukid sa kanto natoy.
3: Sandili pa kung mupadayon pa inumdong sa tak.
4: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambition o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: bato nilugwa ang dako na bato.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
3: Kaning gabi ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
2: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
3: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
4: Oh, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
5: Oh, ano mo, baby?

0: kasagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
3: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.

0: Wani yang sumpah iskan turato yo.
1: May nahibawan ka bang pamilya sa mga bautas mo, Sir Lito?
2: Ay, Ginoo ko in town. Mga mangtas nga ungo ka ng kaliwata.
1: Officer?
2: Ayaw yun ka mapagtungas sa napit sa kang ungo. Ayaw yun!

0: Miss Ivy, hangto ba de karon nga may nagsulti na nato kabahin sa mga ungo? Dili kapag yung gihapon mo to?
1: Dito ko man, pero amping lang kita. Unsao ay nahinayak naman tayo ining maong commitment.
0: Ay, wabi na tayo mahimo ani. Hinayak naman ta. Sangon man kining gitahas na to.
1: Ay, sige na ay, mga tawag na ta kay nagkalahom na ang gabi eh.
0: Hmm. Sige. Hala! Miss! Kalain po matiun aron, Miss. Ay.
1: Ang giingon karon ni Sir Lito nga iyang anak.
0: Kaluoy niya, no?
1: Gusto ko makakita niya si Tang na nagkingalan og Fred.

0: abing kabos nga pamilya sa bukid sa kanto rato eh. Apan wa mahi apil sa lista sa atong barangay.
1: Oh, tinay. Gusto na niyan ha, gusto na. Kay may kagalingo na ang kalibutan ang sinalikway nilang kaliwat sa mga bautasmos.
0: Binok.
1: Karon, mangutanay ko nimo. Asawa kong tinay.
0: Unsaman ka na, bana kong binok.
1: Sud sa kitaas na sa mga katuigan nga ingon kita niini. Malipayon ka ba, uban ako, ug sa atong mga anak?
0: Malipayon ako, uban kaninyo, nga akong pamilya.
1: Oh, tinay. Daghan kayong salamat, asawa kong tinay.
0: Nangayo siya sa karni sa bata nga maoy pagkaon nato kagabi ibinuok.
1: Oy, wan Bruno, nahurot naman. Ipanglabay naman gani ni manang nimo ang mga buko.
2: Ay, kaangko ato lagi. Lami ato, lami ito, lami.
1: Uy. Ayaw na pag-alboroto, Bruno. Nausa ka ba? Tuwa mo ko'y gisalin nga dunggan. Ala, kalingaw ito o kit-kit.
2: Hihihi! Asa man tatang binok, ambidayo na nung mi!
0: Maayo gani kamay nasalin ka pang karne, bana kong binok.
1: Oh, tinay. Ang giadubo to na kung karne nga maoy pagkaon tay kagabi.
0: Mudayon rabah og alboroto ka na si Bruno, kundili matagaan sa iyang pangayoon.
1: Oh, tinay. Isip mo'y padre di pamilya. Maningkamot ko. Aron makapangita og ipakaon ninyong akong mga sakop sa pamilya. Bisan pa og mga hulugan kini sa akong kinabuhi.
3: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panaunin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wa pa.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wa pa.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wa pa.
4: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
6: Kung naaisipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
7: Magneo Zepsi Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days. With proper diet and exercise, maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
4: Naulian na ka, ma?
5: Gahapon pa.
4: Ah, kuya, wa uy!
7: Basta Neo Zepsi Plus Forte, karon na zinc.
8: Unilab quality yan.

0: ang mga batang sumpay sa kung aso inyo ni Simnao ng naguluhan. Bukid sa Kanto Ratoy, dililang sa mga aso ni Kuy Gulyat, kinitanan, dalit ka nato sa RMN Drama!
1: Ni tatay mo tuman
0: ang putang nga bata
1: ni tulay na
2: buwa. RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayong gabi kini yung Radio Man Marisa Abadie. Sa tuwang malitatog ka nato sa SED Marketing, ang tiga-mauting kaparapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, nitala ang pag-ibig fan og balik 11% nga net income ato sa first quarter ning tuiga. Namahayag ang pag-ibig fan nga ang net income niini nikabat ngadto sa kapin 16.77 bilyon pesos gikan ato Enero hantod sa Marso, nga nilambog balik 1.7 bilyon pesos, itandi sa natala o sa mga period niya tumiaging tuig. Ang mong kita sa pag-ibig fund, tungkol kini sa ligon nga kalambuan sa koleksyon, sa mga ahensya o steady nga kita gikan sa ilang housing loan, short-term loan o investment portfolios. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang number one o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, o mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic o 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika, ug Majesty Pharmacy, din sa Sugbo, o sa Josh Pharmacy, sa Kawain, Masbate, sa tanang butika, sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Talk RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasagit.
6: Nabagi ko ni Rima! Bayad ko kayong pagdiri!
5: Kasarangan nga kasinatian.
6: Nakakitili kong lab.
7: Sure ka?
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
8: Sa atin ang overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama Presents.
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayan.
5: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagimo ano drama sa radyo.
12: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
13: Kahit na konting awa.
14: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa itong kabinet tungod kay prone food sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo, pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung mainom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila kaadlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
5: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
6: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
5: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.

0: abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Basta na ay hilanat,
2: dapat matik, ibay Jessic.
1: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
2: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik, ibay Jessic.
3: Alagang Unilabyan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: The original Koi Herbal Capsule.
6: Ako si Rosalgita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng analgi ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
7: Wala na ibukol man.
6: Wala na jud, wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koy, salamat.
5: Original Koi Herbal Capsule.

0: Sukad ka nang wa si Sir Harold. Bugat na kaya kung pamati.
1: Ay. Bye. Oh. How are you? Okay ka lang ba?
0: Hindi ko alam. Simula kasi nung nawala si Sir Harold, ang bigat na ng pakiramdam ko.
1: Ganyan talaga pag baguhan ka pa lang. Ayan mo, masanay ka rin.
0: Sana nga.
1: Huwag ka mo pa paipekton dahil nawala na ang pasyente mo. Mag-focus ka lang sa ibang pasyente nga nangangailangan sa'yo.
0: Sige.

0: I need to review your contract.
1: Ay, Ginoo ko. Unsaon lang kung mawagtangan kong trabaho. Wap ako'y napamatuod ni Papa.
2: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pagremel-S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel-S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Naay high cholesterol o diabetes?
5: Oh no!
4: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makata mag-block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
5: Yes!
4: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
5: Unilab quality yan.
6: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
7: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
7: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Si Jigmanikad, broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
4: Gisuwayan nako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mo buhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
7: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang handa.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana mga bisita? Kadyot lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direkta.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
11: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
7: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana mga bisita? Kadyot lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direkta.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
11: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.

Doon ako'y na-realize, Priscilla, nga usa sa sayup sa imong trabaho, dako na kayo'y impact sa imong career, o maunay na itabo nako diri sa Canada.

0: Oh, Jai. Mabit ang nablock ako. Uy, what if? Oh, ang tangan ko trabaho.
1: Ayos, sabag ko na una, anak. Paabot lang kung sa'y desisyon nila.
0: Ay, ang samay angin akong buhaton.
1: Huwag kay angin buhaton, Dai. Padayon si mong trabaho, diha. Focus sa trabaho para dili ka masayo pag-usap. Huwag mahimo ba? Ayaw pag-overthink, okay?
0: Oh, Dai.

Nikatag na yun siguro ang storya kay ang mga tao. Magsige, magtutok na ako. Mga Pinoy, pag yun na, sama na ako. Di sama sa ubang mga nationality nga. Bisis trabaho, huwag panahon sa chismis. Pero, bahala sila. Di ko magpadani lang. Huwag sila ilabot sa kong ginabuhi. Eh, di sila may hinungdan kung nga nung nilalagal ko din is California.

0: Wala naman ko'y balita nilang mama. Uy. Ah, ako siya tawagan, be.
1: Okay, Ramidong.
0: Mayo, inoon, ma.
1: Salamat tayo sa imong gipadanak, ha.
0: Uy, sa pa yan, ma. Uy. Si Papa, ma. Hi, man.
1: Kuan, ni lakaw nak.
0: Ah, mau ba? Ganahan unta ko mag-istorya niya.
2: Man, igutom na ko. Pagkaluto na ka.
0: Oh, apin akong nilakaw si Papa, ma. Naaram na kayo diha.
1: Ay, kukuan, maupay pag-abot, nak. Sige na doon, sige na doon.
0: Paistoryahan sa akong Papa, ma.
1: Bye, nak.
0: Ah, ma, paistoryahan. Ma, yata sa ni Papa ba? Hindi pa naman. Ano ito sa mama, uy?

0: ngun anak lang kasayon.
1: Oo, ma. Huwag kayo mahimo. Huwag mo kay laban.
0: Uy, kaluoy, good ni mo, nak.
1: Maong mapauli na lang ko, ma.
0: Aha? Mapauli ka?
1: Oo.
0: Kadiyot lang dong, ha? Basin o mapangitaan pa na ni mo paagi, uy.
1: Anay paagi, ma? Uy, determinate na ganit ko.
0: Basig magkapangita pa kagtrabaho, di ha? Dong, Javan. Huna-huna aog maayo ang rason kung nga nung naabot ka diha. Huna-huna ang imong amahan.
1: Ma.
2: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
3: Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw.
2: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gyud malikayan ang kapoy ug stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayog pagkaon o exercise. Kay naaman ni vitamin C, E, iron o niacinamide nga nakatabang nako para fresh o focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. So ayipod ninyo.
6: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
2: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: Sekto si Mama. Kinahanglan akong hunahunaon. Kunan sa reaksyon ni Papa, kun muuli ko. Pero unsa pa may rason nga magpabilin ko din sa Canada, nga wa naman ko'y trabaho. Mga kasama, atong sundan og mapagpaminaw ang laing sumpay ng suwatampo ni Jivan dinhining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kung doon ay kamuhi sa bilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariu Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining suginanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Daganas, muingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Asa ang taan ni oy? Murang nagsigil mo itang balik-balik sa itong gagian. Alas libis gabi yan manhapit.
1: Darwin, pagtarong diya oy. Ay kong ingan, gimino ta.
2: Hulo oy, nga no na di ay ta. Nausan mo na itong lakaw di ay oy, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Naatatumod sa... Tierra del Sol?
3: Ongolok Uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilog Uka!
4: Sa inyo, Jesus Cristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakuten dasan kapmane!
4: Nakatuo ako sa usalamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuding dapita. Nilampos ko. Apan, wa na sila.
5: Jo Marie?
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: sinuot ni Marvin Sanchez Caballero, upo sa direksyon ni Jennifer Datominusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: DTX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, imo sa Disugard Sugar Cane Extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butinga sa iyong lugar. DTX 500.
2: O si Rochelle,
3: ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod.
2: Ipainom sa akong mama.
3: O DTX 500,
2: duha lang kakapsula
3: kada adlaw.
2: Sulod sa tulo ka semana.
3: Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas.
2: The best og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pamali sa mga butika.
4: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin. Revicon.
5: Sir, health testimonies.
6: Health testimonies.
5: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandy sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
7: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatid. Nakahantog karo lang. Hindi na ko. Antog karo na ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan,
4: this time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
8: Dr. Lim Willis Medal, optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So, wala na try ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covinix 17-in-1. So, akong itry. Genitilo siya sa tiyan, dili siya acidic. Ginahan ko, introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covinix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya maratang kaiwan sa atong panglawas. Dili pa ulahin ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Daghang salamat.
9: May buhay sa makabuhay!
10: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tunay, natural at original.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Silver Advance, may nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
15: Mga higala, ania ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins, mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells, maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, ug uban pa. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
16: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
17: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong iihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement o pagpangihi.
18: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
15: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.

0: unsay ako'y kaalagan nimo, Supremo Mirror.
1: Andama ang sikretong lawak, alam po anan. Kay mo pahinungod ako og pagyukbo sa mahal og talahurong Satano di Luciferos Solfatos.
0: May sikreto bang panaghugpong nga ipahigayon sa inyo, Winard?
1: Wa. Kay sa musunod pang mga adlaw ang pagtakdol sa buwan.
0: Happy tama sa deng umaabot ka pagtakdol sa buwan.
1: Liho ka na ang gisugo ka rin mo, Tarsila. Kay gusto kong makapahimuot sa itong Diyos nga si Agaon og talahurong sa Tano de Lucifero Solfatos.
0: O, Supremo.
1: Ayaw kalimot sa pagbutang og buwak sa kahoy nga kumpang sa altar. Kailid sa dakong rebolto sa kalabira nga balaan.
0: Matuman, Senyor Winard.
1: Sige na. Makalakaw ka na, Tarsila. Nakugyod kayo ang akong kasagbuyo sa gipakitang taras karon sa akong uniko iho nga si Jomari. Umaabot siyang supremo hulip unya ka na ko. Busa, diligid ba himo nga bubalibad siya sa tahas nga gikatakda na alang kaniya isip usa ka buhing kaliwat sa mga buhina vidas.

0: Celebrity Beauty Show.
1: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
2: Mm-hmm.
1: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglight na ang akong kuha. Namang ko yung mga milas mga sa face.
2: Mm-hmm.
1: Mura dark spot siya, anak.
2: Mm-hmm.
1: Tapos ninglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala na mga punti ah.
0: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
3: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
4: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinungdumgikan kay atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginamakini sa decision ete ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
5: May buhay sa makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This news Newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
7: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
8: Put na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maimon to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI o urinary tract infection na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Abot na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Kana na lang yun, sa kapi na lang yun nga, Paragis Bila-Bila. Maimon to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, Paragis Bila-Bila.
7: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Luya ka ba?
10: Aduna ko'y gibati.
9: Way gana ug masakiton?
10: Kalisod na ko.
9: Ang tubag sa masbuhi ug lagsik nga lawas. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
10: Maraming salamat po.
9: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
11: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tunay, natural at orihinal.
14: Balita! Gipasidunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
15: Kaninda ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
14: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
15: Gawas ka advance o pang international ang ACT Senior High School, kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad.
16: O, sige pa! Di na ko magdugay! Muadto na ko sa ACT!
14: Oh! Ani mo, pretty? Ay, kalimti!
3: This newscast is brought to you by Protect Freshness Every Day.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Oh, paigo na tiyali ni nakabuot ako mga buwa. Di ka nining kahoy nga kumpang. Gusto na kinaibutan sa flower bay, sa altar, sa limonto, sa kalabirang balaan.

0: Nakita sab na ko siya ganiya, Chong. Nangabot siya og mga buwak gikan atong kahoy nga naasaluyuan yung karaang bahay.
1: Oh, mo ba, Fish?
0: Oh. Og sa dihang kilipot na ko, nawa man. Ambot kong diin to paingon.
1: Asam ko na yung gida ang giingon ni mong mga buwak nga iyang gipanguha?

human ko na papalimpyo ining dakong altar. Wala pa himutan na sana ako mga buwak sa kahoy nga kumpa. Oh! Drakar? Di ka lang, ha? Paabuta ko mahuman ko diri kaya nahaunta ka. Ulaki! Palangga na kong iring nga itong. Huwat lang ka di ha? Kaya magtinakmagay na unya tapos kumahuman ako diri.

nga akong iringa ito. Mukhang yun. Bisang way ligo-ligo. Ops. Oo, kay bono ko ka sa kapengon, ha? Mupasok na sa gasa kong bilahan. Ikaw ron, ha? O pabi ako'y kaligo na, kar. Ulagi, karon pa man ko maligo. Kay humanaman ko sa gisogo na seminar. Uy! Dokar! Lisok! Hoy! Gilok pa yan kayo, ha? Gilok! Dokar ba? Uy! Dokar? Gano'n ka?

Among talahurong agawn, ani ako karon ing atubangan sa imong altar. Nagluhudog din upa ang akong mga kamot agi og pagtahod sa balaanon mo kayong ribulto. O ngolok, uka. Arilok, uka. Nungaob, uyaag. Rakutin, dasan, kapmane. Satano de los Severos Olpatos! Ubani ako sa akong mga gimbuhaton. Ayaw ako pasagdi. Warap uka. Warap imak uyaak. Talahurong Satano de los Severos Olpatos! Talahurong Satano de los Severos Olpatos! Nagayukbo ako kanimo. O Diyos, damo nga matuod gayod nga gamahanan, gikan sa kinayuyukan, o matuod pa gayod nga bayhon sa hiniusang kalangitan o impirno. Lagbas na nga to sa way ginutuban nga kangitngitan. Kami sa kanunay nagasimba kanimo, naghimaya kanimo, o amo kang balaanon. Sa tibuok namong kinabuhi, kasing-kasing ugkala!

Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 12, Talata 1-28. Ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigasang ulo. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. Ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. Ang mabuting babae ay karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. Ang taong matuwid ay mabuting makiharap, ngunit ang masama ay bihira lang magtapat. Pumapatay ng lihim ang mga pangungusap ng masama, ngunit ang salita ng matuwid ay nagliligtas sa kapwa. Ang masama ay lubusang mapaparam at di na magbabalik, ngunit ang sambahayan ng matuwid mananatiling nakatindig. Ang taong matalino ay magkakamit ng karangalan, ngunit ang aanihin ng masama ay pagkutsa lang. Ang maralitang nagsisikap ay mabuting di hamak kaysa nagkukunwang mayaman, ngunit sa gutom nakasadlak. Kahit sa kanyang mga hayop ang matuwid ay mabait, ngunit ang masama kahit kanino ay sadyang mabagsik. Ang taong masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang isang hangal sa yaman ay salat. Ang nais ng masama ay puro kasamaan, ngunit ang tuntungan ng matuwid ay hindi magmamaliw. Ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig, ngunit ang matuwid ay malayo sa ligali. Ang kakamti ng tao ay batay sa gawa o salita, bawat isa ay tatanggap ng karampatang gantimpala. Ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Ang pagkainis ng mangmang kaagad nahahalata, ngunit ang mga matatalino di pansin ang pagkutya. Sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan, ngunit ang pagsisinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Ang tapat na labi ay mananatili kailanman, ngunit ang dilang sinungaling ay hindi magtatagal. Ang nagbabalak ng masama ay mag-aani ng kapahamakan, ngunit ang nag-iisip ng mabuti magtatamo ng kagalakan. Ang kasamaang palad ay malayo sa matuwid, ngunit ang buhay ng masama ay puno ng ligalig. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Di agad sinasabi ang alam ng matalino, ngunit kahangalan ay inihahayag ng mangmang na tao. Balang araw, ang masikap ang mamamahala, ngunit ang tamad ay mananatiling alila. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan, ngunit ang magandang balita ay

0: dulot na kasiglahan. Ang payo ng kaibigang matuwid ay isang gabay, ngunit ang daan ng masama ay tungo sa pagkaligaw. Hindi makakamit ng tamad ang kanyang hinahangad, ngunit ang masikap ay laging may magandang hinaharap. Ang matuwid na landas ay patungo sa buhay, ngunit ang maling daan ay hahantong sa kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.
1: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Basta naay hilanat,
5: dapat matik. Ibay Jessic.
4: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
5: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
4: Dapat matik, iBiogesic!
6: Alagang Unilab yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: It's available.

0: Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Mga kasama, ang dramang What's the Style, dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
2: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiil, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500, mapali sa mga butika.
6: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
7: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
12: Biotrops Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
12: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
13: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful supplement.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
14: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
15: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
16: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
17: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
18: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
16: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
19: Kamantugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos iing na nagani ko na mayuma daw ato. Ito po sa pambayon. Tapos ay ato, nag-take ako ng hirapal, kaya nitawag si ate gani na mao atong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mao na itong pag-take na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
20: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
19: Oo. Nigawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
20: Ah,
21: asin.
20: Okay.
19: Uh-huh.
20: Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
19: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
20: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
21: Oo.
20: Aha.
19: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
20: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
19: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
16: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
22: Alarat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
23: Dili.
22: Puslan lang way nagmahal. May pamatay.
24: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbord o pipinka.
22: Nganong mauman kini ang akong kapalaran. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae na natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko din aron magtibway ng tanan.
25: Pwede ko. No. Banda.
22: Bati asan ni mong naong huilak. May oy, masaktang sa tadiro.
25: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka ba jigaw?
22: Gikan ka rin. Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
25: Dugo! Dugo!
22: Silan ko.
26: Di mo na ko-check ko. Pero, bakas liyon ako. Gato na agad ka.
22: I'm sorry, palarap. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
26: Bunso?
22: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na. Way lain kung dili si Takla.
27: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
22: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaong kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
27: Jacob.

0: bod o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangis Garing. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Bod-bod o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Pot na ming mati ka niyo. Pa-check up ko dito. Pas duha pagyod ko sa Regan ug diha sa Sigaboy. Balik panak-pantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi. Lami na. Wala na ko i-inom ro nga mga kuan. Unsa nga lain nga tambal.
5: Titik.
4: Oo, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga Paragis Bilabila. Nya pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI. Wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ako gyud nang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maayon to kay pagkape nimo buntag sayo kape. Nya unto mo inom na pod ko. 3 times ini kape gyud ko na. Paradis Bilabila. Lisa Hiram Prausos. Kuan ako 5'7".
3: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hello. Mga kala, kumusta? Mga kala, kung natutunan? May buntag, may ngoto, may hapon, may gabi, may kadlaon. Pagyod, diha ninyong tanan. Okay, niya na sa inyo, higalas kanginan, Ray Arellano. Uban sa kong partner, Waila, yung guwapo sa DYH Special, Lloyd Gabbiana. Ang atong bagong promoter sa atong produkto nga.
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule ug ang Avocado Coffee Mix with Guava.
0: Yeah, isa galimot mga igala, ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Nga gawas nga pampalagsik, pampagana pa. Okay? Bueno mga igala, dito maglangan. Shout out dayon diha sa atong SB member Daisy Alkibar Chabda. Clavicillas diya sa Marabuyok, Cebu. Si Madam Velma and Sir Manuel D. diya sa Cahil, Bourbon, Cebu. Father Boy Aspera, Sir Ray Hurbuda and Family. Sa Cahis Family diya sa Leyte. Si Maria Anjuna Mihail. Sa Pinang, Pinanggan itong manager nilo Tadio. Okay. Si Danica Kabudbud Soto. Si Doktora Genevieve Balan diya sa Lisa, Cebu. O ni Nanay Flor. O sa tanan nga sumasino family diya sa Pitugo, Bohol. Okay. O nga man lang shout out usab diya sa Alpaco Naga. Si Pini Sailun. Okay. Diya sa Tumbo San Fernando. Barangay Captain Alil Canoy. O sa tanan usab nga barangay Kagawad. Gika ni Pedro Pungasi. Okay, bueno mga igala, ito maglangan at ito ng hinumdumanan ng agi. Na nalipay kayo sila si Jigo sa ilang nakita ng helikoptero sa iyang auto ng sakinan. Was lang magdahom nga tuig na lang sila nga wala magkabalis na tawahan ng kalibutan. Muna samtang sila yung bahin, nagpa-press conference ang double ni Haring BBT o nahibong kayo ang mga puting windies sa ilang nakita. Sila yung bayan usap, dito sila si Bugart ug Lalat mitago sa Mountain View Resort. Balik sinimutangan nila ni Jigo, nahibong si Takla nga laing daan ang ilang gisubay sakay sa helikopter. Nabalik usap sinimutangan nila ni Haring BBT samtang nagpa-press call, inmunini ang nahitabo. Yan na lang sumpa rin nga itong sugilanon, budbud o bibingka.

0: What's that? Hey!
1: Kung asawang ko ka, Mia, ibutang ta na ka. Whoops!
2: Salamat!
1: Unsa kay tawanan? Anong mikatawaw na mo mga media o press ng mga Duendes?
2: Hala! Hala, bagyoy!
1: Mahal kong asawang ko ka. Nga no?
2: Ang akong napkin! May pilit sa imang tingkoy!
1: Ah! Wait, wait, wait, wait. Ano siya nga?

0: Kine. Dahil yung ligo-ligo na to, ini.
1: Resort kini nga to, gilandingan din is bukid.
2: Ingat siya, nindot kaayo ni Japita.
3: Wow, nice ang view.
4: Oh, pish, ko ang hangin.
0: Ako si Hercules, ako ang manalipo ninyo.
3: Muta na niyo.
0: Hoy, nabali mong duha.
2: Hala!

0: Te bugnaw sa swimming pool. I like it!
1: Bagay!
0: Oh, ganun ka? Ha? Tara, tara ka manggun.
1: Nagkabantay ka?
0: Hmm? Saan siya?
1: May helikopter nga naabot!
0: Oh, doon na bitaw.
1: Huwag ka madlok. Tinalik sila ka na si Captain Alan Malaran. Ang piloto sa helikopter.
0: O niya?
1: Tinalik siya na! Og ni asyaran pa mo silang ta, patay ta!
0: Nanay!
1: Tatay!
2: Unsay sunod nga mahitabo.
3: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, unsa lang diha naghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takoy gipang bati tanan, daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo ra pag inom na bisag unsa pagparagis na ka, sisay yon, gisuwayan na ko, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapig man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bago ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
5: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian na katong wala pa kaka gamit sa itong kape?
6: Katuhinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, halaw, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doro. Gani ay. Nag...
5: Ha? Abutin sa kulian?
6: O kato ganing ama nga mo rin na.
5: Abutin sa...
6: Ganing.
5: Sundan.
6: Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
5: taka ka sa bukid igo ka saka
6: sa tiya nga nagmintin ko ana ay pagkun ka iya
5: pwede na makakat ka tayo ko sa bukid
6: makakat ka to ah
5: oy
6: magrapag yun ko atang mga gulay yun na ingnon ko nila ni kamay oy nang kalog sumpon eh kanang iguwang naman kay ka ay salamat
5: pili pa ka na ni mulay
6: siyon
5: Lido
6: Alberto
5: pili mo idan.
6: Ay, anak ko, 90 na ka.
3: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa paragis bila-bila herbal coffee.
7: Ako si Ellie Plausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, ang glenaw kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga trabahin daw ang bila-bila kape. Makai masig maulian ka. Ah, no, ano na may. Basta kainom ko, dahil na yun paglayan ng kabuhi.
3: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
10: Husto ka, Gian. Nindot kid kayo ng Mountain View Resort. Dako, hapsay og daghan kayo pool o kalingawan.
11: Salamat nga nakagusto ka, takla.
10: Why dili makagusto ni the pita, Diego?
12: Maoyod!
13: Dasok sa kalingawan ug maanindot ang talanaon. Instagrammable.
12: Hey, magpicture-picture kita, Arturo, ha? May Samson?
13: Oh, mau kanay plano ko, Maria Picat, may Delilah.
14: Ako si Hercules, ako ang manalipo ninyo.
11: Matala din mo!
1: Ang saman, Kuya Chico?
10: Diego?
13: Diego, ngano
10: ka?
11: Di ko mahimong masayop.
10: Nga naman.
11: Ang traidor ka nga bugat na puting-pluting sa swimming pool.
10: Og si Miss Lalat ka na naa sa kilid, naglingkod sa kilid sa swimming pool. Og nag-two-piece lang siya.
12: Ang mga daong, og Diyos panas. Naligo sa day sila din, he.
13: Ang mga banyagang dako.
1: Ingan-chingan, masyak sila Kuya Pugart og Miss Lalat kung kita sila nato.
14: Ako si Hercules. Ako ang manalipo ninyo.
11: Ngatana! Ngatana din mo! Mayroon ka mo! Doon na to sila!

0: Indot sikit buhin dato. Baya chill-chill ang yun eh. Floating-floating lang sa bugdog ang tubig. Di ba lalat?
1: Mapagay ni Melissa sa kwarta ang atong bulawan ng brillantes.
0: Don't worry. Sayon na ka na para nako.
2: Kumusta mga traitor?
0: Uy! Chico! Kamo!
2: Kami bitaw!
3: Kami bitaw!
0: Nagkagawas na sa mo! Ha?
2: Klaro, ana?
1: Naumanaday mo sa inyong misyon?
4: Atong misyon, mga naong ugjis panas! Pero giilisan lang mi ninyong bulawan ng brillantes! Mau, inyong may gibiyaan!
0: Kay, mauro may mong toyo, God!
1: Mampot may labo sila mga kausa sa problema sa mga duwindis, oy!
5: Ang inyo rin yung kaugalingon ninyong gihuna-huna, no?
1: Mulong?
0: Mulong?
1: Ingat siya yan, naanggit sila sapi, ay! Hilong, ay!
6: Ah, nga nung niaman mo din eh!
0: Ay, natural! Aron mag-enjoy, sama sa kinabuhing dato. Ano bang kinabuhing dato at atong tilawan ba?
1: Nag-anag-anag na mi!
7: Eh, pasagdanta na lang sila, Arturo. Maglingaw-lingaw na lang sa tag-ato.
6: Ah, gusto ka, Maria Picat. Tara, at tutasunahan.
2: Tara mo!
8: Ako si Hercules. Ako ang brilipo ninyo.
6: Ah, ay, bayani mo, Hercules.
2: Uy! Hay na, Mas Tukoy!
5: Ano, wow!
4: Si Tukoy!
2: Asa makasya, Paingon?

0: linogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Pila-Pila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Pila-Pila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Pila-Pila Herbal Coffee.
1: Kung pagkatake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Pila-Pila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom niya na ako, isa ka lang kakapsul, na ulian da yung kuhan ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manilig ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako ani sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, mag sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay parag. Paragis Pila-Pila Herbal Coffee o Paragis Pila-Pila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod gamay tabo. Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay Paragis Bilabila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
4: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago ako ng trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano, maninda ko diha, may asal sa bukat, na, dahil palingki. Oh, maligya ko diha.
5: Ano ang maligya din mo na?
4: Mais.
5: Yung sa bawon mo sa kanay sa naminaw karon na sa yung bisibul na sa yung bati na mawala yung mga kapi sa panawas din sa tong doktor.
4: Katungwa pa maka sulay ani, sulay mo di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata nga na ako nangumah. Hindi po iyang ginom. Mo'y gamit niya ka nang gikas sa trabaho, padong sa trabaho, mainom siya ani. Siya makabuha, madyuni ka kapoy ma. Mungkin na napilin, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez. Madaong Dagong.
3: Husa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati o sa kabinayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan ug napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon ug sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
10: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
9: DTX 500.
11: Mabali sa mga butika.
0: Mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Hineroso.
12: Sir GP, inout nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
0: Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades
11: mao ang pagdako sa iyang tiyan. Kung itawag nga abdominal GERD.
12: Grabe, no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet.
11: Oo. Uh-huh.
12: Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
11: Sa Dennis,
12: ha? Kilikayo o carbohydrates, labi na jud katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligod ayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag-ulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog, unya idungag pa niya ang pagkaon in between meals, unya kay kinsamang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 ug may TC, kay makatabang kini sa metabolism
11: makatabang,
12: sa atong gikaon. Pero kay di ba ka mo inom DTX 500 ug may TC, katong mga aktibidades ug poor diet, burot jud ang buyon sa GP.
11: Ang pagdako si mong buyon, dili ra usa ka aesthetic concern, Dr. Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baluba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
12: So, meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
11: correct,
12: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
11: Kana!
12: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
11: True.
12: Kung sige ka og inom DTX 500 og may TC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course ang heart disease. Kung ang may TC, Sir JP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic, kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
11: Kana moy kuyaw.
9: DTX 500.
13: Kuday si Mario, na koy diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kay ang akong ugang nga Sky Oya BP na ayo sa DTX 500.
14: Duha ka kapsul buntag sa gabi.
13: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective jud kay ang DTX 500.
9: DTX 500. Mali sa mga butika.
11: So mao jud dok, mauna kung mag-DTX og magmaytisika, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramil, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
12: Sukad nagsibi ako sa radyo, Sir JP, no? Bisag unsa nang radyo nga akong giyon sana gisibian.
11: Oh.
12: Gabayad kog airtime sa ubang istasyon. Gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nag-produce sa insulin. Maabot ang panahon, Sir GP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, maunay pagsugod, paghinahinay po, pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa, Jud, ang pagkaon sa mga tamis, mag-abusar sa lawas, maabot, Jud, ang panahon, Sir GP, nga wala na'y mo-produce nga insulin ang imong pancreas. Muhulat pa ka o mabankrap ang imong pancreas, kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o MyTC. Malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused nga cells sa imong pancreas, especially kung parisan ni mo o MyTC, Sir GP. More cellular activity means more oxidative stress o ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin-producing beta cells sa pancreas. Kinahanglan jud ni mo matag-adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 o MyTC.
9: DTX 500!
15: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka-adlaw. Kasunod sa isa ka-bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
9: DTX 500! Pumali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Sasigin na kung tumaog may TC matag-adlaw, naumpawan na dyan akong gibati nga anemic.
9: My TC, ang alkaline ng vitamin C sa mga butika.
17: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, MyTC o DTX Coffee Mix? Bisitahan kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
18: Mga higala. Di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
19: Karong May 27 to June 5, 2026.
20: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
18: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
9: Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Video sensitibo Dok Ramil ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
12: Importante kayo nilang may balaan ni Sir JP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong digestive tract ug ilabi na ang atong atay ug apdo nga kini gapadayag sa kolor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
11: Correct.
12: Ilabi na kung matag-adlaw kag inom sa DTX 500 og Mighty C. Sigurado jud Sir JP nga flawless o walay problema ang ilang nga pagpupo.
11: Unsa man ang normal nga pupo, ang color doc should be medium to dark brown.
12: Ang baho sa pupo, Sir JP, tungod na sa kagaw nga nag-produce ang gases nga may baho. O kinahanglan, dili sakit ang pagpupo o dili pudlison ang pag-utong. Ang constipation, usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids. Kanyang gitawag nila almoranas.
11: Almoranas.
12: Unya, kinahanglan jud natong mag-inom o DTX 500 ug Mighty C aron dili ta magkalmoranas.
11: Correct. Unya ining pupo nga taas nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
12: Ang pagpagawa sa hugaw kausa hangtod duha ka bisis matag adlaw ang pinaka maayo nga toilet practice, Sir JP. Dili maayo, Sir JP, nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o imong hugaw, no? Pero napod mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequency sa pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang, Sir JP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagawa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na akay problema sa mga digestive tract.
11: Correct.
9: DTX 500.
13: Kodex si Mario, nakoy diabetes, 250 akong sugar, tumar ko DTX 500 kaya nga akong hugang nga. Kayo yung BP, naayo sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective, wujud kayo yung DTX 500.
9: DTX 500.
12: Pumali sa mga butika. Adunay pito ka type sa imong hugaw, Sir JP. Ang type 1 o type 2, gindikit na nga constipated ka or may constipation ka.
11: Lahi.
12: Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
11: Uy.
12: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
11: Maon
12: ang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-sugared sugarcane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infection na pud sa tinai ang pag-aisgutan, dako jud makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw, Sir JP, ang normal nga pupo, color brown.
11: Ah, brown.
12: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon. O paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stool. Ang itom nga pupo, Sir JP, ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
11: Muna'y kuyaw.
12: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo. Apil po ang black licorice, black stout, ug uban pang mga medication. So, Sir JP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-Mighty C jud. Tungod kay kining duha, makatabang jud sa inyuhang intestinal health.
9: DTX 500!
21: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yellow. Lo akong lawas tungod sa problema na to sa akong atay.
22: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
21: Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag,
22: duwa sa gabi.
21: 2 weeks pa lang,
22: may alibyo na.
21: Pag 1 month ka pin,
22: naayo na ako.
9: DTX!
1: DTX 500.
2: Pumalit sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Jenna Tagaamlan. Naka-hyper ko sa taas kaya akong asin. Sige ko og suka-suka. Patumar ko sa akong bana o Mighty C. Times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C. Ka-epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C. Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
12: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir GP.
23: Mm.
12: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang tsura.
23: Munay giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
12: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinik ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil mm-hmm. na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh. Pi, kung puti nang imong ilok niya, humot pa jud.
23: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jud klinika Dio Fresh.
12: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
23: True.
12: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
23: Mm.
12: Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
23: Exercise sa kama ba, Doc?
12: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
23: Austo.
12: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost, sa extend, sa blood circulation,
23: mm.
12: kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
23: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni papa.
12: Mm. Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami jud diinom og kape, sabot na kong laay kayo.
23: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant.
12: Mm.
23: Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
12: Mm. Ang nakanindot pa jud na yung DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds,
23: mm.
12: nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seed.
23: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya ay disugard sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
12: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
23: pa. Of course. Pero, Doc, ug naman siya ay extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
12: Oo, nindot na.
23: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes.
12: Mm.
23: May kamalata ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
12: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la.
1: DTX Coffee Mix!
24: Ako si Mayra. Permilang butod ako siya. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
1: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
2: Mabasa mga butika.
1: D3 Bio Health News! D3 Bio!
25: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Ipila ka bulan. Mibalik na yung normal nga pangunahuna.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
23: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
12: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
23: Mm, good bacteria.
12: Mm. Usan ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili ni mo makuha sa plain vitamin D3. Kay man, ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan.
23: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion.
12: Mm.
23: Kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan.
12: Mm.
23: Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
12: Mm. Napod na sa atong mga panit, Sir GP?
23: Of course. Muna ilang mga tambahihan, Doc.
12: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis.
23: Daghan pa siya.
12: Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
23: Correct.
12: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, muna sila ang mga produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin ng mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3-bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon. Unya, pag abot sa imong tunlan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghana dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir GP, kay man, gitabangan sila.
2: D3 Bio!
3: Ako si Lilita

0: Richard ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Sa tuwa palang ba-ba, nanatay probiotics.
4: Correct. Mm.
3: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kung imong gihiwaan, gamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong ba-ba, hipuso na. So ang mahabilin, kato na lamang ang mga good bacteria.
4: Muna'y superstar nga naa sa D3 Bio, ang MCT, Sir GP. Medium chain triglycerides. Dili man dyan na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
3: Ah, dili.
4: So balik ta. Pag-abot nila dito sa tinai, unsa man ang may tabo.
3: Pagsulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna dyan niyang hipuson, ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang kolon.
4: Aw, lipay kayo ang mga good bacteria na.
3: Iya pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imong probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
4: Unya, naana sa imong ginom nga plain D3?
3: Wala jud.
4: Wala jud.
3: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
4: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyoy gasunod nga epekto.
3: O kadagat, sunod-sunod di ayon, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
4: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imuang nerves.
3: Correct.
4: Muna nga importante nga mo inom yung gaog D3 Bio, Sir GP.
3: Nga nung mo B-complex pa dyan, nga na may D3 Bio.
4: Importante na sa imuang kurinti sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir GP, kanang ma-promote dyan niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ragyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
3: Gusto ko happy ka.
4: Naman joy mga ing-ana nga tao, Sir GP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Mao nay emotional intelligence, emotional quotient, og intelligent quotient. Duha jud iyang gipromote ang EQ og IQ. Wow kaayo. Unya, naaba na sa imong plain D3?
3: Wala.
4: Tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio or ang medium chain triglyceride.
1: Bio.
5: Oh, si Richard.
6: Siging galabad akong ulo.
5: Taas na dahil kong blood pressure.
6: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
5: Sa nakabulan, nawala lang akong labad na akong ulo.
6: Normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
2: Ang visio
1: nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Jenna, taga-amla. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Patumar ko sa akong bana o Mighty C. Times a day. Puro lang kaadlaw, nibalik na sa normal lang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay effective.
3: Ang baho sa ilok, Dok, dili jud ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
4: Sakto yun. Pag human nila gligo, Sir GP, ila jung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
3: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok adlaw.
4: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
3: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
4: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo, ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen, o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
3: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
4: Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
3: Ay.
4: Og pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil.
3: Perfect.
4: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
3: Correct. Wa jud naay side effects, Doc. Naay pakapinoon frontal effect.
4: Hala? Tay, pwede ka na.
3: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
4: Hala? Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation.
3: Aha.
4: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
3: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag

0: Extend na dyan ko. Bahala na si misis. Kalami.
1: Unya, inom pagkakuhan ng extend. Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na dyan sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
0: Gusto.
1: Isip sa kapinoy. Lahi na dyan kung makakapi ka. Muna, kung na DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds. Gamoy makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
1: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa? Special pa.
1: DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
2: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisita ha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
3: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
4: Karong May 27 to June 5, 2026.
5: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
3: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841. 841.
6: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
6: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinaut untang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ko, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3, gig-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna yung rason, nga gipadaghan niya ang imuha probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya'y monolaw rin, Sir JP. From lauric acid sa MCT, i-convert niya sa imuhang atay into monolaw rin. Niya kanang monolaw rin, maadto na siya sa tanani mo nga mga selula, Sir JP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka-xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
0: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio, Dr. Neil.
1: Tungod sa monolaurin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba?
0: Wala.
1: Wala. So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot na mo kung unsa ka importante. Another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa D3 Bio. Unsa may trabaho ni keton sa imong lawas.
0: Dagan kayo, uy.
1: Gipanindot niya ang imong metabolism.
0: Correct.
1: Gipainit sa lawas, aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o jutay ang imong tambok.
0: Ang nakanindot, Judok, sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung mainom ka og D3 Bio, tungod sa MCT, makatabang nimo.
1: Yes. Giprovidean kanya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa maoy pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok good fats og nanginahanglan kini og ketones.
6: D3 Bio.
8: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga karsunis ug paggamay sa akong buyon.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Palit sa mga butika. D3 Bio.
0: Ang D3 Bio wala na gipagawa sa lawas. gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
1: Grabe sa. Ang kiton sa MCT ni Ditribayo, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman niya, magDitribayo ka. Direkta judayo na sa imong utok.
6: Ditribayo.
0: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
1: Dire jud na ko nakita Sir JP nga moinom na jud kog Ditribayo. Gunga inom ra ka og plain Ditri, magDitribayo na lang jud ko Sir JP.
0: Husto, mao kini ang advantage sa Ditribayo over ordinary Ditri. Pareha nimo.
6: Ditribayo.
0: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo. Mao nang Ditribayo.
1: Nay pangutana na Sir JP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang churi Sir JP, mao ni pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
0: Amo di ay na.
6: Ditribayo.
0: Ang brain.
1: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. Ug ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang Ditribayo? Ang keton sa Ditribayo sa may Alzheimer's disease?
0: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
1: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni Ditribayo. Question. Naka sa plain vitamin D3?
0: Wala.
1: Naarajud na sa Ditribayo. Sumala pa sa mga pagtuon, kaning mga tao nga nay Alzheimer's,
6: Ditribayo.
1: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala nagapunction. Unya, di rin nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang Ditribayo batok sa plain vitamin D3. Be wise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naara gyud na sa Ditribayo.
0: Correct. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon
0: ayaw gabusuhon.
2: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C o DTX Coffee Mix? Bisitahan kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
3: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
4: Karong May 27 to June 5, 2026.
5: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
3: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno.

0: ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: This time check is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Higala, kumusta gmayang gabi kanatong tanan?
1: Sa makausap pa, welcome! Welcome mag welcome ning atong tulumanun. Sensorly, Ate Arlene. Sige, hapon kita maghahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og ilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. May 20, 2026. Lais wa tampo na usab ang atong paghahatag at pagtagad and this time ang atong letter sender usa ka nagngalan og Ayen. Bueno, standby Ayen, alang sa imong suwat. Of course, bro, to us by Nuts Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nuts Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ka capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml.
0: Siyempre, ng atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. o labaw sa tanan maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Og siyempre, ayaw mo kalimot sa atong medical mission sa May 30, diha kita sa Zamboanga City, sa Philippine Red Cross Function Hall, sa May Pitit Barracks, Barangay Zone 4, Zamboanga City. May 31, sa Ipil, Zamboanga, Sibugay, sa May Covered Court, Ipil, Zamboanga, Sibugay. June 1, Pagadian, na Covered Court Plaza, Loose Compound, Paharis Avenue, corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. June 2, Molave sa Carousel Garden sa may barangay Makugihon, Molave sa Buanga del Sur. June 3, Dipolog sa Mini Gym, Barangay Torno in front of Barangay Hall, Torno, Dipolog City. Pagka June 4, Barangay Hall of Barangay Sulino, Calamba, Misamis Occidental. And June 5, sa Oroqueta sa Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barriento Street, Layawan, Oroqueta City. Ayan, kita kids, sa ito naka-schedule nga medical mission. When you stand by Ian, alang sa mong sumat, din ay siyempre sa tuntulumanon. Sensory, Ate Arlene.

Ate, sige kong giignan sa kong ginikanan, nga nung wa pa mi nagpakasal ni Miguel nga nagkadagko na ang mga bata. Sa matag higayon nga maglalis mi ate ni Miguel, ako nang isumbalik nga tukan niya. Apan, permi lang siya muingon. Muabot kami anang panahuna kung ready na mi. Taod-taod naming gauban, kanus apa mi ma-ready. Hangtod biabot ang pagsuway sa kong kinabuhi ate. Usa ka adlaw samtang nagbiyahe mi ni Miguel gamit ang among motor. Nagkalalis mi ate kay lagi. Nasayra na ako. Nga naasa lagi palit nga property siya ginikanan nga wa man lang magsulti na ako ate. Gani ko ako ang muhatag sa kong pamilya, masako siya. Nga kuboto na hunaon, duha man mingga paningkamot. Ati R, sa iyang kalagot, ipakos ganyag padagan ang motor hinungdan nga nga balintong mi. Ako ang nagrabihan. Layo-layo ako nalagputan. Buhi ko apan. Di ko makatindog kung wala'y mutabang nako. Nanginahang lang kong therapy. Apan, huwa ko na pa-therapy ni Miguel, ate. Busa na ningkamot na lamang ko sa kong kaugalingon. O dinhin ako nasuta. Nga dili gid ko asawa para ka Miguel. Iya kong ginapasagdan ate samtang nagsakit ko. Magpadungog-dungog pang iyahang mga iksuong babae. Gayon artista lang kuno ko. Iyang papa, ug ang usa ka iksuon, maugid ang akong kakampi. Sila ang naluoy kanako apan si Miguel nga akong bana. Giasahan nga maprotekta ka nako, way gihimo ate. Ang pinakasakit. May bisita iyang ex sa balay. Sakit alang ka nako ate nga iyang entertain. Nagkadesisyon ko nga magpakuha ko sa kong mga igsuon kay mapauli na ko sa amo. Nananggit ko sa iyang papa. O ako nagsaba nila Miguel. Sa laktod. Nakauli ko sa amo ate. Pag-abot sa balay, way susama kasakit ang akong gibati. Ako pagmahay. Panahon, pagsalig, sakripisyo. Akong gihatag ato kaniya. Ate. Ulahin na ako na sayo nga ang tao nga akong gihalaran sa kong gugma. Dili-di ang ngayon. Para ka na ako. Kinahanglan akong hatagag higayon akong kaugalingon. Tuod man ate, naningkamot ko para mapaayong akong gibati. Ni-undergo kong therapy ate. Hangtod, gipakuha na ako akong mga anak. Ug salamat na lang. Gawa na magduha-duha si Miguel. Nga ihatag ka na ako ang mga bata. Sa laktod, nag-move on ako, ate.

Pilar may sugilano na narbaho ko hangtod nga naka-abroad. Wala na gani ko na ngayong support tagikan sa amahan sa akong mga anak. Solo na akong gibuhi ang akong mga anak at sulod sa napulo katuig. Sa lagtod na nagko ang akong mga anak. Ngalayo ko. Wa ko sa ilang kiliran. Mahinundan sa pagpauli na ako ate. Di na ako makontrol ang mga bata. Ang ako kamagwangang anak nakipag-live-in sa iyahang hinigugma. Ang labing sakit ate, anak pagyod. Sa asawa karon ni Miguel sa pagkadalaga. Sa laktod iyang stepson ang ka-live-in sa kong anak. Grabe na kong sikuha ate. Ako siyang gikuha. Nagkagubot mi ate. Hilabiang sukua sa asawa ni Miguel kanako. Akip si Miguel, akong ikasaban. Nganong gipasagda niya ang among anak. Nga makig-ipon sa iyang stepson, ate. Apan iya ko gitubag. Nga asa man ay kuno muliwat ang bata kung dili sa ako. Grabe na akong hilak, ate. Iyang gipahinumduman nga ako ang miipon kaniya. Grabe na akong sukua, ate. Ug para makuha na ako akong anak, gipugos na ko siya pag-uban sa balay. Apan, ingon ang akong anak, ate. Dili ug dili siya mauban. Kontento ko na siya. Siyang kinabuhi.

pag-abot na ko sa balay, grabe na akong hilak. Og misaad ko nga kuhaon ginako akong anak ate. Dili ko gusto nga siya ang musunod sa akong nagian. Apan nasayra na ako. Magpakasal na kuno sila sa stepson ni Miguel sa Huwis. Mibabag ko ate. Apan wa na kuno kay mahimo. Nakadesisyon na sila. Unsa bay ang ayon kapag abuhaton ate? Gusto kong babiyon akong anak. Gusto kong hatagan siyang maing kinabuhi. Palihog. Tambagi ko. Pasagdan ko ba siya? Uluwason kong akong anak ate. Sincerely yours, Ayan.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagproblema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kaing aning kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat ka nimo, ayen. Sa imo papadangat nimo sa watampan yung atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Well, gabasa ko sa imo sulat, gakasurok pa na akong dugo, no? Sa taras, bitaw ni Miguel. Wag ayaw nga klase sa pagkalalaki. Tinood lang. Ay, anyways. Siyempre, tihisgutan niyang problema. Kao ba na ito? DJ Nova Abanier.
1: Yes, mayong adlaw, Ate Arlene, ng man kang Kapjun, ang sata ng mga suking tiksu bye-bye sa atong programa.
0: And of course, ang atong URP professor, Kapjun Jun de Asis.
2: Yes, maswerte ng adlaw, DJ Nova, Ate Arlene. Sana
0: di mo binaba. Ang problema ni Ayen, nagpakainahan gid siya. Dili lalim yung naagian, no? Imagine for how many years nag-uban sila kana bitong mabantayan magid nimo ang tawo ni plano nimo wala maning kamot magid na pero di abot nag 8 years nga gauban mo na namoy mga anak wa magid naghisgot og kasal. I mean dili tanan ha kay nasay ko na po yung mga nag live in karon nga wa po plano nga magpakasal but again lahi gyud kay dunay maayo dunay dili maayo tungod kay dali ra sila nagbulag wa nay gukod sa balaod. Pero ang mga bata murabag anyway ambot basta of course ato sa barot DJ Nova Abaniel
1: ang nahitabo gyud aning sa sitwasyon ni Ayan mo ba
0: sa mga ikasulti say buhaton nimo bawion pasagdan
1: kung ako man pasagdan
0: imong anak
1: pasagdan ako in a sense kay kani magong mga bata mambay nga nang idara mm-hmm. mo explore mong gyud sila gun maski unsa pa bitag pugong sa ginikanan mm-hmm. kung gyud kana bitang og dili gid nila kanang I mean og dili gid sila magpapugong kay di ba kung ang atong mga anak ani mo gyud siya ang atong mga anak na ay mga ana sa ikaw galingong mga desisyon ba miskan sayud good task kita as inahan makita gud nato nga klaro kayo nga yung mga desisyon kay murag padulong sa way ayo uh-huh. pero sa ngalan nga kagustuhan mong gud ka murag niagi pugo anak ka badlungon mong gud mam makaingon ko nga pasagdaan kay kung imong pasagdan nimong anak dog ibuhat mag gud niyan tanan di man sa ingon nga gipasagdan yun niya yabing gibuhat ang tanan niya iyang madala ihang anak pero mo lagi dili gyapon magpapugong pasagdan niya ang anak nga makatuon sa kana bitong kinabuhi kanang ayara mo gud ma-realize sa iyang anak ba ug ihag yung maagian kaysa naman iyang pugson nga iya gindadon samot ni noon mulayo ang loob sa mo ano sa iyang anak sa iya ha nya kana bang makaingon lagi ta man ba nga kanang pait kayo ang kaagi ni Ayen nga siya pa'y nagsakripisyo no ni gani wa siya choice nilakaw siya sa layo na narbaho siya para sa iyang mga anak niya ni uli siya nga layo ang loob sa iyang mga anak saya daghan kay mga inahan ngayong ani ang sitwasyon karon so sakit man isip po sa kainahan nga moingon ta nga pasagdaan ni mong anak pero wa kay choice no wa kay choice kay di man gina maminaw kay the more ni mo nga ipugson nga imong kaugalingon sa imong anak ka maminaw sa mo the more na siya nga mangitag paagi nga mulayo sa imo ha so siguro kung imong pasagdan imong anak nga mo go through ana nga journey and kana bitang naagyapon ka ba mo learn siyang kaugalingon but it doesn't mean nga imo siyang i-abandon naagyapon ka magkuan magkanang tanaw sa iyaha
0: pero ang pinaka lagot magud ani kay iya pag yung na asawa or ang nabana sa iyang anak
1: kana gyud
0: steps sa pag sa iyang bana sa pagid no
1: imagine nga nakaway ayo ang iyang kuano kanang iyang ex ba nga kani si Miguel kay imagine igna lang siya nga kanang asa man di maliwat ang bata
0: yeah say kung imong tan-awon si Ayen ha paeskwelahon siya maigsuon gihangyo siya ni sa iyang bana nga mag-ipon na lang ta maabot ra lagi nato mga pangandi kay mga siwit kay nga mga bakakon man diay ba
1: nya at the end of the day siya pa'y gibaso nga ikaw ba nakikipon sa kuha
2: dili po tanan nga
1: kalami masumbag
2: na may bang mga lalaki nga sweet pero dili lang.
0: Dili sweet.
1: Dili daw ba?
0: Dili sweet.
1: Nagi mga lalaki nga ni ba? Maayo lang gid sa permiro no? Yes. Nya abot nga nagka
0: Dili mo gina sagad.
2: Dili tanan.
0: May sagad
1: gina. Lagot kayo na ikaw nakikipon ako. Ikaw ba nag ang lalaki ba ginay mo dani sa babae?
0: Ay, silahon ba siya? Ano ba siya future yun ta? Kaya mga ikson gastuhan siya. Gihangyo siya nga mag-ipon na lang ta. Maabot lagi nato itong mga damgo. Imagine!
1: Mo na siya ma'am. Magamurang ma-relate ko. Di ako mabaso si Ayan. Ganun mga bata pa ta nga mapusok na itong mga damdamin. Dali kita mo tuos sa mga istorya.
0: Kaya mga homok bitaw kasing-kasing.
1: Oh,
0: pero nakina-notice, no? Ang babae bitaw, once nga ma-in love sila, taas ipasensya. Pasaylo, yes. Pasaylo. Pero maabot gini ka sa point yes. No nga tama na. Tama na gide kanu nga. Enough is enough.
1: Mo bitay na ginaingon man banga. Dili nimo mabasol ang mga
2: nabaday kwan sa love ko. Ang tao nga nahigugma. Dili na maputuloy.
1: Maputol. Kay ginatay for granted man siya.
0: Yes, oo. Kung itake well, for granted ka.
1: Reciprocation true. May ginatawa ka na. O dili niya ginabalik sa imo imuhang ginahatag na pagmahal. O sa may pulos.
0: Kung sa to, di ba nagsakit siya, kinasyak therapy?
1: Oo, oh, wala. Gito siya, gipasagdaan siya.
0: Grabe ka. Tapos siya siyang kaugalingon. And good nga nahitabo. At least, nakalingkawa siya.
1: Yes.
0: Di ba kay, dili man ka makabalo kung...
1: De, kung kwan mo, sige, ingon pa ma'am nga, ayaw aragi din mo makita ang tinuod nga color sa tawo. Kung nakasakan, magsakit ka, yes. Nakasay mong kwan, rock bottom ba?
0: Tinuod, tinuod.
1: Ayaw pa din mo makita.
0: Kaya na panahon no, down, kaya kakinhang lang kag timanin
1: yes.
0: mo.
1: Di ani mo makita, unsagi ka ng pagbati sa tawo sa imuha. Yes. No? Kaya ang tawo bitaw nga, nahimugmagid sa imuha. Abagan jud ka ana maskin pag unsa ka lisod.
0: Di mahimutang.
1: Yes, di mahimutang niya. Sa case nila ni Miguel, maayo ra gini sa permiro.
0: Oh, tinuod na. And murag bogi na siya isagad gid ka kahitabo.
1: Kahitabo. Kani mga laki nga maayo ra gyud sa permiro.
0: Yeah. They deserve higog maon.
1: Yes.
0: Anyways. Ang imuha is pasagdan.
1: Yes, pasagdan ang anak. Kaya para makatoon siya giyaha.
0: Okay, dilita ka UIP professor. Captain John Diaz, it's your turn.
2: Sakto gid, no? Kining mga lalaki nga way mga pungahot, kining mga mayor sa sugod. Ato ginahikom din na. Girls, ha? Ayaw kayong magtuwa na. Kanang mga sweet, dalad-dalad mo mga pagkaon niya, mga lagmi. Mayor sa sugod.
0: Meron kayong plano-planos, mga kinabuhi.
2: Karamihin nga niya, maghimo, tag atong, hello. Ah, sorry.
0: Dili kayo nanakap? Dili kayo nanakap?
2: Dili.
1: Dili.
2: Grabe ka. Ako, pag mo promise ko.
0: Kung magsakit ang imuhang kuan, imo ginaatiman nun.
2: Ano
0: nga? Di ginan imo. Ano nga gini mo? Di ginan mo i-take for granted. Dilin mo i-ignore.
2: Anong ignore man imo nga?
0: Imo ginaatiman nun. Muna sakto. Muna yung mga tarong.
2: Pareha to.
1: Napatularan.
2: Lamba-lamba na, nakuan na, napiang na, nakuan. Kuloko yung mga ganing tawanaw ang magigipatambal.
0: Correct.
2: Muna nga, talagsaray lalaki nga pariyan na mo, girls. Mm. Muna nga, endangered
0: species.
2: Na kami karong panahon na.
0: Kada mga lalaki nga matitan.
2: Dapat inyong ming ampingan. Pasalamat mo. Nga, nami sa inyong kiliran.
0: So, panawagan.
2: Kapanawagan ko ha, sa mga kababayanan nga na ay mga partner ng mga Ilunggo. Ilunggo is sweet lover.
1: Damo, tikal.
2: Sa imong sulatan po ayen, mutugot ba ka nga ang imong nagian, magian si mong anak?
0: Nahitabo na eh.
2: Diba?
0: Masugot ka sa dili, andyan na yan.
2: Imo bang piyungan? Ihatag na lang babo, ingon na lang ka, sige, larga. Sa panahon ni mo, wala'y nakikfight para ni mo. Walay ang inahan ni mo, wala kang i-fight, igsoon ni mo. Although, giingnan ka, nga, pero diliin ko, anak, kaigir ang fight nila para sa imuha. Karon, naitabo sa imong anak, ang giagyan ni mo. Ingana lang ba ka sayon? Ingana lang ba ka? Dali, nga musurindir na ka. Para sa kaugmaon sa imong anak. Mura na ako pakutana sa imuha, ayin. Kumuingon ka nga.
0: Pero, usap pa mayang mahimo, ready na kasalunan na yung anak. Unya, gihimo naman niya ang pag-ilog. Wala na may chance nga mo uli. Kaya di naman ginbusko niya. Pakig-away na lang ba siyang anak?
2: Hangtod wa na basbasan sa pare. Napay kaya. Napay panahon.
1: No, di naman mabasol yung anak mang giyod ka. Okay. Wala lagi siya. Layo yung loob ba?
0: Yes.
1: Nya, kung imong pugson, layo naging loob daan. Imo pag yung pugson, somewhat
2: imagine
1: na magka-problema.
2: Imagine kung sa ka-insulto. Ang ikaw, giangkon ka sa lalaki nga way klaro. Ang imong anak, giangkon po sa lalaki sa inahan, nga way klaro.

0: Stepson.
1: Kung ako, oh, paglaban lang, ayog surrender ko na yun. Kaya pa na, basin di ay. Basin di ay nga matauhan na imong anak.
0: Kaya imagine yung anak no, nasa goal na ginito
2: sa ilang family.
0: O, marumag, ang asawa sa iyang papa, yan naman po inahan yan.
2: Insulto kayo. Natural kayo. Grabe kayo insulto. Masingkin sa mga insulto yun ka. No? Imagine nga asawa sa imo ang ex nga way pulos. Muna na yung
1: mama sa nga hangtod dili mo mahuman ang pag sana, basba sa pari. O pari ba? O sabah? Inyong
2: alam mag-iyahang prisuhon yung anak ka.
1: Ayun yung surrender.
2: Yung
0: dadoon niya sa
2: oh, di, sa on lugar na niya.
1: Iya yung ipaglaban, istoryahon.
0: Doon na medyo ko'y friend, ha? Gidala siya siya
1: mama. No retreat, no surrender, ayun.
0: Gidala ko siya siya mama sa gawas, kaya di ko niya ipakasal yung anak. Ni uli ko yung anak. Gidala siya sa gawas, gibiyadi yung mama sa gawas, ni uli ko siya na
1: at least, at least.
2: Basta gugma, mapungan pa'y baha, good lagi.
1: At least nag-effort. Pag-abot sa panahon,
2: di ka ba? Ayen, wala pong nagkulang sa effort si Ayen, nga yampungan yung anak.
1: Kulang pa na, ayan, surrender lagi. Surrender.
2: Pugnan ba'y bahagi ang ganing gugmasos? Kilo ko kanos apa na ang pugnan.
0: Pero doon mga cases ba yung gagipang ilog ang anak, no? Wagid gipaminyo. Nabi mga ina. Pero mo lagi, sa unang panahon, posible na, pero karoon mo di na.
2: Isod na.
1: Wala lang sa kakita kang Adante. Tagay kong sakto, engineer, tagay kong saktong address, aning ayan?
0: Pailaila itong Adante.
1: Pailaila itong Adante.
2: Patay. Mananghisa daw si Adan og musugot yang asawa ka.
1: Si asawa. Nami si numar si Adan. Atubitomig Phoenix tong naging gabi. Gipikit niya ngayon si numar si Engtang. Halos mo tagbo sa iyaha.
0: Pastilan.
1: Ang problema lang sa mga kababayanan karon sa Phoenix, di bang uyab og kuan single.
0: Ang ilang mga double.
1: Kaya ang single daw dagan kay tagiyak.
2: Ano na na ka? May nang karan niyo isara. Minyo kay isara itag iya. Ano
1: basta, ayun.
0: Dili ka damay pa Phoenix sa ka butanga.
1: Di, realidad mo na. Di, you know what?
2: Karubo ka doon. Ganda ka. Modi ay.
0: Modi ay. Pastila. Delikado na.
1: Mga Phoenix girl, shout out ha. Katong na ila-ila na mo ni Adan. Ipaminyo na na ako ni Adan para magustuhan ninyo. Kaya di mo maganda na. Ah, si Kwan. Jim ba, Jimar?
0: Ipaminyo daan para magustuhan na di ay.
1: Lahi naman kung karong panahon na ate.
0: Magkahin nag-ulong mga babae.
1: Ulitaw daw, dagang kompetensya, pero kwan daw.
2: Isara yung isara, kontra.
1: Kung kapitaw na nga ako, dalagsa na lang kung matong Phoenix.
0: Kailugon. Ilugon. Pero ang pangutan na ni Karo, no, sa'yo, buhato ni Ayan, bawion mo yung anak.
1: Bawion, yun din yung surrender.
0: Or isurrender na lapasagdan nila yung anak. Balik naman lamang sa Pigas Lawak. Stand by.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation. Ako si Ami Sarigumba, taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko, kasi syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon, labi na sa panimalay, o manginabuhi pagyud. So, dili malikayan nga pagagabi, ubati yun o kaluya sa lawas, tungod sa dagang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala yun ang panakit sa akong kalawasan, labi na yun sa akong likod, hawak o tuhod. O hangtod karon na senior citizen ako, naggamit gihap pun ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok og Reels sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay og ang tanang mga senior nga gamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Ato sa din ba yun? Ato mga Facebook and YouTube viewers. Hi, Ate Arlene. Always ikong lantaw sa live diri sa White Sea. Mag-atanggid ko per me. Shout out ko sa kauban na minaw sila Jamel Alayayakyak. Uh-huh. O guban pa, diri watching here in Gihulgan City from Michael Sebi.
2: From Eduardo Salvador. Hello, Ate Arlene. Idol kayo na ako si Kap Jun. Lingaw kayo mo hatag og advice. Watching from Ozame City.
0: From Andrea Janianana. Mm-hmm. Hi, Ate Arlene. Di Genova o Kap Jun. Shout out diri sa Mental Canson o sa akong mga kaubanan na sina Jace, Lazel, Client Upaw o sa among amo na si Shari. Salamat, Ate R.
2: From Lorraine Villanueva. Good noon, Ate Arlene.

0: Ingaw jud ko sa inyohang programa samtang nagtrabaho ko diri sa Dumaguete City, makawala sa kalaay og daghang matun-an.
1: From Madudong Bisaya, pa-shout out ko ate gikan sa EPIL sa Muaga Sibugay. Salamat sa lingaw nga programa.
0: From Gilbert Torres, shout out sa akong mga higala sa Butuan City. Salamat ate Arlene sa imong programa.
1: From Nini Davao, hello po ate Arlene watching from Barangay Buhangin, Davao City. God bless sa inyong program.
0: From Christina Ramos, hello po Ate Arlene, kada adlaw jud ko gapamati sa inyo ha from General Santo City.
1: Ate Arlene, good afternoon. Ibang klase talaga yung ganda mo. Ikaw ang. Okay, sige, thank you very much. Ah, pinakamagandang babae sa balat ng lupa time sa kadyat lang ha. Na palihog ko gwara ni niya be. Save.
0: Big yan ang jacket yan.
1: Big yan.
2: Para yung GCash number.
1: From Luchi Monti de Ramo. Ayan.
0: Maayong adlaw ate, shout out sa akong tropa diri sa Hingoog nga si Leonard sa Pipay nga adik kayo sa inyong tambag nga segment from Arvin Mabulay.
1: Ayan. Okay. Yes, Dejinov, ang imuhang final para kang ayen.
0: Ayen, sayod ko nga heartbreaking kaayo proso sa kainahan nga dili puminawon sa anak, no? Kanabitang mula kanang gibuhat imo ang tanan para sa imong anak, gisakripisyo ka para sa imong anak, but nahulog nga karon nga nakabalik ka, di nakapaminawon sa imong anak, layo na sa imong lobrog. Muginay kanang grabe kaayo ka kanabitang murag kitang mga inahan dili ta gahandom nga maabot ay ngani nga punto.
1: Correct.
0: But sa ing anak ba nga sitwasyon na di na gid maminaw imong anak, yes. Murag kinahanglan na lang gid nimo siyang i-let go ba? Let go nimo nga makatuon siya, makaagi siya sa kinabuhi unsa gi realidad anang kami niyoon. Mm. But dili man abot pasabot nga imo siyang gipasagdan para nako no kanang imo siyang gipasagdan para makatuon, but if magfail siya, if ever man nga magfail siya, naa gihapon ka nga willing mo dawat pagbalik sa iya ha. Mo na lang na ihatag assurance imong anak kay para na kung imo siyang pugson nga kwaon, imo siyang pugson nga dili idayon ang iyang kasal, the more siya nga maka kuano kanang the more siya nga masuko sa imuha, maka-create siya o kanang mas grabe nga tension.
1: Sorry, Kapjud. Aka nang ato sa isingit. Doon na magut like karon no? Kay di na magigit siya makapagong sa iyong anak kung i-let go na gid niya. Palanglitan, maglisod niya. Di ba kigbulag kay mo ana lagi nga tabangan na lang ba niya? Makatanaw ba siya maglisod? O tabangan na lang niya nga kanang makapadayon bisag kabago siya nga dili ang ngayon ang maong lalaki. I mean, di ba kasagaran, di ba? Ang ginikanan, supak, yes. Pwede na makalantaw ang inahan eh. So, kung makita niya, naglisod yung anak, tabangan na lang ba niya? Or pasagdan yun niya nga iniunsa mo, dangop lang nako kung di na ni mo kaya.
0: Oh, inga na, ma'am. Dangop lang nako, di na ni mo kaya. Murag para nako, murag, munay, mumpog yun na hitabo sa ko, ma'am. Munang, makuan ko, ma'am, ba nga. Bisan grabe na ang istorya sa ko, ako lay share ba? Bisan grabe na ang tambag sa kumama, grabe na yung pugong sa kuha, pero nasa kong huna-huna nga, kaning akong mga desisyon, inigabot po hon, ako ra maghihapoy magkuan ba mo, ato bang aning consequences. So, katong nga panahon yan, nakaingon ako nga asayup, giday ko sakto, giday akong mama, nibalik ko sa kumama, gidawat ko sa kumama.
1: I see.
0: O ba na akong mga anak. So, inga na man ba nga, ay haran ni mo ma-realize manggod ang tanan kung imo nang agian. So, same as goes sa kanang posibleng mahitabo sa iyang anak. But it doesn't mean nga imong gipasagdaan. Kaya wala man siya nagkulang sa paghatag o tambag sa iyang anak. Wala siya nagkulang sa pag-effort
2: kaya paong iyang anak. Okay, mga ginikaran,
0: sikat-sikaran. Hindi nga naman
2: reality. Balik ka din nga yate. Nga naman anak na.
0: Hindi mo magunang realidad.
2: Ginahambalan ka nga hindi nga. Upod-upod sa lahat nila. Ipabusan.
0: Muna siya gingon gani, Kap nga.
2: Paangkan lang kabalik.
0: Mga bitaw natukod ng asosasyon sa mga mirisi. Oh. Ika ni mga di ka balumamina o tambag lagi.
2: Hindi ako mong ginikanan. Dila lang away labod ba?
1: Ah, sa tinood ka na? Sure? Niya gila-gila ka kasi mga anak. Kila-kila ka kasi mga anak.
2: Si Karan nila ko.
1: Kaya si Sider, panalitan.
2: Laki man. Hindi mo lang mga anak.
0: Marka.
2: Say, tirahin mo na. Tirahin pa ng iba yan.
0: So,
1: well, unfair. Grabe ka unfair. Grabe ka unfair.
0: So, muna siya nga. Si Ayen. Po naman ko siya mahimuan na iyang sitwasyon. So, wala siya nagkulan siyang pagkainahan. Kaya sayod man siya ang gibot niya ang tanan para sa iyang mga anak. It's just that, yung anak na lang yung mga kaugalingo ng desisyon ba nga, di na niya mapugnan. So, mora na siya, ayan, pasagdaila na siya hangtod sa makatuon siya sa iyang kaugalingon. Malay mampud ni mo nga, basin magtuon man, insulto manggod kang ayan. Masabta na ito, ayan. iyang kasuko. Yes. Kay insulto lagi kaayo kay stepson sa iyang ex, mm. no? So, dili na siya, I mean, valid na siya nga kalain. Pero yes. saon tamang yun?
1: Kasuko.
0: Muna siya iginaingon yes. ba nga, mapaglaro ang tadhana, dato mm. pagigi padulong ang iyang anak. So, wala tayo mahimo ana yan. Na supportain mm. na lang na imong anak. Or I mean, pasagday imong anak, but mm. Kung gikinahanglan na nga imong luwason imong anak,
1: mabalik
0: luwasa.
1: Siya.
0: Mm. Dawata. Anara na siya. Mm. Salamat kayo sa kanunay kinang inyong DJ Nova Damarites, ang marik ng bayan.
1: O dire, ipagawas at tanan imong kasako.
2: Ate, before ko mga gatag tambag, shout out sa akong amigo, brother, nakasakay na ko sa aeroplano. Mm-hmm. Ate, nasa itulo ka legal wife.
1: No? Ah!
0: Kuya, one sana all.
2: Na isa sa Manila. Na isa
1: sa Manila. Saan siya ka nang?
0: Islam siguro.
1: Islam?
2: Siguro, pero di lang ako i-mention yung ngalan. No? Mm-hmm. Para sa tuloy ang legal wife. Mm-hmm. What is good is, sa among pag-istorya, nailan ko niya. Mm-hmm. Tungod sa akong tambag, mm-hmm. kaniad to, magsigi sila awayon sa pikas, awayon sa pikas. Mm-hmm. Tungod lagi sa performance. Pero, after ato nadungga niya nga makaya no, raman dai niya makahatag man sa saktong performance mm. kung makainom sa bigaman capsule mm. mo to ingon siya nga grabe yan, pasalamat sa kwa gikan sa
1: muna mo gi check nako nga muna siya dag ingon bahin kang sa to ang nahitabo mm. nga pinasilay
2: sa sini shout out boss guwapo among istorya pasalamat gyud sa ako nagnasa yung selfie gani kay tungod sa bigaman di na sa wayon. Kay kaniyad to manggod mo sa pikas gihurot na ni mo dito wala na nabilin sa ako ano siya
1: muna nga abin ni mo DJ Nobs Cap Jun ha mm. ako dili lang sa pagkwana mas nakaangay ko ning pamaagi bitaw sa atong mga kaisunan nga Islam kay mm-hmm. dili biya sila maminyo kong glain ko di nila kaya buhion
0: yes.
1: ang tanan I mean sa kanina sitwasyon ni Ayen siya biya na ning kamot
0: yes.
1: ning kamot siya para sa mga anak di abro siya pero sa atong mga kaisunan nga Muslim up to 4 man na sila
0: yes.
1: basta kay
0: kaya ni mo ma-provide
1: kaya, kung ma-provide ni mo tanan okay na yun so muna kay makaingon ka ba nga mas pali sila makaingon ka nga makasabot ang mga babae kay ang opportunity nga gihatag gi-provide man tanan mm-hmm. unlike sa mga pulyagaba po ning uban nga mga kuhan para sa anya to letter sender nga gibiyaan na iyahang asawa wa patabangi diba? I mean, bro, usay makaingon ka nga, depende gud siguro sa tao or depende ba sa imuhang kadabang?
0: Depende gina sa tao.
2: Mao lagi na usahay makahinuklob ko, no? Diri sa kalibutan, lumalabay lang ba itang tanan?
1: Lugan eh.
2: Nga, life is so short. Nga, nga maghimo pa kag dinautan nga buhat. Nga, dapat ka mo boys bangkod. Balik-balik ko ginakong isulti sa inyo. Pag-ngaon gini nyo ng mga babae. Dili gini nyo pasakitan ng mga babae. Kung nagkadubli-dubli ba ning kamot, yun mo?
1: Accommodate.
2: Moto nga, ayen, karong panahon na, dawat-dawat at sa kabatura niya, kini mga kababayan na lisod yun, badlungon, badlungon yun. Kinanglan yun, nagkang ibabay, di ang bisagot saon ni mong katiman, bisagot saon ni mong...
1: So ang inahan, sa buhata, magpasagda na lang.
2: Dili, i-fight yun mo. Pagkitae nagbagumuya, pagkitae nagkatsat, katanan, suhuli na... Kaya ba ni mo, ayen, nga magkalison na sila pohon kung itugot na lang gini mo, maglison na sila, wa sila'y bugas. Padadaan ni mo bugas, ang niya mukhaon, katong...
1: Anak sa'yo mo, bana,
2: bana, bana, ex ni mo. Niya, ang mukhaon, katong asawa sa imong kaning bana. Pastila. Ayaw, tugot, anang nga daw, dogon ka, ipaglaban na nga itong tribo niya. Yuni puga. Sama si ayen.
1: Sa lakton, iya yung bawiyan niya nga na.
2: Bawiyan yun. Balag ba ginawin sa akin naman kung ipa-experience pa ni mo na ay sa makahinuklob sa kabaturan, wala na. Bungkag na. Tarawa si Dijino ba?
1: Oy!
0: Mapungan pa'y baha lagi ka.
2: Muna yung mga... Muna si Dijino ba? Ingon ginag pasagdi kay siya tungon na gahing ulo.
0: Kap! Muagi matay ko. Ignawa ka ni Agi ka gahing ulo.
2: Muagi ko na Agi. Tarong na yun ko. Pag-inan sa akong ginigara niya. Ayaw pag disco. Tulog!
0: Ay kung chari-chari kap. Gawa ka ni Agi pagka gahing ulo. Ayaw.
2: Butan kayo ko.
0: Tananda ni Agi ka gahing ulo.
2: Wala ko nag-agi ka na. Butan kayo pag ingon niya. Oy, John, pagpuyo. Ugtong na ko ng... Bisita ka, unsa ka? Alagi.
0: Na.
1: Hala ka diha.
2: Abin mo ni Gino ba ako to na kadang manguyab ko?
0: Oh.
1: Pero ang pinaka-best gyud, one thing ako nakita, hindi admire ka ni Gino ba palaban. I mean, hopefully, yung anak po ng anak ni Ayen, palaban
0: yes.
1: nga. Bisag unsa ang mga nasulihan nga problema, gilampasan ang tanan. And look at Dejinova now.
0: Kaya nga namang ginamamgod. Kanang nagit yung mga desisyon ba? Dapat aware ta nga unsay mga possible nga mga outcome. And if unsa may mga outcome, dapat willing ra kang atubangon og dawaton. So, kung na-fail ka, i-accept na mo.
2: Oh, anak na yun lagi. Pamati palang nga. Purmedyo na lagi sa imong inahan, makaako, baka gasakit ang dugan sa imong nanay nga. Makidulog ka atong anak sa pastillan. Anak sa babuta ka karibal, nag-agaw sa imong papa. Wa man kay pungahot niya bata, kadang lang uli kasi imong inahan.
1: Uy, kadang, ikaw rin benigo na nga, di ba sala ang mahigugma? Sala din higugma siya. Ikaw benigo na.
2: Dili man sala ang mahigugma. Pwede man ka mahigugma, pero dili ka makiguban.
0: Uh-huh.
2: Just like me, bad. I love all the girls, no? Palangga na ko tanan.
1: Mag-English na siya, delikado.
2: Pero, mga retired playboy, palangga man na tanan. Pero diliingon niya pala, makiguban na ka, niya, nakasalalay ng kasing-kasing sa imong inahan. Irispito, hapod. I-consider po ang sakit na gibati sa imong inahan. Ayen, tambag na ko ni mo, never surrender. Hantod kaya, bawi agad ang anak ni mo. Kini si Kuya Kapo ingon dili ko gwapo dili pud ko pangit pero isa lang ko pa siguro mapagbahala ko.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul D. Asis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
5: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa so, duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare ang akong ginabati kaluoy so just nawala gyud ang bukol sa matres. So para sa ako epektibo gyud ang cervicare para sa mga babayi. So kamo nga kung dili normal ang menstruation, pag-take na gyud mo og kanang cervicare. Kay para sa ako epektibo gyud ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
4: Kini si Doc John Paul D. Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: so much, DJ Nova, and of course, Cap Junjun. Thank you, Ayen. Sa iba pa pala nga timo swatampo ni atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Makalagot, tinuod, ang imong sitwasyon, apan sakto si DJ Nova. Pasagdi imong anak, na makalearn. Tama na imo ha mga pag-antos, kasugod ka sa diyang nag-uban mo ni Miguel. Daghana kag sakripisyo sa imong kaugalingon. Ni-abroad ka, palayo sa imong mga anak para mahatag ilang kinahanglan na pan na imong useless kaya wala ga-respeto imong anak sa imo. Siguro, time na po. Sagdi sila. Tagko na imong mga anak. Imong kaugalingon ang hatagig higayon. Tagaig chance nga, ikaw lang po na magmalipayon. Ayun na kay palabig ka worry. Imo naghimo ang tanan, gihimo na nimo nga mabawi siyag balik. Apan, imong anak mismo ang nagmagahi siyang ulo. So, why rason? Nga imo pang ipugos ang imuhang mga gusto nga to sa imong anak kung siya mismo dili og magdumili pag yun sa pagtuo nga anak kanimo. Again, enough na ang imong mga pag-anto, sugad pa sa pagsugod ninyo ni Miguel. Og nga, panahon na. Imo na pong kaugalingon, imo hatagang higay na magbalipayon. Manginaot ko nga mahayagan ka sa pagkaroon ayen. Og nga, isip o sa kainahan, i-focus na lang ang imong panahon sa duha pa nimo ka mga anak. Basin, og sila, mutuong anak kanimo, og mahatag nimo ang mga pangandi nimo para kanila. Sa gihapon gini si Ate Arlene. Ayan, may nila salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This time check is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Mag. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang. Ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumaguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: Broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Oras mga kasama, alas 10:40.
3: Straight to the point.
4: Magandang Pilipinas, Luzon, Visayas, ug Mindanao ning adlaw makasama karon nga Miyerkules. Mayo 20 ako gihapon si Radyo Man Buenal Guno. Kita temporary ang muduma makasama sa tuang tulumanon. Sala ni kasamang Binji ang hiyan. Usta kamong tanan ning adlang Miyerkules. Forecast sa pag-asa perting taasa na karon ang atuang heat index. Kita magkumpiyan sama kasama sa paggawas. Gumikan sa kainit sa tuang panahon o pado na kita sa Super El Nino. Samtang init ang atuang panahon, naghabiling init usab ang atuang politika sa nasod nga Pilipinas. Pinirato ni Senador Ping Lacson, gihulipan. Si Lacson nga kanhi chairman sa Senate Blue Ribbon Committee naman nag-imbestigar sa flood control anomalies. Gihulipan ni Senador Pia Cayetano. Ang igsoon mga kasama ni Senate President Alan Peter Cayetano maokaron ang niyaka as chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Iusab sa ato ang mga kisaw sa politika, ingon man mga krimen nga nagapaghitabo atong sundan na kasama sukad pa ni kaganihang kadlawon hangto dining orasa. Dita maglangay atong check lion mga report karon. Dahon sa nato, kinsa may naka-standby kasama ni Store. Si kasama ang Arnold Bustamante. Naaba? Okay, ato ko nang i-check ayon ang report ni kasamang Arnold Bustamante. Yes, Noel? Go ahead, Noel.
2: DYHP Tatak RMN Report.
5: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish may-amazing with Ladies' Choice.
6: Malampusong karamangkat sa mga sangam sa Philippine Drug Enforcement Agency 7, Regional Special Enforcement Team, uban sa Labangon Police Station 10 sa Cebu City Police Office, ang usa ka drug den ganimutang sa sitio sa Isidro, Barangay Q sa Sulis sa Sugbo, alas 6:28 sa gabi. Ngayon nga Lunes, at all separation na dakpan, ang duha ka magsuon, nga may nagpadagan sa drug den, ngagila ni Perea 7 Director Joel Plaza, ng silang alias Adrian 25 anyos ug alias Marvin 21 ug ang igagaw sa duha nga si alias Ryan 21 puros mga walay trabaho. Nasakmit sa mga operatiba ang pinakiting shabu nga motimbang sa 15 gramos gadunay average market value nga 102,000 pesos. Likip na ang bypass money ug nakalainlaing drug paraphernalia. Ang mga ebidensya nga nasakmit gyud usa na kini sa PDEA 7 laboratory alang sa imong chemical analysis samtang ang mga suspitsado gibalhog na sa detention facility sa mga ahensya sa Lahog, Dakbayan, Sugbo. Mato ni Lia Alcantara, information officer sa PDEA 7, nga duha ka semana nila nga gipaubos sa case build up ang managsuon human madawat ang impormasyon gikan sa kasaligang tinubdan. Dugang ni Alcantara nga makabarigya ang duha og 15 ka tona sa 20 gramos matag semana gikan sa lang tinubdan sa supply sa Cebu. Base sa background investigation na Siran nga si alias Ryan nadakpan na ni atong 2023 sa kaso gihapon sa illegal nga drugas og nakaserbisyo siyang sentensya. Gipasakaan na og kaso aga mga suspek subay sa pagpamarigyag shabu og pagmaintain og drug den din ang maximum penalty niini mao ang tibuok kinabuhi nga pagkabilanggo. Kasama mo sa PDL 7 ang yung radyo man Arnold Bustamante DYHP Tatak RMN.
2: RMN Radyo mo Nationwide.
4: Oras mga kasama alas 10:45. Atong i-check usab ang patrol karon.
2: Ronda Presinto.
4: Radio Man, Josie Post, GQ Kihano.
2: DYHP, Tatak, RMN, Report.
7: Ho, Yes, salamat sa mga radyo mga tulibin ay mga sa road sa naglalagod na grabe yun, nagpamiligabin na nagdakbayan sa Subo, kaya walang pangalan naman rin ang itubag at ang kawisan din sa nagbayan sa Subo Metro Cebu area. Sa report na itong anakuha na agaw pinigay malaguyo ang magkilinga na magaan sa kamulika bilang isang kiyang motosiklo kaya sa Masibo sa Costa Road on Lungset sa walang gawisan isidro nagbayan sa Talisay sigur sa informasyon sa City Ultra Talisay Traffic Operation Development Authority City 2 lang gingong ang giyagian sa motorsiklo nga gisakyan sa Maraguya guha signal na ito gayo na apan ang multicab gingong stop apan nagparagya pong postoy panaga kinigya driver sa motor na iyong napunggit ang motorsiklo gisakyan sa magandang resulta sa pagkaangol nini ang gingong ang driver sa multicab humukulatingan na ito gina sa nagigitin ng aligo sa mga resort dito sa Bagdayan sa Talisay. Walwal sa patuloy kong radyo man, Joseph Osgano, DIY, XP, Tabag, RNN.
2: Ronda Presinto.
4: Oras mga kasama, alas 10:46. Duga mga balita. Gipahimunuan karon ang mga bakasyonista o mga turista nga nagplano nga moadto sa kababayunan sa Argao nga magbinantayon humandunay nakit-an nga mga bukya o jellyfish sa kadagatan labi na sa Lawis Point o sa Argao Pier. Ang mao nga advisory giluwatan sa Argao Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office niadtong Martes. Mayo 19, human ang kadawat o mga report o mga hulagway nga nagpakita sa pundok sa gagmay nga mga bukya nga naglutaw-lutaw dool sa baybayon. Pati na bagyong katula. Tool unya Abdos. Kasagaran mo tumaw ning mga bukya sa baybayon tungod sa kausaban sa panahon o sa kondisyon sa dagat.
2: Radyo mo nationwide.
4: Last 10:47 mga kasama. Kinapikihas kwarta nga isustinto siyang anak o sa kamahan na bilanggo kay nangawat og mga dilata og personal care item suod sa usa ka dakong tindahan sa Barangay Kalubihan Dakbayan sa Sugbo niadtong Lunes. Si alias Johnny, 29 anyos, way trabaho o nagpuyo sa Barangay Capitol Site. Dating kagol karon sa detention cell sa Carbon Police Station kay nasakpan sa akto. Sa investigasyon sa kapulisan, daling nadakpan sa mga security guard sa maong establishments. Si Johnny humanakit-i nga nanguha og mga baligya, gipangsuod sa ihang sling bag og nisuway sa pagsibat nga wa mo bayad sa cashier.
2: Radyo mo nationwide.
4: Samtang patay ang usa ka 33 anyos nga driver sa tricycle, humalibangga gimaneho nining gikasugat nga Isuzu forward trunk sa National Highway sa Barangay Bagasawi, lungsod sa Tuburan. Itabo ni alas 5:15 kagadihang kadlawon ang biktima nga wa na makaabot nga buhi sa tambalanan mao si Brian Jane Gabuya taga Barangay 6 sa maong lungsod. Investigasyon sa Tuburan Municipal Police Station nagbaniho ang biktima si Hunter Sikol gikan sa Barangay 6 pag-iun-unta sa Barangay Bagasawi. Tumapas mga saksi kusog ang dagan sa tricycle og nagsigsag ang agi ni Karsada. Gumika nini ni Kawat Chris Picas Lane hinungdan nga direkta na bangga sa gikasugat nga truck.
2: Radyo mo nationwide.
4: Alas 10:49 mga kasama. Wala magkaulit silang panimay ang usa ka 36 anyos nga lalaki human nasugatan sa mga nag-foot patrol nga mga pulis. Og nakuhaan og syabo siyang bulsa atol sa gilusan nga Upland Bulabog sa Sityo Puntod sa Barangay Mambaling. Ang pagkasakpit sa illegal nga drugas na hitabo alas 10:55 sa gabi nitong Martes. Diin ang suspek mao si Bernan Fel Mora Canyaliso taga Sityo Nangka Hill, Barangay Kiyot. Nasakmit gikan sa suspek ang usa ka dakong pakete sa girdahang syabo nga motimbang og 50 gramos og dunay standard drug price na 340,000.
2: Radyo mo nationwide.
4: Oras mga kasama, alas 10:50. Okay, padayon ta mga kasama karon sa ato ang tulumanon. Atong balikan mga kasama ang mga dagkong balita karong adlawa. Og mao ni ato ang hinahinayan mga kasama og hisgot samtang nagkalaom na ang ato ang kagabhion. Ang liderato mga kasama sa Senate Blue Ribbon Committee nga gipanguluhan kanhi ni Senador Ping Lacson gihulipan ni Senador Pia Cayetano ang igsuon ni Senate President Alan Peter Cayetano samtang sa pikas bahin ang Malacañang niingon nga ang arrest warrant gikan sa International Criminal Court valid kini aron dakpon dinhi sa Pilipinas si Senador Bato de la Rosa. Oh, humani Bato, kinsa naman po'y sunod nga dakpon. Ha? Gikaingon, ang sunod dakpon, mao si Bunggo. O humang Bunggo, gawas aning kaso sa International Criminal Court, kay kining kasuha, may kalamigitan man kini sa War on Drugs, panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, gawas sa War on Drugs, kinsa naman po. Ha? Si Robin Padilla. O doon naman ganun kasong mapasaka batok ni Robin Padilla, kay ginudahan nga mao'y nagpaikyas ni Bato, ang posibleng kasong mapasaka obstruction of justice. Diin ang penalty di mulapas og unom katuig. Di pa madakop si Robin Padilla og maunay ikaso sa ato ang National Bureau of Investigation batok niya. Kay gitabangan si Bato aron mo ikiyas. Oh. Now, kinsa pay posibleng ipadakop si Jinggoy Estrada kinsa sakop pros mayoriya human ni recommend ang ato ang Department of Justice ngadto sa Ombudsman nga pasakaan og kasong plunder si Jinggoy gumikan mga kasama kay na involved sa anomalya sa flood control project. Humang Jinggoy kinsa naman pulaing ipadakop si Joel Villanueva. Kay nanganlan naman po ning appeal si Brother Joel sa anomalya sa flood control. Kinisa pa si Cheese Escudero. Ha? Kinsa nanganlan sab, pero gamay-gamay lang yung kunoy na dawat ni Cheese Escudero. Mas dako ang ilahang Joel og ni Jinggoy Estrada. Og mauman ka na, lima gyud ka mga sakop sa majority black ang maiiban niya sa kampo ni Alan Peter Cayetano. Oh. Ang numero karon din ha sa Senado, ang majority black nga gihulagway sa mga political analyst nga slim majority dunay 13 dang bato. 11 sa minority humanit tapon ay gyud sa hingpit ngadto sa minority black sila si JBR Sito og si Migs Subiri. Now ang mahitabo panalitan og mao man ni taktika ron nga nang lusot aning mga warrant aron piangan ang majority black. Panalitan lang ha, panalitan lang karon na lagasan nagugusa ang majority black kay wanted mas bato although ang iyahang ang kining maong nga senador ug ato ang sumadahon ang 24 nga maoy overall nga composition din ha sa Senado pwede pa
8: bisansya o wa na magpakita but wa na'y active participation si Bato sa Senate. Oh. O sundan pa ni ikaduhas Jinggoy, ikatulos Jewel, ikaupat si Rubin, ikalima si Cheese Escudero. Uy, perting pagkapianga sa majority black, ugma-umana. Ha? Unya, timingan eh, nga ni convene ang impeachment court. Aron sugda na ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Sulagma balang ni. Ningon ang Malacanang, wa may labot ana. Trabaho ka na sa Kongreso ang impeachment. Ang ato ang Pangulo, igo lang nagtrabaho para sa kaayuhan sa nasud nga Pilipinas. Ugon sa may mga panghitabo rin ha sa Kongreso, kada pagpa-impeach ni Vice President Sara Duterte, di mag-apil-apil ang atong Pangulo ana, matod pa ni Undersecretary Claire Castro. Oh, ba't karon sa sinultihan sa Malacanang, niingon nga valid ang warrant of arrest gikan sa International Criminal Court aron dakpon si Bato. Mao ni ang kamahayag ha ni Undersecretary Claire Castro. Indirectly atong masabot nga ang Malacanang uyon nga dakpon si Bato. Gawas nga uyon dunay pagduda nga maogyoy ni influence ni report ngadto sa International Criminal Court aron dakpon si Bato. Sunod ani di panimao kay naapas bunggo kining duha ka mga klaro gyud nga Sully Duterte ang ilahang kaso maikalamigitan sa extrajudicial killing suma pa panahon sa war on drugs ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ug areta sa uban nga mga membro sa Senado nga sakop sa majority black kang Jinggoy sa flood control anomalies, kang Jewel sa flood control anomalies, kang Cheese flood control anomalies, ang kang Rubin posible obstruction of justice. Posible lang na kay tunaan pa man sa atuang NBI pananglitan malink yun si Rubin Padilla sa pagpaikyas ni Bato. Posible nga ka ng kasuha maoray mapasaka. Well, gawa sa uban nga mga kaso nga administratiba, pero sa kasong kriminal o obstruction of justice, wa man makaabot o lapas 6 years ang pagkapriso ana. Busa dili pa pwedeng madakop si Rubin. Ang klaro o posibleng mapadakop, ang halata na kayo, kini si Jinggoy Estrada. Og nagdanga-danga na sab ang posibleng recommendation sa Department of Justice nila ni Jewel Villanueva ha kana og gihatagan og gimbug-aton sa Department of Justice ang pamahayag sa mga testigo nga na-appeal ni Jewel Villanueva sa flood control anomalies. Appeal na si Cheese Escudero. Ha? Sige, kayo na ako, malagasan yun og 5 ang habig sa majority black og kininga klase ron o panalitan mahitabo na kabahin ka ni sa strategy sa Palacios Malacanang. Ang Malacanang sa kaingon na gibalik-balik kinig pasabot why labot gyud ang ato ang presidente sa Pilipinas. Aning kaso batok ni bato ni ining pagpadakop kang bato. But mutuo mo nga wa gyud. Ha? Dili ni maniobra ka ha? Sa administrasyon aron piangan katong mga miyembro sa majority bloc.
3: Straight to the point.
8: Oras untop ng alas 11. Sagi kaingon ha, aron mahitabo nga makonbikto si Vice President Sara Duterte suma sa 1987 Constitution ang 2/3 votes na ginahanglan og 16 ka mga miyembro sa ato ang mga senador nga mubutar aron ikonbikto si Vice President Sara Duterte. Importante nga makaangkon og igong numero ang isig kakampo sa mga senador nga nagtinguha nga ikonbikto si Vice President Sara Duterte, ubay-ubay nga mga numero gikinahanglan, pila gani kabuok, 16 ka mga senador. Samtang sa habig sa kampo ni Vice President Sara Duterte kinahanglan, kakuha lang sila siyam nga mo against or mo absuelto, okay na. Wa nay problema. Oh. Now,

0: or maka maapil pa ba og ihap ang iyahang desisyon? Ha? O magpadalang og letter si Bato nga ang iyahang desisyon acquittal. Maapil ba ni sa sumada? Oh, mo na menong danon din na kay ang mo natural, ang mo rule diha, ang presiding officer, ang presidente sa Senado. Sa pagkakaroon, ang presidente sa Senado, oh, paman si Alan Peter Cayetano, sila man ang naaron sa majority block. But, tungod aning slim majority, unya ang ubang mga membro sa majority block, nahulga og mga kaso, murag, di pa kakumpiyansahan ang leadership karon ni Alan Peter Cayetano. Og mauna, medyo ni morognig kuan lagi, tag-ubwar karon. Apektado ang kaugmaon ni Vice President Sara Duterte ani. Ato ang mga senador, partisan lang gina sila. Bisan di pa na sila mo angkon nga partisan sila sa paghukom sa kasong impeachment, pero mauna eh. Kanus ang magunta na ka suway dari sa Pilipinas nga fair, impartial yun ang ato ang mga senador paghukom sa impeachment batok sa impeachable official. Pirmi man ginang baya sila. Party duhay man yun na. Alas 11:03 na mga kasama. Okay. O commercial sa ta kasama ni Store. Mabalik ta karong taw-taw na. Okay. Okay. Karong tataon lang. Yes, Tor. Go ahead, Tor. Commercial sa ta, Tor.
1: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
3: Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
4: This time check is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic. This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang. This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural. Pinakalamig nga black coffee. This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit. This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This time check is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
5: Happy Fiesta!
6: Kinahanglan, extra ang handa.
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana ang mga bisita? Kadyot na!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailetsyon, humba, adobo, kadere.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Oras mga kasama, alas 11.14. Atong i-check ko na ang kahimtang sa panahon karon sa busunod nga 24 oras.
4: TYHP, una sa lahat, weather update.
3: Paminaon mga kasama ang pag-asa magtan. Atong i-check mga kasama, gikas pag-asa, pag-asa may gabi. Mayong gabi, sir. Pag-asa.
5: Mayong gabi, attorney. O mayong gabi sa itong sanang tinpaminaw. Kini ang pinakalitest na weather update karong mga orasa. Ang easterly, so ang init na hangin na nagagikan sa Laguna Pacifico ang paday ng apekto sa takong bahin sa Luzon o Visayas. O may tungudana, ang atong gina-expect na weather condition sa musunod na 24 oras. Kita din sa Visayas paday makasinati sa mayong tempo sa panahon. Panagsang mapanganurong ato sa mapanganurong kalangitan. Ilbanan sa mga lumalabay na patak-patak na pag-uwan, panugdugtok, ilat, tumagyapon sa easterlies. Wala kita'y ginamonitor na low pressure area, sulod o gawas sa Philippine Area of Responsibility sa nawahing 24 oras. Para sa kahimtang sa tunghangin o kadagatan, ang Tibuok Bisayas paday makasinati sa hinay nga to sa kasarangan ng pagpuro sa hangin na nagigikan sa silangan din ng atong kadagatan. Ano na po hinay nga to sa kasarangan ang mga pagbalud? Wala kita'y nakatas na gale warning signal sa bisan-asang bahin sa itong mga baybayon din sa Visayas. Para sa atong temperatura, sa musunod na 24 oras, posibleng musaka gikan sa 27 hangtod 33 sentigrado ang masinating kainit o ang banabana na heat index, posibleng mabot og 41 degrees Celsius kana na sa extreme caution category. So posibleng gihapon ang mga dakong risk sa kainit sama na lang sa heat stress, heat cramps, heat exhaustion. Sa mong mas maayog at mahimo, likaya na to ang pagawas-gawas ilagay na sa oras alas 10 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Mag-inom po kitag tubig o magsunog hapsay na simina para po maibsan o malikayan ang masinating kaiga. Para sa atong dagat, ang atong dagat mo taog karong alas 3 sa Kadlawon o muhunas po unyang alas 5:47 sa Kadlawon. Philippine Standard Time na kita sa 11:14 p.m. o ang atong haring adlaw mo sa po niyang alas 5:22 sa Kadlawon. O kanang latest, isending sa DOST Pagasa Visaya, sinis Evergen Tenyo, nagpahinumdum na sa bago-bagong panahon na doon ay pag-asa sa sakto informasyon. Ang salamat o mayong gabi.
3: Salamat kayo, sir. Mayong gabi.
4: TYHP, una sa lahat, weather update.
3: Ito na natin mga kasama ang weather forecast gikan sa Pag-asa Mactan. Shout out tanan ng mga nagpaminaw karon. Si Philip Monsuler, Tristan Yatgulay, Johnny Ruble, Linda Masong Lagos, Dudak Karnisi, Nerfe Siog Salib Nusiel, si Ma'am Arlene Rosal from Germany, Jijing Johnson Alcansado, Manggabi from Riyadh, Saudi Arabia, Shuni Kanoy, Walter Carrion, Marata, Randy Santisas, Daniel Bulastig, nawagan ni Asliti kinsa man ganing naka saknasakan kuno ni Jerelo Valenzuela dalot nga magpahibaw lang kun okay ba siya kay iyang pamilya diri sa Camotes na balaka na kayo. Okay, thank you. Romanita Sulod, bay gabi. Glenn Patilo, Fajardo Gisa, Nelson Cabatino, Veremia Montenegro, si Dan Pala. Okay. Rosilda Laguardia, mayang gabi. Pwede shout at ko nimo tan aron from Barangay Binog, Isabelite. Mary Jane Rosales, shout at akong nanay Emily Gabato, na minarong orasa sa St. Judel Porok, Guava, Tabtoy, Tuyan, City of Naga. Okay, Barangay Binog Disability, Rosilda Laguardia. Okay, Rosilito Efren Suaso, Rosalinda Abayon Ruiz from Consolacion, si Ken Ochati Amador, Oras, mga kasama, alas 11:19. Junior Espinosa from Villaba, Liti. Okay, padayon tas ato akaron nga tulumanon. Ang National Bureau of Investigation nilusad na karon, mga kasama, o sumapa, alerto na ang ato ang NBI para sa manhunt batok ni Senador Bato de la Rosa. Ang National Bureau of Investigation on alert o greedy na aron i-implement ang manhunt operation batok kang Senador Bato de la Rosa kana og guna na sila madawat nga mando. Kinsa may mo mando di ana? Ha? Nga ang ato ang NBI hinoon under ni sa Department of Justice. So, og mando na si Acting Justice Secretary Vida nga to sa NBI. NBI! Dakpa rin niyo! Si Bato! Ah, kana. Ah, naana may go signal gikan sa Department of Justice. Atong kuminaon una ang patrol run. Si kasamang Josephus GQ Kihano. Kasamang GQ.
0: CYHP Tatak RMN Report.
6: Dugang na mga report na itong nakuha ang Gideris Gawang Gabarin na paskan ang kaso kinigaman so ng mga drogista o ilang na igagaw ang imanakuin sa gimungan ng operasyon sa mga operatiba sa PDSM sa may sitwasan ni Silong Barangay Giyuta. Hindi sa nakuhin sa sumong ang nanakpan na masasya si alias Marvin na manisipuhan niyo sa paligon o gagawin mo niya ay subject sa gimungan ng operasyon o nanakuhin sa biyang iso o niya si kinusa kamulan niya na si Ryan o laging agaw na pagiging tulo sa Gimo na Bagas Prison sa mga sakam sa Pilya 7 o magiging pension sa Roca Simana ang pag-iligal na dugas nila ng emersyosa sa pag-discovery sa drug dito sa slupad na lugar. Natuhulgan sa mga ulakpan ang mga pinakitay na hang simo na mo timbang kinig 15 gramos na mo balong kapin sa 102,000 pesos sa The World of Patrol, akong Radyo Man, Joseph Luciano, DYHP, Tataga, RMN.
0: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
3: Oras, mga kasama, alas 11:21. Sagi kayo na, ang National Bureau of Investigation, nagpaabot na lang karon og order. O go signal, kay mo, lusad na sila og manhunt operation, batok ni Bato. Matod pa ni spokesperson sa NBI, Palmer Malyari. Human ang Supreme Court ni basura sa request ni De La Rosa nga temporary restraining order aron dili siya dakpon tungod kay question ni Bato ang jurisdiction sa International Criminal Court. Now, ang ato ang NBI ready na para ilahang pusasan si Senador Bato de la Rosa. Kinsa may maka-order nga to sa NBI, ang NBI under kini sa Department of Justice. Mao ni ang Law Enforcement Bureau sa ato ang Department of Justice, ang National Bureau of Investigation. So, hangtod kanus-a nga magtago-tago si Bato tungod kay ang Supreme Court ni basura man sa gipangayo nga TRO. Oh, ang buto gud diha sa Supreme Court 951. Siyam ang uyon, lima ang siyam ang nidinay, lima ang uyon, usa wa kabutar. Oh, 951. Oh. So, mao ni ron, ni samot mga kasama o kagiputron ang kahimtang ni Bato. Di pa na siya basta-basta nga mag pa-expose ang kagalingon. Hangtod nga maka-angkon siya o paborable nga legal remedy sa kaso nga iyaha karong giatubang og hangtod nga malibkas ang arrest warrant gikan sa International Criminal Court.
0: Straight to the point.
3: Palihog kuno ko sa live streaming nato kasama ni Stor. Kay wa man makita ang ato ang naong. Okay. Kay na ay mga request din he. Wa kuno makita ang ato ang naong. Nagtuo sila nga commercial pa. Okay. Now, atong padayonon, ug unsay kaugmaon kaha ni Bato sa pagkakaron, although ang iyahang personalidad as senator apil gihapon sa IHAP sa 24, kay wa pa man siya matangtang sa Senado, but wa na siya'y active participation karon. Labi na igsugod na sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Samtang sa pikas bahin, karong adlaw gihulipan ang leadership ni Ping Lacson as chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Kung ato ang kahinduman kini si Ping Lacson, ang chairman kanhi sa Senate Blue Ribbon Committee. Unya, tungod kay mayoriya man ang kampo ni Alan Peter Cayetano, na kick out si Ping Lacson nga sakop sa minority. Din gipulihan og sakop sa majority block ang igsuon mismo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Unsay epekto aning paglingkod karon sa bag-ong chairman sa Senate Blue Ribbon Committee? Atong mahibaw-an nga kining maong komitiba sa Senado ang nag-imbestigar sa anomalya sa flood control og ubay-ubay nga mga dagkong personalidad ang wa pagyud mga kasama madutli. Madutla na ka itong mga na-involved sa flood control nga nagmalita? Madutlan ka ha? Ha? Kay duha malagi ni kaklase nga mga kurakot diri sa Pilipinas. Ang mga kurakot nga buaya o ang mga kurakot nga may daang malita. Kadto mga kurakot nga nagdag malita, madutlan na ka ha? Karon nga bag-o na ang leadership sa Senate Blue Ribbon Committee. Mao na makasamay ato ang atngan og unsa kahay mga dugang development kalabot ani? Ha? Kay unsa man og si Ping Lacson ang ato ang pangutan-on, wa man kuno sila gipili. Oh, tanan ko nung mga na-involve. Ilag yung gi-imbestigar. Kinahanglan, managot sa batas ang lahat ng mga responsable sa anomalya sa flood control. Oh, unya, kadto mga sakop ron sa majority nga na-involve pod, na apil nga nanganlan sa mang jinggoy, sa mang Jewel, samang Chase, kumusta man po kahani sila? Unsa man po'y ilahang kaugmaon? Oh, ug unsay kaugmaon sa mga kurap nga dunay malita? Ha? Madutlan masab ka ha? Ay nako. Ato ang nasod nga Pilipinas, hapit na matapos ang term sa ato ang pangulo nga si Bongbong Marcos Jr. ug mao ding gidangatan ron sa ato ang republika. Mao ni ang mga panghitabo sa bagong republika. Ha? Mao ni ang mga panghitabo sa buayang republika. ayang bangag republika. Paitas ato ang kahimtang ay. Oh, samtang sige sila glalis din ha. Sige sila og pang grandstanding daghan sa mga Pilipino ang naglisod og maayos ilahang pamugas. Ah, sige lang. Ah, survive lang kita ani. Di ka magpawa sa paglaom kay kinahanglan magitang musukol sa tanan ng mga pagsuway sa kinabuhi. Oy, Junior Espinosa, okay na kasama? Oy, thank you. Technistor. Shout out from Villabaliti.

0: Ryan Takaron, mga kasama sa tuang tulumanon. Sa mga din ha, wapa mo na nga tulog. Basura sa Supreme Court ang ipangayo ni Bato nga temporary restraining order aron pugngan makasama ang warrant gikan sa International Criminal Court nga ma-serve batok niya. Masang hatagan o pagtagad makasama ni kay dako man kayo ni og ipikturon sa kaugmaon si Bato. Samtang naa pa ni ang arrest warrant gikan sa International Criminal Court, di pa ni siya basta-basta karon nga mo expose siya ang kagalingon, otherwise pusasan siya. Oh. Ang Supreme Court wagin ni isyo og temporary restraining order. Pero ni order noon eh sa mga executive officials nga mo comment sud sa 72 oras sa motion ni Bato nga nag-question sa validity sa arrest warrant gikan sa International Criminal Court. Ang mga respondents gi-require ni nga mo comment. Naglangkob nila ni Executive Secretary sa Department of Justice, National Bureau of Investigation o sa Philippine National Police. Sa request, aron pungan ang ICC pag-serve sa warrant matod pang Attorney Camille Ting. Ang spokesperson sa tuang Supreme Court nga mao ni ang hukom. Ang Supreme Court ni assure nga tus publiko nga mohimo silag mahinungdanon nga aksyon kung duna pa'y posibilidad nga mo escalate o mas mo grabe pa ang sitwasyon. So, mauna siya, no? Ang International Criminal Court, ilan na yung giladlad ang arrest warrant batok ni Bato. Niadtong Mayo 11, 2026, ugninga ni Bato as indirect co-perpetrator sa crimes against humanity panahon sa drug war ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Oh. Gi-issue din ang maong warrant niadto pang November 6, 2025. Hinungdan nga sayo kayong ni pahipi si Bato. Bat karon naa na magyod, no? Kay sumapa sa International Criminal Court, naa dai gitawag og secret warrant. Di na yon mahibaw-an ba? Ha? Kay unsa goy secret? Oh. So sa pagkakaron, nagpanikad na ang National Bureau of Investigation. Ilahan na lang blessing sa ilahang labaw ang gipabot ani. Kay mo lusa na sila og manhunt operation Bato kang Bato. Unya si Bato kay police, military, kanhi PNP chief. Kibao ni si Bato unsay pasikot-sikot. Gawas ana na ni siya mga sangga, iya mga kamista. So dili po ni madali og dakop dayon si Bato. Kinahanglan magmainampingon ang NBI sa ilahang mga movement. Oh. Matun para bang Bato, hindi siya pa huhuli na buhay. Taliwas mga panawagan nga Bato, sinandor ka mas Pilipina, surrender na. Matun pa sa Solicitor General, Bato, surrender. Ningong NBI, Bato, surrender na. Ah, usaon pa pagtiyong diba to nga nagtago-tago naman. Igo ra gitong maminaw si Batoron sa mga balita. Nga, sus pa itaw eh. Sigihan kong challenge ani nga surrender na. Naapay trilyanis, balik-balik kong magitong ako ang challenge niya nga make my day. Oh, kay kina ni Aaron, ang mahitabo og magpadakop si Bato, mag-uban magin sila ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte dito sa Dahig. Ha? Maglisaw na siya o gawas dito o masood na sa detention facility sa Dahig, Netherlands. Oh. So, mauna ang panawagan ni Bato o na masay kaso, are siya pasakay o kaso sa atang hukmanan sa Pilipinas, kaya haning atubangon. Dili kay ang laing nasod maoy mo pada og warrant niya. Oh, balik-balik man nga pag-question siya ang mga abogado. Although ang uban pod nga mga abogado muuyon nga okay pa. Ang arrest warrant batok ni Bato, valid to. Kanto mga abogado sa kampo ni Bato natural. Muhimo ginaog stand for the interest sa lahang kliyente. O ang ilahang stand, dili, valid. Kabahin magkana sa pagdipinsa. Wa pa may ruling good ang Supreme Court. Valid ba o dili ang warrant sa International Criminal Court? Wa pa di pagawas o ruling ang ato ang Supreme Court. Valid ba na o dili nga ang ato ang tag-as ng opisyal sa nasod pinaagi sa arrest warrant kikan sa ICC mahimong dakpon bisan og ni withdraw na ang Pilipinas as membro sa International Criminal Court. Oras mga kasama, alas 11:37. Okay, sige, kumbate! Consensio Lisundra Dines. Okay, shout out ko no, Family Lisundra. Consensio Montesino Flores Roes, akong papa na si Rosalio Roes. Aha, Ginard Dante Montesino, Kuya Pires Quezon Vlog. Okay, thank you. From Consensio Lisundra Dines, from Punong Trinidad, Giholngan City. Mahibo ba nga ako ka ng tungtungan? Oras mga kasama, alas 11:38. Padayon ta mga kasama sa tuang tulumanon, dunay nangawat mga kasama og dilata og body spray ng shoplift ba, no? Unya ang katarungan na apikihan siya sa kwarta kay isustinto sa iyahang anak. Usa ni kaamahan ang na dakpans guardia suod sa usa ka dakong tindahan sa barangay Kalubihan. Diadto ning Lunes sa buntag, Mayo 18. Sa dihang giimbestigar sa mga pulis, wa na kuno siya pang sustinto sa iyahang anak. Mao magunay na andan. Kung masakpan nga nangawat, maingon marayon, wa na'y bugas, wa na'y pang sustinto, so dali ra nadakpan. Ang kini mga yano nga mga individual, o magkahimo bisan mga petty crimes, kini ni Adili, manidako nga kaso. But kaso gihapon. Dili gihapon maayo nga muhimo ta og krimen bisan ginagmay. Dali kayong madakpan, basta ordinaryo nga individual. Ordinaryo lang nga kawatan, but kadto mga tag-as nga opisyal sa gobyerno nga nangawat og binilyon, trillions pa. Wa pa manadutli ang uban, ha? Wa pa nadutli ang uban. Naay gipang pasakaan og kaso, pero dipindi makasama og kaani bas ilahang partido. Karon nga bag-o na ang chairman sa Senate Blue Ribbon Committee nga si Pia Caetano, maglaom ta nga madutlan na ning uban nga mga na-involve sa anomalya sa flood control project. Oh, panahon ni Ping Lacson, naaman po'y napasakaan o kaso. Apil sa napasakaan o kaso si Bong Rebilla. Kadto mga kanhi opisyal sa Department of Public Works and Highways. Unya, dali man tong nakagawa sa nasod, kay gipasibat man kuno to, si Saldi ko. Kadtong uwahi nga video nga gipahibaw ni Saldi ko, mao man to, daghan man tong mga tag-as nga opisyal ang na-involve. Apil gani ang ato ang pangulo ug si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Unya doon na to'y statement sa 18 ka mga ex-marines nga sila ang nagdaog mga malita. Minalita itong nga kwarta, unsa man. Madutla na ka itong mga benepisaryo at itong malita. Ato ning i-relate makasama sa ordinaryo nga kawatan. Ang ordinaryong kawatan, dali kayong dakpuno. Pero kanto-kanto mangawat lang bag, dilata, dakpanay no eh. Pero mangawat ganig, billions, trillions, dugay kayong madakpan. Ganon dugay madakpan, taas mag-influence, daghan mag mga sangga. Oh, natural dugay ganang madakpan. Pero kanto mang shoplift lang o sardinas, dali ang dakpuno eh. Ug miingon ba mo nga fair ang ato ang hustisya sa Pilipinas? Ako mismo miingon dili gid fair. Ha? Sa tsuri ra man ko na. Sa libro ra na ato mabasahan oi. Oh. Nga patas ang ato ang hustisya. Kun ang libro mo ay ato ang basahon, but in reality sa actual practice bubintaha mang yung bubintaha gyud kad makabintaha gyud maayo ang mga impluensyado og mga kwartahan labi na ang mga tag-as nga opisyal sa gobyerno. Ha, then og tinuod man gani nga nakakawat ni dilata ang usa ka amahan kay isustinto siyang anak kasamang nestor kinaniya survival ni aron siya maka-survive, aron maka-sustintos iyahang pamilya, but ang mga dagkong buaya, nga nung nangawat, dili na tungod kay survival, tungod na sigitawag og greed, sobrang kahangol. Mao na. Ang pobre gani mangawat, tungod na kay di na maagwanta ang kagutom, tungod sa sobrang kagutom. Apan kon ang dato na ang mangawat tungod na sa sobrang kahangol. Di pa sila makontento sila ang pagkabusog, ilaha pag yung ilugon ang kwarta nato nga mga magbubuhis. Mao ni sila angang isilutan, ha? Mao ni angang isilutan. O panahon paron makasamas mga kadto bitawng mga nitibo ni adto, panahon pa ni Dato Kalantyaw, oh, na amatong gitawag og Code of Kalantyaw. Karong panahon na, panahon pa ni sa kakaraanan, di pa kayo sibilisado ang mga tao, dili pa modern ang ato ang mga balaod, na ang angay isilot untaan ang mga na-involve sa flood control projects. Patabangag subans buaya. Apan kay modern naman ang ato ang balaod, ni anata sa sibilisado karon nga henerasyon, natural, doon na gitawag o due process. Oh. Patubagon po ni sila. Kaya naamat ay balaod. Pero panahon sa kakaraanan, ang due process para nila kasama ni Stor, ikaw nga sadaan, or ikaw nga nakakawat, iitsa ka nga tos, suba, diindaghan ka mga buaya na paabot ni mo. Og, musubad ang buaya ni mo, ang hukom asad, ang yunay, gikunitas mga buaya. Pero og ang mga buaya, muling yaw lang, di musubad ni mo, absuelto ka. Sa kakaraanan kanang panahon, nga dili pa moderno ang ato mga balaod, pero moderno naman ro ato mga balaod. Tungod sa kamodern sa ato mga balaod sa iyong kailutsan, kadaghan ato mga balaod sa Pilipinas, halos kada buwan magpuno tag balaod. Now, kadaghan ang katang mga balaod, produkay kay madutlan ang mga kawatan ng mga tagas ng official sa gobyerno. Maunay nakalisod sa ato ang justice system. Sa panultihon pa, justice delayed, justice denied. Tao-tao na yung inibistigahay aning flood control anomalies, pero nangandoy ang mga tao, nga asa na dito mga tagas ng opisyal sa gobyerno? Mauna to'y prisuhan ninyo. Wapag yun nga priso eh. Wapag yun nga priso. Straight to the point. Mabot lang, kanos apakha ni mga priso ni mga tawhana. Kay natural. Ug naas politika, impluensya hay magmaayo. Pero kini mga tawhana, kuan pa ni? Kana na ang ordinaryo pala nga kawatan, hagbarang na priso. Si Sulivad Badal, mo na ginaingon, wa nagyoy ayo ang ato ang balaod ron. Hasta pod ang korte nato, imbis tabangan si Bato nga anhilang litisin, manghunaw naman hinoon, pagkapaita. Nili binihagan tabora, shout out pa Newso family. Hagimit naga Cebu, Edwin Tabora, tungkop Minglanilya. Si Nili Binihagan Tabora, maayang gabi kasama. Shout out Tabora family. Valencia Karkar, Edwin Tabora, tungkop Milanilya. Sulbad Badal, attorney, unsa may ikatambag ni mo ani. Pwerte namang mingawa amo apang taksi. Mingaw ng inyong pang taksi. Nga naman, daghan naman kayo mong kompetensya, no? Daan ay gawas anang mga kanang itawag o motorcycle taxi. Naana pa gini mga green taxi. Si Ma'am Kuni Vads, good evening. Ito, no? Niuso man niron ang mga green taxi niya. Natural, ang mga pasahero. Gusto po nagbago. Okay, mga bago man nga unit ko kini mga green taxi. Kini ba mga taxi karon kasamang ni Store nga ang ilahang gigamit pag andar sa ilahang makina, kurinti, wa na mo gamit og gasolina og krudo. Mao ni kompetensya sila sa ato ang mga taxi driver, daghan ra ba kay ni sila ron nagdagan. Yayay na demoron, ha? Ang mayo ana. Kuan kini ni ang ug mao na siya di inyo ginang magpatabang imong balik ana sa LTFRB. O sa mahimos LTFRB ana. Oy, si Sulbad Badal di ini. Oy, kumusta man ka Badal? Ikaw di ni Badal na minaw na ato, ha? Atong amigo man ni nga taxi driver, o katong amungi sakyan ni Attorney Giovanni Luna paingon nga tustulido. Kumusta man ka diha, Badal, ha? Mingaw na imuhang pagmaniho ron, Badal. Mawalagi pagkalisura gidron, no? Oras mga kasama, alas 11:49. Okay. Doon na po ni survey karon or mga analysis sa gitawag og distrust batok ni Vice President Sara Duterte. O naghamog kayo mga sorberon. O sumapa sa usa ka pagtuon nga naapiktuhan yun ang pagsalig sa mga tao batok ni Vice President Sara Duterte tungod aning kuan no tungod mga kasama aning issue ron sa corruption batok niya. Oh. Kini ang gipahibaw ni Dr. Rogelio Alicor Panaw sa Pulse Asia. Doon ako na sila survey. Gikan Pebrero 27 ngadto sa Marso 2. Og nagunang hinungdan sa gitawag og distrust or na kuhaan ba ang pagsalig. Ang isyu sa korupsyon batok ni Vice President Sara Duterte. Kinini ang isyu ha. Kabahin man ni sa itik up din ha sa Senado sa pagsugod na sa impeachment trial. Ubay-ubay ni sila nga mga magsilbing prosecutor. Kabahin ani si House Justice Committee Chairman Jervel Luistro. Si kanhi Justice Secretary karon party list congresswoman sa ML nga partido. ML party list si Laila Dilima. Naasa mga kasama si Professor Chel Diokno. Og uban pang naglangkob mga kasama sa prosecution. Sa habig sa depensa, nangandam na pod ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Ang nahitabo kay gipadad-an man to og writ of summons sa Senate si Vice President Sara Duterte. No? Mao na nahitabo. Souls na po kadlaw. Ang abogado ni Vice President Sara Duterte mohan ay pod sila ha mga tubag ngano nga angay iabsilto ang atuang Vice President. Sabi sa prosecution, sila mao imo present og ebidensya nga ngano nga angay konbiktohon sa kasong impeachment si Vice President Sara Duterte. Sabi sa depensa, ngano nga angay iabsilto? Mao ra gina. To simplify the issue. Ang prosecution mo present og ebidensya nga kini nga mong ebidensya paigo na ni aron ikonbikto ang atuang Vice President nga si Sara Duterte. Sabi sa depensa mo present sila og ebidensya ug miingon nga kini nga mong ebidensya ang pagpamatuod nga way sala ug angay iabsilto si Vice President Sara Duterte. Sabi sa mga senator judges, sila mo ay muhukom. Ha? Ilahang timbang-timbangon kuno ang mga ebidensya. Timbang-timbangon kuno. May nguntag kuno, kaya timbang-timbangon, yun ka, ha? Mga partiduhay mangyud na basta kasog impeachment. Well, ang mahitabo ani appealing to the emotion of the public. Kay ato amang yung sundan ang impeachment trial. Magmonitor man ang mga tao unsay mahitabo sa impeachment trial, imonitor sa mga tao ang mga ebidensya nga gipresent sa prosecution. I-monitor sa mga tao ang ebidensya nga present sa depensa. Ang public opinion ang tinuod nga mga hurado ani. Kay di kita maka-expect sa ato ang mga senator judges. Pasay lua lang og di mo makauyon sa akong opinion. Ako mismo, personal na akong opinion. Muingon, gi-prejudge na ni sa ato ang mga senador ang ilahang hukom. Oh. naa sila hang alimpatakan, convicted ba or acquitted si Vice President Sara Duterte. But ang tinuod karon nga mga judges nining impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte, mauna ang public opinion. Ug unsa may opinion sa publiko sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte? Guilty or not guilty? Ha? Ang ato ang mga senator judges na naman sila'y hukom daan. Gawas at mga balimbing nga nagpaabot og highest bidder. Ang mga klaro ni Duterte, ang hukom nila, acquittal ha? Oh, Samang Rubin, ako ito na ginas Vice President Sara Duterte. Si Juan Bungo, ako ito yun na. Samtang ang klaro kayo nga convicted nas Duterte, Risa Hontiveros, oh, kana convicted yun ang klaro, ang iya. Oh. Napay Kiko Pangilinan, ang chance convicted gyud. So kanto mga pro ug anti, naa sila hukom daan. Magkapaabot ta nga mga impartial na sila. Mutan-a ka na sila mga ebidensya. So ang magmonitor og tarong sa mga ebidensya, igsugod nas impeachment trial kita, dili ka na mga senator judges nga ilahan ang gi-prejudge ug unsay ilahang gitawag og hukom o hatol ngadto kang Vice President Sara Duterte. Ang public opinion mahinong danon. Oh. Mahinong danon ang public opinion kay niining impeachment trial karon ang tinuod nga mga hurado kita nga katawhang Pilipino.
1: Way lipod-lipod nga komentaryo. Tintog nga pag-analisar sa mga issues. Straight to the point.
0: Okay, oras mga kasama, alas 11:56. Shout out nga to kang Lucy Oliveira, Constantino Apit. Okay. Matod pa ni Constantino Apit, Blood Batman daw, ingon si BP Piatos. Mauting kay ganyan dito niya sa impeachment trial. Kaya mo present panag-ebidensya ang ato ang mga kongresista nga naglangkob sa prosecution kon kinsama ni si Miss Piatos. Wadayong mga panahon rin sa newsroom na magandang kasamang Gerald Albius, Master Control kasama Nestor Humisilio o Kisos Minya, Transmitter. Atong kauban si kasamang Oliver Atis, Alan Taladua, Ruboy Boiser o kaubanan. Akong partner sa gawas, si kasamang Oliver o si kasamang GQ Quijano. Ako si Radyo Man Buen Alguno, nagpasalamat sa inyohang pagkaminaw. Himiyaw ng Ginoo, o mayong tungang gabi, Pilipinas.
1: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
2: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: ana ang mga bisita. Kajut lang!
1: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas maayo pa?
1: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
1: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang nailan ni mong alaksan.

prostate cancer. Ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.

0: Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling, ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayan ng Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hiniling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahanda buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Manghaigala, pamina mo bayo. Nindog ganing tingog, ako na. Bakti gani, yoyo na.
2: Dapat yoy, manghaigala, ayaw mo katuo ni Max, eh butbuto na. Ako'y tuhuin ninyo kay mestizo ko. Kala siya,

0: Hoy, pre, kung saan mo nang nakikira sa mga hapon? Patakka ka man, ha?
1: Diha, yung mga litra, tatulog-tulog lang kunin mo.
0: Sunod-sunod, wapang nihapon, ito panahon na.
1: O panahon pa ito sa ibang uyuan si Limahong.
0: Hoy, panahon, patuspisot pa ka.
1: Ah, may pa ito, Usbon, inakinun na ito.
0: Inakinun na ito, ako madali, ha?
1: O sige, ako malig, pre.
0: O sige.
1: Okay. Okay.

0: Ah? Oh, oh, sedako. Ha? Ah? Patakal wag dako, dako.
1: Imo ra malitra dia.
0: Imong litra patakal wag dako, dako.
1: Imo na
0: dako dai. Ah!

0: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Philippine Standard Time, alas sa 4:32 na.
3: Headlines karon.
2: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Malacanang mihulagway nga barido ang warrant of arrest batok ni Senador Ronald Bato de la Rosa uban gibasura sa Korte Suprema ang gipangayo nga TRO.
4: Senator Pia Cayetano malipangon sa Senate Bereavement Committee, hulik ni Senador Panfilo Lacson.
2: Sa mga balita ng kagagamanan sa rakbayan sa Sugbo ni Toto Karon pagpahigayon og intensive massive vaccination sa 22 ka mga barangay sa Sunod.
4: Governor Pamela Baricuatro misusi sa rehabilitation sa mga naguba ng mga taytayan nga nigo sa linog sa Northern Cebu.
2: Balita gawa sa nasod, mga tankers de exit sa Strait of Hormuz. Pamanang mga opisyal sa Amerika ni tukid na sa peace deal tali sa Iran.
4: Sa negosyo, mga bagong lagda mas mupasayon pagpasira sa BIR sa mga establishment gaduray kalapasan sa magbayad sa ilang buhis.
3: Headlines karon.
5: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
3: DYHP,
5: Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
2: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
4: Mabuhay, Pilipinas.
2: Kung kayo na mga mahinong danon, kinang unang radyo.
4: Unang balita.
5: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Hator mga impormasyon nga ang inyong masairan.
4: Ang ayaning mong madunggan.
2: Una sa radyo.
4: Una sa balita.
5: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
3: Number one. Number one.
5: Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
4: Number one.
3: Number one.
5: Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
3: Nationwide. Nationwide.
5: TYHP, unang radyo, unang balita.
6: Gising na,
5: bango na sa unang radyo, unang balita.
2: Adlaw ra may galang Huwebes, pizza 21 na sa buwan sa Mayo tuig 2026. Sangan sa kinitabukang porsa sa WHP, aramin sa bukami ang inyong mga tigbalita.
4: Kinayin Radio Man, Ken Galinea.
2: Ako sa aming Radio Man, Arnold Bustamante. Anton tamig ka na sa nasa isang tag na sa buntag mga tulad ka rin sa mga namaas ng mga balita. Pagbuntag, sugmo ka, Bisaya, ng Mindanao, lalapod ka na may gala sa atong pagparaguman. Ning adlaw ka na may gala ng Huwebes. Dali na may gala sa adlaw. Eh. Ha? Bag-oro ganit na may gala nga nagswildo. 21 naman ka ron, no? Perting paspasa may gala sa atong adlaw. Walang dali rapod ta may gala matiguang. May buntag sa atong mga nanay. Kaling orasa may gala na ni kay Sikay na. Pasalamat tas to lamang nga makagagaho mga gala at gitagaan tang lain nga adlaw. Laing kinabuhi. Magitawag nga bagong kinabuhi, bagong adlaw. Bagong adlaw, bagong kinabuhi. Dahil sama sa kanta nga, bagong tuig, bagong kinabuhi. Gana. Basta mag-New Year na gani, marag makaingon na po ka. Uy, grabe din. Punan na masanig akong uban ka sa mga kesos minya. Ang uban, wala sa buhok, naras bungot. Tapos sa ilong ko, no? Ang pinakasakit ka na makita na nimo imong bungot, may galaw, gang imuhang uban, na nasa imong ilong. Pagkapaita. Wala. Lapas, naging ka may gala sa... Hapit na ka mo lapas sa kwan, kanabitaw nga bingo. Bingo card. Pila man na imong bingo, pila man na imong bingo, 75 man ang bingo card, no? 75. Alam, may buntag sa itong mga kaiksunan dali sa ato, sa surad, sa sugbo, sa itong mga seringan ng mga nakmayan. Dakpin sa mandami na pula po, Toledo, Danao, Talisa, Inaga, Karkarog, Sirakbayan, Sabugo. Sa itong mga kasikbit ka mga lalawigan, ito sa Negros Oriental. Ito sa mga aging semana, ha? Kanya, Martes, nakauli. Orang karon pa may galagi bati o kakapoy. Dito mga igalas Negros, murag way kapoy ba? Karami taong, asa ta? Asta? Ato ta? Ato ta? Karon naglami kayo, sige na lang katong. Karon pa nabati, may gala ang kalapoy sa lawas. E kanang naapa ka mga igala sa karami taong timpos laag, away kapoy. Sabara na sa mga gagmay patangas. Sus, grabe ang dinaganay, dinagpanay, tago-tago, hantong hang... halos na lang ni Mundang. Pero rin kahuman na mga igala, wala na ay kapoy, kaya lamig katong sa kanlang. Ay, ito na pasalamatan ha, si... Kuhaan dito, si... nag-chat ako si Roel Garanti, moni ang mga pangalan nga, kuhaan. Atong pasalamatan dito. Ha? Si June Quirante, ang tagiya may gala sa balay dito sa... sa itong barang... sa itong Tagaytay. Kanaan na ron may gala si Sir June Quirante sa Virginia, USA. Si Ma'am Eve Managaytay. Muna sila ang nag-atiba na ito dito. Si Froni Idulantes. Si Ma'am Karing Ferulino. Raquel and Mr. and Mrs. Noel. And Irming Mission, Toti and Lindy Alcantara, si Jerby and Vivian De La Cruz, Mr. and Mrs. Jojo and Denny, Mr. and Mrs. Jason, and Verly Asinho, Mr. and Mrs. Mario and Lilia Asinho. Onya si Barangay Kapitan Larry Makalua, naminaw sa dito mga igala sa... lungsod sa Ausanak Bayan sa Gihulgan particularmente na sa Barangay Hilaitan. Siya ang kapitan dito mga igala sa Barangay Hilaitan, si Kapitan Larry Makalua. Parinti po din kasama ang Ruel Quirante o si Kapitan Nilo Makalua sa Barangay Basak, Gihulgan City, Negros Oriental. Salamat sa inyo hang pag-abi-abi na mo diha sa Kuanha, Gihulgan o sa mga barangay diha sa Dakbayan, sa Gihulgan, labi na sa mga bukirang barangay sa Barangay Trinidad. O sa patong mga barangay nga mong gianto. Obay-obay itong mga barangay may gala muna agian. Gika may gala sa iskina diha sa Hilaitan. Paingon nga ito sa Trinidad, Nindot Kingdan. Ngayon pa ni City Councilor Milbourne Agaw Bustamante. Paana, kanang dako-dako na siya nga kanang pundol nga gi huwad diha may gala sa Hilaitan, pengon nga to Trinidad. Aron nga madala ang produkto sa mga mag-uuma nato sa mga merkado publiko. Kanang farm to market road mga higala. Dili na kuno project sa DPWH kasama ken sa syudad gyud kuno na nga project. Kanang ang karsada pengon ngadto sa barangay Trinidad. Gabikan mga higala sa kaproblemas karsada kaniadto. Mao na gisolusyonan sa Dakbayan sa Gihulgan ang mao nga proyekto aron nga mahimong tinuod ang ilang nga mga pangandoy sa mga mag-uuma nito may gala sa bukid na maabot ang ilang mga produkto ng antos merkado publiko. Atong pakpakan anagwan ang City of Gihulgan. Alipay kay may gala mga residente nito sa Trinidad o sa mga kasikbit ng mga barangay na naabot dito may galang karsada. Naabot ang series dito. Mag-terminal ko ng series dito. Alang na sa mga pasahero may galang ikas bukid. May buntag sa itong mga kaisunan po dito sa Bohol. Negros Oriental, Negros Occidental, o niya si Kihor Bohol San. Na maabot atong lanog sa CBS NYHB o sa Leyte area. Mga kaisunan to nga nagpaminaw na ito, kanabuntag, magbuntag. Sa mga nagtanaw na ito sa itong FB Live, good morning. Sa mga nanay nga panong na may galas merkado publiko,

0: Das may sa karbon, may buntag. Apan ka itong mga nanay, nga naara may galas kusina, dari kay sik kay na may gala para pangandam sa ilang pamahaw ka ng buntaga. May buntag ninyo nanay, may buntag si tatay sana, pukawa ka ng tataon, naroon nga makahigop na o nga init nga kape. Dili magsipok ang ulo sa buntag. Napaimnig kape. Kanya hilot-hilotang tangkogo ni tatay. Aron nga kondisyon kay tatay sa trabaho karungan lawa. Nagbuntag po sa itong mga kaisunan ng mga mag-uuma, mga nanagaat, o sa mga obrador na itong mga kaisunan. Sa tanan-tanan, na nagpaminaw karang orasa, may gala, good morning. Samtang mga dagkog ang mga balita, may gala nga itong hatagan sa pagtagad rin sa itong pagpanaguman. Duha ka mga bata, may gala nga napalgan. Kawa na'y kinabuhi sunod sa usakasakinan dito sa Dakbayan, sa Naga. Kaluoy ni mga bata ang mga higala. At rin i-check ang tataon kay sila si kasamang Jane Gallardo. Kasamang Raymart Pugoy dito kagahapon sa Dakbayan sa Naga aron sa pag-check may gala sa naitabo. Nalimaho na mga higala ang mga bata. Onya, gidiritso na lang ni may gala glubong. Namising sila mga higala pizza 17 pa, Sunday. So sa ito pa Sunday, tingkani ka ng duwa-duwa sa mga bata ba? Dudag yun mga higala sa mga residente dito nga wala gini kagawas, nakasood ni siya may gala sa kinan. Wa na ni makagawas. Kaya matod pa ni kasamang JC Sumampung ang sakinan, maabling lang ni kung nakas gawas. Kung nakas asod, di nakakaabli. Kaya ang katong ablihanan, napungil man to. So ang mga bata dito sa sulod, di na siya kagawas yun. Oh, bisa unsa og singgit, ana mga gala, di na gina. Nasuffocate na mga gala dito sulod. Labi na karon kay Piti Inita may gala sa adlaw sos. Kinuog ko ang mga bata dito na naluto. O anak inyo mga bata may gala basta inyo yun ang pahimangnoan na imog sunog og sakinan. Ayaw. Na mga sakinan. Anong abli masanda ng sakinan na? Anong wamasanda gilak? Ha? Daghan mga igala nga mga pangutana. Anong nainana ng mga bata? At sa i-check, may karang tataon at sa i-check, may gala sa kasamang Jesse Sumampong, ika may gala sa Carbon Public Market. Atong Siron. Ay, nara. Ato na ining pasalamatan, ha? Taga Kalabakan, Trinidad Bohol. At Trinidad Bohol naman. Trinidad Gihulgan City, Negros Oriental. Sila si Ma'am Philly o Corazon Ferulino. Pwede sila ang Corazon lang ito, ang ilang iyaan. Tia o tiyo ni Ma'am Baby o nila ni kasamang Roel Quirante. Si Sir Feli Ferulino, 87 years old na. Pero kusog pagyapong kay mo inom og bahal. Wala na nakapataas yung kinabuhi ka ng inom bitaw og tuba. Sus, lami as tuba dito may galas bukin. Kaya bitaw ang presko pagkai kasamang kay. May inom kang tuba. Inom ah. Ting labi as tuba oy. Kaya bitaw kinig inom ni mo mga galang di mo sabod si mo hang tutunlan.
1: Si Tio Feli o Tia Corazon Ferolino ba? Mga kuon sa gaya. Eh, maniyag kayo mga gwapo. Sila, no?
0: Tinood. Gwapo kay si Tio Feli.
1: Ba? Bisan sa ilang pangidaron. Mga gwapo-gwapa din
0: tinood.
1: Sila.
0: Si Ma'am Corazon, gwapa.
1: Tio Feli.
0: Wala nga. Ang resulta sila mga...
1: Tio Tia nalang sa taanin lang kasama Arnold.
0: Ang resulta sila mga anak kasamang king gwapo-gwapa. San? Kamante ka?
1: Tinood. Oy, Ma'am Nanette. Ma'am Ann. Ma'am Curly.
0: Ma'am Nibis.
1: Nakatiyo sa kato si Labuin ba to? Kato ni Uli dinig una sa Cebu kay matrabaho.
0: O niya, napatong kaluha.
1: Napatong kaluha, mga...
0: Kamanghuran.
1: Gwapo-gwapa.
0: Gwapahan yung mga bata.
1: O mga kasang naikaluha di ay tinood.
0: Kaluha. Aray, aray. Tanawa ko na yung mga naong ano yung mga anak ni Sir Philly o si Ma'am Corazon.
1: Ma'am Corazon Carolino.
0: Dili na kami. Hanggang na yung skilly, no? Nara kay gwapaan ang mga bataan, ha? Kami, gwapo-gwapa naman midaan. Kala sila.
1: Kilid-kilid, mga gwapo-gwapo.
0: Wala mo makita na yun, okay? Wala mo magigipa-o na lang kayo dari sa... Ang yung monitor kayo.
1: Para
0: makita niya, oh. Talawa na, oh. Kala na skilid kayo, tanawa kayo. Kana. Oh, gitudlo na yun. Gising gwapa kayo. Kanang tapad ni Aiko. Oh. Kana, niya, napag-indas to nga. Kanang tapad ni Atty. Rufil. Oh. Kana nag-number one. Oh, kana gwapa.

0: dako-dako gito ng alarma kasi mga Arnold kay doon gabata. So gilubong ra gidayon sila kagahapon kasi mga Arnold sa pag kita nila mga ala una pasado sa udto or sa hapon na diskubrehan gid ang ilang patayng lawas sud atong abandonadong sakyanan na pagkakita nga medyo happy tagid sila na kuan ka sa mga Arnold na dugta or kanay na sa state of decomposition.
1: Mani nga sakyanan gid nga gray.
0: Gray, ganang color gray ka sa mga Arnold. So, nakadisip.
1: Asa kayo ni dapit particular sa Naga kasamang Jane?
0: Sa mga Puro Cuso, Sitio Bantayan, Barangay Tuyan kasama
1: Arnold. Barangay Tuyan.
0: Dili magigayin sa inyo nga sa kaon, Giroda mo. So, drata gamay o skina kasamang Arnold. Pero ang nakitaan, ang, kung di na nakitaan ang mga bata or nakapark ang sakyanan, na layo ra na sa ilahang balay kasamang Arnold.
1: So, tinted ra ba kayo ang kwa, no? Tinted ra ba yung bildo?
0: Diligid na klaro in town kasamang Arnold kung ang mga bata naa sa sud. Ya, ang kanamang gong kanang dapita kasamang Arnold, butanganan siya. Og mga sakyanan niya kanang ganing wala na ng gamit yan yun natin nakita din na sa ato ang mga videos pictures na to nga napoy lain ng mga sakyanan niya na yung mga agi din nakasabang Arnold kaya na may mga balay gamay din na mga dagdo nga balay pero ang unahan dead end na na so ang ato ang mga pulsa na abot dito sa dead end kasamang Arnold kaya ang last nila nakita sa CCTV footage ni padung ang duha ka bata mga alas dos pasado sa hapon na padung sila sa giparkingan sa katong auto.
1: Ah, kining auto.
0: Pero wala sila kakita. Wala nakita sa CCTV. Nga ni Sud, gudi ay sila sa sakyanan. Motong nga, natagbog trace ang ato ang mga kapulisan. Pero pagbalik nila, medyo doon na sila na timahuan, Giyod. Nga lain naman, baho sa mga Arnold. So, ilang gudi walang sakyanan. Ato ang mga kapulisan, Giyod, ang nakadiskubre sa mga bata. Pero sa mga niaging at...
1: Kini nga picture ba? Duha sila nagkuan, nagpa-picture. Barkada gini ni sila duha?
0: Suod, matod sa mga inahan ka sa mga Arnold, suod gud kaayo ni silang duha.
1: Pastor.
0: So, maandan gud nila ka sa mga Arnold na mulaag, pero may gina sila mo kuyog.
1: Kuyog silang duha? Pila ina na ni ka sa mga Jane?
0: 7 years old. Ang duha ka sa mga Arnold.
1: Puro 7 years old?
0: Puro 7 years old niya. Manog grade 1 na unta ni sila karong abri klase.
1: So, ginawa
0: niya kay kanig yung bakasyon ka sa mga Arnold. Kaya ganing normal sa mga bata ang maglaag-laag yun. Magduwa-duwa agit ka sa mga Arnold. Ilabi nagwa pa yung klase. Ngayon aning ng mga edad. So, magnaanda na get in town ba? Pero natingan ni ang kanyang mga inahan. Kay atong Domingo, last nila nga istorya. Parihagin ni silang duha ka sa mga Arnold niya. Kanang gipatog unta ni after sa ilahang paniudto. Niya kay ni dawagtang ragkali.
1: Nisibat.
0: Nagawagtang, o nisibat. Nakanag ining maraga. Nagpangatol, nagiluro tumulaag ka sa mga
1: pinanam. Paano man ang mga bata?
0: Labi na doon na kay kauban in town ka sa mga ano. Marag madani, manggid ka. So na wow, wala na uli ka sa mga Arnold. So ilaha dahil yun yung gireport sa ilang barangay, sa kapulisan. Motong nakuha na ginang 24 hours, nagkuha ni action ginaya na itong kapulisan sa Dakbayan sa Naga. So motong nakatabang po ng CCTV footage sa mga Arnold. Pero ang mga silingan o ang mga residente diin ni nakita ng mga bata kay sa mga niaging adlaw, na sila natimahuan ka sa mga Arnold na medyo lain o baho. Pero gatoo sila nga, patay ra nga hayop. Wala'y nagdahon ka sa mga Arnold na masood ang mga bata dito sa sakyanan. Kaya abandonado, pero sa atong nasairan kagahapon, ang backseat ka sa mga Arnold, maoy maabre dahil ka sa mga Arnold. Niya nakita ni ang mga bata, ang usa na asa luyo, ang usa na sa driver seat dapit. Niya tungod siguro po siya kainat sa panahon ka sa mga Arnold, niya tungod po siya ka-close sa sakyanan, posible na suffocate good in town ng mga bataa. So atong ipangutana kagahapon ng duha kainahan kung doon na ba sila ipagduda nga naabang sa replay ang sa nahitabo. Ang ilang pagtuog ito sa mga Arnold nga disgrasya ang nahitabo. Tungkol talaga siguro ni silang ka-curious aning mga bataa ka sa mga Arnold nagsudsod aning sakyanan. Pero taliwa sa pagtuog sa mga ginikanan nga disgrasya ang itabo. Ang ato ang kapulisan, padayon pinagihapon sila sa ilang investigasyon. Kaya para po gid masuta ka sa mga Arnold, kung unsa dyan, ang tinood nga na itabo, o wala ba gid ka high foul play in town. So, gilubong radayon gihapon ka sa mga Arnold, ang mga bata, tungod po sa kahintang sa ilang lawas na medyo na nasa state of decomposition. Nga gani, natin sa area kagahapon, lain na din ang baho ka sa mga Arnold. So,

0: gidlubong po da, diretso ka sa mga Arnold.
1: Okay.
0: Mga nga to ang nakuha po da, dito sa area kagapon, Dakbayan, sa Naga, may tungkol ni Ining Dua Kabata, nga wala ay kinabuhi ng kitan, sood sa abandonadong sakyanan. Nagika na lang gini ka sa mga Arnold, musuway po sa atong kadalanan din sa Dakbayan sa Sugbo, na anatakaroon din is may kinasangan pardo, kinasangan. Kauban ako sa ato ang RMN Patrol at Speed Pilot Rajuman Jesse Simampong. Ako sa mga inyong Rajuman Jane Galliardo, DYHP. Tatak, RMN.
1: Cool. Salamat ka sa mga Jane Galliardo. Gikabi ka na sa gawas o niya pag walagway o recap na itong insidente. Sa napkaplagan nga pa bata, kaduha ka mga bata, may kanang napkaplagan sa sulod sa usa ka sakinan, abandona ang kinabitaw nga, dali sa abandonando, kinabitaw nga sakinan nga daot na ang giparking diha sa Tuyan, Naga. Kay, wapani ma-repair tingali nga sakinan. O niya, disuding duha ka mga bata, nga mga managbarkada ni silang duha. Yan itong 17, May 17, alas 2 antak na sa hapon. Namising ni mga higala, wa may babantay nga ni Sudenis sa kinan. Napalgan na lang kagahapon, may higala nga patay na. Alimaho na. Ay, naku, sakit sa dugahan din sa mga ginikanan. Pagka kaplag ani kagahapon, may higala murag kumot ang ilang dugahan. Wala nga, inyong mga anak, kanunay nga monitorahan, nalabi na inana ka mga idan. Kami sa unas bukid, inanak ang mga edad, may galasos, nagkuan pa may ana, nagdinakpanay, mga kuan ba, mga tago-tago. May lang itong amuha sa una, kaya tago-tago, oh, may sakinan dito. Karong kini, mga abandon ng mga sakinan din eh. Ngayon na mahigala maabli sa sulod. Sa gawas na maabli, manay bantayin ninyo pag maayaw, kaya masignisuna diha sa mga sakinan. At ang oras may galala sa 5:03 na, yeah, standby sa dugang pang mga balita. Update may gala sa kaso ni Ronald Bato de la Rosa kay gibasura may gala sa Supreme Court ang gipangayo nga temporary restraining order ni Senator Bato de la Rosa. Sa boto may gala nga 951. 9 ang ni Supak, 5 ang ni aprobar, usa ang ni abstain. Pero dili kay nila dako nga kuan. Inbank ra man tingali ni ka sa bank sa Supreme Court, no? Inbank. Pwede pa ni makuan ma
2: ining silang tanan kasamang Arnold ang bank session na nila.
1: Inbank
2: inbank.
1: Inbank session.
2: Inbank session. Silang tanan ang nibotok.
1: Silang tanan ang nibotar.
2: Kuan justices sa Supreme Court.
1: Di dai ni pwede nga ikuan, no? I-appealar.
2: Ah, okay. Apilar na ka sa mga ano, sila ragya po yung mo decision.
1: Sila ragya po yung decision. So, ato pa, wala ma-kuan, wala ma-convince ang Supreme Court. Pag kinanglan nga, i-convince mo diha, bato.
2: Kana ka sa mga Arnold, ila dyan ang isalikway kay valido mang yun
1: ang
2: ICC ang
1: warrant of arrest.
2: But doon ay proseso, ana. Ang katong gingon nga.
1: Ang TRO man ito, no?
2: Iagin siya sa lokal nga korte nga mga order.
1: Maba na ilahang kuan? Maba na ilahang pagpasabot sa Supreme Court kasama ang kainsan? Kaya naman ko yung ingon nga, dili na kinahanglan ni Agi pag korte.
2: Nga lokal.
1: Lokal.
2: Local court.
1: Okay. Ang internet. Ang ICC.
2: Ang ICC. Sa ICC. Under sa Rome statute kasama ang Arnold. Mabito to ningon to sa unang ICC nga. Inyo ra ba ng kabubuton nga inyong gipadasi inyong presidente diri ha sa
1: gisurrender. Gisurrender ba ninyo ha?
2: Lago ra ba na ninyo nga ang proseso ang taan na is adto gid siya dito sa local korte nga ikuan, iatubang.
1: Sa
2: korte, sa state, meaning sa country nga, asa siya gikan.
1: Correct.
2: Una pa mo order nga, siya dakpon.
1: Ano. Nala, katuling hatagan sa pagtagado niya tadaon sa ato nga pagpanaguman, may gala sa turuman ng unang radyo ng Balita San May. At oras, may gala. Alas sa 5 na may galantak na sa Kabuntagon sa atong papanaguman sa unang radyo, unang balita.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: The Original Koi Herbal Capsule. Ako si Imelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
7: Parang nakainom na kapuy, ma'am?
6: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
8: The Original Koi Herbal Capsule!
9: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukal ang bagtog nga plema, afford pa!
10: Para sa masanagon, himsog nga panit. Gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka!
11: This newscast is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang.
12: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunay pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
13: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid doon eh. Gano'y ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ano ay. Pwede
14: na
13: iya.
14: Pwede na. Mamakas tuloy mo
13: ito. Ano ka? Nobinta na ka.
12: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
11: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
15: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung anong namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
11: This newscast is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
16: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500 makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
17: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan na akong silingan the PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pag-check up na ako, nag-100 na lang.
16: TTX 500!
18: Mabali ang mga butika.
19: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
20: Ha? Di ba mamaya ang gabi pa flight natin?
19: Ay, malabo.
20: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
19: Para malinaw.
21: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
22: EO, love your eyes.
11: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
23: Said Health Report.
24: Health Report.
25: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
23: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
26: Namagog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka nang mag-permente kung madunlan ni kaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko'y take atong seed panyawan capsule. Kaya karoon, dili na kayo kung mag-palpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
23: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pag-protektar sa atong kalawasan.
11: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
27: Sukad pa sa una, kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Life Extension Vitamin D3.
1: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat nga kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumalim po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
0: Life Extension Vitamin D3.
2: Ang Life Extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors.
0: Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.
2: Nibalik na ang pinakaunang kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
3: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligyod ko kalibang!
4: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
0: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pag-yun, imlisan og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Ahoy! Kidney Care time!
18: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
24: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
28: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
29: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
31: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
32: Excellent health, excellent life, EXL Magkabuhay Plus.
33: Kamil man, magkakong sinuna, ginutuloy ko kung sa akong angay, ito maroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Kabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko, may na yun akong pananaw. Kung kamoy na ay, gitpamati, pareha sa ako ang interregyong, dangot lang mo sa makabuhay, kamuray makatabag sa atong kinabuhi. Makabuhay.
34: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
35: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
34: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
35: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na magmisud. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
29: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: Dunay bilberry para sa mata nga hait og tin-aw.
36: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Reggie Tayona, stomach cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
37: Ako diay si Reggie Tayona. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Nya resulta, result sa akong biopsy, malignan si cancer. Pero, wala pa ko noon ni katag. Nya, nag-admit ko sa ospital. Duhagyod ka si mana. Unya, gahigdara ko kay lain yung paminaw, akong tiyan, sakit kayo, pirmirang butod. Na ito, ingon sa doktor nga, di ko kuno ka panunaw sa akong tiyan. Unya, ingon na nga akong doktor nga, operasyon na lang dahil kuno niyang makaayo sa akong sakit para makuha ni. Sus, at kuhaan kayo kay risot kayo nga gisian ni atong tiyan na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3 nga nindot kuno kayo ni og makapamaayo sa atong lawas. Nag-try ko, way ko nag-lost og hope sa God nga mo gamit ani. So nag-inom ko. So karon na lami na kay akong paminaw nya akong kaon nga nagbalik na normal. So niya tukos kuan kanang doktor natinga siya kay uy na ang imo nga kuan dali ra kayo ang imo recovery. Pero wa siya kay bawo nga akong ginom naggamit ko nag-inom ko kuan kaning Life Extension Vitamin D3. So mga higala kung kinsa pa may wa na gamit niya. Maayog yung gayo ni sa atong panglawason, bisan sa mga maintenance niya, makapamaayog yun ni sa atong mga lawas. Mugamit na taan ni, lamig yung gayo. Tanan na ito ng mga sakit, mawag yun. Life Extension, Vitamin D3.
36: Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Leonida Elangos, breast cancer survivor. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.

0: Ako si Leonida Ilanggos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas nga naay ni tubo nga Bukol. Unya kanang akong gipa-check up sa doktor. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang life extension vitamin D3. Akong gitestingan ni palit ko. Unya kanang akong napaminawan sa akong lawas nga nawa ang akong kakapoy, unya ang akong Bukol pod nawa. Unya nagpasalamat chug ko sa Life Extension Vitamin D3. Paminaw nako mao choy nakatabang sa akong balatian. Mao na nga ayaw jud mog duha-duha og palit sa Life Extension Vitamin D3 kay kini kayuhan jud para sa lawas. Busa mga kahigalaan ko diha sa Sugbo, ayaw jud mog duha-duha pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kay kini makaayo jud ini sa mga bukol-bukol og mga padanakit sa lawas og sa tanan pangabalatian nga motubo sa inyong lawas. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: Oras sa mga kasama, alas sa 5:18 na.
4: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Karon sa detalye na sa mga balita sa Balitang Nasyonal. Gihunagmay sa Balacanang nga balido ang giisyo nga warrant of arrest sa International Criminal Court kun ICC batok ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Gipahadayag kini ni Palace Press Officer Undersecretary Clear Castro. Human ang Korte Suprema basura sa hangin sa senador nga mag-isyo kining temporary restraining order aron na mapugan ang pag-serve sa warrant of arrest batok ni de la Rosa. So, mininimato ni Castro, tanang interpretasyon o evaluation. Alang sa mong resolusyon, ilan ang gitugyan ng to ni Justice Secretary Frederick Vida, ang Supreme Court and Banka. O, ang Supreme Court and Banka dibuto kiniga 951 atol sa ilang special session nga ni deny sa hangyo ni De La Rosa.
5: Ang kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa kasabang Arnold pinagi sa mga lawyers na ini napasla himoon nga mga laka.
3: Ah, napa. Pwede pa sila makahimo o gakuan. Kanang,
5: pwede pa nilang i-appelar ang emotion kasabang Arnold.
3: Motion,
5: Dili angay nga, karon pa lang, magkuan na. Si Libra na si Ate Clar.
3: Ipatdi ko na ng 951. Ay, ginawag. Sige.
5: Alita sa lain nga balita. May kalabutan gihapon sa kalabuan ani. Alerto ang National Bureau of Investigation kan NBI o gandam kini kanunay mapatuman sa Manhunt operation alang ni Senador Ronald Bato de la Rosa kun makarawat na silang kamanduan alang ni ini. Si NBI, abtik na po ni NBI eh. Si NBI spokesperson Palmel Malyare. Mojo ilang giatngan ka sa mga Arnold.
3: Dili ni si Malyare itong isakay sa barko ha?
5: Dili. Sabi ko Malyare sa dito, no?
3: Ah, si Hermano. Herman.
5: Saan sa lang unit ka sa Arnold sa una?
3: Si EDG, unya, nahimot tong AMSI Group. Kanang police sa Puan Bahay Airport. Pero kuwan siya, kanang sa PNP side.
5: Sa AMSI Com.
3: AMSI Com.
5: Nakaroon, matod ni NBI spokesperson Palmer Malyare, namayag siya nini human ang korte suprema mi-deny sa hangyo ni De La Rosa nga mupugong pagkatuman sa warrant of arrest batok niya nga gi-issue sa International Criminal Court kon ICC. Nagdulumihin nun si Malyare pagtubag kon ang NBI musugod na ba silang manat operation batok sa senador. Matod ni Malyare, ang NBI kinanglan unang magkaroon ng kopya sa resolusyon gikan sa korte suprema aron ilang matunaan ala sa imuon nga magalakan kon galing hatagan silang mando pagpangita ng De La Rosa. Apan ang SC Supreme Court kasamang Arnold wa pa day mo pagawa sa ilahang full copy sa resolution ingon man opinions nga ilahang gihatag no nganong nakakam up sila aning ilahang vote nga 951 pag deny sa gipangayo ni Senator De La Rosa. Kapag nila i-release sa May 25 ang copy ni ini.
3: Aha. Okay, ang dugang detalye sa mga balita na unya o sa sunod nga mga adlaw labi nang magpagawas na sa Supreme Court ang ilahang desisyon. Kanabitang explanation dela ang desisyon kasi mangkan. Nihatag na ang Senado o nihatag ang Senado o gahangtod sa Hunyo 1 ngadto na ni Vice Presidente Sara Duterte pagtubag sa Rito Summons. Nag-iisyo nga ito kaniya, may kalabutan sa iyang impeachment case. Si Senate President Alan Peter Cayetano na mahayag nini, subay sa kumpirmasyon nga ang Senate Sergeant at Arms, formal nang niserve sa suman o gamang kopya sa article sa impeachment kanto sa Vice Presidente. Ang Office of the Vice President ni Kumpirmaro Sam, nga nadawat na nini ang gamaong gamang dokumento, ang writ of summon na giserve o gipaserve na kanto sa Vice Presidente, human na nag-convene itong Lunes ang Senado isip impeachment court.
5: Samtang sa laing balita, si Senator Pia Cayetano may napili ang abupot sa Senate Blue Ribbon Committee hulip kang Senador Panfilo Lacson. Subay kini sa nagpadayon ng reorganisasyon sa mga committee chairmanship sa Senado. Si Senador Rodante Marcoleta may gipili ka bago sa Senate Committee on Justice and Human Rights hulip usab ni Senator Francis Kiko Pangilinan. Si Senador Amy Marcos may kuha pagbalik sa Committee on Foreign Relations gikan ni Senador Erwin Tulfo. Nagpabiling si Senador Kabil Villar sa Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change. Igunman, ang Committee on Government Corporations and Public Enterprises.
3: Alas 5.23 na. Nahimong emosyonal si Senador Pia Cayetano samtang ikumprontase din ang iyang pipila ka mga kaabanang senador subay sa netamong shooting incident nitong miyagi semana. Mato ni Cayetano nasakitan kini sa pahayag nga sama og wala-lay na hitabo sa Senado nasukwahi sa gibati sa mga senador nga dito sa pagkahitabo sa shooting incident. Duga ni Cayetano nga wa siya gibasol apan nasakitan kini nga sa pagtan-aw niya sa ilang kanhi grupo sa mayuriya, wala ni bisan usang nga nangumusta kanila nga gibati og tubang kahadlok atol sa shooting incident. Si Senador Vicente Soto III sa iyang bahin na mahayag nga samtang ni simpatiya kini sa manifestation. Apan alang kaniya, mas maayong ang issue i-refer nga to sa Committee of the Whole.
5: Katapusang balita gikan sa kauluhan, mo rekomendar ang Criminal Investigation and Detection Group kon sa ADG nga pasakaan gyud og reklamo ngadto sa Department of Justice ang gisuspenso nga Sergeant at Arms sa Senado nga si Mao Aplascaw. Ang duha ka mga personnel sa USAA subay sa litabo nga shooting incident sa Senado nitong miaging nga semana. Si CIDG Director Major General Robert Morico III nibutyag ang paggamit sa USAA og armas na cover sa Private Security Services Industry Act. Matod ni Morico nga dura pay unom ka level nga iobserbar una ang ayan nga mugamit og armas ang USAA iyang gibasabot nga wala balakip sa Republic Act 11917 ang paggamit og warning shot sa giangkon na sama sa giangkon ni Aplasca nga iyang gibuhat ngadto sa mga sakop sa National Bureau of Investigation kon NBI. Nakita sa CCTV footage nga si Aplasca nagsulob og full tactical gear ug way unang nagwarning shot ngadto sa ka NBI agent atol sa confrontation sa Senate premises nga Mayo 13 pasado alas 7 sa gabi.
4: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Ito ka pamariguban, may galing panahanta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan o Mindanao. Ang original koy herbal capsule, suplementong ang ikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya o ginseng. Nga mga imuhatag, may galing kaligun sa lawas, kaligun sa atong immune system. Arong ganita, daling masakit. Kasi kung nga nagpaminaw, batasana ang pag-inom sa original koy herbal capsule. Ang labing epektibong herbal capsule, gamumatok sa mga baritian sa mas high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rayuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, o ang pagubag sa inyong mga atay. Ang original koy herbal capsule, epektibo sa nabigala pagparikot sa atong immune system, gamikan sa mga vitamins na naniin, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o gatayamin. Ang original koy herbal capsule, aprobar ko rin sa Food and Drug Administration. inyo ring mapalit sa mga butika gagi supplyan sa Belgian Marketing. Mapalit kay Miguel sa Rose Pharmacy, South Stardust Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaysa na Metro Pharmacy, Ultramart, Tram Branches sa Purchasers Pharmacy, ELV Pharmacy, Dunay Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc o sa Roseville Pharmacy sa Bato, Leyte. Mahimo sa ninyo may galang mapalit ang original koi aroma capsule sa Malunhaw Pharmacy, Diluan Pharmacy, DK Pharmacy, Tram Branches sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drug, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tram Branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Olanggo, Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koy, Herba Capsule, barato na, epektibo ba?
5: Last bump is yun, si Manigoy, kabadunay, hypertension, basin tasin may sugar, basin may diabetes kan, yung rakamay baw, antas nga level sa blood sugar, magkapagay kinis arterial walls, mapalapot sa imong dugo, ang sarakarason, nga na magka-hypertension ka, amutas ang imong dugo, a diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagkanaot sa imong kidney, daghan pag mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dilipagkay sa mga samad, pagkaputol, sa tilog, bisan gani, ang impotent sa mga lalaki, musa nagpabuta ka, maggrabe ang imong kondisyon, mag DTX 500 na, matagadlaw, ang DTX 500, durkini charantin, gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kun mo bo ang imong blood sugar kutulado sa bag imong BP, ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw magkapalindot ni simong katulog, makapugopagid sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes induced hypertension. Og bisitahon sa bang klinika de alternativo, medicina and wellness center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Naakin ni mutang sa Mediha Coslim Street sa Cebu City, nga pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number 0975-079-5133.
3: Alam niyo ba na si Bula Edad 50 pataas, marami na ang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasama ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus minerals Centrum Silver Advance. Ang multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang regular kapag inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapalig-una itong atong immune system. Kaya kung taas ang levels of vitamin D3 sa ato dugo ang atong mga immune cells, makafunction na sa kini umaayo, makaproduce kini mga panagang, mapatake rin sa mga viruses, sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Muna ang kandalawag na pag inom sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended sa kini sa mga medical doctors. 100% kini mo sa America sa Life Extension Foundation of number 1 kini nga tatak ng vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkinanglan ka nga magpakonsulta, pwede po ka makavisit sa mga Life Extension Medical Clinics. Kaya mohatan kini og libre quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinics sa Cebu City, na kini mimutang din sa may Usmania Boulevard, buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Diyan sa konsulasyon, na po'y Life Extension Clinic kada mimutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga. Tubangan ka na sa Jollibee na Bagetti City. Naani mimutang din sa may House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8. Doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po niyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic. Alas ninyo, dugang pag mga pagkutan o kato gusto magpa-deliver ng Life Extension Vitamin D3, din na siyong tagsatagsag ka mga panimalay. Kontak ka lang ang 416-1655-0917-318-1161. Sa pikas gabahin ikaw makanunay nga makonstipated, pag-inuman ng Super Fiber. Kay mao kini ang pangontra sa constipation. Ang Super Fiber, ginamagikin na sa mga utanon, mga berries o prutas nga taas og fiber. O yung sero po kayo ng damon, kuha lang kagusto kabaso nga tubig, i-mix dito ang usagid ka sa shea aning Super Fiber. Pwede kag mo inom kun ari sa buntag before ka matulog, kun ari sa gabi ka na before pod ka, kun ari sa buntag before magbreakfast ha, unya kun ari sa gabi ka na before pod ka nga matulog. Og para mas tindot tagid ang resulta sa pagtake nimo sa Super Fiber, idungan ka na inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit na sa mga butika, pailosob din na sa Life Extension Clinic.
4: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Oras, alas 5:30 na.
6: Kining nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
7: The wonderful supplement.
8: Biotroph Herbal Capsule.
9: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
8: Biotroph Herbal Capsule.
9: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
8: Biotroph Herbal Capsule.
9: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
8: Biotroph Herbal Capsule.
10: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
11: Naluhoy manggugo ni Lola Papa Ranch, mitukar na pod ang iyang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang iyang blood sugar.
10: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
11: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
6: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
12: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
13: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
14: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
12: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
13: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
14: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
12: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
14: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: kusog kaayo kung healthy ang digestion o limpyo ang atong kolon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gigko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Your bill, sir.
2: What? 40,000 pesos for dinner?
1: 1,400 only, sir.
3: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
1: Your bill, sir.
2: Order for more. Dessert?
3: EO. Love your eyes.
4: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
5: Zed Health Testimonies.
6: Health Testimonies.
5: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
7: Kidney nyo dyan ayaw akong kilid na nakahilid yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko. Ah, one way, kaloy sa Diyos. Wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibatid. Nakaantog karo. Nagminitin ako. Antog karo. Naayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan.
5: Zed Health Report.
8: Health Report.
9: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kabutag-us kabulan. Pa-sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
5: Zed Health Testimonies.
6: Health Testimonies.
5: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
10: Usa ka bulan kung di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumpirme kay giturob na ko, mahupong mo sa gmayo. Hindi yun naman po na ako Zed Panyawan with magusin. Dantan o mga lokasimanan, pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur, 40.
11: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, na pag-inom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
12: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
13: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
14: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
16: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
17: Kagara og tambal ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya og makapsul. Tinta na gyud akong ibati.
16: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
18: Ako si Radioman Benji Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
19: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta
20: dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
8: hanggang sa PRC ang Asian College of Technology. Isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
20: Kaninda ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
8: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
20: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
21: O sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
8: Oh, ani mo pretty? Ay kalimti!
22: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
23: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
24: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
25: Mas klaro na ba bisan gabii?
24: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
25: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
26: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang.
27: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
28: Oras gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
29: EXL Magkabuhay Plus dietary capsule. Uno, siksik sa suspansya at vitamin gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guy, lebanon, luya, bawas, silbo, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL
30: Magkabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Magkabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 9, Talata 1-18, ang karunungan at ang kahangalan. Gumawa na ng tahanan itong karunungan na itinayo niya sa 7 patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin. Ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ngayon ay lumapit sa mga mangmang, ganito ang sinambit. Halikayo't inyong kainin ang pagkain ko at tunggain ang inuming inila ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa, ang tahakin at daanan. Ang pumupuna sa mapangutya ay nagaani ng pagdusta. Ang nagtutuwid sa masamay nagkakamit ng alipusta. Punahin mo ang mapangutya at magagalit pa sa'yo. Ngunit payuhan mo ang matalino at iibigin ka nito. Matalino ngay turuan mo at lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw. Dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Ang nakakatulad nito'y taong mangmang, babaeng magaslaw at walang kahihiyan. Lagi siyang naroon sa pinto ng kanyang bahay o sa lantad na bahagi ng lansangan nitong bayan. Bawat taong nagdaraan na kanyang masulyapan ay pilit na tatawagin at kanyang aanyayahan. Lapit dito kayong lahat na kulang sa kaalaman. Kanya namang sinasabi sa mga mangmang. Tubig na ninakaw ay ubod ng tamis. Tinapay na nakaw, masarap na labis. Hindi alam ng biktimang wakas nyo'y kamatayan at sa lahat ng pumasok do'y naroon na sa libingan. Ito ang salita ng Diyos.
32: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
33: Oras sa mga kasama, 5:43 na.
34: TYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
33: Ang regular ng pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kini pagparigon sa itong immune system. Depensa sa itong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3, di sa itong dugo. Magka-function sa bugmaayo ng itong mga cells, magka-produce kini panagang. Makapatay sa viruses, sa di pa kini musulod sa itong cell wall. Busa, Inom kada adlaw og duha nga tuna sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended din sa mga medical doctors, 100% kagirama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Og number one nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika og sa mga Life Extension Clinic. Dini sa sunod sa Sugbo, ani ni Mutang sa Osmeña Boulevard, doon sa Cebu Dock o sa Cebu Gospel Church. Dito sa Konsolasyon, na anime gala sa ADM Building sa Barangay Kansaga, doon sa Kamanhang o Atbang sa Jollibee. Sa Barangay Kansaga, may gala sa Konsolasyon, Atbang sa Jollibee. Dito may gala sa Nakbayan, sa Dumaguete, may himong mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Tough Building sa Top Street sa Barangay Utsu, doon sa Kamanhang Terminal. May himong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
0: Atong sigato na itong kabuntagon, pinagis pag-inom sa lamian og healthy kayong kape, kining Vitamin D plus Coffee Mix. Kini may pinakaunang kape, nga doon si Sagulga Vitamin D3 plus Rishi Mushroom Extract, nga doon mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Nga gitawag kinig mga polis sa karay sa 2013s. Ang Vitamin D plus Coffee Mix, ginugangan pag-ikinig og mangosteen, fruit extract, makabato kinig sa oxidative stress, o kinig dalinga padaos sa itong mga cellula, gumika na sa sobrang free radical sa itong lawas. Muna mga pigarita sa isang buntag, ang atong imnon mo ginang Vitamin D plus Coffee Mix. Magkakapinag ka magka-vitamin D3 pag yod. Mapalit ang Vitamin D plus Coffee Mix sa lainain ng mga butika, piloso din na sa Life Extension Clinic.
34: RMN DYHP Police Plater Ronda Presinto.
0: Nailhan ang namusil sa Barangay Suba ning Dakbayan sa Sugbo. Kasama mo sa balita, Ready Man Paul Lauro.
34: DYHP Tatak RMN Report.
1: Regiman Ken, Regiman Arnold, sa Bigna, sa atong Sawang Kalero, Police Station 6, sila si Jeffrey Cardines, og laing usaka kauban ini, wa na nila nganli. Sila mo ang responsable sa pagkamusil sa may General Rene Street, Barangay Suba, ni atong Dakmel Sugbo, alas 3, pasado ang Dakna sa Milabayang Kedlaon. Ang biktima nga si Joel Optana, 40 anyos, na taga dihara sa lugar, wa na mabtis ka pulisan, tungod kay dali kinigidada yon sa Cebu City, sa ilang itubag ang alarma sa shooting incident. Kasama mo sa Sawang Kalero, Police Station 6. Ako inyong Radyo Man, Paul Lauro. DYHP, Tamak, RMN.
34: Radyo mo, nationwide.
33: Samtang kagamanan sa Nakbayan sa Sugbo ni Toto Caron, pagpahigayon ng intensive massive vaccination sa 22 ka mga barangay sa Surad. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Eli Bulunos.
34: DYHP, Tamak, RMN. Report.
2: Gitutukan karon sa kagamanan sa Pasugbo ang pagpikayon og intensive massive vaccination sa 22 ka mga barangay sa syudad. Kini pinagi usab sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kun DVMF nga nila sa mga barangay nga high risk sa rabies. Matong sa labaw sa DVMF si Dr. Jessica Maribuhok, nga syudad doon na kapin sa 30 ka rabies cases nga naas na nahutang mga barangay. Tungod dini, ningon si Maribuhok na kini mo ilang hatagan og prioridad pagbakuna sa mga iring og iro.
3: As of now, we just have to prioritize the high risk barangays and we have actually 22 barangays with that because we have a strategy in terms of approaching the intensive massive vaccination.
2: Si Dr. Jessica Maribuhok, di paabot hinoon nga sa sunod buwan, isunod na sa DVMF pagbigay ng massive rabies vaccination ang mga iring o iro nga naa sa medium o low risk barangays sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall, sini ang inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
34: Radyo mo, nationwide.
0: Nulog ka mga Sugboan na top notchers sa 2026 Dentist sa Licensure Examination. Kasama mo sa balita, Radio Man Raymond Pugol.
34: DYHP Tatak RMN Report.
4: Kininga balita, atod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, nag-top-notcher ang tulo ka mga Sugbuanon sa May 2026 Dentist's Licensure Examination nga gipagawa sa Professional Regulation Commission kon PRC kagahapong adlaw. Top 3 si Shanti Marion Go Nicolas gikan sa Cebu Doctors University nga nakakuha og 89.93% nga passing rate. Nakatungtong sab sa top 6 si Maurice Babes Tevez Taytayan gikan sa Southwestern University human nakakuha og passing rate nga 89.30%. Samtang human nakasungkit og passing rate nga 89.06% sa naasing board exam, nag-top 9 sub si Christine Kyle Lopez Sumangil gikan sa Cebu Doctors University. Sa kinatibuk-an, tulo ka mga Sugboanon ang nag-top notcher sa dentist's licensure examination nga gipagawas karong tuiga. Kasama mo sa balita, Radyo Man Remart Pugoy DYHP, Tatak RMN. Ang maong balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama sugata ang matag adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix maong pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini reishi mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may mga anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang proteksyon batok sa oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lami, humot og ang kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa mga butika og sa tanang Life Extension Pharmacy ingon man diha sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
34: Radyo mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
0: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tiga-mautiga pa na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, duha ka mga Chinese tanker nga adunay karga nga lana ang nakagawa sa Strait of Hormuz base sa nahipos nga dato sa mga otoridad. Ang maong kalambuan ang pagkita og paglaom nga ang kasungian sa Amerika ug Israel batok sa Iran, posibleng maresolbar na dayon naman sa positive ibong mga komento gikan sa presidente sa Amerika ug sa deputy niini. Sa yun ini na mahayag si US President Donald Trump nga posibleng matapos na ang gera sa dili madugay samtang si US Vice President JD Vance nihisgot sa bahin sa kalambuan sa gihimong talks o negosasyon uban ang tiran bahin sa kasabutan pagtapos na sa kagubot. Gilagway ni Vance nga naa sila sa pretty good spot subay sa padayong gihimong negosasyon. Gibarayag ni Trump ang maong mga komento sa kaadlaw manipaybaw kini nga gihunong-una nila ang giplanong pag-resume niini sa kagubot uman giduso sa ng bagong proposal na ini pagtapos na sa ilang panagbangi. Kasama mo sa abroad ngayon, giniyo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tataka RMN. Katong mga balita, ihatod ka natong sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno o wanay lain pa, nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes. Mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, o tuberculosis. Naghanaw sa ba mga makapamatuod sa kaipiktibog na tabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimang mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, o mas gipaipiktibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
34: Radyo mo nationwide.
33: Oras sa mga kasama alas 5:52 na.
34: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
34: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
34: Life Extension Vitamin D3.
7: I am Rachel Garzola Bersenas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko naiyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
34: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado, efektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibilis
8: sa mga butika. Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka. Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dako mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. O para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
33: Oras, alas 5.54 na.
34: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
33: Magkakasama din yun mapugnan nga butaas ang atong edad. Mailan nato nga idara na ta, kay naanati mas din natin ng mga sakit sa lawas, nga kanyanto batanon, sa batanon pata, wala nato kini mabatsyagi. Musakit na ang atong hawak, sakit ang likod, dili na ligon ang atong panuhod, sakit ang tangkugo, kay taas na din ang blood pressure, taas po ang atong blood sugar, hanap na ang pananaw, usahay sakit ang mga lutahan. O nga mapiktuhan na magyun ang atong mga buluhaton sa balay. Kaya na naman tayo gipamati sa lawas. Dili sama kanyan ito mga kasama nga batan sa batanon pata. Dagano na nato may ganang taas nga hagdanan o ang nga bukid nga manay kapoy. Bala mga kinahanglan ta nga ngilngig nga maintenance. Baguhay pa lang akong nasinati ang pagpaminhon o pamuypoy sa bisan paman sa sayon nga mga buluhaton matag-adlaw. Ingun ana na dyan siguro nga magkaidara na ta. Ha? Ilabi na kung may gihambin nga baratian sama sa diabetes o high cholesterol. Muna nga nagamit ko uga maintenance medication, naginam ko uga vanular, kaya doon na kini 5B vitamins in high level, vitamin B1 o B1, B6 uga B12, nga makatabang protection, may dugang B2 uga B4 para tabang munindot sa kasing-kasing o kolesterol, o ba na sa maayong diet o ehersisyo para parayo ng lihok, diba? Mao nga ipangutana sa inyong doktor kabahin sa vanular, 23 pesos lang matag tableta SRP. Unilab quality na. Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Kagabhanan kun mga kawanis kagabhanan sa kwesta sungay paubos sa Bible Study Fellowship. Kasama mo sa balita Radio Manili Bulono.
34: TYHP.

0: ba?
1: Tungod sa giingong fundamental principle sa separation of church and state. Niklaro hinoon sa City Attorney's Office nga mahimong ipatuman ang Bible Study Fellowship apan kinahanglan voluntary lang ang maong religious activity. Subay sa mga kalambuan, ang City Council pinaagi ni Consul Joel Garganera niawag sa HRDO pag-issue clarificatory memorandum alang niini.
2: To request HRDO to issue a clarificatory memorandum expressly reinforcing that participation in the Bible Study Fellowship is purely voluntary and that non-participation shall not give rise to any administrative consequence.
1: Si Consul Joel Garganera, ang Bible Study Fellowship sa matag departamento sa kagamanan sa Dagbayan, ipigayon matag Huwebes sa hapon, gikan sa 5 ngadto sa 5:45. Kasama mo sa Cebu City Hall, kini ang inyong Radio Man, Eli Bolones, DYHP, Tatak, RNN.
3: Radyo mo nationwide,
4: DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
5: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita,
6: masaligo ng DTI nga makasecure kini og commitments gikan sa mga dagkong manufacturers pagpugong una sa price adjustments o maabot ng mga buwan. Kinibisan pipila ka mga kumpanya ang niduso na alang sa pagpaumento sa ilang mga presyo, taliwa sa nagkataas nga logistic cost. Sa yun ini, nakakabot og deal ang DTI uban na mga tigama sa basic necessities and prime commodities kon BNPCs aron mapugnan una ang price adjustments hantod lamang nitong Mayo, Jess. Kasama mo sa negosyo ngayon kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Argument. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
7: Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
3: Radyo mo nationwide.
8: Samtang si Cebu City Mayor Nestor Archibald ni pahinumdum sa mga atleta sa sudad sa Sugbo, gamusalmot sa palarong pambansa 2026 sa mag-amping ug magmatgon. Kasama mo sa balita ni Jamal Eli Bolonos.
4: CYHP Tatak RMN Report.
1: Gipahinumduman ni Cebu City Mayor Nestor Archibald ang mga atleta sa sudad ng musalmot sa palarong pabansa 2026 nga mag-amping og magmatgon. Kinilabinang ang delegasyon sa Mimarupa, nakasugat og vehicular accident sa Prosperidad Agusan del Sur, dinibigayon ang maong annual multi-sport event. Ang 315 ka mga atleta og coaches sa sudad nga kabahin sa 861 ka delegate sa Central Visayas andam na sa usa ka semana nga palarong pabansa 2026. Kasugdan unya sa Linggo sa nasigutang dapit, matud ni Archibald, nga gawas sa pagpahuway, angayang minusan ang paglaag kinilabinang sa mga atleta o kinahanglang dunay kuyog kung kini mulakaw.
9: Minimize good ang kanang pagslakaw. Kinawa, kinanglan ang mga bata na agad mo i-body system. So, kaibaw ka kinsa imong kauban. Katulwa, kinanglan magpamuhay good sila.
1: Si Mayor Nestor Archibald na sayaran niya ang mga delegado sa syudad sa palarong pamansa 2026. Gatagan sa kagamahanan sa bayar utang 5,000 pesos ng alawan sa pagikan nini sa syudad detong Domingo. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyo Radio Man, Eli Balones, DYHP, Tatak,
3: Radyo mo nationwide.
4: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
8: Kinsa bagod ang di ganahan nga di kalidad ang ato gamapalit ng mga pagkaon, inunun, butang, sama sa sinina, sapatos, suglabi ng yun, sa tambal o vitamins. Muna mariguro kita. Kung muadto ta sa merkado, ang ita-gita gabarato, aron na daghan ta o gamapalit. Kahit lison na kayo, may galang panahon karon ay tungod sa kakrisis na. Ang akong kaila na asik suki des carbon, diin makapalit sa may galaga barato nga produkto kay direkta man siya sa source. Ang yung mapalit nga barato, nakadaginot na siya, o daghan pa siya o madala sila ang balay. So kung daghan ang iyang mapalit, daghanasan ang makabinipisyo o makakaon. Busa iyang tambag,

0: Dili gyud modretsog palit. Kinahanglan nga mangitag barato aron daghan natag mapalit. Sama sa tambal nga kung nga mupalit ka o kina mupalit ta, kinahanglan nga daghan siya gamayo nga mga sakit nga gitawag niya cure all. Sa tanang butang manggod mga kasamba, importante di ay nga sigurado ta sa quality sa atong ginapalit. Labi na sa atong mga ginakaon o ginainom. Labi na sa mga tambal o bitamina. Dili buot pasabot nga ingon nila nga tanan kaya. Mutuo na dahin ta. Kinahanglan nga atong sutaon ang pagpili sa mga tambal o vitamins, labi na sa mga pampagwapa. Dili lang basta musalig ni bisan kinsa. Pero na ako'y itudlo ninyo nga sikreto. Anong dili na ninyo kini ipangutan na tanan, kini ang pinakadali nga hinumduman. Kung naa'y irekomenda nga tambal sa butika, ang pangutana ninyo, Unilab quality ba na? Ngano kay akong kahibawan nga tanang mga tambal, vitamins ug pampagwapa sa Unilab miagi sa upat ka marka sa quality alaga. Una, subok at napatunayan, ikaduha ayon sa standards, ikatulo, sinuring mabuti, ikaapat gawang world class. But pasabot uba-ibay ang giagian nga proseso, ang giagian sa matag produkto sa Unilab aron masiguro nila nga quality gyud ay hapa maabot sa ato gikan sa raw material, lab test apil sab sa storage. Mao nga ayaw mo og tuo sa matod nila. Pangutan na usa, Unilab quality ba na? Kamusab ha? Tuod kay dapat dito ta sa quality nga walay duda. Sulit ang halaga, dapat Unilab quality yan. Kung gusto ninyong mahimawaan ang uman pang mga produkto sa Unilab, bisita ha ang www.unilab.com.ph/products-to-know-more.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Ato sa i-check, may ganitong lakad sa panahon, pinagi sa pagbaramara sa pag-asa ni USTV Sayas. Aston linya ka nun si Sir Manny Janagbay. Sir Manny, may butang.
2: Yes, Sir Arnold, may butang sa ito. Uksin mo ang mga sukintig paminaw mo kaya ito ang latest with a flip para karong buntaga. Ang easterly sa padayon nga nakapekto karon din sa Visayas o sa Luzon ang gawasan ni easterly. Sulatay na mitaan nga low pressure area ay dahil sa sulod o gawas sa Philippine area of responsibility. Utumudan ni Easterly sa Tibok Bisaya sa sunod yung 24 oras, max natin gabunta o generally fair weather condition. Maglabi ang init, pero ang lawa, gawasan lang kung mga lumalabay ng mga ulan, mga isolated ng mga thunderstorms, umikan ang Easterly. Samtang hinay ito sa kasarangan ng hangin, nga nagagikan sa silangan ang magpasalapit din sa Tibok Bisaya. Din ang balod sa tuwang karagatan, hinay nga doon na sa kasarangan ang mga pagbulod. Din sa Sugbo, atong dagat ni Yunas, alas 5.27 sa Buntag, mutaog ka ni alauna, 15 karong odto. Temperatura karong adlawa, mag-range sa 27 to 33 degrees Celsius. At to ang sunrise, ganyang 5:22 a.m. Sunset, ganyang 6 p.m. Maximum heat index forecast na to, 41 degrees Celsius. Huwag mo alam ka na itong latest with the update. Kinisi Manny Janagbay, maayang buntag.
0: Salamat Sir Manny Janagbay sa pag-asa ni USTV Sayas.
1: TYHP, una sa lahat. Weather update. Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Ay, buntag naman ni ay. Alas 5 na may gala ha. Masig malate mo sa inyong mga nakaw karabuntaga. Apas na di po mumulakaw, inom mo may galang Koy Herbal Capsule. Ang labing epektibong herbal capsule na mawatok sa mga balatian, sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheum arthritis, o magdesmenorrhea. Bugon-bugon sa tutoy, huwag ang pagkabag sa inyong mga tay. Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
3: Mati ba yung ikaw adunay, daghan sa sinisim lawas, mundili ka regular, nga magpagawa si mong hugaw, doon ka may lisam na buto ni mong tihan, makasinasi kang insomnia, kanunay nga magsakit ang imong ulo, para kita kalawasan ng lutahan, dili paginhamis ang imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory, or sinus problems, simula na pagkaluya si mong lawas. Busa, magtanga ka na matoksin sa imong lawas para imumaan ko nagmaayo ng panlawas, pag inumatagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang tinakakusog.
0: Hoy, wala mati oras, may gala sa nga lang sa kinitugang pwersa sa WHP, RMN Cebu, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Kinain yung Radio Man, Ken Galinea.
0: Ako sa inyong Radio Man, Arnold Busamante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Apa sa lipahan, doon ay panawagan. Panawagan nga to ni Romero Alton J. Katanda. Diha sa Villa Teresa Heights, San Isidro, Ormoc City. Ang imong pitaka, nawala. Sulod na mga importante kayo. Driver's license, national ID, BDO. Saan is siya? Cash, 1,000. Nakakaroon din sa DYHP, sa DYHP RMN Cebu. Gatod ni Ruben Dinampo Katubay sa Zusimo, katibay susi o gasusi mo. Mahimo, kuha adri karon ang imuhang pitaka. Ang nagpahibaw ang atong duty on guard, guard on duty. Okay, muna mati oras, may galang. At ang may galas kasama Tony Rufil Fernandez Banyo, kamasunod ka rin dahil straight to the point. Ay kalimot, matag-adlaw nga tanahan. Like ang Jones, praise the Lord. Hallelujah. Sabah ka dari, sabah ka dari, sabah ka dari, sabah ka dari.
1: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
4: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula ni po't ang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
5: Sa kalamion sa cheese o crunch, mulami pud ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Ako si Cherry, isa ka full-time nga virtual assistant. Halos 24/7 ko sa trabaho. Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay. Kay bawaan ako nga tungod sa stress. Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas. Mao nga stress tabs akong giinom. Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan ko nga usa ka VA mabuga. Busa, sulay usab ang stress tabs.
11: The bottom stress iron is a generic name of stress tabs. It's simple persist, consult your doctor.
12: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
14: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang milinaw, wala na ang dag-um.
13: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
17: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
18: We are World Connect, your visa to a better future.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
22: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
21: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Ahoy! Kidney care time!
23: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
24: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
25: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
27: Bye!

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
3: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
4: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive.
5: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
6: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
7: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
8: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
9: Kining corned beef na lang usab, okay na?
10: Mami!
9: Angeline!
10: Di man sa'yo pang okay ra.
9: Pero,
10: sa Star ka na.

0: Star Noodle Meats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol ni ini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate Campor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo og Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
2: When you love, you caress.
3: Basta na ay hilanat.
4: Dapat matik. Ibay, Jessic.
3: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
4: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic.
5: Alagang Unilab yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: dili pa ang main nga kaso. So man natin paklaro ang mga sukit ng Pimino, tagantari pagtagad rubutaga sab sa atong pagmanuman ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Ang copy sa resolution o opinions pagawas sa Mayo 25 pa. Ningon na dayon ang Malacañang valido kuno ang warrant mga kahigalaan. Ang uban mahigala nga mga legal luminaries mga sukit ng Pimino ingon nga kulang pa. Dili pa ang main case maoy na resolve. Nagatarig pagtagad rubutaga sab sa atong pagmanuban ining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the
0: Samtang Vice Presidente Sara Duterte gitagaan og hangtod Hunyo 1. Diha sa pagtubag na mahigala sa articles of impeachment nagipasa ka batok niya didto na mahigala sa Senado.
1: Straight to the point.
0: Ang Senado isip impeachment court mao na mahigala ni serve sa articles of impeachment og gitagaan siya mahigala og 10 days sa paghatag sa iyang tubag.
1: Straight to the point.
0: Sa laing bahin, Senador Pia Cayetano mauna ang bagong chairperson sa Senate Blue Ribbon Committee, hulip ni Senador Panfilo Ping Lacson.
1: Straight to the point.
0: Maning ato may galing gidiscuss kagahapon, kinsa may inyong gusto nga mahimong mupuli ni Lacson. Ibalik ba si Senator Rodante Marcolita or baka si Pia Cayetano? Kaya doon ay gipilian mga sukit di Paminaw. Plus Marcolita na may giveaway sab ni Cayetano. Ato nisan ni tagapagtagad may gala. Kaya ba ni Cayetano? Si Cayetano may gala iyan ang tinudon, abogada siya mga kaigalaan, kayang-kaya na. Ang problema, ang kaisog mga higala, ang pagbarog, o kaya ba? Labi na ang pressure mga sukit ng Paminaw o uban pa nga mga factors na angay tagal-pagtagad. Kaya kini ikaw may chairman sa Senate Blue Ribbon Committee, di lang igo mahigala nga bright ka, kini ni ang dunakay baruganan, kini lang sa nga dunakay prinsipyo o dunakay mga higalay sakto-saktong kaisog. Kaya ikaw gawin mo imbisigar mahigala sa mga anomalia nga naa diha.
1: Straight to the point.
0: So si Pia, so far mahigala, medyo okay raman. So far sa atong pag-observe niya sa senator mga sukit ng Paminaw. O ginaot pa mahigala nga doon nag-iimbisigasyon nga mapadayon labot sa flood control projects.
1: Straight to the point.
0: Kiniguban pang mga isgutanan niya mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong maradyog sa 93.9 IFM.

0: Nor sinigang, asin kilig sinigang, basta nor, kaya mong iluto yan.
1: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon mas lisod yun ang masakit. Busa maniguro ta, ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magbabinatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas o epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan.
2: Sa gunso ng OT, ay buhi.
3: Kaya pa na ako.
2: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
4: Kaya pa na ako.
2: Patong-patong ang projects? Sige lang.
5: Kaya pa na ako.
2: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
6: Ang ginainom nga Cobra

0: Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
1: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
2: Naay high cholesterol o diabetes?
3: Oh no!
2: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
3: Yes!
2: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
4: Unilab quality yan.
1: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
1: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
8: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Happy Fiesta!
10: Kinahanglan, extra ang anda.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
11: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay-lechon, humba, adobo, kadereta.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
14: Extra. Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: hapon ko.
1: Ana si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro ug natural.
2: Kuyawang Dan, uy!
1: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw.
3: Pinakalami nga black coffee.
4: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
5: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Ayo, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Mga anak, napalit na ko ang inyong bagong sabon nga pangligo.
5: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect soap!
6: Me too, Mama!
4: Ay, kauisan ano nila, oy? Aw, potopod ko. Pag all-new Protect soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
7: Ako porod, love na mo ang all-new Protect soap. Starts at 1550 pesos, SRP lang.
6: Papa!
4: Ha! Makabaho nga germs! Pag all-new Protect soap, aron mo tabang mo protect sa freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. With regular use, results may vary.
8: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
10: Happy Fiesta!
11: Kinahanglan, extra ang anda.
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Naana ang mga bisita?
10: Kajut lang!
12: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
14: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
15: Ahoy! Kidney care time!
16: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yud ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko kapuyon, nabalakag yud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga. Mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
17: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
18: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
19: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. They also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live in Spain through World Connect. 19 years na po kami.
20: We are World Connect, your visa to a better future.
21: Balik-balik na lang ang sudan.
22: Pongshi!
21: Angeline,
22: Sulayi!
21: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: Jolly Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
4: Atong attack na la size 41 na mahigala sa banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Ato sa dawaton mahigala ang report karon sa kauban on board sa patrol na armadong lalaki nga nagdaga pusher nga unang nadakpan sa kapulisan gipasakaan na og kaso. Standby sad may galas sa mga kabanan karon nga tuas dakbayan sa naga alang sa ato mga report sad mga kagilan may labot sa duha ka mga bata no nga na palgang patay di asud sa sakinan atong tagay pagtagad na karon pero nahon ta usa mahigala sa kasamang Paul Lauro sa dugang report. Yes, Paul.
6: DYHP RMN report.
7: Radyo man, Attorney Rufiel, mga kasong pagpamaligyag siya po, paghupot og siya po, o giyon man pagtinil ining armas nga dili lisensyado, ang kaso nga ipasaka sa kapulisan sa Sawang Kaliro Police Station 16 ining ilang nadakpan diya sa Magsaysay Street Barangay Pasil. Ning atong dakpan sumbo pasado alas 9 antak na sa milabay gabi si Arnel Gamali alias Ani, 35 anyos, nasikop ni sa bypass operation nga gilusad sa Sawang Kaliro Police Station 6 human maibaw-i sa ilang intel operative nga nilang bigit ni sa pagpamaligya og shabu. Gawa sa mga pinakiting shabu, nasakpit niya ang usa ka kalibre 45 pistola. Kasama mo sa Sawang Kaliro Police Station 6, ako inyong radyo man po Lauro, DYHP.
8: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
9: Radio Boy Nationwide!
4: Okay, salamat. Radio Man Paul Lauro sa imong report. Sa topikas kalinya, may katagantag pagtagad si Idol Tweety o si kasaman Jane Gallardo. Alang mahigala sa duga mga reports usab mga sukit ng Paminaw. Gumikan kay Duna mga higalay panghitabo dito sa dakbayan sa Naga Magod. No, kagahapong adlaw mga kagilaan. Duha ka mga bata ni nga City Anyos, Pulo City Anyos, dito na nakitaan sod sa sakinan nga wa na kinabuhi. Ngano ka ni mga sukit ng Paminaw? Ato i-check ang report ni kasamang Idol Tweety o di kasamang Jane Gallardo human labang sa pipila ka mga mahinundanong pahinumdum. Alas 6:43 na.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
11: Ahoy! Kidney care time!
12: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
13: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
14: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care!
17: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
18: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
19: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigid computer.
20: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
18: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
19: Salamat sa lutein sa Iberry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
20: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
21: Available na sa Mercury o mga suking butika.
22: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals rin gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pag yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Innervon Z Plus. Mutabang ug hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Innervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Innervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Oh, what na sad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
5: Buhata na!
6: Pag Innervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Innervon Z Plus!
23: Unilab yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Innervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Bye!

0: pa. Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
3: Mayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc sa Straight to the Point.
9: Atong takna makigsunan alas sa 6:47 na sa ato pamanuban karon ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
9: Na atong hatagag pagtagad mahigala tong duga mga isgutanan karong buntaga kay ang kapulisan mahigala sa lungsod sa Naga padayon nag-imbestigar sa kamatayon sa duha ka city anyos nga mga batang lalaki nga napalgan sulod sa abandonanong auto diha sa Tuyan Dakbayan sa Naga. Ngano kanin usa kanang hitabo ang mga kaigalaan duha gyud ha niya na ni maho na. Ngano na usa mahitabo ang nisud ba ni mga taa dito sa auto? Ngano dito naman ni napalgan sa auto? Ang akong pangutana ni mo kinahanglan nga tagaag pagtagad yun eh. Duha ka mga bata, pareha City Anyos. Gipangita sa ginikanan kay nawa ni mahigala. Unya sige pinangita wa gyud kit eh. Dunay na ni nakabantay nga dunay na ni maho dito sud sa sakyanan. Nga kining City Anyos magud mga kagilaan ba? Tingala ta ha? Nisood sila sa kinang nga abandonano, niya wa na sa kagawas. Uwa sa kagawas dito sa namatay sa sood, kay gutom, wa kaginhawa, or on sa baka. Or, doon ay foul play ni, gipatay ni day, niya, paslak dito sa sood sa kinan. Duhag yung kabuok. Kini mo mga bata, ato taga pagtagad mahigala ang report ni kasama nga Jane Gallardo, nasa iyang pag- check kagahapong adlaw mga kagilaan dito sa area. Yes, kasama Jane?
8: DYHP. RMN Report.
10: Yes, Rajman at ni Rufil. Human na ito nga nakuha yun ang impormasyon na dunay na palagan na doon ang batang lalaki. So, sa kena na ito ni Rufil, nga na'y kinabuhi niya. Na-missing naman dahil ni una na dahil ni sila nga gikataho. Nga na-missing na ni Adtong Domingo. Nga kagahapon na ito ni Rufil, nakita ni sila o nadiskubrihan ni sila mga ala una pasado sa hapon dira na sa pagsubay sa ato ang kapulisan tungod kay nagmapod sila ni nangayo ang po sila CCTV sa dapit at ni Rufila diin nakita last na ang mga bata ni Sod padong sa parkingan ni ining mao abandonadong sakyanan. Apan wala nakita na ni Rufil nga ni Sod good sila sa sakyanan. Ang nakita lang sa CCTV kay ang pagpadong sa parkingan. Mao tong gisubay gyud sa ato ang mga kapulisan ang maong area gani ang kinuha mo ang parkingan ang unahan dapat ato ni Rufil dunay balay pero dead end na pod ang tumoy. So wala na ni itong mga tuga pulisa ni balik sila pero tinga sila ato ni Rufil so agi nila dinhi sa parkingan duna manggilain og baho. Dugay na nakabantay ang mga silingan or ang mga residente sa maong dapit ato ni Rufil na naa gilain og baho pero gatuo ra gyud sila na patay ni nga hayop. So, sa atong mga kapulisan, sa pagsubay nila, ilahag yun nga gisusi ang kinigamang sakyanan. Dito nila, pag-abre ato ni Rufil, ang luyong abahin man sa sakyanan, kining sa passenger seat ato ni Rufil, baka'y na-abre nila, baka't ang pag-tanaw nila, dito nila na-discoverhan ang kining maong mga bata. So, ang kanyang mga bata ato ni Rufil, sa ato ang nasairan, suod gaayo ni sila nga mag-amigo.
9: City Anyos, sama na yun, ang iskwila na ni mga bata, kasama ang Jane?
10: Mano, grade 1 nag-iunta ni sila, ato ni Rufil. Grade 1 na-unta ni sila niya. Suod lang yun kaayo ni sila. Puyo ni sila sa nagkalaylayan niya sityo, pero parehirang barangay, ato ni Rufil. Pero dugay na ni sila, or kanang kumaglaglag ni sila, pagkuyog yun ni sila matod ba.
9: Oh, kay kini sa picture na ito, ipakita, mula mag-sweet kayo ni mga bata. Loving kayo ng duha. Mula barkada yun kayo.
10: Barkada yun kaayo at yun yung feel na pareho silang edad niya, pareho nga ka na ganyan niya. Kung mauna-unahan yun na ito yung feel, ano yung mga edara, ganakan pag yun kaayo yung tao niya maglaglaan, magduwa-duwa, curious pag yun yung tao niya palibot at yun yung feel na. Niya pag Domingo, ang kining...
9: Kanang ilang lugar kining mga bataa, lahilahi ni sa sitio pero usa ka barangay, no?
10: Oh, lahilahi sa sitio niya, usa ka barangay, pero nakita ni sila at yun yung feel sa may... puro Kiyoso na, Sitio, Bantayan, barangay Tuyan po, maura nga barangay, pero layo na sa ilahang panimalay. Muling dako ang kating nga sa mga ginikanan yung tao natin ni Rufila, nalang naabot na ni mga bataa dito. Yan nga, ilang yung maging silag na abdana. Kaya, atong Domingo, last na pa nag-istorya ni ining mga biktima sa ilahang inahan natin ni Rufila, gumangyo pa rin duha, nga matulog gaid udto pag human nila kani udto gyud last nakita sa duha ka inahan natin Rufila gihangyo nila nga patulogon sa ani mga bataa
9: kasi complete name ani mga bataa kasama Jane
10: yung nakakuha ta ning mga name natin ni Rufila ang kining usa mao si Raymar Conag mani siya ang kagapuro kagunoy nga ang usa po natin ni Rufila si Jeff Sian Aguilar kagapuro Cardaba yeah. Kundi ay kanang migo ragid kaayo ni sila. So atong Domingo, Mayo 17, human sa pagpaniod to, mato at niro pinigang yun ni sila nga mo kuanon ta kanang batulog. At panatingahan na lang ang mga ginikana na ito niro pinigang nga nawa, aramid kalit ang duma. Yawa naman yung nauli at ito niro pinigang mo itong nagbalaka na gindi ang ginikana na may taho na yun sila, napatabang sila sa barangay, niadko po na yun sila sa police station. Kaya naamang goy, ipapost gani ni sa page sa ilahang barangay at ni Rufil, kung kinsa nakakita ni mga bata, gani, doon na mo comment dyo dito nga, na ibaridapit ang lugar, so ato ang pagdidunta sa mga ginikanan. Niadko gid nila at ni Rufil, pero wag ito sila'y nakita. Motong kagahapon, padagyan din sila sa pila ka-adlaw nga, wala ginuli ang mga bata at ni Rufil. Matabang nag-gib sila sa atong kapulisan. Inoon ang atong mga kapulisan, i-action mong gib sila atin ni Rufila. Pero ang kinimagumpukin na hindi ininasod ang mga bata, tinted siya. So, hindi maklaro atin ni Rufila kung anita sa gawas. Gani, giantugid na ito. Ang area sa gahapon, huma na ito makuha agad natin ni Rufil, kahit kita maging unang nakakuha, sa gahatugid na ito dahil, mas kikita, di gid maklaro atin ni Rufil. Kaya nasaira na ito, ang kinisakyan na di ay, dugay na di ay nga wala gigamit sa tag-iya. Sa napo, personal nga rason, nga nung wala gamita na, so dugay-dugay na po din nga nakambak gid ito atin ni Rufil. So ang kanipod nga lugar, doon na po ni siya mga lain po ng mga sakyanan, nga kala ganing wala nag-gamita.
9: So mula siya o kanang lugar, gibutan siya sa usa ka lugar nga naa diha ang mga gi-abandon nga sakyanan.
10: Naa diha kanang wala na gipang gamit na sakyanan natin ni Rufil. So wala pod gadahom in town nga masud ay didto ang mga bata. So ang pagtuo ni Rufil nakasud ang mga bata nga pagsud nakalimot na diba? Siguro nakatuplok-tuplok ni didto at ni Rufil niya nakalimot o saon pag abri balik mautong wala na atin ni Rufil. Ganyan, kining mga ginikanan na atin ni Rufil nagpangita ni sila katong wala na nila uli nakaduol pagit sila ana ang parkingan nakaduol pagit sila ana ang sakyanan pero kayo wala may nagtingog siguro ang pagtuo sa ginikanan basig nakatuog na sila daan dito sud sa sakyanan kay Domingo pagod atin ni Rufil kanag ganing nga nawagtang. So, walay nakadungog po na nisagit or nangayog tabang ng mga bata gidunta na ito ni Phil. So, dakong pagtungo sa ato mga otoridad, basi na suffocate ni sa sud. Tungod ko rin tao na sa kainit sa panahon, sa pipila kaadlaw na sa nga nawagtang ni sila ito ni Phil, wadjeng hangin sa sud, napila na po ito sa mga bata, wal pagtuo. Sa ato ang una nga ang gulo nga gitan-aw sa atong mga otoridad nga nasuppocate gid in town ning mga bata atay ni Rufil. Kaya kung mang kita na ng sakyanan.
9: Diin man nga part sa sakyanan kasaman jay nakita ning mga bata sa kining driver sa kwan side or sa passenger side or sa likod asa man dapit.
10: Nagpagsa ni sila atay ni Rufil ang kining si Jeff. Kaling si Jeff Aguilar, maunis siya matod pa ang nasa driver seat na ni Rufil. Yang kining si Remort, maunis siya ang nasa passenger seat na sa Luyo Dapit.
9: So mula sila ugwan, mula duwa siguro ng ila kasaman Jane, mula og na drive-drive sila sa kinan kunuhay niya, pasahiro ang usan niya, siya may driver kini si Jeff.
10: Oh, mura din ana gid ang ilahang kuan na tenero sa lahat sitwasyon sa road sa kanan. Dunay usa ka driver na pud sa pasahero inana ang ilahang kuan in town ang ilahang problema.
9: Kay nga to magud kung panalita gi dito na kitis baggage ning maong mga bata matingala ka nga nganon to aman dito sa baggage. Ba't kini ani basig na duwa-duwa ra ni sila kasama Jane siguro.
10: Bakit din ang pagtuo sa mga ginikanan gid in town na tenero feel nga kanang hilig magud ning mga bata o magduwa-duwa gid na tenero feel which is normal good sa mga bata nga inani ang pangidaron. So ang ilang pagtuo gid na tenero feel basig na duwa-duwa gid in town ning mga bata nakaabri sila sa sakyanan ya tungod pod sa ilaha pong ka curious ni sud at tenero feel nga mao tong wa nakagawas kay nakalimot or di uba kabaw mo abri kay ato nga sayran pud atay ni Rufil ang atubangan nga bahin ang driver seat meaning mong sakyanan nga nasudlan sa mga bata kay napunggit na mong gudi ay ang kana ganing para abri gid atay ni Rufil bakit ba kinahanglan pa nga lugiton lugiton si atay ni Rufil para maabri
9: oy
10: gahi na magdaayo siya tungod pod kay dugay na nga wala na gamit
9: gitaay na ni so basin og gitaay na niya Malisod og abli kun to sa sod, na may uban anak kasaman din nga maablis gawas dali la. Kun to ka sa sod, labi na naka child lock, di ka kaabli.
10: Sod, maulod na gahi na kaya di na gid maabri at ni Rufil. Lagsamot na nga dugay-dugay na po gid in town nga natambak gani ato ni Rufil. So wala na gid na gamit babasin niya. Pila ra ko sod in town sa mga bata. Nga basin na di pud kaya nila nga mo dukduk o mabuak ni ang kaning nasamin gid sa sakyanan. Motong
9: wa po yung mga tao nga magsigi biglabay-labay niya kay pantay sa sasod na priso sa sasod magsigis lag duk duk duk duk basig na makabantay nga nanganunay tao sa sasod
10: sa ay mga di at yung Rufil tungod kay kini nga parking yan magian man siya kay na may mga balay po sa luyo pero wala gyud sila kabantay na galiho na ay tayo ni Shagit o tabang katulang ilang nabantayan pagkalunis o pagkamartes sa yung Rufil mga dunay lain o bako. Pero gato ora sila, mahayop nga namatay dito sa dapit. Wala din sila gadahong at yung Rufila. Maduna di ay bata susod dito sa sakyanan. Matang gato din ang kakugang sa mga residente po rito kay layo-layo ramang gudming bata. Sa ilang balay, layo-layo ragit sa parkingan at yung Rufila nga nangitabuan. Sumuna nga natin nga din sila in town. Walang mga sugo kaayog din pamalandungon in town at yung Rufila. Gani tungod sa pila na kaadlaw ang nilabay, dugay-dugay na ginis sila siguro na kagsang silang kinabuhi at ni Rufil tungod kay pag-abri, pasensya sa ato ang mga naminaw ron, nakapagyapoy baho kay dito mang dito sa area at ni Rufil. Na nasa state of decomposition ang ilahang lawas. So, sa mga decision good ang ginikanan, ang ipakuha na lang, ilubong na lang diritsyo in town at ni Rufil.
9: Sus, ginoo ko.
10: Ilang pagpangita.
9: So, gahapon, pag-adto ninyo kagahapon, kamo si kasamang Rimart o si, nakakuyog ba si Idol Tweety, no? O si kasamang Rimart?
10: Idol Tweety.
9: Magiging pa siguro, tamo dala o mask kay, anticipate ko nga baho na kay 3 days ago, 3 days na.
10: Yes, Dr. Nirofil, naagin ang baho, marag isog dod kayong baho. Bisan gani nga, disclose na nila ang sakyanan na di ang pagkuha, Dr. Nirofil. Yan ko itong mga ginikan yan, gikan pag gidayto sila sa police station, kay lagi na nyo, anong update, wala itong ipahibaw nila sila gahapon. Na ay nakita ang duha ka bata. Ang ilahan na ilahan na Dr. Nirofil, ang sinina sa mga bata in town na gisuloob.
9: Sus, ginoo ko.
10: Ang t-shirt, ang ilahang kurul. Bawat yung nakakumpirma rin sila, maugin yung mga bata. Pero ang last na gisuloob, sukad nga ni Bia sa balay ang katong mga bata in town na tenero sila. So, bisag kato pa nga nakitaan, gahapon pa nakitaan in town na tenero sila, bungkat kayo sa ilahang pamati nga, ilubong nalang diritso, diligan ni Mahaya at yung Rufil, tungod kay lisod na pagod kaayo, di naman din hapit na ilhan ang mga bata.
9: So, gikan dito sa crime scene, nga inyong giadtuan, giditso na sa Minterio Jane, o saman, doon na pa yung mga taga-punilarya nga ilagi bumbahan, baka nila og kuan at least dili kay manimaho, giyod?
10: Giputos na lang din ni sila o body bag at yung Rufil niya, giputos o plastic, pero naipunilarya nga ni Adto, nga mauna lang po nang nikuha, nga gisod, gikan sa crime scene, gisod na lang gidayon sila og lungkon at ni Rufil. So gisod na lang dayon, nga gihatod na lang po dayon nila sementeryo, usag din nila gilubong. Kaya mao may ang decision gid sa maong mga ginikanan, nga ipasunod na lang po ang pagpangadyo in town. Kaya mo napagid sila kagapon, wapas sila katuo in town at ni Rufil. Ang ilahan na sa unahuna kagapon, na mapahimutang lang usa ang mga bata, good. Kaya murag sakit sa malandungo na ito ni Rufil nga abiragi di lang nga naglaag-laag. Mas maayo pa siguro, ingin to ang mga ginikanan gapon, mas maayo pa siguro naglaag-laag ang mga bata. Na naras sila muna-una, nga gaduwa aragi na ito ni Rufil. Pero wa sila gadaho ngayon, ani na di madangatan, nga makagsan din taon di ay sa kinabuhi ng mga bata. Ah.
9: Doon ay mga CCTV sa area kasaman, Jane?
10: May CCTV at ni Rufil, which is mao na nakatabang sa ato ang mga kapulisan nga nakatrace ani mga bataa, pero dili ingon na masudyo dito sa parkingan. Pagpadong rasod at ni Rufil, kay kanimang gong parkingan or di parking, garage or kaning gibutang nga sasakyanan, sublunin ka siya gamay. So, murag natago siya at ni Rufil, murag natago siya. So, dili kayo makita. Kaso, ang katong maong CCTV, naaragin siya sa karsada dapit. So, maura to ang nakakuan na nakatabang padung di ay dito ang mga bata. So, wala nakita kung dipasod ganit mga bata, nabay ni pasod, nabay ni tukulod ani nila, wala ginibaw ito pa. Pero ako ang mga pulis na ito ni Rufil, nagsubay pagigihapon. Bisan pa man nga, ang pagtuos sa ginikanan, disgrasya rin ito ni Rufil, tungod na po siguro aning pagduwa-duwa. Pero ang atong mga pulisan, kadayon gihapon sila sa lang investigasyon.
9: Pero at least, ang CCTV nga ito nakita rin ha, nagbaktas si mga bata, amurag, nagduwa-duwa, lagi yun, murag wagi, kuha nila.
10: Nagduwa-duwa aragid yung taon na ito ni Rufil. Kaya nilabay man yun yung mga bataa, mga alas dos pasado. Minisood sa may parkingan na ito ni Rufil. Mauna ito katapusang higayon, yun, nakitaan sila nga buhi. Mauto ito ni Rufil nga, yung lagi hibaw eh, nga nisood ni sila, o na yung nipasood, ani nila sa sakinan. Pero mauna no, bisan tumalina natin ni Rufil nga, unta, mapaningamutan po nga, maimbestigahan yun. Kung wala bagid kahay foul play at ni Rufil, wapapod kahay ni Patuyo, good, nga ni Pasod sa mga baka, nga gigiaan ra ba? So, dagang mga anggulo, good, at ni Rufil.
9: Tanaw na ito mga anggulo, anak, o dugang investigasyon ka sa man, Jane, balikan tika, karong nga, tontaw na lang, no, sa dugang pa mga reports, labot, anak, kay kitalan pa rin mapalauman, kini maong report, lima kagduha ka mga bata na, pulos mga City and News, namatay sod sa kinan ka sa man, Jane, sus ginoo ko.
10: Yes, Atty. Rufil, mga tagtagdugang pagtagad ni ini Atty. Rufil, kaya nahinabi naman po nato dito unang ginikanan, wayan po nato balik Atty. Rufil. So, naging ka na lang din ni Atty. Rufil sa may Jakbayan sa Naga, kauban ako sa ito ang government patrol at ang speed pilot, Rajuman Jesse Sumampong. Ako sa bangin niyo, Rajuman Jane Galliardo, DYHT, Tapak, Oroman.
8: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
9: Okay, salamat Jane Galliardo sa imong report. Standby lang sa mga higala at tumbalikan kalong atutod ang dugang mga issues, mga isgutanan o gandugang pang pagpalaom sa maong report kay duha ka mga bata ni nangamatay Miguel Tag City Anyos ang pangidalon. Human lamang usab sa RMN 558 Manila nga musunod ay karon dayon o musunod sa ato mga lokal nga mga balita. Alas 7:04 na.
8: Live via satellite. RMN News Nationwide.
0: Ng bansa.
1: Oh, wala pa po tayong nakitang kung gaano katindi dahil meron pong mga areas po na syempre po dito sa Habagat, ito po natin yan, itong mga mostly nasa Western Luzon area.
0: Western Luzon.
1: Ito yung possible po yung mga tinatawag na climate type 1, yung type 1 climate na mga areas po natin. And may mga areas din po sa Visayas, Mindanao, na posible naman pong meron silang kokonti ang ulan.
0: Uh-oh.
1: So, ganun po yung mga impact. And then, pwede silang makarecover, makabawi. And then, sa mga susunod po naman ng mga buwan, before end of 2026, yung mga areas naman po na inulan due to habagat, sila naman po yung posibleng makaranas ng reduction sa tubig ulan. So, yung kumbaga, pwede siyang widespread pero hindi siya sabay-sabay.
11: Nilinaw naman ng opisyal na isolated case lamang ang mga nararanasang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Itong mga nagdaang araw at ipinaliwanag na nasa transition na tayo sa panahon ng tag-ulan.
12: Patuloy naman po ang pagbaba ng tubig sa mga dam sa ating bansa bunsod ng matinding init na nararanasan. Batay sa datos ng DOST Pag-asa Hydrology Division, mas bababa na sa normal na water level ang mga pangunahing dam sa Luzon, katulad ng San Roque, Pantabangan, Ipo, La Mesa, Magat, Amboklao at Binga. habang ang Angat Dam na major supplier po ng tubig sa Metro Manila ay nasa 177.05 meters na mula kahapon na mas mababa sa minimum operating level na 180 meters. Kaugnay nito ay nag-abiso ang National Irrigation Administration Region 6 na nasa critical na level na ang anim na dam sa Western Visayas na pangunahing pinagkukuhana ng mga irigasyon. Partikular dito ang Barotas Viejo River Irrigation System, Panakuyan RIS Dam, ang Mambusaw RIS Dam, Simbalom Diversion Dam, Tipuluan Dam at ang Solong Dam. Kasabay po ng pagbaba ng level ng tubig sa mga dam, pinawi naman ng National Water Resources Board ang pangamba na makararanas ng krisis sa tubig ang ating bansa sa gitna ng banta ng tinatawag na Very Strong El Nino.
0: Sabi nga natin, yan po yung gusto natin maiwasan ng water crisis. No? Sabi nga may mga kasalukuyang challenges po na inaharap po tayo sa mga supply ng tubig. At sabi nga ho natin, may mga kakayanin po, no? May mga intervention po na or solution na kailangan pong gawin para po maiwasan, no, yung pagkakaroon ng mga krisis sa tubig.
12: Si NWRB Executive Director Dr. Civilio David sa interview po ng DSXL RMN Manila.
11: Personal na nagtungo si Pangulong Bongbong Marcos para inspeksyonin ang nagpapatuloy na flood control project sa bahagi ng G. Araneta Avenue sa Quezon City. Kasama sa binisita ni Marcos ang desiltation para palalimin ang San Juan River at ang pumping station. Ayon sa Pangulo, pansamantala lamang ang kasalukuyang pumping station na ginagamit sa lugar at may target silang palitan ito ng permanenteng pasilidad sa lalong madaling panahon.
13: Meron na tayong pump dito, may bomba na dito para pagka meron na namang tubig na dumarating dito dahil dito historically pagka masyadong malakas ang ulan o kahit na may ulan, basta may ulan lang, baha agad dito eh. Kaya kailangan natin itong pumping station. Sa susunod siguro ay itong pumping station, temporary lang ito. Sa susunod ay gagawin natin permanent sa malapit-lapit sa San Juan River.
11: Bukod sa inspeksyon sa proyekto, kinamusta rin ng Pangulo ang mga residente sa lugar at nangako mababawasan na ang baha rito. Kalimitan sa daing ng mga residente ay mabilis tumaas ang baha kahit mahina lamang ang ulan.
12: Oy, mabigat daw po yung naging unang mensahe ni bagong talagang Budget Secretary Kim Robert De Leon matapos ngang opisyal na ipasa na sa kanya ang pamumuno sa Department of Budget and Management. Sa kanyang talumpati, ginit ni De Leon na hindi niya hahayaang maabusong muli ang kaba ng bayan sa panibagong flood control scandal. Nangako rin ang bagong kalihim na ibabalik ang tiwala ng publiko sa gobyerno sa pamamagitan ng mas mabilis na serbisyo, mas mahigpit na reforma sa pananagutan at paglalatag ng mga proyektong mararamdaman kaagad ng ordinaryong Pilipino. Kahapon, formal na ipinasa ni former acting Budget Secretary Rolando Toledo ang baton kay De Leon matapos ang halos apat na dekadang pananilbihan sa ahensya. Si Toledo ay itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Board of Trustee sa Government Service Insurance System.
11: Samantala, isa patay habang dalawang nawawala sa landfill landslide dyan po sa Barangay New Carmen sa Davao City. Kasama natin sa Balita Radyoman, Gretchel Igot ng RMN Davao.
14: Kinumpirma ngayon ni Kapitan Jerry Ceballos ng Barangay New Carmen Tugbok, Davao City na isa ang nasawi, dalawa ang nawawala, dalawa ang dinala sa ospital at apat na bahay ang natabunan matapos ang malaking pagguho ng basura sa landfill sa Purok 8, New Carmen Tugbok, Davao City, May 20, 2026. Sa panayaman DXDC RMN Davao kay Kapitan Ceballos, sinabi niya na bandang alas 12 ng tanghali, nagsimula ang pagguho ng basura kung saan limang tao ang naapektuhan kabilang ang dalawang senior citizen na patuloy pang hinahanap hanggang gabi. Dahil dito, nagtutulungan ngayon ang lokal na pamahalaan ng Davao at iba pang ahensya ng gobyerno at agad ding inilikas ang 200 kabahayan na nasa lugar papunta sa Barangay Hall upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Lalo na patuloy pa rin gumagalaw ang basura bunsod umano ng ilang araw na pag-ulan sa nasabing lugar. Nagpaalala rin ang kapitan sa mga residente na agad lumikas at unawain muna ang sitwasyon dahil ito ay para sa kaligtasan at seguridad ng lahat. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Gretchel Igot, Tatak RMN.
15: RMN Police Report.
12: Hindi rin po kagandahang balita, may dalawang bata na tatlong araw nang nawawala ang patay na ng matagpuan sa loob ng isang abandonadong sasakyan dyan sa Cebu. Kasama natin sa balita sa Cebu si Radyoman Ken Galinea, RMN Cebu.
14: Matapos ang tatlong araw na paghahanap sa dalawang shati-anios na mga bata, natagpuan na lang itong wala na mga buhay sa loob ng isang nakaparada at abandonadong sasakyan sa Purukyuso sa Barangay Tuyan, Lungsod ng Naga sa Southern Cebu. Hindi na nakauwi sa kanilang bahay noong araw ng Linggo ang magkaibigan na sina Raymar Conag at Jeff Sian Abelyar mula sa paglalaro, kung kaya't dumulog na sa Naga City Police Station ang kanilang mga magulang upang i-report ang kanilang pagka-missing nang i-trace ng kapulisan base sa nakuhang mga CCTV footages. Huling nakita ang dalawang mga bata na patungo sa lugar kung saan nakaparada ang abandonadong Kia Picanto na gray ang kulay. Nagsimulang maghinala ang mga otoridad nang umalingasaw din ang masamang amoy habang papalapit na sila sa sasakyan, at dito na natagpuan ang bangkay ng mga bata. Bagamat hinala na magulan mga bata na posibleng aksidente ang pagkakatrap ng mga ito sa loob ng sasakyan at hindi na nakalabas, nagpapatuloy ang imbestigasyon ng kapulisan upang matiyak na walang foul play sa pagkamatay ng mga ito. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
11: Iba pang mga balita mga kasama. Bigong makakuha ng pansamantalang proteksyon sa Korte Suprema si Senador Ronald Bato de la Rosa. Di matapos na ibasura ang hiling ng kanyang abogado na maglabas ng temporary restraining order sa warrant of arrest ng International Criminal Court. Sa botong siyam na pabor, lima ang tutol at isang abstain, hindi pinagbigyan ng Supreme Court and Bank ang petisyon para sa TRO at status quo anti-order na inihain ng kampo ng senador. Paglilino naman ng kataas-taasang hukuman ang petisyon, para sa TRO pa lamang ang kanilang dinisisyonan at hindi pa kasama rito ang iba pang motion. Samantala, sinabi ni Torion ng Torion Law Firm na kumakatawan sa senador na iginagalang nila ang pasya ng Korte Suprema. Pero iginiit nila na ang ruling ay tumutukoy lamang sa provisional relief at hindi sa iba pang constitutional issue. Hindi rin anila ito pinal na pasya kung maaring arestuhin, isuko o ilipat o ibigay sa foreign tribunal ang isang Pilipino nang hindi dumaan sa judicial process ng Pilipinas. Pag-aayon ng motion for reconsideration ng kanilang kampo, gagamitin din daw ang lahat ng legal remedy.
12: Samantala, naging emosyonal si Senador Pia Cayetano doon sa sinabi ni Senador Risa Ontiveros sa kanyang privilege speech na tila walang nangyari matapos ang shooting incident sa Senado noong Mayo at 13. Sa kanyang privilege speech, sinabi po ni Ontiveros kahapon na tila walang nangyayari at parang hindi nabastos ang institusyon, mga empleyado at ang mga Pilipino matapos nga ang insidente ng pamamaril sa loob pa ng Senado. Pero umalma po rito si Senador Pia at iginiit na maraming nangyari at sa katunayan ay takot na takot daw siya sa naganap na barilan.
16: Puro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, dalawang pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin lately na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. Wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin.
12: Nilapitan at dinamayan po si Senador Pia Cayetano ng mangyak-ngyak din na si Senador Loren Legarda. Lumapit din sina Senador Camille Villar at Senate Majority Leader Joel Villanueva na inag-abot ng tubig at medyo pinakalma ang senadora. Nilinaw naman po ni Ontiveros sa kanyang pagbabalik speech na at iginit na nakikisimpatiya naman siya sa nangyari sa mga senador na naiwan noong araw na nagkaroon nga ng barilan.
17: May I just repeat what I clearly stated at the context of na parang walang nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events that caused fear and a lot of other negative emotions and experiences sa ating mga colleagues, sa ating mga Senate staff, sa security unit dito at sa Senate media.
12: Si Senador Risa Ontiveros.
11: Pinakakasuhan na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sina suspended Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca at dalawa pang tauhan ng OSAA kaugnay ng insidente ng pamamaril sa Senado. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Murico II, inirekomenda nila sa DOJ na kasuhan ng paglabag sa Private Security Services Industry Act, si Aplaska at iba pa. Lumalabas kasi sa investigasyon ng CIDG na nagsimula ang putukan sa loob ng gusali ng unang magpaputok si Aplaska.
18: Tatlo lang po ang nagpaputok ng baril. So, admitted, Sir Mawa Plaska was inadmit niya na he fired 3 shots. But there are other 2 agents na nagpaputok. One is using a 9mm machine pistol. The other one is a caliber 14. We will be transmitting our findings sa Department of Justice po. Findings and recommendations.
11: Tinawag pa ni Murico na panic firing ang ginawa ng USAA, habang defensive firing naman ang ginawa ng NBI. Samantala, sinabi naman ni Aplaska na inaasahan na niya ang rekomendasyon ng CIDG. Sa ngayon, sinabi ni Aplaska na hindi pa siya nakakaharap sa investigasyon ng CIDG sa nangyaring barilan sa Senado.
19: It is expected. Yesterday, I was able to talk to General Murico. Because our lawyers advised me to request for extension, but we are not prepared.
20: Opo, opo.
19: Sir, we have already provided them with all of the evidence.
20: Opo, CCTV.
19: It is not true that we are withholding evidences. Mm-hmm. CCTV, firearms, yung mga tao na we will submit everything.
11: Yan po ang suspendidong Senate Sergeant-at-Arms na si Mau Aplaska. Abangan sa aming pagbabalik, Vice President Sara Duterte binigyan ng Senado ng hanggang June 1 para sagutin ang summons sa impeachment case. Pagsasapubliko ng calendar of activities ng impeachment trial, isinulong sa Senado.
12: Isang grupo nagrally sa Kapitolyo ng Pampanga para ipanawagan ng hustisya sa dalagitang ginahasa umano ng isang pare.
11: Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng
15: Network News.
12: Buntag Pilipinas sa Idupos.
11: Hello po, Foreign Nationals, ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
12: Commission on Elections, nangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
21: Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMM Network News.
22: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
12: Apat ang arestado sa Paihi Motors.
23: Impeachment complaint.
24: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
22: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Kayabyab, nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
15: RMN Network News. RMN Live Report.
11: Meron tayong report mula sa ating mga radyoman. Pagbasura ng Supreme Court sa hiling na TRO ni Senador Bato de la Rosa. Welcome sa Office of the Solicitor General. Kasama natin sa balita radyoman Gerald Ulem.
25: Binigyang diin ng Office of the Solicitor General o OSG na may legal na proseso sa pagpapatupad ng waranta ng International Criminal Court o ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito natapos ibasura ng Supreme Court o OSG ang kanyang hiling na Temporary Restraining Order o TRO. Sa inilabas sa pahayag ng OSG, sinabi nitong pinagtibaya ng desisyon ng Korte Suprema na walang sapat na batayan upang tigilan ang pagpapatupad ng ICC warrant laban sa Senador. dagdag pa ng OSG, malinaw na ipinapakita sa naging pasya ng korte na hindi napatunayan ang kampo ng De La Rosa ang agarang pangangailangan para tigilan na ang pagpapatupad ng waranta. Paliwanag pa ng OSG na kung naaprubahan ng TRO, pansamantalang matitigilan ang pagpapatupad ng warrant ng ICC. Pero dahil ibinatura ito, nananatiling bukas ang posibilidad na ng pagpapatuloy ng mga hakbang kaugnay sa warrant. Tinukoy rin ng OSG na na-recall na noon na ang CID subpoena na isa sa mga argumento ginamit ng senadora. Idiniti ng OSG ang kahalagahan ng pananagutan at rule of law, lalo na sa mga kasong may kaugnayan sa crimes against humanity. Sa ngayon, hinihintay pa ng OSG ang buong desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa iba pang issue na nakapanood sa petisyon ng senadora. Kasama Armen Manila, Radyo Man Gerald, di ulit sa taas, Armen.
12: Si Senador Robin Hood Padilla, ikinalungkot naman ang naging desisyon ng Supreme Court sa arrest warrant kay Senador Bato de la Rosa. Kasama natin sa Senado si Rajuman Conde Batak.
2: Malungkot si Senator Robin Hood Padilla sa pagtanggi ng Korte Suprema na mag-issue ng Temporary Restraining Order o TRO para mapigilan ang pagpapatupad ng arrest order ng International Criminal Court o ICC laban kay Senator Bato de la Rosa. Ayon kay Padilla, wala siyang ibang pwedeng maging reaksyon kundi ang malungkot. Tumanggi naman si Padilla na magbigay linaw o sumagot sa tanong ng media ukol sa CCTV footages na inilabas ng Malacanang kung saan makikita na sabay sila na lumabas ng Senate building ni De La Rosa noong madaling araw ng Huwebes, May 14. Sinabi na senador na nakita na ng media ang CCTV footages at hindi naman iyon AI o artificial intelligence. Nang matanong kung walang illegal sa pagtulong kay De La Rosa, sinabi lang ni Padilla na tandaan ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na hintayin ang warrant of arrest laban kay De La Rosa mula sa local court.
3: Siyempre, malungkot yun. Wala naman tayo pwedeng maging reaksyon.
4: May illegal po ba?
3: Ay, tanong natin sa kanila. May illegal. Kasi sa amin, tandaan ninyo, ang Senate, ang sabi ng aming SP, hintayin namin ang warrant ng local court.
4: Pero, okay? Pero sir, bukas kayo sa mga possible investigations.
3: Ay, wala tayong
2: magagawa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
11: Malacanang kinuwestiyon ang paglabas ni Senador Bato de la Rosa sa Senado habang naka-protective custody. Kasama natin sa balita Rajuman Chanel Salazar.
5: Kwinestyon ng Malacanang kung bakit pinayagan makaalis ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa kahit nasa ilalim ito ng protective custody. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, batay sa naging pahayag ni Interior Secretary John Vic Rimulya, nananatili noon si de la Rosa sa protective custody ng Senado kaya hindi agad kumilos ang National Bureau of Investigation. Dahil dito, sinabi ng Malacanang na mahalaga maging malinaw kung paano at bakit nakalabas ng Senado si de la Rosa.
20: Ayon po, mismo, kasi Secretary John Vic Rimulya na ipakita po rito na kahit na nasa protective custody ng Senado si Senator Bato de la Rosa at yun po ang pinanghahawakan ng NBI noong nagkausap sila at dahil sa resolusyon na ito ay hindi gumalaw ang NBI. At sa ngayon na sila ay umalis at wala na sa protective custody ng Senado si Senator Bato de la Rosa, at tanungin po natin bakit ito napayagan na Senado.
5: Bagamat hindi pa direktang tinuturing na pagtakas ang insidente, sinabi ni Castro na sa pananaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi umano ito nararapat.
20: Kung ikukonsidera ito na pagtakas at pag-alis, hindi po natin ito didesisyonan or bibigyan judgment. Pero sa paningin po ng Pangulo ay hindi po ito dapat nararapat.
5: Kasabay nito ay giniit ng Malacanang na rule of law pa rin ang pairali ng administrasyon sa kaso ni Senator Bato de la Rosa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tata RMN.
12: Sa pang-report, mga law enforcement agency dapat daw magtulungan na para agarang madakip si Senador Bato de la Rosa. Kasama natin sa balitang ito mula sa Kamara, Radyo Man

0: Sinabi ito ni Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon, makaraang hindi pagbigyan ng Supreme Court ang petisyon laban sa arrest warrant ng International Criminal Court. Ayon kay Akbayan, Party List Representative Percy Sandania, ang pasya ng kataas-taasang hukuman ay go signal sa ating law enforcement authorities para maglunsad ng nationwide manhunt kay De La Rosa na isang international fugitive. Dagdag pa ni Sandania, dapat ding mapanagot ang mga nagkakanlong sa mga puganteng tulad ni De La Rosa. Diin naman ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, dapat nang sumuko si Senator Bato kasunod ng desisyon ng High Tribunal na maituturing na due process sa kanya, hindi tulad sa libo-libong Pilipino na nasawi sa ilalim ng War on Drugs ng Duterte Administration. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
1: RMN Police Report.
2: Balita naman mula sa mga lalawigan, isang grupo nagrally sa Kapitolyo ng Pampanga upang ipanawagan ng hustisya sa dalagitang ginahasa umano ng isang pare. Kasama natin sa balita Radyoman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
1: RMN Network News.
3: Nagdaos ng rally sa Pampanga Provincial Capital ang isang grupo upang humingi ng tulong kina Governor Lilia Pineda at Vice Governor Dennis Pineda kaugnay ng umano'y panggagahasa ng isang pari sa isang dalagita mula sa Florida Blanca, Pampanga. Nagbitbit ang mga rallyista ng mga placards na may mensaheng Justice for Rape Victims by a Priest at Stop Child Abuse, habang nanawagan ng agar na aksyon mula sa pamahalaang panlalawigan. Ayon sa Kapitolyo, agad namang ipinagkaloob sa complainant ang libreng legal assistance upang may proseso ang kanyang reklamo. Isinagawa ang rally matapos umanong ibasura ng Office of the City Prosecutor of San Fernando ang reklamong inihain laban sa pari. Samantala, muling ginit ng mga nagprotesta ang panawagan para sa patas na investigasyon at justisya para sa biktima. Kasama mo Central Luzon, Radyoman Mike Sigaral, Tatak, RMN.
2: Dalawang magkasunod na sunog sumiklab naman sa Iligan City. Kasama natin sa balitang ito, Radyoman Jade Obarco ng RMN Iligan.
4: Dalawang magkasunod na sunog ang sumiklab sa magkaibang barangay sulungsod ng Iligan na nagresulta sa pagkatupok ng ilang kamayan. Ayon sa ulat mula sa Bureau of Fire Protection Iligan, unang rumisponde ang mga bumbero sa barangay Pambakan matapos matanggap ang alarma. Isang senior citizen naman ang iniulat na nasawi sa insidente matapos atakihin sa puso habang nagaganap ang sunog. Habang hindi patuloyan nakarecover ang mga bumbero, isa namang bagong alarma ang natanggap ng BFP. Matapos sumiklab ay isa pang sunog sa Purok 9A Country Hills, Barangay Luinab. Umabot sa 7 kabahayan ang tuluyang nilamon ng apoy sa nasabing lugar. Sa kasalukuyan, patuloy pa ang sinagawang investigasyon ng BFP upang matukoy ang tunay na sanhi ng sunog sa 2 barangay, pati na rin ang kabuang halaga na pinsalang iniwan nito. Kasama mo sa RMN DXIC Iligan, Radyoman J. Dubarco, Tatak, RMN.
1: RMN Network News.
2: 50 milyong pisong halaga ng rice processing center sa Barugo, Leyte, kayang magproseso ng 1.8 na tonelada kada oras, itinurn over na ng DA sa isang kooperatiba. Kasama natin sa balita Radyo Manchester Sanita ng RMN Tacloban.
5: Inaasahang makatutulong sa pagpapababa ng post-harvest losses, pagpapalakas ng bargaining power ng mga magsasaka at pagpapataas ng agricultural income ng mga rice growers ang bagong 50 milyong pisong halaga ng rice processing center sa Barugo, Leyte. Formal na itinurn over ng Department of Agriculture ang pasilidad sa Kuta Multipurpose Cooperative sa Barangay Tikas, Barugo, Leyte. Pinondohan ang proyekto sa ilalim ng National Rice Program 2023 ng ahensya. Mayroong 6-ton per batch mechanical dryer at rice mill ang RPC na kayang magproseso ng hanggang 1.8 tonelada kada oras. Mayroon din itong building component na gagamitin para sa mas epesyenteng post-harvest handling at rice processing operations. Ayon kay Department of Agriculture Eastern Visayas Regional Executive Director Rudel Macapanias, mahalaga ang papel ng Kuta Multipurpose Cooperative sa pagpapataas ng kita ng mga magsasaka, pagpapalawak ng market access at pagtugon sa hindi patas na trading practices at manipulasyon sa presyo. Sinabi rin ni Macapanias na makatutulong ang pasilidad sa pagpapabuti ng grain quality at processing efficiency habang mababawasan ang gastos sa transportasyon ng mga magsasaka at maliliit na rice traders upang mas epesyente nilang maibenta ang kanilang produkto sa mas mababang operational expense. Hinimok din ito ang kooperatiba na maging isa sa pangunahing katuwang sa rehiyon sa food stabilization efforts. Bahagi ang RPC ng patuloy na hakbangan ng pamahalaan upang gawing moderno ang sektor ng agrikultura, palakasin ang farmer cooperatives at mapabuti ang rice value chain sa Eastern Visayas. Kasama mo sa RMN Tacloban, Radyoman Chester Sanita, Tatak, RMN.
1: RMN Network News.
2: Binigyan po ang kampo ni Vice President Sara Duterte ng

0: hanggang June 1 upang sagutin ang articles of impeachment laban sa kanya. Kasunod na rin yan ang kumpirmasyon na natanggap na ng Duterte camp ang summons ng Senate Impeachment Court ng bandang alas 10:40 ng umaga kahapon. Pero kung bibilangin ang 10 calendar days mula sa pagkakatanggap ng summon, babagsak ito sa weekend o Mayo at 30, araw ng Sabado. Kaya tinakda ni Senate President Alan Peter Cayetano ang deadline sa kampo ng Vice Presidente sa pinakamalapit na working day.
1: Under the applicable rules, respondent is given 10 calendar days from service of summons within which to file her answer, and counting 10 calendar days from 20 May 2026. The last day would ordinarily fall on Saturday, 30 May 26. However, since the last day falls on the Saturday, the period shall not run until the next working day. Accordingly, the deadline for respondent to file her answer is on Monday, 01 June 2026.
0: Binibigyan naman ng 5 calendar days ang prosekusyon na sumagot kapag formal na nilang natanggap ang sagot ni VP Sara. Kaugnay nito'y nagkaroon po ng caucus ang Senado para talakay ng calendar of schedule para sa impeachment trial. Hiniling naman ni Senador Erwin Tulfo na ilabas agad-agad forthwith ang kalendaryo, buhat na rin ang matinding interest ng publiko na tunghayan ang paghilitis.
2: Can I move that we the calendar, the schedule of this impeachment trial be published so that the public would know, because they are really interested and they're waiting so that they can watch on the TV, on social media about the ongoing trial, Mr. President.
0: Posible daw pong may daos sa July ang trial proper.
3: RMN Network News.
4: Ibinasura ng COMELEC ang mga reklamong election offense laban kina dating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ito'y kaugnay sa umano'y pagtanggap nila ng campaign donations nang tumakbo noong 2022 elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ibinasura ang reklamo kina PBBM at VP Sara dahil sa kanilang immunity bilang kasalukuyang presidente at vice-presidente. Sa kabila nito, maaari pa rin naman daw silang sampahan ng kaparehong reklamo kapag natapos na ang kanilang termino sa 2028.
5: Sapagkat ang presidente, at base sa kanilang interpretasyon, ang vice-presidente ay immune from suit. Ang ibig sabihin po ng immune from suit, hindi niyo po pwedeng kasuhan ang presidente at vice-presidente, lalo't kasong kriminal. Kahit pa yun ay nakubit mo prior to, pag kinasuhan mo sila ngayon, mababayarin natin yung immunity from suit. Yun po ay hindi nangangahulugan na forever ka na naligtas. Ever after ng term ng office mo, pwede ka naman kasuhan sa mga ginawa mo or whatever. Pero in the meantime po, there can be no case.
4: Si COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, ang reklamo ay inihain ng grupong Kontradaya laban sa dating Uniteam Tandem dahil sa paglabag sa Omnibus Election Code nang tumanggap sila ng campaign donations mula sa government contractors na ipinagbabawal sa ilalim ng batas.
0: Aba, muli daw pong iimbestigahan ng Commission on Elections si dating Senate President Chis Escudero kaugnay sa natanggap na donasyon para sa kampanya niya noong 2022 elections. Ay kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, nakatanggap kasi sila ng formal na reklamo mula naman sa abogado at kilalang vlogger na si Jesus Falsis. Pero sa pagkakataong ito, sinabi ni Garcia na mayroon na silang documentary evidence para suriin ang kaso at posible raw umusad ito sa preliminary investigation ng COMELEC Law Department.
5: May case pa rin po siya sa amin.
6: Ano na?
5: Kasi po yung aming ginawa po na case ay voto proprio ni COMELEC.
6: Okay.
5: Base lang po sa nagagal namin mga dokumento.
6: Okay.
5: May nag-file din po na kaso, parang isang sikat na vlogger, nag-file din po, nasa law department po namin ngayon. So, doon po may mga nilakip na mga dokumento, ebidensya. And therefore, there po ay either mag-conduct ng preliminary investigation ang aming law department. Yung po kasi una, napunta po yun sa Political Finance and Affairs Department. Motopropio, kami mismo. Ito po may formal na nag-file ng kaso.
0: Nauna na ibinasura ng COMELEC Political Finance and Affairs Department ang reklamo laban kay Escudero dahil sa pagtanggap umano ng 30 million pesos na campaign donation mula kay Lawrence Lobiano. Una nang naghain ng disbarment case sa Supreme Court si Escudero laban kay Falsis noong September 2025 dahil sa paglabag sa Code of Professional Responsibility and Accountability.
3: RMN Network News.
4: Lusot na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang House Bill No. 8. 3389 o ang Anti-Political Dynasty Bill. Sa ilalim ng panukala, pagbabawalang kumandidato o humawak ng posisyon ng sabay sa parehong lugar ang magkakamag-anak ng hanggang second degree of consanguinity o affinity. Sakop ng panukala ang mag-asawa, magkapatid, mga anak at magulang hanggang sa mga lolo, lola at apo. Samantala, lusot na rin sa second reading ang Kalinga Act na layong pabilisin ang pagtugo ng gobyerno sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, mabilis na inflation at iba pang kahalintulad na krisis na may direktang epekto sa pagkain, transportasyon, kabuhayan at iba pang mga serbisyo. Parehong nasa ilalim ng priority bills ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC, ang Anti-Political Dynasty Bill at Kalinga Act.
3: RMN Network News.
0: Samantala, inihain po sa Kamara ang panukalang lilikha ng isang mental health voucher system para sa mga Pilipinong nasa low at middle income class. Sa ilalim ng House Bill 9327, layo nitong gawing aktwal na serbisyo ang mental health care na ibibigay sa mga ordinaryong Pilipino. Ayon sa naghain ng panukala, si House Majority Leader Sandro Marcos, hindi dapat maging pribilehyo ang mental health care at maging accessible lamang sa mga may kayang magbayad nito. Sakaling maging batas, lalawak ang mental health coverage ng PhilHealth sa pagbuo ng voucher system na magbibigay ng subsidiya para sa konsultasyon, therapy, medical at iba pang mental health service. Magpapatupad naman ng tier system sa pagbibigay ng mental health package kung saan nakadepende sa kondisyon ng pasyente ang sasagutin ng ating pamahalaan.
3: RMN Network News.
4: Mga kasama, namayagpag po ang Radio Mindanao Network sa Cebu at Davao
0: yun
4: sa first quarter ng 2026 KBP 55 Blue Radio Survey. Patuloy na dinomina ng DYHP RMN Cebu ang Metro Cebu matapos na makuha ang unang pwesto sa AM at overall number one spot sa lahat ng lahat-lahat ng radio
0: lahat,
4: station.
0: Mm-hmm. Kinuha po, ha?
4: Mm-hmm. Pinadapa.
0: Sana all. Pinadapa. Parang iba yata yung...
4: parang sports eh.
0: Oo, parang sports.
4: Nakuha naman ng DYHP RMN Cebu ang 87.1% market share sa AM, 45.3% market share naman sa lahat ng radio stations sa Metro Cebu. Nananatili naman sa number 2 spot na may 8% share sa FM stations ang IFM Cebu. Mayagpag naman ang RMN Network sa lahat ng radio networks sa Metro Cebu matapos na makakuha ng 49% na market share. Bukod dito, nangunguna pa rin sa radio station sa Davao City ang DXDC RMN Davao matapos pong makuha ang AM market share na 49%. Pakinggan natin ang pasasalamat ni na DXDC RMN Davao Radio Manager Zenaida Salas at DYHP RMN Cebu Radio Manager Attorney Rufil Banyok.
6: I am grateful and proud sa effort and commitment ng buong DXDC team, which is a big factor siya sa pagiging consistent number one ng RMN Davao. Ganon din sa management, sa mga big boss, kay Sir Eric, kay Ma'am Erica, Sir Ike, especially to Sir Rico, sa guidance po, maraming salamat. Hindi rin natin pwedeng hindi mapasalamatan ang lahat ng mga listeners and followers ng DXDC sa patuloy na pagsuporta sa lahat ng programa ng ating stasyon. And of course, lahat lang ito ay ibinabalik namin sa ating Panginoon na siyang nagbibigay ng strength and guidance. All glory belongs to Him.
7: I would like to express my heartfelt gratitude for the latest official survey of KBP that once again recognizes DYHP RMN Cebu as the overall number one radio station in Cebu. And this time, medyo mas malaki pa ang rating na nakuha natin. So, first and foremost, we would like to thank God. We thank the Santo Niño for His blessings and guidance. And to the top management of RMN, maraming salamat sa tuloy-tuloy na suporta. And most of all, to our loyal listeners and social media followers, daghan salamat kaninyong kanan. Rest assured nga ang DYHP RMN Cebu, padayon nga muhatod kaninyo sa tinuod nga mga balita, nining panahon karon nga nanginahanglan ta. So, kinsay ato masandigan nga media outlet, kami dito sa Sugbo, sa DYHP among paningkamutan ang paghatod sa tinuod nga mga balita, paghatod, pagbalog sa mga diprinsipyo nga mga komentaryo o paghatod kaninyo sa makalingaw o puno sa pagtulunan nga mga drama. So sa makausap pa, daghang salamat and to God be the glory.
8: Idol, daghang salamat for putting us where we are right now. Thank you so much, Dol, for making RMN Cebu the overall number one network in Metro Cebu for the recent Kantar survey. Thank you, mga idol, sa Tigpaminawan, listeners of IFM and DYHP. Daghang salamat. And for IFM, mga idol, salamat sa inyuhang tanan. In Metro Cebu and in some parts of the country and the world, tuned in via online, maraming salamat po. Thank you to our dear Lord, Almighty God, salamat. Thank you for this blessing. And of course, to the RMN management, to our family, the Canoy family, Sir Eric, Sir Rico, Erica, Sir Ike, and the rest of the Mancom, salamat kaayo. We are grateful, but we consider this a blessing as our responsibility to do more, to do better sa ating field in broadcasting, online presentation, at sa mga public service. We will continue to be that institution of integrity and of compassion. Daghang salamat. Mabuhi ang RMN. Mabuhi ang DYHP. Attorney Rufil, congratulations. Mabuhi ang IFM Cebu. Mga idol, mapugnan pa ni.
4: Yan po si na RMN Davao Radio Manager Zenaida Salas.
0: Congratulations.
4: RMN Cebu Radio Manager Attorney Rufil Banyok. At si IFM Cebu Manager Brent Plenyo, si Idol Boyki.
0: Congratulations.
4: Congratulations mga kasama.
0: Si Christine Reyes, partner, engaged na raw sa kanyang non-showbiz boyfriend. Si Myra, kung ano-anong pinapasok na chismis eh. Sige nga, Myra J. Nasayaw.
9: Endgame Unlock. Yan ang say ng aktres na si Christine Reyes matapos nitong i-hard launch ang kanyang engagement sa non-showbiz boyfriend at dating National Youth Commission chairperson na si Gio Tingson. Sa kanyang Instagram, masayang ibinahagi ng aktres sa mga sweet photos nila ni Gio mula sa kanilang recent Hong Kong trip. Sa isa sa mga larawan, proud namang flex ni Christine ang kanyang engagement ring. Bumuhos naman ang pagbati mula sa mga netizens maging sa malalapit na kaibigan ng dalawa. 2025 nang isa publiko ni Christine at Gio ang kanilang relasyon, 2 years matapos ang annulment ng aktres sa professional MMA fighter na si Ali Katibi. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Webes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
4: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyag.
0: Ako naman ho yung profesor ng bayan si Ricky Rosales.
4: Mula rito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, San Juan, Metro Manila.
10: Live via satellite. RMN News Nationwide. RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
11: Headlines sa ato mga balitang lokal. Cebu City Mayor Nestor Chival pabor nga i-convert ang doon ka mga local road sa syudad ngadto sa mga national road. Samtang tindahan nga baligyag electronic products nga Y authorization sa NTC, gironda kini sa CIDG dakbayan sa Mandaoy human nakarawat og reklamo gikan sa ilang customer. Kini ang headline sa ato mga balita.
10: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
12: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. They also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslay Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
13: We are World Connect, your visa to a better future. Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
15: Mga anak, napalit na ako ang inyong bagong sabon nga pangligo.
16: Wow, Mama! You know I love the all-new Protex soap!
17: Me too, Mama!
15: Ay, kauisan ano nila, oy? Aw, potropod ko! Pag all-new Protex soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
18: Ako porod, love na mo ang all-new Protex soap. Starts at 1550 pesos SRP lang.
17: Papa!
15: Mga mi, tabangig protect ang freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. Uban ang all-new Protex soap. With regular use, results may vary.
19: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulit kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulit nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulit magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulit pod nga mutangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
20: ISO certified, world class quality.
21: Bag!

0: ko.
1: Ana si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
2: Puyawang Dan, uy!
1: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
4: At oras karon, alas 7:51 na. O garo sa Italia na sa atong mga balita, Cebu City Mayor na Sir Archival, pabor nga i-convert ang duha ka mga local roads sa syudad, ganto na sa national roads. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonor.
5: TYHP, Tatak. RMN Report.
6: Pabor si Cebu City Mayor Nestor Archival nga convert ang duha ka local road sa syudad ngadto na sa National Road. Partikular na nini ang El Pardo Road diha sa South Road Properties kuno sa RP ug ang F. Vistil Street sa barangay Mamaling nga dugtong usab sa reclaimed property. Ang isgutang lakang sumurado sa City Planning and Development Office kuno CPDO. Mato ni Archival nga siya usa sa tan-aw sa mga proposal tungod kay kinahanglan mapalapdan ang maong mga daan.
7: Actually, usa ko sa tan-aw ana ni kay ang kana magong iriya hadi karon kinahanglan mapalapdan.
8: So okay ra pabor kani
7: wala problema.
6: Si Mayor Nestor Archival kung manayon ang maong plano ang Department of Public Works and Highways kung DPWH na unya ang muatiman og mumintinar sa nisutang mga daan. Kasama mo sa Cebu City Hall sini ang inyong radyo man Eli Balanos DYHP Tatak RNN.
5: Radyo mo nationwide.
9: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
10: Radyo mo nationwide.
11: Kainit sa panahon pero usahay, mukalit lang po duguan. Maunang usahay, muresulta ni sa ubo-ubo. Hasol kayo. Disturbo sa trabaho, labinag magdalanig labad sa ulo. Apiktado atong inadlaw ng gimbuhaton, o kung dili gyud madala, maka-absent pa ta. Gawas nga maglisod ko og focus sa akong trabaho, maikog pagyud ko sa akong mga kauban, labi na magsigit ang paghot tungod sa kagahi sa ubo. Sa ubong dunay plima, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplima, duna pay zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus Zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
13: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
14: Same nutrition, half the price.
13: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
15: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
14: Same nutrition, half the price.
13: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power. With a balanced diet and healthy lifestyle.
4: At oras, alas 7:54 na. Padayon ta sa itong mga balita na itindahan na baligya ng mga electronic products ng Y authorization. Gikan sa National Telecommunications Commission kan NTC. Gironda kini sa CIDG, Mandawi City Field Unit. Kuman makalot ang reklamo gikan sa ilang customer. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
5: DYHP Tatak RMN Report.
16: Tindahan ganibutang sa Luim Building sa Dalan Plaridel sa Barangay Santo Niño sa Nakne Sugbo. Ganabaligyag electronic products kabala makapakita ng required certifications, confirmatory markings, permits o approval gikan sa National Telecommunications Commission kung NTC ang girunda sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group Mandawi City Field Unit o Bansa Police Regional Office 7 sa pagkakalayon sa NTC alas 12:44 kagahapon sa hapon ang maong operasyon gitawag nila o offline mega shopper na kabahin sa flagship program sa CIDG. Batok sa mga mga panindang wala pagtugot sa ahinsya sa gobyerno. Duha ka mga suspitsado ang gipangpusasan at sa girusan ng entrapment operation sa mga tinugyanan sa Balaon na silang alias Haradel. 35 ang mga target sa entrapment taga Manalili Street Victoria Building Dakbay sa Sugbo o si alias Frexy 32 anos taga Upper Lusimba Barangay Pardo. Ang CIDG Mandawi City Field Unit o na nagkanawa itong reklamo may kanabutan sa magpapalinggag electronic products sa usakatindahan sa Daan Plaridel sama sa laptop ug ban pa nga wala gipakita nga permit. Kuman madawat ang impormasyon ginasod dayon sa CIDG ang validation ug surveillance sa dayang nasuta nga tinuod ang reklamo nakigalayon dayon sila sa Regional Special Operations Team, Regional Field Unit 7, Regional Intelligence Unit 7, Cebu City Police Office ug National Telecommunications Commission kun NTC alang sa entrapment operation. Alas 12:44 sa udto usa ka pulis nga nagpailang customer nga mopalit og laptop misulod sa tindahan ug sa dayang nahatag na sa mga suspitsado ang electronic product gipahigayon dayon ang operation. Sakmit sa mga pulis ang 161 ka mga lalaing brand sa laptops nga walay markings ka certification o authorization gikan sa NTC nga nagpamatuod nga legal ang ilang negosyo kalapasan sa Article 50 sa Republic Act 7394 kun ang Consumer Act of the Philippines samtang ang duha ka mga suspitsado kasamtangan nga gitanggong sa detention facility sa CIDG 7. Kasama mo sa CIDG ang inyong Rajman Arlo sa Mantiri YHP Tata Carmen.
5: Radyo mo nationwide.
9: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
0: Radyo mo nationwide.
11: Mga idol, sagad sunod-sunod ang mga gimbuhaton. Naa ang mga programa, pakigstorya sa mga tao, mga events o guban pa. Kaya naman na to, basta walay isturbo sa mas ubo, nga samukan kanang non-stop o dunay kauban nga katulo sa tutunlan. Dili pwede maisturbo, kinahanglan padayon ang pagtabi o ang programa. Maong ako personally, 2040 dayon, mutabang sa pagtangtang sa pangatol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip. Human ang dry non-stop nga ubo, padayon nagkumbati. Kaysa 2040, mas dali ang mag-focus sa mga kinahanglang buhaton. Aron padayon ang kumbati kan adlaw. Basta Tusilan Forte, quality ka na tungod kay ginama sa Unilab. Ubong makulit, just stop it. Mag-Tusilan Forte lang. Alagang Unilab ka na. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of Tusilan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue. GSM.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Sports ngayon. Sports ngayon.
2: Ato balita sa sports, yatod karon sa atong sports analyst ng International Boxing Judge. Kasama ni Edward Liga sa tulinya na karon. Kasama ni Edward, maing buntag.
3: Mayong buntag kasamang Ken, kining atong balita sa sports, gihatod kanyo sa DTX 500. Posible makansilar o maunchami, no? Kuya o maunchami ang away ni Junrel Cuadro Alas Casimero kontra ni Luisa Neri. Nagikatakda karong Hunyo 6, no? Human nga mipadayag ang promoter ini nga si Cookie Camida nga posible makansil. Apan mihulga usab ang Japan Boxing Commission, pinaagi ni Chuyoshi Yasakuchi nga kung dili madayon ang promosyon, posible ilang tangtangan o lisensya ang promoter nga si Cookie Camida.